0: 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, medyo napasarap yung usapan namin ni Attorney Alman kugnay po dito do sa criminal and civil responsibility ng mga batang ito. Ito yung mga sangkot doon sa pamamaril dyan sa Tacloban City do sa isang high school. Pero ngayon mga kababayan, isang tanong na namumutawi sa ating sa isipan ng ating mga intelligence analysts, ng ating mga expert doon sa internet subculture kung tawagin, itong posibilidad daw na koneksyon ng mga suspect sa mga school shooters naman sa Amerika. Bakit kanyo? Dahil doon sa sinuot na t-shirt netong isang yung 14 years old na sangkot dito sa pamamaril. Upang intindihin mga kababayan at malaman natin ano nga ba ang ibig sabihin nito at anong implikasyon nito, makakausap natin ngayong umaga ang ating open source intelligence analyst at investigator Mr. Brett John Morales. Sir Brett, magandang umaga po.
1: Hello sir, good morning po at sa mga lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas, good morning po.
0: Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Mabilisan lang po, pasensya na. But ano ba ibig sabihin nitong yung t-shirt na suot ng bata at bakit daw nalilink ito dun sa mga school shooters naman sa Amerika?
1: Actually, nung unang nakita ko talaga is yung KMFDM na t-shirt nung unang lumabas po yung nahuli yung suspect na naka-black. So, upon seeing that, chinek ko na kaagad kasi familiar sa akin eh. So, if you are a fan of BTS, kapag yung logo dyan naka-BTS, ang sasabihin mo talaga, uy, BTS Army pala yan, parang ganun. But if you are an investigator, the same reaction ang makikita mo, uy, similar, familiar siya, so i-confirm ko. So, na-confirm ko, so by evening, na-confirm natin lahat, na-validate natin, even without the phone or the devices, using open source intelligence na ginagawa namin daily, is, ang nangyari po, yung suspect po natin yung naka-black is in connection with the 764 po na grupo.
0: Ano so, po, Sir Brett, ano itong 764 pala na nababanggit nyo?
1: Okay, itong 764 po, sir, it's a po itong community. Dati po, it originates 2021. So, the last time nagkaroon ako ng cases nito related dito was way back 2021 and 2022. So, kung saan mas malakas pa po siya. At that time, Telegram pa po yung masikat, and then nag-expand sila into Discord po. So doon sa Discord nakikita natin yung group na 764, 7997, 467 na mga ganun. So para mas maintindihan po, ito pong 764 isa pong underground network na walang isang leader. Meron pong founder pero walang isang leader po to. So binubuo ito ng iba't ibang private groups sa Discords and Telegram channels and online communities kung saan po ay pinupuri nila ang violence or mga seryosong online crimes tulad ng blackmail or blackmail gamit ng mga private videos or photos, child exploitation materials, mga peking emergency reports laban sa mga target, pagnanakaw ng control phone number, animal cruelty, at mga suicidal, lahat po ng mga maiisip nyo. So, ibang-iba po ito, mas worse po ito kumpara sa mga local hackers or activists natin, mas worse po ito sila. Kasi these people or this community, this group, bago maging 764 to, ang tawag po talaga nito is the community or com. So, mas madali yung 764, no? So, ito po yung ang nangyari po kasi sir, ang ideology ng 764 is more on nihilism and misanthropy po talaga. So nihilism, walang saysay ang lahat. Misanthropy, ayaw sa tao, galit sa mundo. At lahat po ng ito ay nakita natin sa pagtugis po natin sa mga suspects. Lahat po naka-follow sila sa KMFDM. Naka-follow sila sa mga 764. Meron din po tayong parang target na minomonitor natin ngayon na parang siya yung ugat. Na siya yung parang isa sa mga founding members ng 764 na siya yung kausap ng victim po natin. Although suspect siya ngayon, pero still victims po sila. Kaya isa po to sa pinakamahalaga kung bakit kailangan namin na ma-check po itong mga devices nila. Kasi kung tatandaan po natin, sir, around March 15 to 19, 2026, meron pong, there should be a mass shooting by 17s po yun, di ba? Napigilan po nila.

0: So kung naalala niyo po 'yon, at kung hihimay-himayin niyo po yung news na 'yon, ang nakita po doon is andun po yung No Lives Matter, which is slogan po 'yan ng 764. Andun po yung Nazi nila na mga pins, symbols. Oh,
1: Sir Benjo, ano, pasensya na, maputol kita. So, we found out na itong dapat plano nilang pamamaril din, ito'y connected dito sa 764.
0: Yes po, sir. We just prove it po, sir. Na-preserve po namin lahat ng evidence, sir, online.
1: And proven na. Well, at ito po ay hindi alam? O may nakatimbre na from the government tungkol po dito?
0: I'm not sure, sir, about the government kasi 764 is hindi siya well known dito sa Pilipinas. There are lots of cases about child pornography at ganun po, but never sila na-link doon. That is because hindi po sila nagkaroon ng deep investigation na tulad ng ginagawa ko po at ni Sir Rodel Plasabas po, isang digital forensic expert po na highly technical consultant former sa DICT. Ito po yung mga target namin, mga medyo big cases na international group, more on online po. So more likely, hindi ko alam po sa kanila, but in my case po, nagkaroon ako ng mga dalawang cases po nito na handle. So I'm more familiar with the 764 po and the organization kasi naggawa ko na rin pong ma-infiltrate sa grupo nila that was way back 2021 and 2022 po.
1: Mm. Sir Brett, kagabi pinag-uusapan din natin, pasintabi po sa ating mga kababayan, yung nangyaring pananaksak ng isang grade 8 na babaeng estudyante do sa kanyang mga kaklase. Ito ay nakikita rin natin na may connection dito sa grupong tinatawag na 764?
0: Hindi natin mapatunayan yun, sir, sapagkat hindi ko po nakita yung, hindi ko po nalaman or na hindi ko po talaga na-check yung babae na yun. But once again, meron tayong mga previous cases na hindi pa rin natin nakikita o nalaman kasi hindi, walang cooperation. Unlike this one, na marami talagang nag-tag, nag-post, mayroong mga news na nagsabi anong pangalan nito. So makikita po natin, magkakaroon tayo ng proactive po na investigation. So doon po sa babaeng yun, wala akong masyadong makita sa kanya, pero hindi po natin tinatanggal yung possibility hanggat hindi verified. Katulad po ng nangyari dito sa Tacloban, kinaumagahan pa lang is nagkaroon tayo ng post. Although gusto ko lang paalala sa lahat na hindi po ako si Clamor. Nakita ko lang po talaga siguro una yung bago pa lang siyang na-expose. And then sinundan naman nung hapon ni Clamor, so ginamit ko lang yung post niya para syempre mag-post na rin ng sarili kong opinion. So yun po siya ang nangyari. Dahil nga, once again, hanggat hindi po natin matutukoy ito, is hindi po, hanggat mayroong possibilities, hindi po natin tinatanggal po yun until verified. So para po hindi na maulit to, meron po tayong sa suspect natin, meron po tayong na-monitor ngayon na almost 23 plus na mga katulad nila. Online active sila at pinagtatawanan yung ginagawa nila because that is what 764 is. So, okay? So hindi siya tulad ng mga gang or grupo na gustong sumikat, hindi. Ang sa kanila, gusto nilang ipalabas yung loyalty nila. Katulad ng sa mga gore sa Telegram dati at sa Discord, na kung kailangan mong sundin yung gusto nila, kailangan mong saktan yung patayin mong hayop na yan, kailangan mong saktan yung sarili mo, that is to prove your loyalty at maging respected ka sa group na yan.
1: Nakakatakot yung sinasabi mo, Sir Brett. Ano? Actually, yung mga napag-usapan din natin kagabi, yung mga pictures na sinend mo, not everything, hindi natin pwede ipakita, no, karamihan dito ngayon. Kasi it bears siguro mga hate symbols, yung mga violence. But Sir Brett, medyo kinukulang lang tayo sa oras. But I hope, papayag po kayo, magkaroon tayo ng part 2 bukas para mas ma-explore natin to in detail. Ano po, para mas mabigyan natin ng oras at mas maipaalam natin sa ating mga kababayan, ano itong grupong itong 764. But for now, maraming salamat po sa oras ibinigay niyo sa bayan, Sir Brett John Morales. Sir, maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you po. Salamat.
1: Opo, at ating nakausap ang ating open source intelligence analyst investigator, Mr. Brett John Morales.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang ratsyada ng ating mga balita sa umagang ito. Ang menor de edad na namarel sa isang eskwelahan sa Tacloban City may liability na sa ilalim ng batas ayon sa ilang mambabatas. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: May pananagutan sa batas kahit menor de edad. Ito ang mariing paalala ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kasunod ng sunod-sunod na madugong karasan sa loob ng mga paaralan sa bansa. Liit ng mambabatas, settled na issue na o may pinal ng pasya ang Korte Suprema, may criminal liability ang mga teenager na masasangkot sa krimen. Ayon naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez, ang mga suspect na may edad 15 pataas ay hindi protektado ng general exception sa ilalim ng juvenile justice law kapag napatunayang ginusto at alam nila ang kanilang ginawang krimen. Ito ang tugon ng mga mambabatas laban sa dalawang menor de edad na utak ng pamamaril sa National sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin sa mga estudyanteng nalaksak sa loob ng paaralan sa General Trias at Cavite City. Ayon pa kina Valeriano at Ordanez, bukod sa kaso sa mga suspect, dapat si Baquino isuspinde ang principal ng paaralan dahil sa kapabayaan. Kwestiyon ni Valeriano kung paano nagawang makapagpasok ng mga totoong baril ang dalawang estudyante sa loob ng classroom. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Zero tolerance sa anumang uri ng karahasan, ipinatutupad ng Schools Division Office sa Quezon City. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigpit na ipinatutupad ng Schools Division Office o SDO sa Quezon City ang zero tolerance sa anumang uri ng karahasan, pang-aabuso, pananakot at banta sa kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Ayon sa SDO QC, mananatiling zones of peace sa mga eskwelahan kung saan ligtas ang mga mag-aaral at mga school personnel sa anumang panganib. Muli naman itong pinalalahanan ng mga eskwelahan na pairali ng mga hakbang sa seguridad kabila ang pagpapakita ng identification card ng sinumang bisita at mga estudyante, kontroladong pagpasok at paglabas sa eskwelahan, pagsusuri ng mga bag at personal na gamit, koordinasyon sa school personnel at Philippine National Police at agarang pag-uulat sa anumang kahinahinalang tao o aktibidad. Binigyan din ng SDOQC na may kanya-kanyang papel ang mga mag-aaral, magulang at guro sa pagkapanatili ng ligtas ng kapaligiran. Hinikayat ng mga estudyante na sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan at maging responsable at magalang. Ang mga magulang naman ay makipagtulungan sa mga ipinatutupad na security measures habang ang mga guro ay patuloy na magtaguyod ng kultura ng kaligtasan at proteksyon sa loob ng paaralan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang aktibidad kaugnay ng Wata Wata Festival 2026 sa arangkada na ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Aarangkada simula ngayon ang dalawang araw na pagdiriwang ang Wata Wata Festival sa lungsod ng San Juan. Sabi sa San Juan City Mayor Francis Zamora, alas 3:30 ka mamayang hapon, isasagawa ang parada at street dance competition, habang bukas naman ng umaga, araw ng pista, isasagawa ang santong tao, parada ng mga fire truck at basaan. May temang Wata Wata 2026, basbas ng kasarinlan, bendisyon ng kapayapaan. Itatampok ang mayamang kultura ng lungsod, gayon din ang pagiging pagkamalikhain at bayanihan ng mga San Juaneño. Nasa 10 barangay ang kalahok sa parada kung saan nagtalaga ng dalawang istasyon, isa sa San Juan City Hall at isa naman sa National Government Center. Una lang nagtalaga ng basaan zone ng LGU kung saan may pititong ipatutupad sa mga piling lugar lamang sa lungsod at may katapat na parusa sa sinumang lalabag. Para sa Bago Pilipinas, Jemir Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Maswerte tayo ngayon, mga kababayan, dahil po makakapanayam natin ngayong umaga ang kalihim po ng National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lope B. Santos III. Secretary Santos, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Al. Maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng iyong programa ngayon at pagbati rin sa ating mga kababayan na nakikinig sa ating programa.
1: Apo, al na lang po, Sek. Maraming maraming salamat din po sa pagpapa-unlock ngayong umaga. Una pong gusto nating malaman at ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang ginagawa ng ating pamahalaan para tugunan ang prioridad ng Pangulong, ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., which is to address poverty?
6: Marami, no? Marami tayong ginagawa at yung mga kasabing ahensya ng National Anti-Poverty Commission ay may kanya-kanyang programa, no? Ang tinututukan ng National Anti-Poverty Commission ngayon ay yung pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor, no? Ito yung mga patungkol sa programa ng edukasyon, kalusugan, pagkain, hanap buhay at trabaho at yung housing. At nakikita natin yung ating mga ahensya na champion dyan o mga lead agencies ay napakarami nilang ginagawa. At yan ang ating aksyon laban sa kahirapan.
1: Opo. Secretary, ano pong masasabi natin dito sa mga datos na nakukuha natin from the World Bank, na datos na nakukuha rin natin, ano, sa Philippine Statistics Authority, na yung self-rated poverty ng ating mga kababayan noong nakalipas na taon is as high as 15%. Ano pong palagay natin dito?
6: Well, kailangan nating pakinggan yan dahil yan ay perception ng ating mga kababayan na sa palagay nila ay naghihirap sila. Pero ang official statistics pa rin natin na titingnan ay yung ginawa ng Philippine Statistics Authority. Ito yung ginawa noong 2023 at merong ginawa ngayon na 2025. Inihintay natin na ma-release yung bagong data. But from 2021 na baseline natin na bago yung administrasyon ng ating Pangulo na 18.1% ang poverty incidence, noong 2023 ay bumaba na ito to 15.5%. Mas mababa na ito dun sa pre-pandemic na poverty incidence. So sa tingin namin ay merong malaking kontribusyon ang mga programa at servisyo ng Marcos Administration sa pagbaba ng poverty rate sa ating bansa.
1: Po, Sek, ano po bang pwede nating maibahagi ngayon sa ating mga kababayan ngayong umaga? Ano po ang daan ng Marcos Administration at ng NAPC sa inyo pong pamumuno in the future? Ano bang mga may goals ba tayo na target nating maabot sa buong termino ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. when it comes to the programs addressing poverty at ito pong pagpapababa ng poverty incidence kung tawagin?
6: Well, ang ating Pangulo lang ang nagbigay ng target, no, na ibababa ang poverty incidence from 18.1% noong 2021 to single-digit poverty incidence by 2028. No? Yan yung target ng ating Pangulo at sa mga programa at proyekto na ginagawa ng ating pamahalaan sa National Anti-Poverty Commission naman po, meron tayong National Anti-Poverty Action Agenda at meron tayong National Poverty Reduction Plan at yan ay naka-angkla dun sa Philippine Development Plan at 8-point agenda ng ating Pangulo. Ang tingin namin yung convergence ng mga programa at proyektong ito, hindi lang ito mga plano, no? We accounted for more than 600 billion worth of poverty reduction programs, projects, and services na ini-implement po ng mga NAPSI member agencies. Hindi pa kasama dito yung mga non-NAPSI member, no? Mga non-NAPSI agencies, and I think these programs and projects na nagsimula pa sa simula ng panunungkulan ng ating Pangulo ay nagtutuloy-tuloy at malaki po ang contribution nito sa poverty reduction na target ng at sa ating bansa.
1: Opo. At gaano po tayo confident bilang tayo po ang pinuno ng National Anti-Poverty Commission na itong single digit na poverty incidence na tinakda ng Pangulo na itong goal na dapat nating maabot? How confident are we na mapapatupad natin to within the whole term of the president, sir?
6: Well, from 2021 to 2023 na datos, we are on track sa target, no? And tingnan natin itong resulta ng 2025, ito yung sa kalagitnaan ng administrasyon ng ating Pangulo. Tingnan natin ito and if there are further adjustment on the program in terms of increasing resources, realigning programs, this will be conducted. Yun namang ating mga programa, mga proyekto, ito naman ay nire-review natin every year. At yung allocation ng pondo ay through General Appropriations Act ay taon-taon din. So, merong mga pagkakataon na mag-adjust. And even our programs, projects na ini-implement ng mga ating agency ay kahit pa paano may flexibility for adjustment para ito ay ma-refocus, ito ay maabot, masigit pa yung ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo.
1: Opo. At kayo rin po ay nakikipagtulungan din ano po sa iba't ibang mga government agencies, sa iba't ibang mga grupo, whether at dito sa pamahalaan or whether di sa mga private entities sa secretary. Kamusta naman po ang pakikipagtulungan natin at bakit po tayo nakikipagtulungan sa kanila?
6: Well, una, ang komposisyon ng National Anti-Poverty Commission sa ngayon ay binubuo ng 27 national government agencies. So, regular kaming nagpupulong, no, na meron kaming mga technical action officers meeting, technical working group, kasama dito ang leagues of local government units, League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, Liga ng Barangay. At kasama rin dito ang mga kinatawan ng 14 na sektor. Kaya yung NAPSI mismo ay nag-uusap-usap at maraming stakeholders na nakataya na dito. At bukod dito, kinakausapan natin yung ibang mga development partners. At marami rin programa ang Development Partners International Organization, ang mga private sector na tumutulong din dahil ito yung approach natin, whole of government approach, whole of society approach sa poverty reduction. And ngayon, tinutulak namin yung implementasyon ng Joint Memorandum Circular ng NAPSI at ng Department of Interior and Local Government para sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga Local Poverty Reduction Action Plan. No? At itong Local Poverty Reduction Action Plan na ito, inaangkla na natin ito dun sa inutos din ng ating Pangulo na ipinatapos yung community-based monitoring system upang maging patayan ng mga programa para sa ating mga poverty reduction program. At itong mga data na to ay nakatuon dun sa makikita natin ano yung mga minimum basic needs na kailangan dun sa community at nakaangkla din dun sa sinasabi natin na 5 fundamental rights enshrined in the Magna Carta of the Poor. No? So, yan yung ating ginagawa ngayon. We are particularly converging with the local government units through their respective local poverty reduction action plans.
1: Po. And lastly po, Secretary Lopez, sir, ano po mensahe natin sa ating mga kababayan? Ang pagtitiyak po natin na ang NAPC ay patuloy na ginagawa ang mandato nito para tugunan ang kahirapan dito po sa ating bansa.
6: Well, hinikayat po namin ang pakikisa ng lahat. Ang paglaban sa kahirapan ay responsibility nating lahat. Merong ginagawa ang ating pamahalaan, merong ginagawa ang ating private sector, ang development partners, at nakikisa ang mga batayang sektor. At palagay po namin, pag pinagsama-sama natin ang ating pwersa, ang ating resources, ang ating expertise, ay magkakaroon ito ng greater impact on poverty reduction as what we have seen now in the whole of government and whole of nation approach carried out and instructed by our president. At iyan po ay tuloy-tuloy natin ginagawa. Kaya nahinihikayat po natin ang ating mga kababayan na makipagkaisa para sa ating laban sa kahirapan.
1: Yan, maraming salamat po, Secretary Lope B. Santos. At mga kababayan, makibakas po tayo no, sa mga programa na ginagawa ng NAPC. Maraming salamat po, Secretary Lope Santos III.
6: Maraming salamat, Sir Al. Mabuhay ka.
1: Buhay po kayo, Secretary, at maraming salamat po. At bilang panghuli, mga kababayan, tanggapin natin ang huling ulat na ito mula sa ating mga kasamahan, sa ating mga reporters. Muntindupa City Local Government Unit o nagpatawag ng agarang pagpupulong kasama ng mga pinuno ng mga eskwelahan, security personnel at mga opisyal ng lungsod. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
7: Yes, akin na kapatid na yan, nagsagawa nga ng nagpatawag at nagsagawa ng pagpupulong.
1: O sige, sige, babalikan natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio. Pero mga kababayan, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating palatuntunan ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam and of course, sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Balikan natin si kasamang AJ Ignacio.
7: Yes, kinakapatid na Alian, loud and clear na ba ako dyan?
1: Yon, loud studio? And clear, go ahead, kinakapatid.
7: Yan nga, kinakapatid na Alian, no? Nagsagawa nga at nagpatawag din ang pagpupulong ang lungsod ng Muntinlupa sa mga pinuno ng eskwelahan, kabilang din ang mga security personnel at mga opisyal ng lungsod upang maiwasan ng anumang mass shooting sa kanilang mga paaralan sa lungsod. Ito'y kasunod nga na nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, kung saan pinatawag mismo ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biaso ng mga kinawani ng mga paaralan ng pati mga principal, kinakapatid na yan, upang masiguro ang pinaigting na seguridad kasunod na naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa uli naman, nais ng lungsod na maiwasan ng anumang insidente sa kanilang bayan upang wala nang madamay ng mga estudyante at manggaya mismo, no, kinakapatid na alya ng mga estudyante sa kanilang mga paaralan sa buong Muntinlupa City. Kinakapatid na alya, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Sa pamamagitan ng ulat na yan, kinakapatid na AJ Ignacio, samantala po kami magpapaalam sa inyo mga kababayan. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang at nakasama sa umagang ito. Hanggang sa muli mga kababayan, tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:58.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, minamadali na ang alok na mga insentibo para sa mga kumpanyang nasa linya ng semiconductor at artificial intelligence na mamumuhunan sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: High national priority para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impact na maidulot ng mga kumpanyang nasa semiconductor at artificial intelligence. Itong pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto sa harap ng anyay nakikitang epekto ng pamumuhunan sa bansa ng mga kumpanya na nasa linya ng AI at semiconductor. Hindi lamang ito, sabi ni Recto, trabaho para sa mga Pilipino, kundi may benepisyo din sa technology transfer at magpapalakas ng ekonomiya. Dahil dito, minamadali na anya ng pamahalaan ng iaalok ng mga insentibo para sa mga investors na nasa nabanggit na larangan, at mula dito ay maipakita din ang galing ng mga Pilipino sa industriya ng semiconductors at electronics na bumubuo sa 2/3 ng kabuuang exports ng Pilipinas. Ang naisahan niya ng Pangulo, sabi ni Recto, maging sentro o hub ng semiconductor at artificial intelligence sa Asia ang Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Prosecution panel hiniling sa Senate Impeachment Court na linawin ng depensa ang listahan ng kanilang mga saksi at ebidensya. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jeff, formal nang hiningi ng prosecution sa Senate Impeachment Court na utusan ang legal team ni Vice President Sara Duterte na maghain ng mas malinaw at detalyadong listahan ng kanilang mga saksi at ebidensya. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, halos parehas ang ginamit ng depensa para sa kanilang mga ihaharap, kaya nakakalito anya kung para saan ba talaga ang mga ito. Dagdag ni Adyong, bahagi ng kanilang inihain na compliance and manifestation documents sa impeachment court ay specify ang purpose ng kanilang mga testigo na nakasaad sa pretrial brief. Kabilang kasi sa kanilang testigo ay sina Senator Antonio Trillanes, Ramil Madriaga at higit 40 individual na karamihan ay testigo rin ng prosecution. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
10: In the prayer for the court to also allow the defense to specify exactly what will be the purpose of adopting the witnesses that we have provided, because what we've noticed and what we observe is that it's more of a general denial. We don't exactly know what would be the purpose of the witnesses that we have submitted to the court. And so far as defense adopting them as also part of their witnesses, we...
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ibang balita, Northern Police District pinalakas ang presensya sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaiting na rin ang Northern Police District o NPD ang police visibility at security measures nito sa mga paaralan para matiyak ang kaligtas ng mga estudyante, guro, school personnel at mga magulang. Nagtalaga na si Acting District Director Police Brigadier General Ben Liner Capilli ng mga polis na magsasagawa ng regular na pagpapatrol at mas mataas na presensya sa paligid ng mga paaralan. Ayon kay Capilli, layon ng hakbang na mapanatiling ligtas at payapa ang learning environment para makapag-aral ng maayos ang mga estudyante at magkaroon din ng kapanatagan ang mga magulang. Anya, prioridad ng NPD ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon sa mga school authorities at komunidad. Mula sa NPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Department of Agriculture Regional Field Office 1 naglunsa ng intervention laban sa El Nino. Mga binhi at kagamitan sa pagsasaka, kanilang inlaan para sa mga posibleng maaapektuhan na mga magsasaka. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpatupad ang DA Ilocos Region ng iba't ibang intervensyon bilang tugon sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa datos, kabilang sa mga pinamahaging ayuda, mga binhi, supply sa agrikultura at mga kagamitan para sa irigasyon. Sa ilalim ng programa, namahagi ang ahensya ng 7,000 kilo ng registered rice seeds, 36,000 kilo ng hybrid seeds at 364,000 kilo ng certified rice seeds. Para sa mais, naglaan ng 14,000 kilo ng OPV white seeds at 43,000 kilo ng GM yellow seeds. Nagbigay rin ng 600 kilo ng assorted vegetable seeds para sa high-value crops. Kasama rin sa intervention ang 3,604 bote ng pesticides at mga gamot at biologics na binubuo ng 256 bottles ng vitamin A, D, E at 512 units ng butaphosphan at bromhexine hydrochloride. Para suportahan ang supply ng tubig, naglaan din ng 250 pumps at engine set, kung saan 19 na unit ang nakatakdang ikabit, habang 5 SSIP na may kabuuang 8,000 linear meters ang nakatakdang itayo at isa ilalim sa rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukopo,
20: Leslie Bukopo,
2: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bukopo,
2: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po. Nang umaga, ang petsa po ay June 23, 2026 at isa pong napakagandang Martes ng umaga. Ngunit, medyo makulimlim at tila meron tayong isang super typhoon na parating sa norte. But just the same, we are thankful and grateful for a beautiful day that is given by God, no, to the Filipino nation and to the Filipino people. How is everybody doing this morning? Again, we are filled with a lot of news, especially dun sa parating na July 6 na impeachment ni Vice President Sara Zimmerman Duterte at yung traditional every fourth Monday of July, which will be the SONA of the President or the State of the Nation Address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It will be his fifth ever since he became president of the country. So, antabayanan natin yan. We are excited to receive a lot of the good news that the president will report to the nation on July 27, 2026. But before that, of course, the scheduled impeachment of the vice president of the Philippines. Again, we are expecting a lot of evidence that will be brought forth already for the public to know. And of course, both teams, the prosecution at saka yung defense, will be fighting it out dun sa kanilang mga argumento sa Senate Impeachment Court. Ngayon, ang question pa rin na umiiral, sino po kaya ang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court? Marami nagsasabi at marami rin ang naniniwala at kasama na po ako doon na dapat ideally ang presiding officer ng Senate Impeachment Court ay isang abogado. We all know for a fact that the recently installed Senate President, si Sherwin Gatchalian, is not a lawyer. So therefore, marami nagsasabi, dapat si Senator Kiko Pangilinan ang maging presiding officer. Ang tanong, ito ba'y nasa Constitution? Is this allowed or prohibited by the Constitution that the Senate President must only be the presiding officer? Pwede bang hindi naman Senate President? Pwede bang another senator who will be the presiding officer of a Senate Impeachment Court? Kung kaya po na naalala niyo po nung 2012 no impeachment ng late Chief Justice Renato Corona, ang Senate President po noon ay si the late Juan Ponce Enrile, who sat as the presiding officer of the Senate Impeachment Court. He is a lawyer. So there was no question about it. Now, the Senate President, Sherwin Gatchalian, is a non-lawyer. So a lot of people are hoping that the presiding officer is a lawyer. Kasi po, ang tatalakayin po talaga sa Senate Impeachment Court ay tungkol sa batas. So, antabayanan natin kung ano magiging desisyon ng liderato ng Senado. Ngayon po, nais po tayong magbigay munang bati sa ating kaibigan, si dating PCO Secretary, si Dr. Cesar Chavez, no? Kasi po, bukas ay napaka-special po ang araw bukas sa City of Manila. Tomorrow, being a holiday in Manila, Manileños will be celebrating, led by the mayor, no, si Mayor Isko Moreno, si Francisco Tumagoso, Isko Moreno. They will be celebrating the 455th founding anniversary of the City of Manila, which was founded on June 24, 1571 by Miguel Lopez de Legazpi. Siya po ay isang Kastilang conquistador who founded the City of Manila 455 years ago on June 24, 1571. Pero po, 50 years earlier, on April 1521, Ferdinand Magellan, the explorer, landed in the Philippine Islands. And that is where he first planted the cross, the Christian cross, no, the Catholic cross. on the islands of the Philippines. So dun po, this began the Christianization of Filipinos, no? So we are predominantly a Roman Catholic nation, but the minority are the Protestants, the Muslims, the Iglesia ni Cristo, and the other denominations for Christianity. Ngayon po, wala pong scheduled program ang ating mahal na Pangulo. So we will be doing a little reporting, we'll be doing a little commentary. Plus, we will be also bringing in several reports from our field reporters. No? First and foremost, I'd like to make comment because po recently, nagkaroon po ng isang statement si Ombudsman Boeing Rimulya, no? Si Jesus Crispin Rimulya, tungkol po sa LTO or the Land Transportation Office. And this concerns the Stratcom's 15 billion to 22 billion haul, ika nga, from LTO. Tinatanong ni Ombudsman Rimulya, nasaan po ang kontrata? Ngayon po, we wanted to get a reaction from our friend, si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. He is the Assistant Secretary of the Department of Transportation and concurrent the Chief of the Land Transportation Office regarding this news from the Ombudsman. Pero ito po ang nakuha natin. No? Sabi ng LTO, no? The LTO IT system contract with Stratcom Corporation is valid and legally binding. This is contrary to the position taken in the recent Ombudsman directive and interviews. This is not LTO's opinion alone. Ibig sabihin, hindi po LTO ang nagsasabi nito. Hindi lang sila. The validity of this contract has been affirmed through two separate Department of Justice opinions. So, DOJ opinion po ito. Approval by the NEDA board and findings from the Commission on Audit. So, COA. It is a finding from COA. What the public should know is that it is the Dermalog contract for the LTMS, the system the Ombudsman wants LTO to shift to, that is currently being questioned before the Supreme Court in GR number 270550. On top of this pending case, however, Dermalog's maintenance contract has already expired since May 13, 2026. Replacing a working, validly contracted system with one that is under legal challenge and has no maintenance support in place would put driver's license and vehicle registration services at risk for millions of Filipino motorists. Ayaw po natin ito. LTO will continue full operations using all available means while these matters are properly addressed through the courts. We remain focused on one thing, an interrupted service to the public. I agree with the Chief of the LTO, si Marcos Lacanilaw. This is already hawak po ng korte ito. And there must be an uninterrupted service to the Filipino public. Especially, alam naman natin na napakarami pong motorista sa bansa natin. At ngayon, napakarami na rin pong motorcyclist. In short, the rising cost of fuel, of gasoline and diesel have shifted motorists from driving four-wheel vehicles to two-wheel vehicles. So dumami talaga ang numero ng mga motorsiklo. And that is why the LTO is really working 24/7 to make sure that the service to the people is non-stop. At saka syempre, palaging merong show cause order para sa mga lumalabag sa batas, no? Traffic regulations, traffic rules and regulations. So iiwanan na natin ang komentaryo at decision sa korte. Ika nga ng LTO. So hindi na, ayaw na pong mag-comment ang ating kaibigan si Marcos Licanilao, because we should respect the decision and the sanctity of the courts based on this issue. Doon naman po sa, siyempre, anyway, magpunta muna tayo, may live report tayo kay April Jane Saluco Radyo ng Radyo Pilipinas Tuguegarao, kasi may parating pong super typhoon. So, super bagyong Francisco, walang magiging epekto sa water level ng Bagat Dam ayon sa NIA Maris. Nagre-report live si April Jane Saluco Radyo. April Jane?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kasi walang anumang magiging epekto ang bagyong Francisco sa antas ng tubig ng Bagat Dam. Ayon kay Engineer Edwin Jimenez, ang hepe ng Flood Forecasting and Instrumentation Section ng Dam and Reservoir Division ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, Ania Maris, bagamat may mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan sa kanilang 15-day forecast, hindi ito makakaapekto ng malaki sa water elevation ng dam. Katunayan, hanggang sa Hulyo 15 kung walang maipatutupad na pagbabawas sa irrigation delivery requirement o sa pagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp niya ay kababan ng pagbabas ng tubig dahil na rin sa nagpapatuloy na nilang pagpapatubig para sa wet cropping season na nagsimula pa Mayo 15. Maliban sa patubig, bukas din ang gate para sa power generation. Muli naman nagpaalala niya Marie sa publiko na maging maingat sa pag-post at pag-share at iwasan yung mga pekeng imahe, larawan at impormasyon na may kaugnayan sa operasyon ng Magadam. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa lupang radyo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Tugega Raw.
21: Maraming salamat, April Jane Saluco, Radyo ng Radyo Pilipinas Tugega Raw. Meron po kasing parating na super typhoon. At saka siyempre, we are concerned with the structures, no? Especially up in the region, no? Up in northern Luzon, especially in Cagayan, no? Kasi po, karamihan nangyari na ito na pag dumadating po ang isang malakas na bagyo, tila parang nagiging goma na lang ang mga struktura, no? So again, meron tayong panawagan na dapat naman siguraduhin na pag tayo'y magkoconstruct ng isang gusali or tulay or even a basketball gymnasium, gumamit naman tayo ng talagang matitibay na construction materials, especially yung mga school buildings at school classrooms. Ito po'y very vulnerable if you use substandard materials. Very vulnerable po ito not only sa super typhoon but also to a strong earthquake. Nakita na po natin ito time and again. If you use substandard materials to save money or to pocket money, ang nagsasuffer po ay ang taong bayan. Kayo po ang niluklok sa public office pero lolokohin niyo po ang taong bayan. Huwag na po naman ganyan dahil may malaking balik po sa inyo yan. Not only sa batas, kung hindi sa karma. Anyway, nag-aabang tayo ng iba pang mga report. Meron po ngayon sa ating tukayo na si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug. NFA Rosales One Warehouse handa ng tanggapan ang ani ng mga magsasaka. Leslie?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binuksan ng NFA Rosales 1 warehouse upang magsilbing opisyal na bilihan ng mga aning palay mula sa mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Ito na ang ikatlong bodega sa ilalim ng NFA Pangasinan Branch Office na pinairal upang mapalawak ang kapasidad ng pamahalaan sa pagbili ng mga lokal na ani. Layunin ang hakbang na ito na ilapit ang serbisyo ng National Food Authority sa mga magsasaka at magbigay ng karagdagang pasilidad para sa kanilang mga produkto. Bahagi rin ito ng estratehiya ng ahensya upang mapanatili ang sapat na supply ng bigas at matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa. Kaugnay nito, patuloy na hinikayat ng NFA ang mga magsasaka na sa ahensya na lamang ipagbili ang kanilang mga ani. Sa pamamagitan nito, higit silang makikinabang sa mga suportang pangkabuhayan ng pamahalaan habang nakatutulong sa pagpapatatag ng lokal na produksyon ng palay para sa buong sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
21: Maraming salamat, Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas, Tayo, Pangasinan. Bago tayo magpunta sa sunod na report, inuulit ko po ang ating pagbati doon kay Mayor Isko Moreno ng Manila at ng kanyang chief of staff na si dating PCO Secretary, si Dr. Cesar Chavez. Kasi bukas po ay piyesta opisyal ng siyudad ng Manila kasi po bukas po ang 455th anniversary ng Manila, which was founded on June 24, 1571. So that was 455 years ago. Napakatagal na po. So napakaluma po talaga ng siyudad ng Maynila. That's why it is also important for our yung ating residents ng Maynila to preserve our heritage, no? Manila being the premier city of the country, no? So talagang importante po na ma-preserve natin ang mga gusali diyan at ang mga cultural heritage buildings. Napakarami po sa siyudad ng Maynila. In fact, nagkaroon po ako ng isang suggestion para sa ating mabuting alkalde at sa chief of staff niya na kung naalala nyo yung Mama Sapano massacre where 44 of our brave men, our brave policemen na mga staff were murdered by the enemy, no? So ang tanong ko, sino po sa inyo ngayon, ngayong araw, nakakaalala po isa doon sa 44 brave men na pinatay? Ako po, wala na po akong naalala ni isang pangalan. So ang aking suggestion, sana bigyan ng honor at memory doon sa 44 na staff, no? Ipangalanan ang mga gusali ng Maynila sa kanila. Kunyari, Post Office of Manila, under that is the name of a hero. I'm not saying palitan ang pangalan ng post office or legislative building sa kanila. Hindi po. Dagdagan po ng pangalan sa baba. Ito po'y suggestion lang naman to perpetuate their heroism and their memory. Magpunta naman tayo kay Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas, Sogod. Convergence Project sa Sogod, Southern Leyte, mas magpapalakas ng food security ng Lalawigan. Jevic?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal na inilunsad at nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa Convergence Project ng pamlang lokal ng Sugod sa Lalawigan ng Southern Leyte bilang bahagi ng pinalakas na programa para sa food security at sustainable livelihood ng mga mamamayan. Ang inisyatiba ay nakapaloob sa Sugod Integrated Agroforestry and Livestock Demonstration Farm Project na matatagpuan sa Community-Based Forest Management Area na pinangasiwaan ng Barangay Kahopian Forest Developers Association of Sugod o Baco FODAS. Ayon kay Mayor Shepherd Tan ng Sugod, layunin ng programa na matulungan ang mga residente at isulong ang sustainable livelihood. Sa pamamagitan ng programa, hinihikayat ang mga magsasaka na lumipat sa sustainable vegetable farming kasabay ng pagpapataas ng produktibidad sa agrikultura at pagpapalakas ng kamalayan sa pagkonserba ng kagubatan at responsabling paggamit ng lupa. pinagtibay ang implementation ng proyekto sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng LGU Sugod at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government at pamahalaang panlawigan ng Southern Leyte. Saklaw ng proyekto ang produksyon ng gulay, mais, mga ornamental plants o cut flower, egg laying at gayon din ang fish cage project na inaasahang magbibigay ng dagdag kabuhayan sa mga residente. Ayon pa kay Mayor Tan, ang proyekto ay bunga ng mga hamon na nararanasan matapos tumama ang bagyong Tino na labis na nakapekto sa Sugod, gayon din ang mga panigdigang krisis tulad ng tensyon sa Middle East at iba pang pangyaring nakaapekto sa kabuhayan at seguridad na sa pagkain. Nanguna sa naturang aktibidad, si Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Department of Agriculture 8, Executive Regional Director Rodel G. Macapania, Department of Labor and Employment Regional Office 8, Regional Director Attorney Dax B. Villaruel, DSWD

0: July 6, pero yung scheduled impeachment, no, Senate impeachment court. Pero mukhang babaguhin ang petsa ng impeachment, no. But July 27, which is the fourth Monday of the month of July, it is already tradition that the president will address the nation via the State of the Nation address or SONA. It will be his fifth, no? Traditionally also, the president will walk inside the inside Congress at the strike of 4 p.m. So pag-deliver ang pangulo mga I would say about 4:05 or 4:10 in the afternoon, but this also is a tradition na pagdating ng alas 4 mag-umpisa na po ang pag-deliver ng State of the Nation ng ating pangulo. Tayo po excited kasi alam natin marami pong accomplishment ang ating pangulo. In contrast to what his critics are saying that he is a non-working president, he is a weak president, hindi po. He is an impeccable person who works even under pressure and delivers the goods, so to speak, for the Filipino nation. Magpunta naman tayo kay Lesty Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. NIA Zamboanga Sibugay dubalo sa ceremonial turnover ng Sustainable Livelihood Program Capital Fund na isinagawa ng DSWD sa CI Zamboanga Sibugay. Lesty?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Lumahok ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa seremonyal na pagsasali ng pondo ng kapital para sa Sustainable Livelihood Program o SLP na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development sa bulwagang panlunsod ng CI Zamboanga Sibugay. Itinampok sa aktibidad ang pagpapalabas ng higit sa 562,000 pesos bilang tulong pangkabuhayan sa bagong pag-asa Balingasan Irrigators Association Incorporated sa Barangay Balingasan sa Bayan ng CI. Ang kumatawan ng NIA Zamboanga Sibugay sa nasabing aktibidad ay ang Assistant Irrigation Management Office Head na si Engineer Ana Rachel Dahan na nakisa sa mga lokal na opisyal at mga kasosyong ahensya sa pagsasaksi ng turnover ceremony. Itinampok na aktibidad ang halaga ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pagsuporta sa mga hakbangin para sa napapanatiling kabuhayan at pagpapalakas sa mga magsasakang benepisyaryo ng programa sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesty Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesty Cubol ng Zamboanga, Sibugay. Magpunta tayo, may live report tayo from Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Mga matataas na opisyal ng DepEd bumisita sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte. Daisy?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Personal na tinungunin ng Department of Education under Secretary Malcolm Garma at Assistant Secretary Roger Masapul ang mga mag-aaral na naging biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Kasalukuyang nagpapagaling sa iba't ibang ospital ng Tacloban City ang nasabing mga estudyante nang bisitahin ng mga opisyal. Sa kanilang pag-iikot, personal na kinumusta ni Garma at Masapul ang kalagayan ng mga biktima. Bukod sa pagpapaabot ng mga salitang nabibigay lakas ng loob at pakikiramay, tiniyak din ng dalawang opisyal sa mga mag-aaral at kanilang pamilya ang buong suporta at tulong ng kagawaran sa gitna ng pagsubok na ito. Samantala sa ngayon, personal na pinangungunahan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang pagpupulong ukol sa insidente sa San Jose National High School, Tacloban. Nasa San Jose National High School ngayon si DepEd Secretary Angara upang makipagpulong sa mga kinatawan ng pamahalang lokal, Philippine National Police at mga field office ng kagawaran upang talakayin ang naganap na insidente kahapon. sa naturang pagtitipon.

0: maaaring nanawagan ng kolehiyum sa kapulisan na higpitan ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan. Binigyan din niya na layo nitong matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ugayahin ng iba pang mag-aaral ang marahas na pangyayari. Kasabay nito, ipinabot din ni Secretary Angara ang kanyang pasasalamat sa mabilis na pagtugon ng malukal na opisyal, kapulisan, Schools Division Office ng Tacloban at DepEd Eastern Visayas. Nakatakda rin bisitahin ngayong araw ang mga pamilya ng mga mag-aaral na naapektuhan ng insidente upang personal na magpaabot ng pakikiramay at suporta. At samantala, upang masiguro ang kapayapaan at isip at pati na kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani, sinuspindi ng DepEd Schools Division of Tacloban ang klase sa lahat ng paaralan ngayong araw, June 23. Sa gitna ng mga hamon, patuloy ito o patunay ito na ang kapakanan ng bawat Tacloban learner at personnel ang palaging nangunguna sa puso ng Department of Education. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:41 na po na umaga. Patuloy ang ating komentaryo, no, sa mga balita. Recently, nakita natin si Rear Admiral Jay Tariela. Nag-react po dun sa nangyari na naman na nagkaroon po ng incursion uli ang isang Chinese Coast Guard sa Philippine waters. They're claiming about the 9-dash line or the 11-dash line or the 13 dash line, kung ano mang dash line yan, they are inside our territorial waters. So, syempre, we have to do something about it. Although China sees us as a very puny country, na syempre, they are resorting into bullying tactics, we have to assert the UNCLOS arbitration decision that we are yung territory natin, yung sovereignty natin is there, no? So pumapasok ang Chinese Coast Guard, so we have to assert our sovereignty, no? Ngayon nagkaroon kasi ng reaction ang isang Rear Admiral Jay Tarriela at Secretary Katrina Ponce-Enrile. Bago tayo mag-comment, magpasok muna tayo ng isang live report kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas. Burungan, DOH Eastern Visayas, nagsasagawa ng post-incident coordination planning sa San Jose National High School. Penelope?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Agarang nagsagawa ng post-incident coordination planning ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development kasunod ng insidenteng naganap sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Pinangunahan ni DOH Eastern Visayas Regional Director Dr. Exuperia Sabalderino ang koordinasyon kasamang iba pang ahensya at mga katuwang na institusyon upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong individual at komunidad. Kabilang sa mga nakibahagi sa pagpupulong, ang Department of Social Welfare and Development, Eastern Visayas Medical Center, Department of Education, Tacloban City Health Office at mga guidance counselor mula sa Leyte National High School at Eastern Visayas State University. Sa isinaguang pulong, tinalakay ang mga intervensyong ipatutupad para sa mga naapektuhang estudyante, guro at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang psychological first aid, mental health interventions, psychiatric referrals at iba pang kaukulang psychosocial support services. Ayon sa DOH Eastern Visayas, layunin ng mga hakbang na ito na matulungan ang mga apektado na makabangon mula sa naranasang trahedya at matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Kanina po, ang sinabi natin, nagkaroon ulit ng Chinese incursion sa Chinese vessel, yung Chinese Coast Guard, sa Philippine waters. Of course, the first one always to react is si Rear Admiral Jay Tarriela. Siya talaga ang binibira ng Chinese, especially yung Chinese Embassy spokesperson, walang iba kundi si Guo Wei. Sabi ko nga, palitan niya yung pangalan niya sa Go Away. Kasi nga, tila hindi siya makaintindi. But nagkaroon ng reaction. We got a reaction today from no less than the administrator and chief executive officer of the Cagayan Economic Zone Authority. Walang iba kundi si Secretary Katrina Ponce-Enrile. Babasahin ko ang sinulat niya. Sabi niya, "What gives, China? This is a question every Filipino should be asking. The Philippines has consistently maintained that it respects freedom of navigation and the peaceful use of the West Philippine Sea. We have repeatedly called for diplomacy, dialogue, and adherence to international law. Yet, incidents such as this raise a troubling question. What is exactly is the objective? Ano po talaga ang objective ninyo? When vessels repeatedly enter waters that are well within the Philippines' maritime jurisdiction," yung vessels na yun, yun po yung Chinese Coast Guard, "it becomes increasingly difficult to view these actions as mere misunderstandings or innocent passage." No such thing as innocent passage with the Chinese vehicles. Sinasadya nila ito. They are taunting the Filipino people, especially yung Philippine Coast Guard, no? Now, these actions are as mere misunderstanding or innocent passage. Are these deliberate provocations? Are they attempts to create an incident that can later be twisted into a different narrative? Diplomacy requires trust. It requires restraint. It requires a genuine desire to reduce tensions rather than manufacture them. The Philippines may be a nation of more modest means, but that does not mean we should quietly accept actions that undermine our sovereignty, our rights, and the security of our people. Respect between nations cannot be based solely on size or strength. It must be based on mutual adherence to the rules that govern the international community. So once again, the question remains, what gives China? Yun po ang statement ng ating kalihim, si Katrina Ponce-Nuñez. Sabi niya, respect between nations cannot be based solely on size or strength. Kasi po, ang China, they are using might is yung height or weight, no? Kasi yung kalakihan nila, they're using it to push their weight around against our country. Hindi po yan. It must be based on the law. This international law, the maritime law, the UNCLOS, or the rights of our country as against the bully tactics of a superpower just like China. So alamin natin actually ang mangyayari because the Chinese spokesperson has again belittled the statements of people like Jay Tariella, and I'm sure Secretary Katrina Ponce-Nuñez, the Chinese spokesperson, will also give his comments. And of course, we already know and expect what he's going to say. He will say, and he will twist the narrative and the truth that tayo ang lumalabag sa sovereignty ng China right in our own territorial waters. So, alamin natin kung ano ang mangyayari. Anyway, malapit na tayo magtapos ang ating lang antabayanan, yung reaction ngayon nung ating mga netizens, kasi marami na naman ang mga banta sa mga nangyayari. Nagkaroon tayo ng recent change of leadership in the Senate. Lumalabas ngayon ang mga dating balita tungkol dun sa pamilya ni Senate President Sherwin Gatchalian, lalo na yung dun sa kanyang ama, no, na it is a known fact that he was close to the former president, President Joseph Erap Estrada, at yung kanyang mga loans dun sa mga negosyo ng pamilyang Gatchalian. May live report tayo kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Murang produktong agricultural tampok sa kadiwa sa NIA sa Naga City, Camarines Sur. Vanessa?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Maaari na nga makabili ang publiko ng murang bigas at iba pang mga agricultural products na ibinibenta ng ating mga Farmers Association kaugnay yan ng isinasagawang kadiwa sa NIA sa National Irrigation Administration Regional Office Covered Court dito yan sa lungsod ng Naga. Para sa mga vulnerable sectors gaya ng senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents at indigenous peoples o IPs, maaari makabili ang mga ito ng tig 5 kilo ng bigas bawat tao sa halagang 40 pesos per kilo. Makakabili naman ang general public ng tig 10 kilo ng bigas sa halagang 45 pesos per kilo. Bukas ang kadiwasaniya na nagsimula kaninang alas 7:30 ng umaga at tatagal ngayong araw ng Martes, June 23, 2026. Ang aktibidad ay bahagi yan ng pagdiriwang ng anibersaryo ng National Irrigation Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga City. So, ayun, nakita niyo ang trend, ang narrative talaga ng mga kritiko ng administrasyong ito. Como nagbago ang liderato ng Senado, they were quiet during the leadership of Alan Peter Cayetano. Pero, nung napalitan na si Alan Peter Cayetano ng isang Sherwin Gatchalian, inilalabas na naman nila yung mga, I don't know if you can call it behest loans ng negosyo ng pamilyang Gatchalian sa dating administrasyon, no? So that is expected because we all know that the losing party is always the sour grapeing party, and we've witnessed the likes of Alan Peter Cayetano and his sister na tila walang tigil talaga na pagkokomentaryo. Lumalabas na yung pagka sore loser nila. Ang ating panawagan, if Senator Alan Peter Cayetano has cheapened his standing as a senator, he should preserve the dignity of the Senate for which he occupies one of the positions as senator. No? He's one of the 24 senators. Actually, 22 na lang ngayon kasi nakakulong na si Jinggoy Estrada at nagtatago pa rin ang isang matapang na Bato de la Rosa. Tayo ay tapos na po sa programang ito. I will see you tomorrow. Nagpapasalamat tayo ngayon sa Radyo Pilipinas Technical, si Arnel Villamor, si Rovan Malilin, si Jo Marie Refarial, at ang executive producer, the one and only Christopher Tirambula. I'll see you tomorrow. Maraming salamat. And God bless you. God bless the Philippines. Thank you.
0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
22: Oras sa buong kapuloan. 6 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Siyam, kumpirmadong nasawi dahil sa lindol sa Mindanao. 68 iba pang napaulat na nasawi. Isinasailalim pa sa validation ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Jay Magdagala sa kanyang report.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Inihayag na National Disaster Risk Reduction Management Council na siyam na ang kumpirmadong nasawi bunsod ng pagtamad ng magnitude 7.8 lindol sa Mindanao. Batay sa datos ng NDRRMC as of 8 a.m. ng ngayong Martes, pawang nagmula sa Region 11 o Davao Region ang mga kumpirmadong nasawi dahil sa lindol. Habang nasa 68 naman na napaulat na nasawi ay kasalukuyang pa rin sinasailalim sa validation ng Management of the Dead and Missing ng Department of the Interior and Local Government. Samantala, nananatili naman sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa lindol, habang 31 ang bilang ng mga nawawala. Umakyat din sa 18 ang bilang ng mga lokalidad sa Mindanao na nagdeklara ng state of calamity, habang aabot naman sa 368 milyong pisong tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektado pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpayo sa mga magsasaka ng mga dapat na itanim na produktong agrikultura sa gitna ng nakaambang banta ng El Nino. May ulat naman tungkol dyan si Alvin Baltazar.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga magsasaka na magtanim ng mga produktong pang-agrikultura na hindi masyadong nangangailangan ng maraming tubig. Ang payo ay ginawa ng Pangulo sa gitna ng nakaambang banta ng El Nino na ayon sa Pangulo ay maaaring tumagal pa ng hanggang sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, mas maiging ang itanim sa panahon ng tagtuyot ay ang mga tinatawag na high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong. Hindi ano yan ang nangailangan ng maraming tubig ang high-value commercial crop, hindi katulad ng palay. Nagdag ng Pangulo na pati ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse or recycling sa mga lugar na madalas maapekto ng tagtuyot ay gagawin din ang pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, na luya, ube, mani at talong, imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang detalye naman sa balita ni DK Zarate.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaasahang anumang oras na yon ay darating na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ay para sa pamamahagi ng 10 kilong libreng bigas, tulong para sa mga senior citizen, solo parent at PWD. Layo na mula sa puso para sa pamilya, rice distribution na matiyak na may karagdagang pagkain para sa mga nasa vulnerable sector. Abot sa 500 na beneficiaryo ang makakatanggap ng tig 10 kilong bigas dito sa Barangay 72 Tondo, Maynila. Ang nasabing mga bigas ay binili na pamalaan sa mga magsasakang Pilipino para makatulong na rin sa industriya ng agrikultura. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa iba pang balita, review sa gun laws ng bansa, minumungkahi ni Senador JV Ejercito kasunod ng shooting incident sa isang high school sa Tacloban. May report si Nympha Asuncion.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Senador JV Ejercito na muling suriin ang mga umiiral na batas kaugnay ng pagmamayari at paghawak ng baril matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Ayon kay Ejercito, dapat mabigyang linaw kung paanong nagkaroon ng access sa mga baril ang mga menor de edad na sangkot sa insidente. Anya, kinakailangan paigtingin din ang kampanya laban sa mga loose firearms at papalaguti ng mga responsable, kabilang mga rehistradong may-ari ng baril kung mapapatunayang may paglabag sa batas. Binigyang din ng senador na ang mga paaralan ay dapat manatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral at hindi maging sentro ng karahasan. Hinikayat din niya ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Minumungkahi rin ni Senator JV na suriin ang psychological condition ng mga sangkot at biktima ng insidente. Nanawagan din siya ng mas matibay na koordinasyon sa bagitin ng PNP, Department of Education at mga lokal na pamahalaan para mapalakas ang seguridad, security protocols at crisis management sa mga paaralan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang senador sa mga pamilya ng mga nasawi at tiniyak na handang tumulong ang Senado para makamit ang hustisya at maiwasan ang pag-ulit ng kahalintulad na trahedya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At sa pangwakas na balita, House Trial Spokesperson, iginiit na ang direktang sagot sa impeachment case at hindi ang accomplishment report ng Office of the Vice President ang hinihintay ng bayan mula sa Vice Presidente. Yan ang ulat na hatid ni Melanie Valdez Reyes.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalagan ng House Prosecution Panel ang inilabas na accomplishment report ng Office of the Vice President kamakailan. At binigyan diin na direktang sagot sa mga akusasyon ang hinihintay ng bayan mula kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hindi madadaan sa pangkahalatang ulat ng mga proyekto ang mga seryosong krimeng kinaharap ng pangalawang pangulo. Sa ulat ng OVP, ipinagmalaki nito ang mga programa tulad ng medical assistance, disaster response, libreng sakay at ang pagtatanim ng higit 1,000,000 puno sa kanyang unang 3 taon sa pwesto. Gayunpaman, pinalagan ito ni Adyong at sinabing malayo ito sa pinakapuso ng issue. Anya, magandang malaman ng publiko ang mga proyekto ng OVP, ngunit ang tunay na nais marinig ng mamamayan ay ang kanyang panighingil sa mga seryosong aligasyon sa kasong impeachment. Binigyan din ng Mindanao Solon na kung talagang malinis ang konsensya ng Vice Presidente, dapat niya itong patunayan sa pamamagitan ng direktang pagharap at pagsagot sa gaganaping impeachment trial sa July 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
11: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
30: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
27: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

0: Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. 7 minuto na makalipas na ang adyes ng umaga. Hello, hello! Aba, Tuesday na ngayon, Martes na po mga kababayan. 23 ng buwan ng Hunyo. Happy birthday sa lahat ng my birthday. Happy anniversary sa lahat ng mga my anniversary, sa mga ipinanganak sa buwan ng San Juan. Gandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome, welcome. Ito na naman ang inyong kabisyo sa serbisyo. Mga kabisyo, are you ready? Tayo po ay magsama-sama dito po sa palatuntunang ito na nasa 738 AM at likewise ay nasa 104.3 FM. Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Sige. Welcome. Naimbagabigat yung amin na po, mga kababayan, na nandyan sa Ilocos at yung mga nandito rin sa Metro Manila at kung saan man dako ng mundo. Dahil ito po, mga kababayan, meron tayong broadcast nationwide and worldwide. At syempre, yung mga nandyan po sa mga nakahawak ng kanilang mga gadgets sa social media, platform, at pati yung mga nasa telebisyon. Hello, hello, at hello pa. Masantos si Kabosan, at si kayo namin, mga tagalalawigan ng Pangasinan. And likewise, mga, nako, maayababag po, mga taga Pampanga. Kinukumusta po kayo ni Senador Lapid at ni GM Mark Lapid. Hello daw, hello. At yung mga Bicolano, maray na aga sa Indugapos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. And yung ating mga kababayan, mga Bisaya ay siya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Mga taga Mindanao, assalamualaikum wabarakatuh, peace be with you. Yun, assalamualaikum wabarakatuh, peace be with you. Yung po meron mga gustong ipa-public service, pwede ho kayong mag-text sa 0999-229-1738 o kaya sa Facebook mismo ng Radyo Publiko Serbisyo. Okay? Ayos ba, Glory Fair, Engineer Roman Malilim, and likewise, Oy Arnel Villamor. Hege, hege, hege! Yung pang-shoutout mamaya, shoutout, shoutout. Samantala!
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Aho, trivia, trivia. Ang pagpapatuyo ng kamay o katawan gamit ang tuwalyang hindi madalas labhan ay maaring magdulot ng infeksyon. Ooh, siyempre nga naman, ano? Pag hindi mo nilaban, di ba? Maandot yun? Ew! Anak ko po. Ang mga ginamit na tuwalya ay mabilis na nagiging tahanan ng mga bakterya tulad ng E. coli at Staphylococcus aureus. Ang galing na Glory Fair, no? Mabuti na susundan ko ito. Talagang mahirap si Glory Fair. Talagang pag binigay sa akin, alam na alam niyo mababasa ko ng tama. Kung tatama, ano? Dahil sa alam po ninyo, kaya nagkakaroon ng mga Staphylococcus aureus na yan at mga bakteriyang E. coli. Nako, dahil sa moisture, patay na balat at yung pong nanggagaling na init ng banyo. O kaya po mga kababayan, makinig po kayo. Inirekomenda ng mga eksperto sa housekeeping na labhan ng mga tuwalya matapos ang 3 hanggang 4 na gamit. Panggamit pag ginamit mo. At pagkatapos niya, pag nalabhan, paarawan nyo rin, di ba? O, di ba Glory Fair? Yes, at hindi lang doon sa, mas mahal naman kung nandoon kayo sa, ano ba yan? Yung ginagamit nyo sa washing machine na dryer? Nako, gastos na naman sa kuryente yan. Di ba, Angel Roban? Anong pinanunod? Okay ba yung pinanunod mo dyan? Ang ganda, sexy, ano? Ayon yan. Ayon sa isang pag-aaral na ibinahagi sa National Institute of Health. O, sige, sundan nyo yung mga kababayan sa impormasyon, karagdagang impormasyon na yan.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na dis! Sana po nakatulong na impormasyon na yan. At kung nagustuhan nyo, double thumbs up naman. At syempre, i-share, i-follow ang Facebook ng Radyo Pilipinas 738 AM. At kahit yung mga nasa YouTube, hello, hello, hello. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga na-monitor ngayong araw na ito. Lalong-lalo na yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, papasok pa lamang ng opisina, o kaya yung mga magtutungo sa kanilang mga appointment. Alas 10:12 na ang oras, ha. Baka ho kayo'y kailangan makipagkita ng mga alas 10:30, higi na. Oo, lalong-lalo. Mamaya, baka makahingi po tayo ng mga weather report at syempre pati na ang traffic report. Dahil alam po ninyo yung si Francisco na bagyo. E may sinasabing nagiging super typhoon sa ayon sa report ng PAGASA. Alamin nga natin mamaya, Gloria, no? Yung report na yan. Okay? At aalamin natin yan sa mga mapagkukunan ng balita. Dahil lalong-lalo na ang PAGASA. Alam po nyo rin mga kabayan, kailangan din nitong sana nga hindi maminsalang mga bagyo, yung mga tag-ulan. Maliban dyan sa habagat na ngayon nararanasan dito sa may bahagi ng South Luzon area at saka yung Visayas at saka hanggang sa Mindanao. Alam nyo kung bakit? Abi, kailangan ng ating mga dams. Opo, yung mga pinanglalagyan ng mga kung saan napupunta yung mga tubig, mga runoff, yung mga tubig galing sa ulan. Aba, alam po ba ninyo mga kabayan na nako, ay hindi pa o kulang pa yung tubig doon sa mga dams na yan. Mamaya, malalaman natin kung nasaan yung ano ang sitwasyon ngayon ng mga dams na yan dito sa Luzon. Especially sa Luzon. Ano po mga kabayan? 13 minuto na ay makalipas ang alas 10 ng umaga. Sige. Samantala, narito muna ang mga headlines sa mga ulo ng mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpayo sa mga magsasaka ng mga dapat na itanim na produktong agrikultura sa gitna ng nakaambang banta ng El Nino. Department of Agriculture Regional Field Office 1 naglunsad ng intervention laban sa El Nino. Ay, mga binhi at kagamitan sa pagsasaka kanilang inilaan para sa mga posibleng maapektuhan ng mga magsasaka. Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. At Northern Police District, pinalakas ang presensya sa mga paaralan. Yan ang mga headlines, mga kababayan. At mga detalye niyan ay madadagdagan pa sa pag-usad ng oras dito po sa ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. It's 10:14 in the morning. Ay siya, shout out muna habang inaantabayanan ko ang mga kakausap ni Glory Fe na ating makakausap din upang malaman ang mga ikakaibang at mga iba pa, mga additional na mga reports. Shout out muna ay Roger Go and Attorney Marine. Hello, hello. Ni hao ma? Oo, dahil sila po mga hubayam, nandyan daw nakikinig sa dito lang sa Quezon City. Saan Quezon City? Hindi nyo binanggit. May pasikreto, no? Oo, oo, oo. Dahil nga, siya, meron daw silang meeting. Attorney Marine and Roger Go and Abba, si Conjen Willie Cuyugan. Ni hao ma, ni hao. Oo, ang dating Consul General sa Shanghai, si Conjen Willie Cuyugan.

0: Ay, Roban, kahapon, di ba, nakapag-report yung ating Radyo Pilipinas Borongan. Ano, nakakalungkot, pare ko. Yung nangyari. No? Yung nangyari doon sa pamamaril ng dalawang bata, binaril niya yung mga kapwa niya, mga bata rin. Hindi ma-identify kung estudyante, sinasabi nila, oh, sige, nagkakaroon pa ng investigasyon, kapwa niya na mga learners doon sa San Nicolas. Tama ba yan? San Nicolas, ano? Sa Tacloban City National High School. Opo, paki-refresh nga natin muli yan. Dahil kahapon ay tatlo na, apat patay. Eh. Then, tapos mga 11 sugatan. Oo. Kaya nga, mga kaubayan, ngayon po pinag-iisipan na ng Department of Education na paigtingin ang seguridad. Kasi nga, sa mga paaralan, lalo ang mga public schools at kahit na yung private schools, bawal ang mga pulis. You know? Hindi naman sila nakakapasok doon. Yun po ang isang protocol sa pag-aaral sa ating bansa. Pangalawa, ay ang ginagamit o na nagiging security pansamantala ng mga lalo-lalo mga public schools sa mga kanayunan ay yung mga nasa barangay, yung mga barangay kumbaga yung auxiliary or barangay tanod na pinuprovide ng mga barangay officials doon sa lugar na kung nasaan yung mga paaralan. Maging ito may national high school, yung mga elementary high or schools, doon po nila nilalagay. Kaya lang, alam po ninyo, mas maigi rin na ang mga magulang ay tingnan nila mabuti ta pakiramdaman nila ang kanilang mga anak. Ano? Lalong-lalo na, siyempre, nandyan naman, iniahatid. Lalong-lalo yung mga learners na mga bulinggit pa. Oo, pagdating naman sa high school, iba naman yon. Ang nangyayaring security ng mga nasa high schools, public schools, ay yung mga galing sa barangay auxiliary. Nakalimitan, syempre hindi naman nila, ang kanilang nakikita lang palaging mga nangyayari, yung mga away-away, minsan ng mga bata sa labas, sa ng mga paaralan. O yung bang bullying, doon nagsisimula yan eh, kantsawan. Oo, di ba, Roban, Engineer Roban, ikaw ba yung na-experience mo na ikaw ay nabuli ba o nakantsawan? Pangot, ganun. Lampaya. Mga ganun bang bagay, yung bang biruan. Pero pagdating doon sa mga high school, iba na yung bullying na yan. Ano? Magbula sa first year, second year, third year, hanggang fourth year, ay ibang ano dyan. May mga kasamang member ni may mga miyembro ng fraternities organization sa mga bawat ano po bawat mga lugar yung po lalong-lalo na tungkol diyan sa mga paaralan. Oho, lalo-lalo na ang mga public high schools. O katulad po na nangyari na yan. Habang iniimbestigahan pa ng Department of Education, ng Philippine National Police, paano yung bata, third year high school, bata pa, di ba? Jer Roban, nakuha niya, nakagamit ng baril. At doon sa mga lumilid na ngayon nagwa-viral sa social media, magaling po na gumamit ng baril. Ano po? Oo, kung hindi po nagkakamalit sa kanila, sa mga initial na investigasyon, apat na pong mga basyo ng bala ng 9mm at saka 38 baril na de pistola. The magazine. Opo, naku, yun na naman na naging problema. Parang nakakapanlumo na mangyari, na nangyaring yun, na yung bata hindi lamang galit sa isang initial na sigwada ng kanyang ng pangyayari, kundi parang sa tingin namin, ako bilang isang naging police reporter, sabi yung galit na yun, ibinuhos na Engineer Roban, no? Napakadaming ginamit na bala para lang maka-apekto sa kanyang mga biktima. Ano nga, tama nga ba? Glorified, 3 hanggang 4 at ayong namatay at labing isa ang nasugatan. Okay, dyan po sa Tacloban City. Opo, oo. Yun, babalikan po natin yung karagdagang impormasyon niyan sa mga magre-report ngayong araw na ito. 10:21 ang oras. Samantala, pakinggan natin ang report na ito mula sa Metro Base. Traffic report muna tayo. Traffic. Dahil lalong-lalo, may mga pupuntahan ngayong araw na ito. Magtatutungo sa kanilang mga appointment. Kausapin nga natin si Efek Karinan ng MMDA Metro Base. Alamin natin sa kanya na mo-monitor nila. Magandang umaga, Fe. Good morning.
1: Magandang umaga po sa inyo, Keith Holmes Lawrence. Salamat na pinagpo ng Radyo Pilipinas. Pesan po natin sa hubo ng EDSA. Moderate traffic na po tayo. Pagsapit po natin dito sa may Annapolis. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng show, Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may area po ng MRT Guadalupe. Hanggang dito na po sa may Buendia. Moderate traffic naman po tayo dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis po yan. Makakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may tramo patungo na po dito sa may Taft Avenue. Naimputan naman tayo sa northbound ng EDSA. Loading bay ng Magallanes, moderate heavy, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pioneer hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng show patungo na po dito sa may speed po ng flyover na Ortigas. Then, pag-akyat po natin, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may White Plains patungo na po dito sa may intersection po ng Boris Serrano. Then, moderate traffic naman po tayo dito sa may Pitwasom patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then, moderate heavy naman po tayo dito na po sa may Oliveros Drive patungo na po dito sa may Cloverleaf ng Balintawa. Then, punta naman tayo sa south ng Katipunan. Kung galing tayo ng Commonwealth papasok ng Old Balara, mabilis po yan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may CP Garcia. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pa-intersection po tayo ng Boris Serrano. Then, moderate traffic naman po tayo yung pagbaba po natin ng flyover na Ortigas patungo na po dito sa may area po ng market. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then, punta naman tayo sa northbound ng C5. Ayun, palapit po tayo dito sa may Livio Mariano, moderate heavy na po, hanggang dito na po sa may McKinley Drive. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Ayun, palapit po tayo dito sa may market. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Lanoza Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover na Ortigas patungo na po dito sa may Green Meadows. Moderate heavy naman po tayo sa pagbaba po natin ng flyover ng Libis patungo na po dito sa may Bonnie Serrano. Moderate traffic naman po tayo yung pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may Old Balara o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes. Ayan, window hour time na po. Kung coding po tayo ngayon, pwede na po lumabas. Nag-start po yan kanina ng 10:01 hanggang 4:59. Pero pagsapit po ng 5, doon na tayo makakaroon po ng coding hanggang 8 ng gabi. Pero yung Makati, 7 pa rin po mag-start ang coding. Tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter sa mga kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
0: Thank you! Maraming salamat sa iyo, Fek Karina ng MMDA. Siya po ay nag-monitor dyan sa MMDA Metro Base. Oy, shout out at 10:25 in the morning. Hello, Lawrence Atanasio and Raquel Espiritu. At si siyempre si Brigadier General Neil Gotoman, ang hepe ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Hello, hello, hello at hello pa. Ano naman monitor niyo dyan? Share na naman. mga miyembro ng PARA, Philippine Amateur Radio Association at yung Ham Radio. Nakaantabay sila ngayon sa, alam nyo na, iba't ibang lalong-lalo, pagkatagbagyo na, may mga disaster. Sila po naka-monitor dyan sa Philippine Amateur Radio Association. Hello, hello, hello, hello. At hello pa, shout out ang ating mga nakikinig din diyan sa Bulacan, 3rd Engineering District ng Department of Public Works and Highways. Oho, nakikinig sila. Aba, masipag na nag-i-inspection sila. Oh, si Engineer Ed Enosanto, Engineer Primo Campano ng Bulacan 3rd District ng Department of Public Works and Highways. Asya, alas 10:26 na! Ikaw muna, Engineer Roman Malilin. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik po kami.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Binibisita na tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Hello! Alas 10:30 na, 10:30 in the morning, ay Mang Andoy na nakikinig sa Abu Dhabi. Hello! Anong ginagawa niyo riyan? Ama, talaga naman. Kumusta? Salamat. At naka-monitor sila sa kanilang dia computer. Si Mang Andoy Verasen... Ano? Vera? Vera? Anong Vera? Vera? Hindi. Vera Senior. Alright, thank you, thank you. Samantala, aba, mga taga Hong Kong, hello. Baka kayo ay walang trabaho. Bakit? Anong nangyayari dyan? Ibig sabihin, nakatambay lang kayo. Si Lita, si Nora, si Cherry, si Abba, si Anong pangalan nito? Training! Oh, sila daw yung mga happy domestic helpers. Oh, naman. Mga overseas Filipino workers na nasa Hong Kong. Yung mga grupo nila, naka-monitor sila sa kanilang computer. Oh, adi ibig sabihin nun, ng computer, pero naka sa kanilang mga mobile phones. Thank you, thank you. Alaga naman, ha? Ibang klase. Radio Publico Servicio. Thank you, thank you. Alas 10:31 na, okay na tayo, Miss Glory Fe. Makakausap ko si Miss Rosalie Pagulayan, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa Pag-asa Hydrometeorology Division, and Chief siya ng Flood Forecasting and Warning Section. Ano ba yun? The Warning Section. Yun. Okay. Nadadoble-doble. Magandang umaga, Miss Rosalie Pagulayan. Good morning. Hello. Kumusta
11: po? Good morning,
0: joining us.

0: pag-ulayan.
1: Okay. So, magandang umaga, Sir Kiko. And of course, sa atin pong napakaraming tagapakinig na nakaantabay palagi sa ating mga balita. Ano po? So, Sir, opo, medyo yung angat for now, siguro unahin ko na po yung angat.
0: Sige
1: ano?
0: Po,
1: so,
0: yung nakikitaan, angat, opo.
1: Opo. Yes po, nakikitaan natin siya ng continuous na pagbaba. So, at the rate na around 0.3 hanggang 0.5 meters per day. So talaga pong from day 1 ng Hunyo hanggang ngayon po ay medyo malaki na po yung kanyang ibinaba sa kanya pong elevation, ano?
0: Oo nga.
1: Pero opo, pero meron naman din pong mga episodes ng pag-ulan, kaya lang po ay hindi po ito nasasapat para po ma-attain natin yung nais po natin na pagtaas po niya, no? So nag-aantabay pa rin po tayo sa mga pag-ulan na pwede pong makapagpataas ng kanyang elevation. So, in the case naman po ng ibang dams, major dams po, no, like in San Roque,
0: yes,
1: which is ito po ay, ito po kasi ay nandito sa area po ng Pangasinan.
0: Opo.
1: So, during this time of the year kasi, sir, ito po ang affected talaga ng kung may bagyo po tayo dito sa eastern. So, ito po ay nahatak niya ang southwest monsoon.
0: Opo.
1: So, ito po ay automatic po ito, nakikitaan na talaga natin ang pagtaas. So ngayon, sir, little by little, may pagtaas po ng konti yung atin pong, yung San Roque Dam. And similarly, yun pong pantabangan naman po ay patuloy din po siya na bumababa. Patuloy ang pagbaba. And of course, yung magat
0: din po. Maputol po kayo, the Chief Pagulayan. Sa pantabangan, totoo ba, nakita na muli yung lumubog na bayan dyan, portion niyan? Totoo ba yung mga nakikita ngayon sa social media?
1: Actually, sir, nagkaroon po ng ganyang pagkakataon. I think it's last year or the other
0: ngayon
1: year.
0: Ngayon
1: ulit.
0: Opo, okay. Nasasabi na, ang ibig sabihin niya, nakita na muli dahil sa umababangang level ng tubig sa pantabangan. Oh.
1: Yes po, opo. Talagang talagang nakaantabay tayo sa mga malalaking mga pagbagyo na dadating. Although, ngayon, sir, ay talagang meron tayong bagyo ngayon. At yung talagang kung titignan natin climatologically speaking, sir, buwan po ng July at saka ang August, yun po yung talagang peak season natin ng pagbagyo.
0: Nag-uulan, nagbabagyo na yan. Itong si Francisco, nakapangalan ko po, sabi niya nag-super typhoon. Pero hindi nga daw magla-landfall. Sana umabot yung dalang ulan nito, hindi hangin, mapunta dyan sa Northern Luzon Dam, lalong-lalo na San Roque, Binga, Ambuklao, at yung ito hanggang dito sana sa pantabangan, sinasabi na ngayon ay na bumababa ang level ng tubig.
1: Opo. So actually, sir, pagka po medyo tumaas na si bagyo, no? Pag medyo nandoon na siya sa medyo periphery na siya doon sa taas na Batanes, ganyan ano. So we could expect, sir, yung habagat po ay pwede na po niyang mahatak, which could bring rains dito po naman sa western section ng atin pong bansa.
0: Opo.
1: So kaya po nakaantabay na rin yung atin pong mga flood advisories para po dito, no, as an awareness po dito sa atin pong mga kababayan that we have already issued this flood advisories para rin po kung halimbawa dumating mga pag-ulan ay naka-ready sila po. Kasi ni-elevate din po natin ito. Ngayon po ay nasa yellow warning, which is awareness. So eventually, may mga na-record ng pag-ulan, ay ina-elevate natin to into...
0: Sa ngayon, wala pa namang information na bababa yung lugar kasi wala, mababa ang level ng tubig. Ang ginagawa ng flood forecasting and warning section, katulad dito siguro, itong usapan natin, information campaign, paano ba nilalagay, idinidisseminate ang mga flood forecasting at saka yung mga warning ng mga pagbaha o level ng tubig dyan sa mga dams?
1: Okay. So, ang ginagawa natin, sir, no, lahat po ng information natin, ito po ay tino-forward natin kay Office of Civil Defense, kung saan sila po yung meron talagang cloud to disseminate all of the

0: misinformation down the line sa lahat po. Pero we do also parallel dissemination. Like halimbawa, sir, for the regional flood advisory, so once we issue that, we also disseminate it directly doon sa atin pong mga provincial disaster risk reduction and management office. Doon po kung meron po kaming contact details ng mga munisipyo na nandoon po, nakapaloob po doon sa atin po mga warning, ay isinasama na rin po natin sila. So ganun po. We also have the social media.
1: Okay.
0: We have yung marami tayong mga means na. And of course, kayo sir, yung mga
1: sa
0: partners
1: radio,
0: natin sa ano,
1: radio,
0: TV, mga bloggers na.
1: Opo,
0: mga yung, vloggers na ano po, nag-legit, ha?
1: Hindi yung may mga fake news. Oh,
0: yes,
1: the speaking of fake news, kayo, naaapektuhan ba kayo ng fake news ng paggamit ng social media, lalo na sa flood forecasting and warning the section?
0: Yes po, nakakakita rin tayo ng mga minsan ay hindi na siya totoo. No? Minsan or minsan ay
1: sige, share nyo nga sa amin. Ilang porsyento epekto sa inyo ng mga ganyang bagay na may mga gumagamit ng fake news? Yung mga nagiging eksperto ba pero hindi naman talaga totoong eksperto? O papaano ba?
0: Ang ginagawa na lang namin, sir, hindi naman na lang namin siya pinapansin. And ang ginagawa ay binibip up na lang namin, sir.
1: Yung
0: yun pong aming pong pag-i-inform.
1: Hindi
0: like,
1: nga.
0: Halimbawa,
1: hindi
0: nyo
1: na pinapansin as in totoong, sige,
0: sir,
1: okay
0: mahirap.
1: Ha?
0: Opo, minsan kasi, sir, ang hirap naman maghuli. Parang
1: hindi.
0: Isa po
1: wala
0: ba,
1: ba kayo, ito tanong lang, wala ba kayo, opo, Chief Dagug Pagulayan, na pakikipag-ugnayan sa sa fake news o kaya cybersecurity ng Philippine National Police, ng NBI?
0: Wala, so actually, sir, merong ano po, meron naman sigurong pag-uusap. Ay, wala akong alam for now kung meron pong mga ano, ganun, ano. Pero yun, sir, ang ginagawa na kasi pagka naman talaga hindi totoo, it will just die a natural death, no?
1: Sa inyo,
0: magta-tribe pa rin, opo.
1: Talaga, pero
0: parang magta-tribe, sir, kumbaga, ni-beef up namin, sir, yung kung ano yung totoong
1: pinalalakas
0: mo
1: na lang yung totoo.
0: Yes,
1: so, galing
0: sir,
1: kay Chief Pagulayan,
0: yes,
1: example
0: po
1: lang po yan, ma'am. Galing sa opisina ng Assistant
0: ng
1: Weather Services Chief
0: opo,
1: ng Pag-asa,
0: opo,
1: ito po ang tunay at
0: opo,
1: totoong
0: yung mga
1: eksperto.
0: Ganyan, sir.
1: Ganun,
0: yes,
1: ano?
0: Po. So meron tayong mga press con na ginagawa, meron pong continuous yung PIDRA, yung
1: anong
0: post pre-disaster risk assessment kung saan po ay nagbibigay po ng ang pag-asa ng pagtaya ng panahon, ano po yung pwede nating asahan, ano po yung mga pag-ulan, ano po yung mga hydromet hazard na ka-activate po kung meron po tayong ganitong tropical cyclone.
1: Kailan ginagawa ang PIDRA, Chief Pagulayan?
0: Ano po, sir, ang OCD po ang nag-spearhead niyan, pero I think once na meron pong bagyo, meron pong silang series na po na ginagawa nila yan.
1: Katuwang kayo, siyempre, diba?
0: Yes, sir. The weather information, flood information, climate information will be coming from your National Met Hydro Agency.
1: Opo.
0: So ito po yung lagi po naming ini-stress. Yun pong authoritative pagdating po sa pagbigay ng mga weather information.
1: Opo.
0: Kasi po ito po ay talagang may basihan po tayo. Meron po tayong mga equipment na ginagamit para masabing ganito. We have collaborations with other Met agencies pagdating po sa satellite and even may
1: mga
0: ginagamit tayong weather models. Yes,
1: ano,
0: sir.
1: Anong mga government agencies ang katuwang ng inyong tanggapan para dyan sa pagbomonitor at pagbibigay ng mga impormasyon pagka meron ng sitwasyon ng bawat dam sa ating bansa?
0: So number one, sir, of course, meron po tayo within the Pag-asa, no? Office of Civil Defense, DILG, and of course, yung media, hindi namin nakakalimutan yan, sir. Once na ito pong bagyo ay pumasok sa Philippine area,
1: media at
0: Philippine area of responsibility, talagang nagkakaroon tayo ng press con. Ngayon, kung ito po, patuloy din po, kahit press con, ano? Halimbawa, kahapon po, nagkaroon tayo ng 11:30 a.m. na press con, so meron tayong meron tayong update niya nung 5 p.m. or 6 p.m.
1: Yun, yun yung meron ng ano po. Nabibigay
0: opo, ng na-update tayo. Opo.
1: Kaugnay nitong ano, si Bagyong Francisco, ano po. As of 8 a.m., ngayong umaga, ayon dito sa pinoprom sa akin ni Glory Fair, ang LPA, yung low pressure area na nasa labas na naman ng Philippine Area of Responsibility, ay isa nang ganap na tropical storm ang kanya higos, ano, maliban doon sa kay Francisco, no. Ito ba'y makakaapekto sa atin, sa ating bansa kasi nasa ano, labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility. No.
0: Opo. So, maganda na banggit niyo yan, sir. Ano, opo, actually opo. Po, ganyan po ang pag-asa. Meron tayo nung tinatawag na tatlong domain kung saan minomonitor natin lahat ng pagkilos about weather, kung ano man mabuo within that domain. Kung makikita niyo yan, ayan po, no? So, tatlo po yung parang line, no?
1: Okay.
0: So, meron yung tropical cyclone information domain.
1: Mm-mm.
0: Meron tayong tropical cyclone advisory domain. And of course, yung red, that is the Philippine area of responsibility.
1: Yung palagi so, binabanggit ayun, na par, no?
0: Opo,
1: hindi
0: par.
1: Far, no? So, hindi malayo.
0: So, basta, opo, far.
1: Okay.
0: So, basta nandyan, sir, within that domain, opo. Ay continuous monitoring. Once pumasok doon sa advisory domain, ay nagbibigay na rin po tayo ng kaukulang babala.
1: Hindi wala kayo tulong masyado pag ganun na pag nandiyan na sa domain ka mo ay ma'am ano na nakatutok na kayo. Ha, nakatutok
0: yes,
1: 24
0: yes,
1: oras
0: po.
1: Siguro hindi lang ano. Well,
0: opo, yes sir.
1: Opo.
0: Kasi aside from that also meron din tayo ng mga tinatawag na localized thunderstorm.
1: Opo,
0: meron na. Po yan na kung ito po ay patuloy din po na nagde-develop yung atin pong radar group, ay patuloy po yan na talagang monitoring. Kaya puro sila ay nakasalamin na. Lumalabo na yung mata katitingin sa
1: oo
0: screen.
1: Nga. Teka, Chief Pagulayan, ma'am. Ano, gumagamit na ba ng AI, artificial intelligence, ang inyong opisina para dito? Yeah. Para diyan sa monitor ng mga bagyo at lalo na ang the flood forecasting and warning section ninyo.
0: Apo. Actually sir, meron na pong ano exploration. Meron pong mga projects
1: okay.
0: that na mai-inject na po yung AI.
1: Mm-hmm.
0: So eventually sir ay ina-explore na rin namin paano talaga siya ma-maximize as a tool.
1: Eh kasi baka mawala man ng ano, mawalan ng pa ng trabaho yung mga kaibigan natin, makasamahan niyo diyan. Wag naman, no. Oo.
0: Tsaka sir, marami naman po tayong mga forecasters na matatalino talaga.
1: Oo naman, magagaling kaya.
0: Hindi lang na artificial,
1: oo.
0: Ano? So we will utilize AI, machine learning as tool.
1: Yes, opo,
0: as tool
1: yes.
0: to aid us.
1: As
0: lalo na siguro sir sa pag-process ng mga data, like if we are dealing with so much data, so talagang mga kailangan tayo ng magandang infrastructure to process everything.
1: Tama, tama. Nako, masarap kayong kausap, Chief Miss Rosalie Pagulayan. Alam niyo mga ganyan gusto kong topic minsan eh, mga basta lang na-advance sa aking information, abi napaghahandaan ko ba yung aking Science 101. Professor, magandang umaga po. Thank you, Miss Rosalie Pagulayan.
0: Sir, if I may, meron po tayong mga flood advisory. So if you're going to look at our website, so may mga icons yan, sir, no? So aside from the weather, so meron tayong icons na para siyang bahay na merong tubig. Ayan, sir, parang nakalutang yung tubig, ano? So yan po yung mga level of warnings that we have issued. So merong yellow at meron po na tayong red. So pag red na po yan, expect talaga na maaari po tayong magkaroon ng pagbaha. So kaya po, mag-ingat po yung atin po mga kababayan. During this time of the of the year, sir, ano? I-emphasize ko siguro, western section ang heavily affected ng southwest monsoon.
1: Okay. Western section, magmula dyan, kung titingnan nyo ang mapa, magmula doon sa Tuktok, Apari hanggang sa
0: Region 1, 2. Ito pong Region 1, Region 3, Zambales, ito pong Bataan.
1: Yan. At saka?
0: Ito pong Mindoro.
1: Opo.
0: Mindoro, of course, yung ito pong Mimaropa area.
1: Mimaropa.
0: Ito po hanggang Zamboanga po yan.
1: Naku,
0: and
1: talaga.
0: And even portions
1: babaybayin mo yung tuktok ng mapa hanggang dito sa papwet ng mapa. Yes. Ganun yun.
0: Yes po, even some portions of Mindanao. Kaya kung titignan tama. Nyo po ay meron po tayo for Region 9, 10, 11, and 12.
1: Ang hindi lang naapektuhan sa tingin ko, sa nakikita ko, pareho tayo dyan, siguro nakatutok dyan sa mapan nyo ngayon, yung Eastern Seaboard. Ano po?
0: Pero affected naman po sila ng pagbaha. Ng hangin naman ng bagyo. Kaya ano po, no? Either way, wag natin pong i-downgrade ang ating preparation. Lagi po tayo doon sa heightened alert. Lalo na po. Ngayon ay meron po tayong system na ganito.
1: All right. Maraming salamat po. Thank you talaga, Ms. Pagulayan, Chief Rosalie Pagulayan, ang Assistant Weather Services
0: thank
1: Chief.
0: You din
1: ingat po kayo
0: din
1: diyan. All right. See you. Thank you. Mga kababayan ng ating nakausap, ang magaling mahusay na Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa Hydro Meteorology Division and Chief din siya ng Flood Forecasting and Warning Section, si Ms. Rosalie C. Pagulayan. Ano baga po? Yan ang mga kababayan. Titingin-tingin po kayo dyan sa website dahil ang mga totoong eksperto nandyan po sa Pag-asa. Hindi po, huwag niyong paniwalaan yung mga nagbibigay ng mga fake news. Yung mga eksperto, totoo, ang dapat nyo lang makunan ng mga impormasyon na yan. Alas 10:48 na. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Enjoy lang kayo, ha? Katulad ni Renato, ni Adonis, ni Pedro, ni Joaquin, na nandyan sila ngayon. Sabay-sabay kayong nag-birthday. Sige. Ingat lang sa pagtagay, ha? Sila ay nasa Pasay City. Alright, sa Lubirisa. Hello! Magandang umaga po, mga taga Lubirisa. Thank you. At saka, itong ating mga nakikita ngayon, galing pa sa Canada. Hello, Angelito. And, ang kanyang darling nakasama si Mabel. Yeah, hindi ko masyadong nakikita rito. Alright, thank you, nasa Canada. And yung mga nasa Singapore, hello, ni hao, Mr. Wong, good morning. Thank you. And Mr. Chan, na nandiyan sila Singapore. May kasama, yung kanilang na Pilipino na kasama ay si Antonio Reynoso. Gandang umaga, nasa Singapore sila dapat na naka-monitor sa ating Radyo Pilipinas 738 AM at 104.3 FM at ang Radyo Publico Servicio Program. Sige nga, alas 10:50 na. Are we ready? Sa ating mga kakausap naman. Ito naman, mga kababayan, kung sa Pag-asa ang ating kausap ngayon ay ang nasa flood forecasting naman and instrumentation section ng Dam and Reservoir Division dyan po sa Magat River Integrated Irrigation System na ito ay minamanage ng National Irrigation Administration. Si Engineer Edwin Viernes. Martes pa lang ngayon pero apelyido niya Viernes. Engineer, pampagana lang. Good morning sa iyo. Good morning. Ganun umaga sa iyo. All right.
2: Yes, sir. Good morning po.
1: Nagkabay.
2: Good morning po sa ating mga taga... sa mga nanonood sa atin.
1: Yes. Ang biro ko nga sa mga kasamang ko rito, Martes na ngayon, hindi pa Viernes. Pero Viernes. Engineer, kumusta? Ito ka. Ang inyong minomonitor ay yung Magat River Integrated Irrigation System. Ito yung mga kontrabaha na information education program ng ating pamahalaan. Kayo dyan, gaano kahanda ang Magat Information Service upang ipalaganap sa ating mga kababayan? Anong sitwasyon ngayon diyan?
2: Magat Dam ay nasa mababang level po yung tubig ngayon at napakalayo po na pwedeng magpakawalan ng tubig na sa status po ng Magat Dam ngayon.
1: Mm. Ibig sabihin anong level?
2: Sa ngayon po, as of 10 AM, ang elevation po ng Magat ay nasa elevation na 169.19 meters above sea level po. Napakababa.
1: Naku po. Paano? Anong epekto nun sa mga sineserbisyohan ng National Irrigation Administration? Kausap ko lang nung Sabado si masipag yung administrator na si Engineer Eddie Guillem at sinabi naman niya na kayo ang nakamonitor ngayon. At palagay ko... meron siyang na-introduce doon na wet and dry system eh, noong pagtatanim. Ano kaya dyan sa inyong pagmomonitor naman sa Magat Dam ang pagpapatupad niyan?
2: Sa ngayon, sir, ano, ongoing po yung planning ngayon dahil nga dito sa effect ng El Nino at may mga mitigating measures po na kinakandak ngayon ng NIA MARIS, sir.
1: Opo, sa mitigation, the, at least ay yung paghahanda. Meron pa bang iba kayong ibang sistema na dapat malaman ng ating mga kababayan sa pagpapatupad ng information the campaign program na yan?
2: Sa ngayon, sir, ang mga ginagawang ano, measures ay opo. Ngayon ay ongoing po yung planning ngayon. Yun yung early planting scheme and schedule na ang sa ngayon kasi nag-uumpisa pa lang yung ano yung ating wet crop at may mga measures na inaano nila na yung magkakaroon ng reduction ng IDR sir and at the same time yung bukod doon sa use of early maturing and drought tolerant varieties ay yung ano yung mga may mga solar pump irrigation project tayo na sa ngayon ay yun yung mga magagamit na
1: very good. Salamat po sa pagkakataong ito na pagbibigay niyo ng karagdagang impormasyon. Inyo Viernes, huwag kayong mamadadala. Sa palagay ko manghihingi ulit kami sa mga susunod na linggo ng update mula diyan sa Magat Dam. Thank you. Yes, ingat po din po kayo. Magandang umaga po sa inyo diyan. Engineer Viernes. Thank you. Si Engineer Edwin Viernes, ang Hepe, administrator na ba siya? Ay, sige, relax lang, Gaglo. Easy, pakibalik mo lang. Dahil, yeah, okay. Sige, hindi ka question number one. Pangalan na, ate. Easy lang. All right. Si Engineer Edwin Viernes, ang Flood Forecasting and Instrumentation Section, Dam and Reservoir Division. Yan po sa National Irrigation Administration at sila po ang nagmamanage ng Magat River Integrated Irrigation System o MARIS kung tawagin. Okay, 10:54 ang oras. Samantala, matumanggap tayo ng report mula sa mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Narito na. 5,000 pera o cash aid sa public utility vehicle drivers nakatulong sa kanila para magpatuloy sa pamamasada ayon sa SWS survey. Narito ang report na yan ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naging epektibo ang 5,000 cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development para magpatuloy sa pamamasada ang mga POV drivers na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo ayon yan sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS. Ang survey ay kinomisyon ng Social Protection Inclusion and Gender Equality o Spring Program ng Australian Government at isinagawa noong May 26 hanggang 27 sa 1,200 rehistradong beneficiaryo ng cash relief assistance. Ayon sa DSWD, lumalabas sa survey na 96.3% na mga beneficiaryo ang nagsabing malaking tulong ang kanilang natanggap na ayuda para manatili o makabalik sila sa pamamasada. 87.2% din ang nagsabing natutuwa sila sa ipinamahaging tulong pinansyal. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, makatutulong ang resulta ng survey para mas mapabuti pa ng kagawaran ang mga programa nito para sa mga driver na patuloy na naapektuhan ng pagtaas na presyo ng gasolina. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na sa higit 1.8 milyong POV drivers ang nakatanggap ng cash aid sa DSWD na may kabuang 9.11 bilyong na ipamahaging pondo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isunod natin ang report na ito, mga kababayan, mula kay Melanie Valdos-Reyes, party list group na nanawagan ng Hustisya at Masligtas na Campus kasunod ng seri ng karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin ang report ni Melanie Lani Valdos-Reyes. Ganda umaga.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpahayag ng pagbabahala ang Akbayan Party List hinggil sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban na ikinasawi ng ilang mga bata. Nakikiramay ang partido sa mga naulilang pamilya at nagdarasal para sa mabilis na paggaling ng mga nasugatan Ayon sa Akbayan, ang trahedyang ito ay naganap sa gitna ng nakababahalang serye ng karasan sa loob ng mga paaralan nitong mga nakarang araw. Kabilang dito ang pananaksak sa 7 estudyante sa General Trias, Cavite noong June 16 at isa pang insidente ng pananaksak sa Cavite City noong June 19 na kinasasangkutan naman ng isang mag-aaral sa grade 11. Bagamat magkakaiba ang angulo ng bawat kaso, binigyan diin ng partido na ang magkakasunod na insidente sa loob ng maikling panahon ay nagiiwan ng mga seryosong katanungan na nangangailangan ng agarang pagsusuri at konkretong aksyon. Kaugnay nito, nakiusap ang Akbayan sa Philippine National Police at Department of Education at lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno na magsagawa ng isang masusi at patas na imbestigasyon. Giit nila, bukod sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima, dapat ring suriin ng mas malalim ang aspetong panlipunan at mga bagay na nagtutulak sa mga kabataan sa karasan upang tuluyang mapigilan ang naturang mga insidente. Para sa Akbayan, ang tunay na kaligtasan ng mamamayan ay nakasalalay sa epektibong pag-iwas at matatag na support system. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Melanie Valdos Reyes, sa kanyang report. Ako naniniwala po yun, umaayon po ako. Kailangan pagtingin ang seguridad sa mga paaralan at mga kababayan, mga membro ng yung pong PTA, Parents Teachers Association, magkausap-usap, pati ang mga otoridad. Na, lalong-lalong Department of Education, the Secretary Angara, maglaan po kayo. Mayroon pong unit yan sa Department of Education na may kaugnayan sa seguridad ng mga paaralan. Dapat hindi pa kaangkaang lamang, kundi ang ibig sabihin, ipaigtingin yung pong seguridad. Alalagaan po natin mga kababayan, katulad dito, mga umiikot ngayong mga impormasyon. Pagbutuon na natin ang seguridad ng mga paaralan na katulad ng parang sinisecure natin mga bangko na secure ng mga pera sa mga bangko na yon. Dahil ang mga kabataan ang mahalaga at yan po ang ating mga kinabukasan. Oho, mga kabataan po ang laang pagbigyan natin ng investment. I thank you. Natapos, diba? Roman, Engineer Roman Malilin, Arnel Villamor, and Glory Fe Bagon. Thank you sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Pakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang malalimang investigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Bilang ng mga sugatan sa insidente, umakyat na sa 20.
0: Headlines.
10: Philippine National Police maglalatag ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Moto proprio investigation sa may-ari ng baril na ginamit sa insidente, ikakasa ng National Police Commission.
0: Headlines.
9: Department of Social Welfare and Development agad nagbigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na nakasaksi sa school shooting incident sa Tacloban. Pinaigting na security protocol sa mga paaralan. Tiniyak naman ng Department of Education.
0: Headlines.
10: Bagyong Francisco, isa ng super typhoon at nakakaapekto ngayon sa iba't ibang rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Department of Social Welfare and Development nagpadala na ng relief supply sa Batanes.
9: Headlines. Emergency cash transfer sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Mindanao sinimula na ng DSWD. Kagawaran, nakapagpalabas na ng higit 370 milyong pisong relief aid sa mga napinsala ng lindol.
10: Headlines. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito.
9: Headlines. At pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimula na. First Lady Liza Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publico 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa nangyaring school shooting incident sa Tacloban. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng PNP, nakikipag-ugnayan na ito sa mga magulang at school officials para imbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ang pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante, guro at iba pang personnel sa lahat ng paaralan sa bansa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Umakyat na sa 20 ang kabuang bilang ng mga nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon ito kay Police Regional Office 8 o PRO 8 spokesperson, Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Ayon kay Armeza, 15 sa mga ito ay tinamaan ng bala at 5 iba pa ang nasugatan ng magkagulo ang mga tao kasunod ng pamamaril. Lahat anya ng nasugatan, lalo na ang mga tinamaan ng bala, ay nakakonfine ngayon sa iba't ibang ospital. Pinabulaanan din ni Armeza ang mga kumakalat na report sa social media na umakyat na sa 4 ang death toll. Iginit ang opisyal na namamalagi ito sa 3 at wag na anya sanang madagdagan pa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aral at 7 ang nasugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang malawak ng investigasyon sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na minor de edad na Glock 9mm pistol ay in-issue sa isang policewoman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay in-issue naman sa isang security agency sa Cebu City.
12: We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na-issue po yung caliber 38.
9: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Napulco, magkakasad na rin ang moto proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis na may-ari ng baril sa Tacloban school shooting incident. Si Merian Bastasa sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Magsasagawa na rin ang investigasyon ang National Police Commission o Napulco para alamin ang posibleng pananagutan ng pulis na may-ari umano ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Napulcom Commissioner Rafael Calinisan, inatasan niya ang Regional Director sa Region 8 na si Director Resty Sibay na pabilisin ang investigasyon na kanilang isasagawa kasabay ng investigasyon din ng Philippine National Police. Batay sa paunang impormasyon, ang Glock pistol na ginamit sa insidente ay pagmamay-ari ng isang policewoman na tiyahi ng isa sa mga sospek. Ayon kay Calinisan, susuriin ang Napulcom kung may naging kapabayaan ng pulis sa pagpapagamit ng kanyang issued firearm na nauwi sa pagkamatay ng 3 kabataan at pagkasugat ng iba pang estudyante. Maaari umanong maharap ang naturang pulis sa kasong administratibo gaya ng grave misconduct o grave neglect depende sa magiging resulta ng investigasyon. Tiniyak din ng Napulcom ang pakikiisa nito sa mga pamilya ng mga biktima at sa paghahanap ng hustisya kaugnay ng insidente. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Plano ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga barangay tanod o barangay watchmen para bantayan ang mga paaralan. Ito po ang nabatid kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co sa isang pulong balitaan sa Campo Crame. Ayon kay Co, ang planong ito ay bahagi ng mga hakbang para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan dito. Nagsumite na aniyan ng mga rekomendasyon ng PNP sa Department of Education matapos ang dalawang naunang insidente ng pananaksak sa Cavite noong isang linggo. Bukod aniya sa x-ray scanners, metal detectors at karagdagang security guards, makakatulong ang barangay tanod sa pagtiyak na hindi banta sa seguridad ang sinumang papasok sa paaralan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mariing kinondina ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School o sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang estudyante at ikinasugat ng ilan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, lubang nakakabahala ang nasabing insidente na hindi lang sa Tacloban nangyayari kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalaga na matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
14: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
9: Kaugnay po niyan, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga estudyante at guro na nakasaksi sa shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa DepEd, DSWD, DOH at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
14: Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, the National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangunguna ni Secretary Rex Bechalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sunny Angara, I'm sure meron pong maitutulong ang DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
9: Ang mga pahayag ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Agad nagbigay ng psychosocial support ang DSWD sa mga estudyante at guro na nakasaksi ng shooting incident sa Tacloban. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga apektadong individual.
15: Yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
10: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: On top of the situation na ang Department of Education o DepEd sa nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon mismo kay Education Secretary Sunny Angara, agad na silang nakipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at maging sa mga otoridad at lokal na pamahalaan para maaksyonan ng insidente. Nagpadala na rin ang DepEd ng guidance counselors para matugunan ang psychosocial needs ng mga biktima ng insidente. Aminado si Angara na sa lawak ng naging danyos ng insidente ay karagdagang tulong pa ang kinakailangan nila para sa psychosocial interventions ng mga biktima ng shooting incident.
16: We want to make sure na available tayo kung anong pwedeng itulong. Siyempre, nananawagan din kami kung meron mang malapit na area, pwede magbigay ng yung bang mental health treatment tapos yung psychological ano parang assistance yung mga ganun kasi meron kaming papadalang dalawang guidance counselors pero makakulangin sa dami ng estudyante at saka ng mga teachers doon.
9: Si Education Secretary Sunny Angara.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pagpapaigting ng security protocol sa mga paaralan, tiniyak ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, si J. Mark Dagala sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Paigtingin ng Department of Education ang security protocols sa mga paaralan na alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas maging safe space sa mga kabataan ang mga eskwelahan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod na rin na nangyaring pagbisita nito sa San Jose National High School sa Tacloban City sa pakikipagpulong sa mga stakeholder para ilatag ang mga kaukulang hakbang kasunod nga na nangyaring pamamaril sa nasabing paaralan kahapon. Dito ay binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang maiwasan ang anumang kahalintulad na insidente. Tiniyak din ng kalihim ang seguridad ng mga mag-aaral at pananatilihin nila na ang kaligtasan at gayon din ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nanawagan ng kalihim sa mga otoridad na paigtingin pa ang mga ginagawa nilang hakbang upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad. Nagpasalamat si Angara sa mga sa lokal na pamahalaan, gayon din sa pambansang pulisya sa agarang pag-aksyon sa at pagtulong para mapabilis ang isinasagawang imbestigasyon kaugnay ng insidente. Matapos ng kanyang pagbisita sa San Jose National High School ay agad niyang binisita ang dinalaw ang mga nasugatang estudyante ng pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mariing kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, iginiit ng DILG na walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay niyan, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para repasuhin at palakasin ang security measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakikipagtulungan ito sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: House Leader, nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, ipinanawagan. Si Melanie Baldos Reyes, ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakikiisa si House Speaker Faustino Bongbongile III sa buong bansa sa pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay nito, binigyan diin ng leader ng Kamara ang agarang pangangailangan na patatagin ang mga hakbang upang maiwasan ang karahasan at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay D. Labis na nakababahala ang anumang uri ng karahasan na kumikitil sa buhay ng mga kabataan at sumisira sa kapayapaan sa mga akademya. Anya, dapat manatiling lugar ng kaalaman, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino ang mga eskwelahan. Apat na mag-aaral ang naiulat na nasawi at ilang bata naman ang sugatan sa pamamaril na naganap nitong Lunes ng umaga sa loob mismo ng campus. Suportado rin ng House Leader ang sinasagawang malalim at patas na imbestigasyon upang lumabas ang katotohanan at magkaroon ng hustisya sa mga biktima. Nanawagan si D sa mga ahensya ng gobyerno, mga guro, magulang at lokal na komunidad na paigtingin ang mga programa para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nakahanda naman anya ang Kamara na suportahan ng mga batas at programa na magsusulong ng kaligtasan at proteksyon ng mga kabataang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:19 ng umaga ang ating oras, lagay ng panahon. Abangan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo
8: Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Isa ng super typhoon ang Bagyong Francisco na nakakaapekto ngayon sa Cagayan Valley at Bicol Region. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan din ang habagat sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Inaasahang lalakas pa ang bagyo ngayong araw bago lumihis pa silangan ng Batanes, Babuyan at unti-unting hihina. Posibleng lumabas ito ng bansa sa Biyernes, June 26.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na magpapatuloy ang rehabilitation efforts ng pamahalaan para mapigilan ang mga pinsalang dulot ng bagyo, pagbaha at iba pa. Si Alvin Baltazar sa report.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
20: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang ginagawa ng pamahalaan ng mga rehabilitation efforts sa gitna ng pagnanais na hindi na danasin pa ng ating mga kababayan ang kalbaryo dulot ng bagyo, makapagbaha at iba pa. Ayon sa Pangulo, may nakalatag na anyang plano ang pamahalaan ukol dito para sa susunod na taon. Nakapaloob na anya ito sa National Expenditure Program para sa 2027 at kanila anyang titiyakin na hindi magagaraw ang nasabing pondo para sa rehabilitation. Ilan anya sa gagawing hakbang sa rehabilitation efforts ay ang harangin na sa taas ang tubig para hindi na magdulot ng anumang problema sa baba kung nasaan ang komunidad. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa Maranga River sa Talisay, Cebu kung saan ay tiningnan nito ang progreso ng upgraded flood control structures na tutugon sa problema sa baha ng mga taga roon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: We will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin hakarangin sa taas yung tubig para hindi na natin magpuproblemahin, kasadong problemahin.
20: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kakapasok lang pong balita, update lang ito kasi kanina sabi natin super typhoon ang Bagyong Francisco. Ngayon po ayon sa PAGASA, humina sa typhoon category ang Bagyong Francisco habang tinatahak ang Babuyan Islands. Sa kaugnay pong balita, aktibo na ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng epekto ng Bagyong Francisco sa bansa. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi nitong kasado na ang mga paghahanda ng operating units ng PCG, partikular sa northeastern Luzon na siyang direktang tatamaan ng bagyo. Nakakalat na rin aniya ang deployable response groups ng PCG, maging ang kanilang floating assets at radio communications group para agad na makatugon sa oras ng sakuna at pangangailangan at maibigay ang nararapat na humanitarian response. Mahigpit na rin ang isinasagawang monitoring ng PCG sa apat na pantalan sa bansa na direktang maapektuhan ng bagyo, partikular ang Itbayat, Basco, Ivana at Santa Ana.
22: We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda. Atin po siyang pinapaalalahan na sa gitong hindi po maganda ang panahon, ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
9: Yan po ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagpadala na ang DSWD ng mahalagang relief supply sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang UN World Food Program, ipinadala ng ahensya ang apat na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang 1,020 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng June 24 at 25.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Inatasan na ng Department of Education ang mga paaralan at field offices nito sa buong kapuluan na paigtingin ang paghahanda dahil nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco. Bilang tugon, hinikayat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga paaralan, division offices at regional offices na matamang i-monitor at agad magbigay ng update sa mga mag-aral, guro at empleyado ng paaralan. Inatasan din ito ang mga paaralan na panatilihin ang communication channels at paganahin ang school disaster risk reduction and management teams at contingency plans kung kailangan. Dapat din aniya silang makipag-ugnayan sa local government units at disaster risk reduction councils para palakasin ang ginagawang paghanda ng pamahalaan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang Emergency Cash Transfer Program para sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga tatanggap ng tulong ang mga biktima mula sa Davao Occidental, Sarangani at General Santos City. May get 799.59 million pesos ang inilaang pondo sa naturang programa.
1: Tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin.
10: DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nakapagpalabas na ang DSWD ng 378 million pesos na halaga ng relief aid sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Bukod pa ito sa ipinadalang mobile kitchens na nagbibigay ng hot meals at family tents na pansamantalang tinutuluyan ng displaced families. Ayon pa sa DSWD, nasa kabuuang 520,722 family food packs, 10,364 ready-to-eat food boxes at 13,125 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng lindol. Nananatili namang sapat ang pondo at supply ng DSWD kasabay ng pagtulong nito sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagpapatuloy pa rin ang pag-asiste at pagkakasa ng operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar sa Mindanao na labis na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi pa rin tumitigil ang kanilang search and retrieval stage para sa mga individual na patuloy na pinaghahanap. Gayun din patuloy ang pagbibigay ng logistical support ng PCG, partikular na ang pagpapadala ng mga relief supply sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
4: Patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area, kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard canine working dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong na-report na isang missing individual dyan at malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin.
10: Yan ang tinig ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Alas 11:28 ang ating oras, ipinatutupad na sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo base sa abiso ng Department of Energy o DOE. Papalo sa 3 piso at 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay may tapyas presyo na 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos kada litro. Ang kerosene naman tumataginting na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis matapos ang positibong usapin ng Estados Unidos at Iran.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Department of Energy patuloy na nakaalalay sa pagkukumpuni ng mga planta sa Visayas Grid para sa matatag na supply ng kuryente sa buong Visayas. Si AJ Ignacio sa ulat.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Upang mas mapabilis ang pagtugon sa palagiang yellow alert
3: status sa buong Visayas Peninsula, patuloy ang sinasagawa ng pagtulong ng Department of Energy sa mga planta na nagbibigay ng supply ng kuryente sa Visayas Grid para maayos na to sa palagiang pagganta sa yellow alert status sa power supply. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na on track na ang mga sinasagawang rehabilitation assistance ng mga kagawaran upang mapabilis na ang pagbalik normal ng supply ng kuryente sa grid. Sa kanilang power assessment, inaasahan sa darating na Agosto, may babalik na ang normal na supply ng kuryente dahil sa patuloy na rehabilitasyon ng mga power generation companies, maging ang mga transmission lines ng NGCP upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Siniguro naman ng Energy Department na patuloy ang kanilang pagtatrabaho round the clock upang maibalik normal na ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan sa Visayas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nakahandang sumuporta ang Department of Energy o DOE sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency dahil sa tuloy-tuloy na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung tingin ng LGU ay makakatulong ito para sa kanilang mga nasasakupan, ay suportado nila ito, lalo na at apektado ang pang-araw-araw na buhay ng mga consumer habang nawawalan o kapag nawawalan ng kuryente. Pero kumikilos na rin naman aniya ang DOE sa ngayon para mabawasan ang patuloy na paglalagay sa red at yellow alert level ng Visayas grid. Katunayan, binigyan naman noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang buwan ng DOE para ayusin ito.
6: Sa palagay po ng local government, makakatulong po ang pag-declare ng energy emergency or emergency powers nila. Then we can support that activity. Pero depende po yan kung anong assessment po ng LGU.
9: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimulan na. First Lady Lisa Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente. Si DK Sarate sa report.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Ganda nga umaga, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Barangay 72 ng Tondo, Maynila, kung saan na nagpapatuloy itong pamamahagi ng libreng bigas para sa

0: at natuwa yung mga residente kasi mahalaga sa kanila ito dahil bukod doon sa mahal yung bilihin ngayon tulad ng bigas, meron silang 10 kilong bigas na may makakain na sila sigurado sa loob ng 10 araw, eh naramdaman nila yung tulong ng national at saka local government na nakakaabot para sa kanila yung malasakit para sa mga Pilipino.
1: Pero, paulit-ulit na rin yung narinig sa akin. Kasi paulit-ulit na rin bumabalik si President Marcos sa Maynila. Masaya-masaya ko na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
2: Tulong niyo at pagbibigay niyo ng bigas, lalong-lalo na sa kapakanaan mahihirap, ay napakalaking tulong. At kami muling maraming salamat sa pagbibigay. Inihintay namin talaga yan.
0: Narito sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpapatuloy ang pagbili nila ng lokal na bigas mula sa mga lokal na magsasaka para sa pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon mismo kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, direkta nilang binibili mula sa mga partner nilang farmer cooperatives ang bigas na papalo ang halagang 50 pesos kada kilo. Sa ganitong paraan kasi ay mas matutulungan aniya ang mga Pilipinong magsasaka at mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa.
5: Ang bigas po, binili po natin sa mga farmer cooperatives. Local rice po ito, hindi po ito imported rice kasi ginusto po natin tulungan ang mga local farmers. So, ang ginamit po natin ay ang Sagip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre may balot pa yon, so may 50 pesos pa yon. So 50 plus, so 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos.
4: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ikatlong araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw. Si Nifa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nasa Senado ngang muli ang House Prosecution Team sa pangungunan ni Representative Jervin Ruistro at mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng pre-trial conference kung saan nila markahan ang mga ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial. Para ito sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kung saan nila markahan ang mga ebidensya na gagamitin gagamitin nilang exhibits sa impeachment trial. Dumating ang magkabilang kampo na may mali-malit ang mga dokumento na inakyat sa Senado at pinasok sa silid na pagdadarusan ng closed-door pre-trial conference. Sa panayam, sinabi ni Ruistro na maayos na idaos ang pangalawang araw ng pre-trial conference kahapon at wala namang naging pagtatalo sa kaniyang pagkakaalam. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Ruistro na gusto na nila itong tapusin pero alanganin niya dahil sa libo-libo pang mga dokumento ng magkabilang panig, partikular tungkol sa Article 1 o yung kaso laban sa Vice Presidente tungkol sa umano'y pag-abuso at maling paggamit ng confidential funds at para sa Article 2 na tungkol naman sa paratang ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Sinabi ni Ruistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosecution at minumungkahin nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sa panayam din na dito sa Senado, sinabi naman ni Attorney Michael Po na Michael Poa ng defense team ni VP Sara, malabo silang matapos sa pre-trial conference at maaari pa silang abutin ng hanggang Huwebes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na mananatili ang heightened alert status sa Senado hanggang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Alfred Corpus, posibleng dagdagan lang nila ang visibility ng law enforcers, Senate Sergeant at Arms at Allied Forces sa Senado kapag ganap nang nagsimula ang paglilitis. Sa ngayon ay wala naman aniyang natatanggap na banta ang OSAA tungkol sa impeachment trial ni VP Sara.
8: Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies, no, and the forces, after we have talked about it and we saw that the

0: situation is already, you know, pag normalized na din, that's the only, that's the time that we may consider to lower our security level.
1: Si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kabilang dako, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abuti na hanggang Webes ang isinasagawang pre-trial conference. Ang kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, particular para sa Articles 1 and 2. Nilinaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
4: Kaya, syempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaban ng dalawang professional teams mula New Zealand sa tune-up games bago ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Para mapalakas pa ang paghahanda para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, magkakaroon ng pares ng exhibition games ang Gilas Pilipinas laban sa dalawang koponan mula New Zealand National Basketball League. Unang makakatunggali ng Nationals ang Manawatu Jets sa June 28 bago nila harapin ang Franklin Bulls sa June 30. Samantala, isinagawa kagabi ang open practice at fans day sa Phil Oil Center Arena kung saan dumalo ang lahat ng players ng national team maliban kay Kevin Kiambao. Aalis na ngayong araw ang Pinoy Cagers patungong Brisbane, Australia para naman sa apat na araw na training camp doon. Pinaghahandaan ng Gilas ang dalawang road games nito kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang balita dito sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Nakita.
0: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11.42 po ang ating oras, karagdagang balita dito sa Luzon. Cagayan Valley DRRMC inilagay na sa Blue Alert status bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. 100 barangay sa rehiyon babantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang detalye mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inalerto ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng mga local DRRMC at mga member agency nito mula sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Region 2. Isinagawa ang pre-disaster risk assessment meeting nitong Lunes sa pangungunan ni Chairperson at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol upang talakayin at mailahat ang paghahanda ng mga kinaukalang ahensya at maging ng mga LGU. Ayon kay RD Mogol, dapat maging proactive at paghandaan papalapit na bagyo kahit pa man magkakaroon ng curving scenario sa track nito at hindi direktang madadaanan ng kalupaan ng rehiyon. Lumalabas kasing uulanin pa rin ang hilagang bahagi ng rehiyon kabilang na bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at Northeastern Part ng Cagayan at makakaapekto rin ang Southwest Monsoon. Kaugnay nito, kanyang inaatas ang pagsagwa ng pulong kasama mga kinuukulang opisina sa local level, ilocalize mga abiso hanggang sa barangay level, bantayan ng flood at landslide prone areas at magsagwa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Base sa naging paglalahad ng Mines and Geosciences Bureau, aabot sa halo 100 barangay sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan ang inisyal na bilang na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa mula sa pag-uulang idudulot ng bagyo. Tinayak naman ng Department of Interior and Local Government ang kanilang patuloy na pagmonitor ng kahandaan ng mga LGU upang masiguro ang maayos sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo sa nasasakupan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk, may gagawing pag-uulat si Estrella Loque. 221 four-piece beneficiary sa Tabuk City, Kalinga, formal lang nagtapos sa programa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: 221 pamilyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Tabuk City, Kalinga, ang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies na may temang pagkilala sa mga pamilyang tapos bilang miyembro beneficiaryo ng 4Ps. Ayon kay DSWD Field Office Car Regional Program Coordinator Fatima Florendo, higit pa sa pagtatapos ang programa ay pagdiriwang ng pag-transition ng 4P families mula sa regular support patung self-sufficiency. Binati ni Florendo ang 221 graduating 4Ps beneficiaries na may kakayan na ngayong i-produce ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil nakaalpas na list sila sa kahirapan. Pinatunayan naman ito ng ilang 4Ps beneficiaries na nag-testimony at nagkwento na mapositibong pagbabago sa kanilang buhay at kabuhayan katulad na lamang ng pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang mga anak at pagkakaroon na naman ito ng mga trabaho. Kaugnay nito, ipinasakamay ng 4Ps City Operations Office sa Tabuk City Government ang kumpletong records ng 221 4Ps beneficiaries kasabay na abisong patuloy nilang kabayan at tulungan ama ito upang magpatuloy ang matagumpay na nagkampanana. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Bicol Region, tumanggap ng 5 portable Starlink units mula sa DSWD para sa mas pinalakas na disaster communications. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Mas pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nitong tumugon sa mga kalamidad sa Bicol Region matapos ang opisyal na pag-turnover ng 5 portable Starlink units sa DSWD Field Office 5. Pinangunahan ni DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus B. Acuña ang pag-turnover kung saan binigyang din niya ang kahalaga ng pagkakaroon ng maasang internet connectivity sa panahon ng mga emergency at sakuna. na. Ayon kay ASEC Acuña, layunin ng mga portable satellite internet units na mapabuti ang komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response team, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at paghahanda ng ahensya para sa nalalapit na panahon ng mga bagyo. Kaagad namang isinailalim sa actual field testing ang mga bagong kagamitan sa 10 city evacuation centers sa Barangay San Jose Maliliput, Albay, ilang oras matapos ang turnover. Layunin itong matiyak na ganap na gumagana at handa ang mga unit bago ito ilagay sa iba't ibang evacuation centers at iba pang lugar na maaring mangailangan ng mabilis na internet connection sa panahon ng kalamidad. Sa isinagawang testing, sinuri ng mga personnel ang kakayahan ng Starlink units na magbigay ng matatag na internet connection para sa pagpapadala ng mga ulat, koordinasyon sa mga command center at komunikasyon ng mga field responders na nakatalaga sa mga evacuation sites. Ayon pa kay ASEC Acuña, bagamat pangunahing nakalaan ang mga Starlink units para sa disaster response operations at coordination ng mga kawanin ng DSWD, maaari rin itong makatulong sa mga evacuee sa oras ng pangangailangan. Maaari umanong magamit ng ilang residente ang internet connection upang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, habang maaari rin itong makatulong sa mga estudyanteng pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Ang 5 unit na ipinagkaloob sa Bicol Region ay bahagi ng mas malawak na deployment program ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bukod sa Region 5, nakatanggap din ng tig-5 portable Starlink units ang Regions 11 at 12 na nagdala sa kabuuang 15 units na ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng DSWD, umabot sa 6 million pesos ang pondong inilaan para sa pagbili at deployment ng 15 portable Starlink units na inaasahan sa magsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capabilities ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Bicol, DENR naghatid ng mobile services sa San Andres, Catanduanes. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac ay may dala ng balitang yan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nagsigawa ang DENR Catanduanes ng programang DENR Permitting and Other Services on Wheels sa San Andres, Catanduanes upang mailapit sa mamamayan ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya. Pinangunahan ni Attorney Vivian Escoto, OIC PENR Officer, ang aktibidad kasama ang mga kawanin ng DENR Penro at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Andres. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang pagproseso ng permit applications, pagtulong sa land titling at land disposition concerns, registration at verification services, paggabay sa environmental compliance requirements at pagtanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas pangkalikasan. Nagsagawa rin ng ahensya ng information campaign upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kanilang mga programa at serbisyong pangkalikasan. Layunin ng programa na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot kaya, inklusibo at maagap ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala uli.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Siyam na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas. ICPO at DepEd Iloilo nagpulong para palakasin ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Agad na nakipag-ugnayan ng Iloilo City Police Office sa Department of Education, Iloilo City Schools Division upang palakasin ang seguridad at mga safety protocol sa mga paaralan kasunod ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Tinalakay sa pulong ni na ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Romadel Velasco, Chief ng Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office at Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Kabilang dito ang pag-manage at maintenance ng CCTV at iba pang security equipment, kandaan ng mga first responders sa oras ng emerhensya, pagpapatupad ng child protection programs, pagtukoy sa mga high-risk school na nangangailangan ng karagdagang seguridad, police deployment at pagre-repaso sa standard operating procedures ng mga security guard. Napag-usapan din ang pagsasagawa ng mga lecture at information campaign laban sa bullying, karahasan at iba pang usaping may kaugnayan sa school safety. Hinikayat din ng ICPO mga school official na agad na makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline 911 o sa mga hotline ng ICPO sakaling magkaroon ng emergency o makapansin ng anumang kahinahinalang aktibidad. Ayon kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, pulisya, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga institusyong pang-edukasyon at maiwasan ang mga banta sa buhay ng mga mag-aral at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Dako na tayo sa Mindanao, serbisyong pang-agrikultura inihatid ng Office of the Provincial Agriculturist ng Llano del Sur sa malalayong komunidad sa Laluigan. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Mahigit 60 magsasaka sa Sitio Bangko Bangko Barangay Park Area sa Wau, Llano del Sur ang nakinabang sa isinagawang agricultural training o na vegetable production ng pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Layunin ng pagsasalay na palakasin ang kalaman ng mga magsasaka sa makabang pamamaraan ng pagtatalim ng gulay at mapatas ang kanilang production upang higit na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kasabay ng aktibidad, pinagkuluban din ang mga kalahok ng libreng binhi ng gulay, mga kagamit ng pangtanim at mga pamatay peste bilang karagdagang suporta sa kanilang pagsasaka. Ayon sa pamahalang panlalayugan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na may lapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Binhi ng palay ipinamahagi sa lungsod ng Hingoog. Ang detalye ng balita hatid ni Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office din sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingoog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Hinimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno, sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 23, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
10: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Kooperasyon sa pagitan ng Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, Information Sharing Center o RICAAB ISC at ng Philippine Coast Guard ating pag-uusapan kasama si Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyan Chairperson ng RICAAB ISC Governing Council. Admiral Gavan, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Good afternoon.
12: Magandang tanghali, Sir Joshua.
2: Yusek Marge and Yusek Aboy.
9: Natanghali po, Admiral.
6: Okay.
10: Admiral, yes, Admiral, marami pong Pilipino ang maaaring ngayon lamang unang nakakarinig nitong tungkol sa RICAAP. Ano po ba ang RICAAP ISC at ano ang papel nito sa pagpapanatili ng ligtas na karagatan sa Asia?
2: Ang RICAAP ay isa pong grupo ng 21 bansa sa buong mundo. Pinabibilangan ng mga ASEAN states at saka ng pitong bansa galing sa North America, sa Europa at sa Oceania. Ang purpose po nito ay dito po nag-exchange o nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa armed robbery at saka piracy upang masigurado na ligtas ang mga barkong naglalayag na nagdadala ng trade sa buong mundo, lalo na sa Asia.
6: Okay. Sir, bakit po mahalaga ang regional cooperation o pagtutulungan ng mga bansa sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security sa panahon ngayon na mas konektado ang ating mga karagatan?
2: Unang-una, ang piracy at armed robbery ay hindi po kumikilala ng jurisdiction. Wala pong teritoryong pinag-uusapan, kaya't kailangan ng lahat ng bansa ay magsama-sama, mag-share ng information upang agarang marespondihan ng mga ahensya ng gobyerno ng iba't ibang bansa yung piracy or armed robbery sa kanilang mga lugar.
9: Admiral, no, sa paglipas ho ng mga taon, paano ho nagbago yung mga sitwasyon sa maritime security sa Asia? At ano po yung mga pangunahing trend or bantana na pinakamalapit niyong minomonitor sa kasalukuyan po?
2: Unang-una, mula nung nagkaroon po ng RICAAP ISC, bumaba po yung bilang ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Pag ikumpara po natin yung datos ng 2025 and 2026, bumaba po ng 62% mula po sa 29 incidents noong 2025. Ngayon po ay bumaba ng 62%. Ngunit ang trend sa ngayon, habang gumaganda yung responde ng mga bansa, nag-evolve na rin yung piracy sa mundo. Mayroon nang nag-fake ng mga AIS nila, AIS signals nila. May mga dark vessels na tinatawag natin na hindi na natin nakikita yung kanilang AIS. Yung una, dinadaya nila yung signal. Akala natin nandito sa lugar na to, malayo pala. Pangalawa naman, talaga nagpapatay na ng signals nila. Kaya nahirapan tayong i-track. Ngunit lumalakas naman yung kooperasyon ng 21 countries. Kaya bumababa yung bilang ng piracy and armed robbery.
10: Well, Admiral, gaya nga po nung nabanggit nyo, as we improve security, yung piracy nag-i-improve din. Now, with this being said, paano po nakinabang o ano po ang bentahe ng pagkipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard, ng PCG, sa partnership dito sa RICAAP ISC?
2: Unang-una, ang Pilipinas ay almost entirely dependent sa maritime trade. Sa global trade na around $24 trillion, around 970 billion dito ay may direct na impact, 970 billion pesos ay may direct na impact sa Philippine economy. Yan po yung bumubuhay ng ating ekonomiya. Kaya't mahalaga sa Pilipinas na magiging aktibong miyembro ng RICAAP upang mapangalagaan din natin ang ating sariling ekonomiya. In context, no, sa around 106,000 na bumabiyahing barko sa buong mundo, around 51,000 dito ay nandito sa Asia. Sa 51,000, 17,000 dyan ay dito sa Pilipinas. So napakalaki po ng impact sa bawat Pilipino, napakalaki po ng impact ng Pilipinas naman sa ating region.
6: Okay. Admiral, bakit po dapat maging mahalaga sa ordinaryong Pilipino ang usapin ng maritime security at paano po ba ito direktang nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
2: Yes, ang piracy and armed robbery, hindi lang sa mga cargo vessels, pati po yung mga mangingisda natin ay nagiging biktima din. Yung mga ordinaryong mamamayan na araw-araw naglalayag, nagdadala ng kanilang mga pangunahing pangangailangan by sea. 7,641 po ang isla ng Pilipinas at ang nagko-connect po dito ay karagatan. Importante pong mapanatili natin itong ligtas upang ang mga ordinaryong Pilipino ay magiging ligtas din.
9: Nako, Admiral, kami sa CICC at DICT, alam namin na ang information sharing ay isa sa pangunahing lakas ng RICAAP. Bakit po napakahalaga ng mas mabilis at napapanahong information sa pagpigil ng mga insidente sa karagatan po natin?
2: Unang-una, yung responde ay nakabase sa impormasyon. Mas maaga ang impormasyon, mas mabilis yung responde. Pangalawa, yung impormasyon na nakukuha natin sa ating 21 na members ng RECAAP ay nagiging guide natin upang mas makapagplano ng mas maigi pa, mas maganda pang responde. Kaya nabanggit kanina, nag-i-evolve, nagbabago, nag-i-improve yung nature ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Kaya kailangan mayroon tayong datos na magiging basihan upang makapag-improve din ng ating mga responde.
10: Okay. Pakipaliwanag po, Admiral, paano po isinasali ng Philippine Coast Guard yung mga impormasyong natatanggap po mula sa mga regional partners tungo po sa actual na operasyon sa karagatan at sa mga lugar na kanilang binabantayan?
2: Ang 21 member countries, gaya ng Pilipinas, ay mayroon pong mga focal persons, may mga focal offices. Yun po sila ay nagpapadala ng impormasyon sa RECAAP Information Sharing Center. Pinaprocess po yun doon, sinisiguradong wala pong fake news na naipapadala doon. At yun ay binabato sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Coast Guard, upang yun po ay agarang ma-actionan.
6: Okay. Admiral, no, napag-alaman po namin na ang engagement ngayong linggo ay nakatuon sa capacity building. Ano-ano po ang mga praktikal na kasanayan, kaalaman at kakayahan na ibinabahagi sa pamamagitan po ng partnership na ito?
2: Sa capacity building program natin na ginagawa ngayon, dito sa Manila, tayo po yung host, pinag-iigihan po nila, ini-improve po nila yung ating plano para sa 2027 up to 2036 na. Pangalawa, yung proseso po, ini-employ na natin yung teknolohiya upang mas magiging real-time yung pagpadala ng mga impormasyon sa ating center. May mga analytical tool na dinevelop yung RECAAP upang mas mapabilis na maproseso yung mga impormasyon. Yun po yung pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon. Hindi lang po Coast Guard ang umattend, no? Pati po yung mga port operators, pati po yung shipping industry ay represented din po sa capacity building program na ito.
9: Admiral, gaya ng binanggit nyo, no? Nagbuo ng analytical group. So, ano yung mga umuusbong na banta na dapat natin paghandaan sa region natin when it comes to maritime security sa susunod na dekada?
2: Sa ngayon, gaya ng yung Strait of Malaccan, Singapore, yun po yung pinaka-critical na sea lane sa ngayon. Around 40% po ng trade, up to 50% ng Asian trade, dyan po dumadaan. Napansin po natin sa ngayon na yung bumabiyahe going eastward, eastbound, no? Yung galing po sa Europa, papasok po sa Pilipinas, yun po yung paborito ng mga pirata. Kahit na nag-improve na yung actions ng mga bansa, sige pa rin sila. Okay. Ang paghandaan natin sa ngayon ay dahil naghihirap po yung mundo. Okay. Yung petty crimes, no? Yung pagnanakaw ng mga kargamento ay patuloy pa rin magiging attractive habang naghihirap yung mga tao. Yun po yung ating paghandaan. Kaya nga po yung maritime security, yung anti-piracy, hindi lang po ito gawain na dapat sa karagatan lang nakatutok. Pati po yung governance along the coastal areas ay dapat din pong pagtuunan. Ngunit ang pangunahing responsibilidad ng RECAAP ay yung sa sea lane po. Ang ating isa pang dapat pagtuunan ng pansin at paghandaan, dapat yung mga nag-ooperate mismo ng mga barko, dapat buo yung loob nila na mag-report sa mga authorities. Dahil may mga sitwasyon na sila mismo ayaw mag-report dahil takot silang habulin ng mga pirata lalo.
10: Okay. Admiral, ano po ang inyong pananaw para sa isang mas ligtas at mas secure na maritime region at paano po makakatulong ang mas matibay na kooperasyon ng mga bansa upang makamit ang layunin ito? At pahabol ko lang po, ano po ang maaaring asahan din ng publiko ngayong kayo po ang chair ng RECAAP ISC mula sa PCG?
2: Okay. Nabanggit ko na rin po dati, kung gusto po natin na magiging ligtas yung ating mga sea lane, kailangan natin ng tatlo or apat na R. Okay? Dapat mayroong batas na sinusunod. Okay? At pangalawa, dapat mayroon tayong karampatang mga or sapat na mga resources, no? Mayroon tayong mga barko, mayroon tayong surveillance equipment. At pangatlo, dapat mayroon tayong magandang ugnayan sa lahat ng stakeholders, sa shipping operators, port authorities, at mga government agencies and institutions. At may pang-apat na R, resolve. Dapat mayroon tayong matibay na desisyon, mayroon tayong abuo na loob na gawin ang ating respective na role upang masugpo ang piracy and armed robbery against you. Dapat magsama-sama yung apat na R na yon. Okay. Hindi po yun, Ronnie. Okay.
6: Mensahe nyo na lang po, Admiral, sa ating mga kababayan.
2: Okay. Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa, sa lahat ng stakeholders ng maritime trade upang masigurado po natin na ang ating mga sea lane ay ligtas sa pirata at saka mga nakawan or armed robbery against ships, upang ang ating maritime trade ay patuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog, upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat din po sa inyong oras, Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyang chairperson ho ng RICAAP ng Governing Council.
10: Bayan, wag kayong bibitiw. Maraming po.
5: Masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
11: Is it a yes or a no?
12: Are you anti or pro?
11: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
12: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
11: Pag-usapan natin yan sa
12: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
11: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
13: GadWatch, Safe Spaces Act, Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
14: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
13: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
14: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forums.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa patuloy na assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at ang pagbaba ng food and security rates sa bansa, ating tatalakayin kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Secretary, sir.
1: Sec, good afternoon.
0: Sec, good afternoon.
2: Secretary, can you hear us?
0: Okay.
2: All right. So, sinusubukan pa natin kunin yung linya. Nagkakaroon tayo ng konting technical problem kay Sec Rex Gatchalian.
1: Pero parang iniingi na lang natin yung update kasi nakita natin at saka nabalitaan natin yung unang salvo, yung unang bukso ng pagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. No? Mabilis naman ang action ng DSWD. So, we'll just try to find out kung asa na sila ngayon, ano na yung extent no, na ipamigay nila. At ano-ano po siguro yung mga kulang na kailangan nating tugunan pagdating sa mga kinakailangan ng mga kababayan natin.
2: Pinakautos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. is magpatuloy yung tulong hanggang sa makabangon.
0: Correct.
2: Completely yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Marge Gutierrez mula sa Department of Justice. Yusek Marge, mahigit 50 bagong talaga at promote na DOJ prosecutors ang nanumpa kay Pangulong Marcos Jr. Can you share details about this?
0: Tama ka dyan, Joshua. Walang iba kundi mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa sa panunumpa sa tungkulin ng 56 sa mga bagong talaga at promoted na prosecutors ng Department of Justice National Prosecution Service. Ito ay ginanap sa Presidential Hall ng Malacañang Palace noong isang linggo. Personal na dumalo si Justice Secretary Frederick A. Vida kasama ang iba pang opisyal ng DOJ sa ginawang simple ngunit makabuluhang oath-taking ceremony. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng DOJ mula 2022 kabilang ang pagbuo ng mga bagong regional, city, provincial prosecution offices sa buong bansa na nagresulta sa paglawak ng mga plantilla positions sa DOJ National Prosecution Service. Pagtaas sa 90.84% ng prosecution success rate mula sa 89.94% at marami pang iba. Pinuri rin ng Pangulo ang mga pagbabagong ipinatupad ng DOJ sa criminal justice system gaya ng pagkasa sa 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Sa bisa ng Department Circular No. 15 kung saan itinaas ang pamantayan ng ebidensya sa pagsampa ng mga kaso sa korte mula probable cause tungo sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Matapos ang oath-taking ceremony, nagkaroon din ng maiksing Thanksgiving program kasama ang Pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Ako, Yusek, no, umarangkada na naman, Yusek March, ang pinakabagong edisyon ng DOJ Manual for Prosecutors. Ano yung mga nilalaman nito?
0: Tama ka dyan, Yusek Abo, at kailangan nating aralin yep. Dalawa to. So bilang bahagi ng pangakong Real Justice for All ni Justice Secretary Frederick A. Vida, formal nang inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service ang ikatlo at pinakabagong edisyon ng Manual for Prosecutors. Magsisilbi itong gabay para sa mga prosecutors na mapalawak at mapaghusay ang kanilang mandato na itaguyod ang katarungan para sa bawat Pilipino. Pinungunahan mismo ni Justice Secretary Vida ang paglunsad ng Manual for Prosecutors sa Makati City kamakailan na. Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa mga city, provincial at regional prosecution offices ng DOJ sa buong bansa. Nakaayon ang bagong bersyon ng Manual for Prosecutors sa mga napapanahong direktiba at pamantayan ng DOJ sa pag-usig ng mga kaso gaya ng DOJ Circular No. 15 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtaas sa pamantayan ng ebidensya mula probable cause tungo sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction at iba pang makabagong prosecution guidelines. Unang inilabas ang Manual for Prosecutors noong 2008 na sinundan ng ikalawang edisyon noong 2017 bago ang ikatlong bersyon ngayong 2026.
2: Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
0: You're welcome.
2: Salamat, Yusek.
1: Thank you.
2: Sa puntong ito, balikan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pag-usapan ang patuloy na assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at ang pagbaba ng food insecurity sa bansa. Nandiyan na ba sa ating secretary?
1: Rex, good afternoon po.
2: Secretary Rex, Can you hear us?
1: Sec Rex, good afternoon. Nahirapan na siguro tayong makakuha ng magandang linya kay Sec Rex. Eh, nakakahinayang. Madali pa naman tawagan si Sec Rex.
2: Tsaka maganda itong pag-uusapan natin dahil lalo na yung pagbaba ng food insecurity rate sa ating bansa na mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng mga walang gutong kitchen.
1: Yep.
0: Actually, excited ako sa updates ngayon kasi diba yun yung mga unang mga gustong i-address talaga ni Pangulong BBM. So, nung pagpasok niya, diba? Kasi talagang pinalawak niya yung issue ng food insecurity.
1: Well, sabi ko nga, parang kanina, parang nakita na natin unang bukso. We were just waiting na ano pa yung mga kailangan nila. So, maybe other departments kasi. Ang approach naman ho ng Administrasyong Marcos ngayon is a whole of government approach when it comes to pagtulong sa mga kababayan natin. Yeah. Nakikita natin ngayon, mas maganda yung coordination ng every government agency with each other. Mabilis ngayon.
0: At mabilis. So, very efficient. Lahat nagko-coordinate agad. Saka siguro, makakuha rin tayo ng updates kasi diba nagkaroon ulit nung lindol sa Sarangani noong weekend. Yep. So, maybe yun nga, para malaman natin ano pa yung mga kailangan nating idagdag doon.
2: Yes, at para sa kalaman natin mga kabayan, hindi po basta ayuda yung ipinapaabot na tulong ng ating pamahalaan, ng ating kagawaran, maging psychosocial support, lalo na doon sa mga bata, mga matatanda na na-trauma dahil sa sakuna na ito. Eh, so, tinutugunan yung lahat ng kanilang pangangailangan.
1: At sa bahagi naman ng DICT, yung restoration of communications na mahalaga, yung sa binabanggit ni Yusek Marge kanina, na kailangan yung nakakapag-coordinate tayo at para sa mas mabilis na aksyon ng ating pamahalaan.
2: Lalo na sa mga eskwelahan, kasi kailangan yung telekomunikasyon, lalo na yung...
1: Pasukan pa naman ngayon, di ba?
0: It's very important.
2: So mahalaga na maibalik lahat ng pangangailangan at makabangon ng tuluyan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao.
0: Actually, nakita niyo ba yung mga reels ng mga bata na nagka-flag racing ceremony tapos biglang lumindol? So sabi namin talaga yung napanood ko, buti na lang na may flag racing ceremony tayo kasi nakatulong.
2: Kung hindi,
0: kung wala niyo, nasa loob sila ng mga gusali, di ba?
2: So mangyari yung lindol. Samantala sa puntong ito, balikan na natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po. Nairinig niyo po kami.
3: Magandang tanghali sa inyo at sa inyong mga nakikinig. Good afternoon. Thank you for having me.
2: Sec, sinimula na po ang rollout ng emergency cash transfer para sa mga pamilya na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong distribusyon, at ilan po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? At paano po tinukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo na makakatanggap ng tulong?
3: Well, coincidentally, nandito ako sa Occidental area. Ang nangyayari ngayon, dahil nga ang utos ng ating Pangulo, hindi tayo titigil sa food packs lang, pero dapat meron rin tayo ng cash assistance. So, as we speak right now, tatlong simultaneous nangyari sa Davao Occidental, sa
2: Secretary, medyo napuputol po kayo. Alright.
1: Mahirap. So, siguro on the road si Secretary.
2: Yes.
1: Pero nakikita natin, the reason bakit mahirapan yung signal, because talagang hindi, walang panahon sinasayang. Kailangan na andun siya at nag-distribute ng mga relief goods natin. At siguro, more than the relief good distribution, yung andun tayo para alamin ano pa yung mga pangailangan nila. We feel ano yung mga needs pa ng mga kababayan natin.
0: At personal yung Secretary nandun mismo para alamin.
2: Yes. Diba? Iba yung presensya pag nandun yung mismong kalihim, yung mga opisyal ng pamahalaan para tumulong. Lalo na kasi may mga ilang lugar sa dito sa mga tinamaan ng lindol na nahihirapang abutin ng tulong dahil nasira yung mga access roads.
0: Correct.
2: So maganda na nakikita ng ating mga kababayan na patuloy, na walang humpay yung ating kagawaran na nagpapaabot ng tulong dyan sa Mindanao.
1: Tsaka sabi ni Sec Rex, tatlo simultaneous events na ang ginagawa nga.
2: Yes.
1: So,
0: narinig ko yung Davao Occidental.
1: Ang hirap na trabaho ni Sec Rex.
0: Kailangan mag-teleport.
1: Igutin lahat yung mga
0: Wala pa bang teleport na
1: Wala pa na-invent. Wala pa ganun function.
0: Baka ang DICT, may alam kayo.
1: Wala pa.
0: Madali mag-teleport sa mga lugar.
1: DICT. DOST. Baka si
0: Sec Rex.
2: Tsaka maganda dito yung tulong-tulong na iba't ibang ahensya kagaya ng DOH, patuloy din na umaagapay sa ating mga kababayan para matiyak na malusog pa rin yung ating mga kababayan, lalo na sa mga evacuation centers, kasi hindi maiwasan pagkasiksikan na yung mga nasa mga lumika sa pamilya, prone sila sa mga sakit.
1: And I'm sure na kung halimbawa may oras lang at saka may

0: iwan sa Mindanao. Wala may iwan sa pagbangon lahat. Ultimo sa pinaka maliit na barangay dapat ay matulungan na makabangon.
1: You know, despite the criticisms, lahat ng mga pambabatikos,
0: yes,
1: ang presidente natin, presidente ng bawat Pilipino, presidente ng buong Pilipinas siya. So talaga nakikita natin sa Mindanao, sinasabi nila na hindi popular ang atang tayo dyan. At yung mismo ang presidente, hindi niya alintana itong mga kritisismo ito.
2: Trabaho lang.
0: Lahat kasama, walang iiwanan.
2: Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin naman natin ang ilan sa mga updates ng CICC mula naman kay Yusek Aboy. Yusek Aboy, paano ba nakikipagtulungan ang CICC para sa pagpapalakas ng safety features sa social media platforms, lalo na sa mga kabataang katulad ko?
1: So alam nyo, sa mga kabataang katulad nga ho ni Yusek Marche, no? Ninunsad natin ang pakikipagtulungan at yung mga agreements natin with the social media platforms themselves. Recently po, nagkaroon ng workshop. Hindi lang ho ang CICC, ando na ang NBI, ando na ang PNP, ando na ang PCO, ando na ho yung ibang mga private sector advocacy partners natin para alamin, aralin yung mga community guidelines ng mga social media platforms na to. At ito ang gawing batayan pag halimbawa may nakikita tayong mga online harms in their inside their platforms para mas mapabilis hindi lang yung pag-takedown ng mga post mismo pero bantayan yung mga account holders na to kasi minsan nakikita natin paulit-ulit na sila. So I think this is gaya ng mga binabanggit natin kanina, this is a product ng nakikita nating whole of nation, whole of society approach natin sa pagtugon sa mga online harms na to.
0: Okay, ito Yusek, napapanahon pag-usapan nito dahil kaugnay nga ng insidente sa Tacloban, may mga kumakalat na post ng isa sa minor de edad na involved sa insidente. Kapag mga ganito pong post na hindi akma para sa minor, may monitoring ba ang social media platform mo ang pamahalaan?
1: Dapat to. Ito, nagawa na natin to before, no, sa roadblocks. Tapos nakatanggap tayo ng matinding kritisismo na masyado tayo mahigpit. Pero we saw the painting on the wall, we saw all the signs na ito dito papunta yung sexual predation, yung grooming. Kasi nga, naglalaro yung mga bata ng mga larong hindi akma sa edad nila na hindi pa nila naintindihan. Violence, yung mga sexual contents na yan. So, nakita na ho natin to. Tapos itong latest incident na to, nakita natin na yung batang to, after mabully, ang naglabas siya ng frustration, nag-vent out siya ng frustration doon sa isang game called Gore Box.
2: Gore Box.
1: Parang Roblox na Gore Box. Na mas violent, mas unfiltered yung content. Okay. In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. Okay. At yung tinatanong ko rin kay Yusek March kanina about maraming aspects nitong kaso to. Pero the first intervention na pwede hong gawin ng CICC is to prevent such things from happening. At mga na-addict pa rin sa larong to or nag-re-realize sa larong to, mapigilan na, baka may sumunod, may gumaya pa eh.
2: Okay.
0: So, Yusek, linawin natin, sa paunang impormasyon na meron po kayo, nauna po ba yung posting, may kumalat po kasing picture itong dalawang suspect na meron silang hawak na baril prior to the shooting.
1: Tama
0: po.
1: Nakita na natin dyan sa mga post na yan. Again, I go back to that point na parang ang hirap naman na parang pag may picture na ganyan, we red flag it.
0: Wala. Yes.
1: Diba? Yeah. Parang it's a question of ito yung data privacy natin,
2: correct,
1: personal privacy natin, and yung security ho natin. Hindi ho pwede kada mag-post ng ganyan, papupuntahin na natin yung law enforcement agencies natin, tapos di ba sisitay na kagad. Although we have the means to detect sana yung mga ganyan, and again, kahit sa mga first world countries natin, it's still an issue when it comes to different rights colliding, clashing with each other.
0: Yung tanong po kasi ng iba mga netizen, dahil halimbawa po, particularly sa Meta, pag nag-post ka ng video na merong original song or background music, in a snap, in an instant, naka-copyright. So, naka-flag down. Do you think, from CICC's point of view, would it be possible na pagka ganito may mga minor de edad na nagpo-post ng pictures, may ma-flag din? Because as we check sa Meta, parang it takes minutes or hours bago ma-flag itong mga pictures.
1: So, halimbawa, nagkatotoo yan, Joshua, ito yung scenario, magkatotoo yan. Ibabagsak sa atin ng Meta, ito yung mga na-flag namin. We would be responding to a million flag raised contents a day. Kasi kung halimbawa, ang content filter mo, pag nagpakita ng baril, kung nagpakita ng mga underage, hindi mo pa nga alam anong base mo para masabing underage mga. So, we'll be responding. We're spread too thin. Sabi ko nga, hindi natin inaalis na kailangan may intervention ng pamahalaan.
2: Okay.
1: meron ho, may we can improve, 'yan sabi nila dapat may ano yung nakita na natin. Pero nakikita

0: natin yung maingat yung confidential and intelligence funds. Kasi issue eh. So, di ba? So, yun yung mga binabantayan din natin na kailangan siguro, again, applying the whole of society approach, kailangan kausapin din natin yung mga magulang na bantayan yung mga anak nila. And we're thinking sa siya, open up din yung Hot 326 para sa mga ganitong mga subok ng mga magulang na tingin nila nagiging napapahamak yung kanilang anak. O yung ano, kasama ho ang DOJ at saka yung DSWD, kasama sina Secrex, at saka lalo na yung agency nila na Child Welfare Center ni Yusek Jello Tapales para may intervention agad tayo ng counseling.
1: Okay.
2: Kasi may mga nagsasabi, Yusek, na kung sakasakali man daw na hindi na-post yung na-flag agad at hindi na-post, at least kahit papano, subconsciously, yung mga bata, makikita nila, ay, hindi pala accepted itong gagawin natin. Na since doon umiikot yung mundo ng mga bata ngayon sa social media, kung sakali na-flag the Meta, yung post nila ngayon, at least, di ba, magkakaroon sila ng hesitance na ituloy kung ano man yung gagawin.
0: And I would agree. The problem is, sabi ko nga, ang social media platforms and other messaging platforms, wala sa jurisdiction ho na Pilipinas. So, yung makikipagtulungan natin dito sa mga kaibigan natin sa mga social is based on a relationship, based on nakikiusap at pinagbibigyan, di ba? Pero any coercive measure that we want them to take, wala tayong coercive measure talaga eh.
2: Okay. Magandang dato at maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Undersecretary Aboy Paraiso, mula po yan sa CICC. Salamat po sa inyo. Maya manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Philippine Non-Woven Textile Innovations sa bansa ating tatalakayin kasama si DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liaño. Junior, Dr. Liaño, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po.
2: Hi, sir.
0: Doctor, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po itong non-woven textile, which is new to me rin talaga, at paano ito naiiba sa mga karaniwang tela na hinahabi?
1: Well, yun po yung number one natin na consideration yan. Kasi pag non-woven, hindi po talaga yan hinahabi. Kaya nga siya non-woven. And it's very different from the one na knitted. Kasi yung knitted naman, ito yung ating mga t-shirts. So yung non-wovens po, hindi dumadaan sa sinulid. Diretso po yan mula hibla, nagiging tela po yan agad. That's why it's called non-woven. And it's actually more than half of our textile consumption globally is non-woven textile. So kasama po dyan yung headliners, tarpets, filters, face masks, diapers. So napakalaki po nung family ng non-woven textile.
3: Well, maganda po ito, no? Pero parang po mas maintindihan ng ating mga kababayan na for sure maganda yung teknolohiya na ginagamit dito. Paano po ginagawa itong non-woven materials? Ano po yung teknolohiya na ginagamit ng DOST-PTRI particularly sa paggawa po nito?
1: Well, ang number one po dyan, unang-una ating approach is fiber-based. So, yung ating mga hibla galing sa saging, sa abaka, sa pinya, pwede na po yan maging tela agad na hindi kailangan dumaan sa pagiging sinulid. So, ang ginagawa po dyan, kung alam niyo yung idea ng dreadlocks, parang ini-entangle mo lang sila. So, technically, you entangle the fibers and then they form a continuous sheet. But ang paper making po is technically also similar to non-wovens. Kaya yung hawak niyo Yusek is actually a non-woven textile, that's not paper. So
2: okay.
1: Ang definition niya is actually mas marami yung hibla kesa yung kaniyang binder. So that technically it falls under non-woven textile. Yung ating mga wipes, those are actually non-woven materials. So they are textiles, they are not paper. So ito po yung difference, and the technology basically is nasa makina po yan and how you assemble them. Yung paggawa ng filters natin na face mask, ganun din po yun. Dumadaan din po yan sa mula sa isang material, polymeric material becomes your filter, makes face mask.
2: Okay. Pero sir, ano po yung mga iba't ibang uri ng non-wovens? Like ito, may mga hawak po kami, no? Paano po ba natutukoy kung alin ang angkop para sa isang particular na material o produkto?
3: Yeah, ito medyo parang mabilis mapunit to.
1: Yes, opo. That's a wet-laid non-woven, ika nga. Okay. So ito po is malapit siya sa paper na consistency.
2: Paper ito.
1: Ginagamit po yan usually also for filters, maybe for packaging.
2: Okay.
1: May aesthetic applications. Yan, okay. Yan is actually can
3: sarap siya.
1: Can mistake for an invisibility cloak, but yan po yung needle punch fabric. Pwede po yan i-finish, it can become alternative leather as well. So,
3: okay.
1: Marami pa po yan pwede panggamitan. And then yung ating mga polymeric base, yung mga polypropylene base materials, they can actually be used for face mask and filters.
2: Ayan po. And it's warm, ha?
3: Sobrang!
2: Pwedeng pang Mama Mary.
1: Yung mga squad po natin, blankets natin usually in the airlines are also non-woven materials, if you could see them. So, very wide po yung application niya for industrial and technical applications.
2: Mahirap lang siguro labhan.
1: Iba po yung care niya pag nilalabhan. Hindi naman po yan necessarily daily ang washing niyan. But technically, it gives you an idea na liban sa padaanin mo sa sinulid, marami pa pong tela ang pwede natin magawa with our natural materials na pwede pong gamitin ng ating industriya.
0: Kwentuhan tayo ng kwento. Pero sa ano po karaniwan nakikita at nagagamit ang mga non-woven na mga materials sa ating pang-araw-araw na buhay?
1: Yung face mask, filters. Okay. Non-woven po yan. Yung carpets
2: kaya
1: natin.
2: Kaya pala.
1: Yan, yung mga... Yes, yung ating mga bags sa yep. mga supermarkets. Yun po. Yung ating diapers.
0: Yeah.
1: Especially yung mga super absorbent materials. Yung headliners ng kotse ninyo. All of these are non-woven materials. Plus sa loob ng sinehan, yung mga soundproof barriers, okay. These are also non-woven materials.
3: And this is 100% biodegradable?
1: Not necessarily. Ang maganda po is may mga biodegradable options and then you have the non-biodegradable options. Particularly when it goes to civil works and application. Alam niyo po ba yung ating airports? Mm-hmm. Ay karamihan po ng bago yan masemento, tela po ang nandoon. And these are non-woven fabrics.
3: Okay.
1: They are made of high density polymeric materials.
0: Bakit ano nilalagay? Eh, sa runway or the
1: sa runway po, sa runway.
0: Okay. So para siyang pang compact na tsaka
1: structural application. Yeah. And also for us architectural kasi may mga curvilinear structures minsan.
0: Gotcha.
1: They also want it to be, you know, to be more flexible.
3: Mas madaling i-mold.
1: Madaling i-mold din.
2: So very versatile for everyday life.
0: Okay.
3: No? Sa ngayon po, ano po ang ilan sa mga pinakabagong innovation? Or research developments ng DOST-PTRI pagdating po dito sa mga non-woven technologies?
1: Dalawa po yung aming pinupush aggressively, yung agricultural textiles. Alam niyo po ba yung mulching na ginagamit for the strawberries, kunwari sa La Trinidad, or maybe the canopies of our greenhouses. And then, those are agricultural textile materials. Even yung slope protection sa ating mga bundok, they are also
3: for the landslide prone areas.
2: Those
1: are agricultural in nature. And then bordering on the civil works, ito po yung ginagamit naman natin for structural application. So very two very huge income industry applications po ang ating tinutubok. Because these ones are already moving away from the apparels and wearables.
3: Yeah.
1: But which, by the way, actually pwede pa rin pong gamitin yan kasi ginagamit po yan sa sapatos. Yung insole can actually be made of that fabric po na nasa harapan ninyo ngayon. And it can actually be biodegradable, actually, as you mentioned earlier. So agricultural, and then you have your civil works, and then we're still with the wearables kasi ito po yung ating poster boy. Eh.
3: Yeah.
1: Pag nilabas natin for wearables, medyo nakaka-relate tayo agad.
3: Yes.
2: Okay, sir, sa tingin niyo, no, aside from those that you mentioned po, no, ano pa po yung mga industriya sa Pilipinas na may pinakamalaking potential na makinabang po sa non-wovens?
1: Ang unang-una po natin tinitingnan yung furnishing sa loob. Home furnishings, home style. Kasi marami po yung pwedeng paggamitan na, at doon po tayo mataas kasi yung ating design component, yung ating mga furniture manufacturers, upholsteries, light fixtures and all. These are markets where our Filipino creatives are really, really excelling at. So, madali po, maganda po na bigyan natin sila ng pagkakataong gumamit ng material na gawa po natin dito locally.
3: Okay. Kumusta po ang lifespan compared to sa mga traditional textile?
1: Yung ating biodegradables, of course, you expect them to really degrade through time, maybe 10, 15 years. Yung mga non-biodegradable, of course, you want them to stay there. Ayaw mo naman yung bridge mo ay biodegradable, yung kanyang backing, di po ba? So, they technically stay with the structure as well. So, we tune and tailor them and engineer them depending po kung anong application ang pwede po nating paglagyan sa kanila.
0: Doktor, kamakailan naman po ipinakilala ng DOST PTRI ang Onward bilang bagong identity para sa mga non-woven technologies? Bakit po nito napiling i-brand bilang Onward, at ano po ang kinakatawan at ibig sabihin po nito?
1: Well, Onward po technically is moving forward.
0: Yep.
1: Kasi tapos na tayo sa wovens. Eh. I mean, the one I'm wearing, parang yung cultural card na to, nagamit na natin
2: beautiful
1: to really launch our local textiles. So we now want to use naman the sustainability and technical cards. Ika nga.
0: Yep.
1: And non-wovens really fit doon po sa molde na yan. That's why Onwards, like moving forward.
0: Yeah.
1: So, we branded all our non-woven applications as Onward, technically taking it on to the next stage, ika nga, where we have to talk about more value, more scale, and more applications compared to our usual wovens and apparels.
3: Okay. Follow-up lang po. Ano naman po itong Natural Fiber Processing Center non-wovens building?
1: Well, ito po naka-lodge yung ating mga technologies wherein apat po na linya ng mga makina ay available na po doon. It will be launched towards the middle of the second half of the year. It enables our industry partners to actually take a look and have a feel of the technology para po hindi masyadong mataas yung risk sa kanila. So they can come over, they can operate it, they can see how a material transforms that fabric, and it's within the DOST compound in Taguig. So it's one whole building devoted solely for that technology, just to show them na yung versatility ng materials nito, especially for smaller scale production at the onset.
0: Pero ano, you're talking about one building. Mag-e-expand ho ba? Yun yung plan ng DOST na... Kasi right now, it's a government
1: structure
0: and operated plan.
1: Opo.
0: Are we planning to invite investors in or technologies in para dito sa particular technology na to?
1: Well, technically po maliit siya compared pag kailangan siya for industrial applications. So the idea really is technology incubation. They incubate within the facility and then they can technically take it on. They can locate in maybe some of our PESAs or maybe export processing zones.
0: Yeah.
1: So yun po yung model na ginagawa ng DOST when it develops one new technology. So they can do it there. They take a feel, ika nga, get their numbers, and then when they're okay to scale up, then they can move out. We're also looking at the possibility of regionalizing it kasi po marami tayong fibers sa Mindanao.
0: Mm.
1: Marami tayong fibers sa Bisaya. So ilapit natin yung ganitong klase ng servisyo ng gobyerno sa ating po mga kababayan para hindi naman lumabas sa kanila na hibla lang or minsan palapa ng saging yung kanilang inilalabas sa kanilang community. You want them to actually to move the materials with higher value from the community level.
2: So, saka I think it's better also to regionalize kasi nga at least marami tayong matutulungan, and also I've been reading na it's almost a dying culture. Mm-hmm. Kasi a lot of these weavers, yung mga anak nila, ayaw na rin talaga magpatuloy eh. So at least now they'll have their alternatives and then, or mas strengthen natin itong culture na to, no? And with that, sir, ano po ba usually yung mga hamon at oportunidad sa pagbuo po ng isang mas matatag na non-woven industry po sa Pilipinas?
1: Well, marami po yan and hindi po technical lang yung consideration. There are a lot of policy and investment issues yan, economic karamihan. But I think this is where we bridge that part. Kailangan mo lang i-demonstrate it. Yeah. That's why our technologies has to be really bridged with the market para very seamless po yung transition niya from a lab scale approach to actually getting it on into the market. So we partner with the right partners, institutions. By the way, we're partnering with Sarao. Because they are trying to move, the jeepney.
3: Oh, okay.
1: Yeah, kasi para makita po natin how it also complements our local brands, diba? Our local our industries. Para makita natin na sama-sama tayo, hindi tayo kanya-kanya yung galaw. And I think this is one formula by which we would want us to move forward with this development.
3: Okay. Yes. Pero sir, yung gawin natin, hindi po ito para mag-take over dun sa traditional na hinahabing textile dahil parte na ng kultura natin.
1: Oh, hindi po. Yung kaya nga po siya non-woven because hindi siya woven. Technically, it's getting into the more technical, more industrial application of textiles. Okay. The wovens will still be as beautiful as we would want it to be. So, doon pa rin po yun. But basically, tapos na natin yun eh, yung part na yan. That's why we are also launching the fourth yarn production in Ilocos next week. Kasi gusto natin talaga regionalize yung ecosystems natin pagdating sa woven and wearables. But I think it's high time, as I said, onward. Yeah. But Marcia naman tayo, doon naman sa medyo high volume, high scale naman tayo pumunta, which is actually very industrial in nature. So it balances the community-based engagement and of course our industrial textile recovery program.
0: Nako Doc, pag naghahanap kayo, may fashion show kayo, may runway kayo na i-display itong non-woven, may kilala akong pwedeng mag-model dyan. Pero we're really, really excited about yung onward na event na to. We'd like to know the details, so ano-ano, saan gaganapin ito, at ano po ay asa na ating mga kababayan pagdating sa event na to?
1: Well, it will be held at in one of the malls in Quezon City. It's the fourth floor po yan sa SM North at sa Atrium Annex. It will be July 1 and 1 and 2 pala. And what you can see, yung diversity po ng applications na nakikita nyo sa tela sa harapan nyo. May sapatos, may pwedeng gamitin for agriculture, may pwedeng gamitin for hospitals, may pwedeng gamitin for mobility, etc. So we want to show at ipapakita doon po yung mga brands na nakapartner po natin na gumamit na nitong ating mga tela, and we would want them to actually be the one to talk about that experience. So we hope you could join us. That will be in the afternoon of July 1. At the SM Annex.
3: Okay, how about the MSMEs po? Bukas din po ba ito para sa kanila, para sakasakali man na interesado sila na pasukin itong industriyang ito at magnegosyo?
1: Yes, opo. MSMEs definitely. Yung production yan might not be MSME-based kasi medyo high scale po yan. Pero yung kanyang yung output na tela ay pwede pong gamitin yan as like furnishings, embellishments, even coasters. Alam mo, yung napakadami eh. So we would want our creative industry to take a look of these new textile materials and maybe just push it onward, ika nga. Yeah. And hopefully we could create a new industry again with the diversity of materials that we could offer.
0: Ma'am, pinakaganda talaga, insulator to yan.
1: Yeah, insulator. Exactly, insulator.
2: Pero sir, do we have an idea po, magkano po, more or less, itong industry? I mean, if kunyari may gusto mag-invest, more or less, how expensive is this
1: Like the machine. For yung, meron po tayong linya ng makina na ginagamit for face mask.
0: Yeah.
1: Would you believe they invested during the pandemic? And I think the investment, kasi sa PTR ay po maliit po yung makina. We invested just barely about 40M.
2: Correct.
1: Pero pag nag-large scale yan, you're looking at in the orders of 100 million to put up that machine. But you know, very powerful yun because it technically caters to a market na industrial din yung scale niya. So really, it's in that order. So nakikita na po natin, we are not talking about small volumes anymore.
2: Correct.
1: We're talking about really big scaled up industries, which I think we need in the Philippines to be able to move up the manufacturing ladder.
3: Alright.
2: And we have the capability naman. Yes.
1: Kayang-kaya.
2: Kayang-kaya natin.
1: Ang puhunan natin dyan are natural fibers. So we are really glad because it goes again back to our farmers, yung ating mga kasama sa komunidad.
3: We have the resources and we have now the technology.
1: Yeah, the technology.
2: Yes. And we have the leadership of, Director Julius, no? Okay. To make sure now we move forward
1: on
2: this onward on this technology.
3: Yep. DOST PTRI. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, katulad at consistent po sa panawagan ng ating Pangulo tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla ng telang Pinoy, ito na naman po ang Onward, bagong development natin sa tela at bagong kwento tungkol sa telang Pinoy. Sana po bigyan natin ng pagkakataon at ang kailangan po ito ng espasyo at puwang sa ating malikhaing usapan at usapin tungkol sa telang Pinoy. Maraming salamat po.
2: Salamat po. So, West Research Director Lianio Jr. Thank you, sir.
3: Sa ibang balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DPWH Secretary Vince Dizon ang flood control structure sa kahabaan ng Malanga River sa Cebu. Ang isinasagawang repairs at konstruksyon ng gabions ay nawasak ng Bagyong Tino noong November 2025. Makakatulong ito para mapabagal ang daloy ng tubig para maiwasan na maulit ang mapinsalang flash floods. Sa katunayan ng papapatayo ng dams sa upstream portions ng major rivers sa Cebu City ay isinama ng DPWH sa 2027 budget. Ito'y para magsilbing imbakan ng tubig at maibsan ang matinding pagbaha sa mga syudad. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
0: Patuloy na
4: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
5: Bahay, kubo, kahit munti.
6: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
5: Ang halaman doon ay sari-sari.
6: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Oo. Mr. President, papunta ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
16: I'm aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
17: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 5 minuto na po ang nakalipas sa 1:00 ng hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan. Yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw po ng Martes, ika-23 ng Hunyo 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapong ito.
18: Ako po si Ensign John Leroy Hodges.
17: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonya ng Coast Guard Public Affairs Service. Samahan po ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang mapag-usapan ang mga latest reports, mga accomplishments, and latest updates mula po sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas. Kung matatandaan po ng ating mga kababayan, nung nakaraang 2 linggo, napag-usapan po natin yung dalawang una sa tatlong functional commands ng Philippine Coast Guard. Napag-usapan po natin ang Maritime Safety Services Command o MSSC at ang Maritime Security Law Enforcement Command o MARSLEC ng Philippine Coast Guard.
18: Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tagapangalaga sa ating kalikasan o maritime environment, ang Coast Guard Marine Environmental Protection Command.
17: Nitong hapon po, mga kababayan, ay makakasama natin ang isa sa senior officer, flag rank officer po ng MEPCOM or Marine Environmental Protection Command ng Philippine Coast Guard upang mapag-usapan ang katungkulan naman ng MEPCOM sa Philippine Coast Guard at sa buong bansang Pilipinas. Pero bago pa man tayo dumako sa ating live interview this afternoon, mga kababayan, puntahan muna natin yung mga latest updates mula sa ating mga Coast Guard districts at sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service tungkol sa mga latest developments sa mga reports nagmula sa mga districts sa area at sa nilahukan po ng Philippine Coast Guard sa international scene. Pero unahin po muna natin yung report mula dyan sa Coast Guard District Northeastern Luzon dahil po inaabangan kung ano po ang posibleng maging epekto nitong pagpasok ng Bagyong Francisco. So alamin natin ang latest preparation po ng ating mga Coast Guard team or Coast Guard personnel mula dyan sa Coast Guard District Northeastern Luzon. Kasama po natin sa kabilang linya ang Assistant PIO ng nasabing district, si Ensign Dionisio Mahilom Jr. Ensign Mahilom, kamusta kayo dyan?
19: Ma'am, magandang hapon po at all is well naman tayo, ma'am, dito sa aming distrito, ma'am.
17: Ano ang latest na preparation ng Coast Guard District Northeastern Luzon kung yung Bagyong Francisco ang ating pag-uusapan?
19: Yes, ma'am. Bilang paghahanda po sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco na nanatiling naka-blue alert status at handang tumugon ng Coast Guard District Northeastern Luzon, ma'am. Patuloy ditong minomonitor ang lagay ng panahon at kondisyon ng mga karagatan sa baybayang lugar na nasakupan ng area of responsibility. Kasabay nito, isinasagawa ang lahat ng kinakailangang paghahanda upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng maaring idulot ng bagyo. Batay po sa pinakahuling ulat ng BUST, alas 11 ng umaga ngayong June 23, 2026, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, hilagang silangang bahagi ng Cagayan at kabilang ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Gayon din sa silangang bahagi ng Babuyan Islands na kinabibilangan ng Babuyan, Tidikas at Camiguin Islands dahil sa epekto ng bagyo. Kaugnay nito, ma'am, ipinatutupad na ng mga Coast Guard stations and substations ang no-sail policy sa mga apektadong lugar, kabilang ang mga ang karagatan ng Batanes, Calayan, Santa Ana, Cagayan, Isabela at Aurora, upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy rin po ang information dissemination activities sa mga coastal communities and fisher folks upang mapanatili ang kanilang kahandaan at mapalawak ang kanilang kamalayan hingil sa posibleng panganib na dulot ng bagyo. Samantala po, nakaantabay po at nakahanda ang mga water and land assets kasama ang deployable response group teams para sa agarang pagsagawa ng search and rescue, disaster response at iba pang kinakailangang operasyon. Nanawagan po ang Coast Guard District Northeastern Luzon, ma'am, sa mga publiko na manatiling mapagmatsyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng mga kinauukulang ahensya at laging unahin ang kaligtasan sa lahat ng pagkakataon.
17: Ensign Mahilom, kumusta yung klima natin ngayon?
19: Ma'am, sa ngayon po dito mismo sa Tuhiro City ay medyo mainit, ma'am, at maulap. Okay man po ang panahon, ma'am.
17: Nakaramdam naman kayo ng pag-ulan nitong mga nakarang araw? O may badya?
19: Wala pa po, ma'am.
17: Wala pa.
19: Wala pa, ma'am. Yes, ma'am.
17: Pero yung ating mga personnel is on standby na?
19: Yes, ma'am. On standby po, ma'am, at patuloy po ang kanilang monitoring, ma'am, sa ating mga coastal areas, ma'am.
17: With that, Ensign Mahilom, ang Assistant PIO ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan.
19: Yes, ma'am. Mula rito sa Coast Guard District po si Ensign Dionisio Mahilom Jr. para sa Coast Guard Update.
20: Coast Guard Update. Servisyo Coast Guard.
17: Narinig po natin yung live report ni Ensign Dionisio Mahilom mula po sa Tugigaraw City sa Coast Guard District Northeastern Luzon tungkol po sa paghahanda ng nasabing distrito sa posibleng epekto po nitong Bagyong Francisco doon sa kanilang area of responsibility.
18: Samantala, alamin natin ang latest reports mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Philippine Coast Guard Delegation para sa Rim of the Pacific Exercise 2026 dumating na sa Hawaii. Of course, alamin din natin ang latest development sa ongoing efforts sa Mindanao patungkol sa naganap na magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Alamin natin ang lahat ng ito mula kay Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa. Ma'am?
20: Coast Guard Update. Serbisyo Coast Guard.
1: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Dumating na sa Honolulu, Hawaii noong ika-21 ng Hunyo ang Philippine Coast Guard Contingent sakay ng BRP Gabriela Silang para sa kanilang makasaysayang paglahok sa Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC 2026, ang pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikilahok ang PCG sa RIMPAC. Higit pa rito, ang PCG rin ang unang Coast Guard organization bukod sa United States Coast Guard na lumalahok sa naturang multinational exercise. Sa kanilang pagdating, bumisita rin sa barko si Philippine Consul General to Hawaii, Armand R. Talbo, upang personal na ipahayag ang suporta ng pamahalaan sa delegasyon ng Pilipinas. Bago pa man makarating sa Hawaii, matagumpay na nagsasagawa ang PCG at USCG ng serye ng interoperability exercises sa Karagatang Pasipiko mula Hunyo 20 hanggang 21 bilang bahagi ng RIMPAC 2026. Kabilang dito ang passenger exchange kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan ng dalawang Coast Guard na masaksihan at makibahagi sa kani-kanilang operational procedures at best practices. Communication exercise na nagpamalas ng kakayahan ng dalawang organisasyon sa komunikasyon at koordinasyon sa isang multinational operational environment, boarding exercise at publication exercise kung saan nagpalitan ng kaalaman at pinakamahuhusay na pamamaraan ang PCG at USCG sa larangan ng public affairs, strategic communication at information dissemination. Samantala, dumako naman tayo sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Patuloy pa rin ang humanitarian assistance and disaster relief operations ng Philippine Coast Guard para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigingin ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta, ipinadala ng PCG ang BRP Corregidor sa General Santos City na nagkarga ng bigit kumulang 200 toneladang relief supplies mula sa DSWD, iba't ibang ahensya, organisasyon at pribadong sektor. Sa pinakahuling ulat, matagumpay ng naibaba mula sa BRP Corregidor ang 20,004 o 20,004 kahon ng relief goods. Nakumpleto na rin ng repacking, sorting at segregation ng mga relief supplies kung saan umabot sa 2,053 o 2,053 relief packs ang naihanda para sa agarang distribusyon sa mga apektadong komunidad. Patuloy rin ang operasyon ng 2 water desalination machine na i-deploy ng PCG sa Barangay Poblasyon at Barangay Kapatan sa Glan Sarangani upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng malinis na inuming tubig. Nagbigay rin ang mga tauhan ng Coast Guard sa Malapatan ng tulong sa pagluload, pag-unload at pagsasaayos ng mga relief goods katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang Coast Guard units. Sa Davao Occidental, nagsagawa rin ng humanitarian mission ang BRP Malamawi para sa mga residente ng Balut Island na naapektuhan ng lindol. Katuwang ang Archdiocese of Davao, matagumpay na naihatid ang mga kinakailangang relief supplies sa mga apektadong pamilya. Patuloy din ginagamit ang mga water desalination machine na may kakayahang makapag-produce ng hanggang 10,000 litro ng ligtas na inuming tubig kada araw para sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy ang Philippine Coast Guard sa pagtupad sa mandato nito sa ilalim ng programang Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o ICARE upang matiyak ang mabilis, maagap at makataong pagtugon sa mga Pilipinong nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Mula rito sa News and Research Department, ako si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli M. Vergosa, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
18: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Vergosa ng Coast Guard Public Affairs Service.
17: Atin po napakinggan yung mga reports ng ating mga officers and personnel sa area tungkol po sa mga latest development and updates po mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 16 na minuto na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. At dito na po natin sisimulan yung ating live interview sa isang napaka-espesyal na bisita ngayong hapon dito sa studio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At pag-uusapan po natin yung Marine Environmental Protection Command o MEPCOM po ng Philippine Coast Guard. Mabuting malaman ng ating mga publiko hanggang saan po nagtatrabaho yung Coast Guard, kung MEPCOM ang pag-uusapan at kung ano ang mga nasa ilalim nitong command na ito. Sa ating mga kababayan, magiging kasama po natin dito live sa ating studio ang isang dedikadong opisyal ng Philippine Coast Guard na may malawak na karanasan sa maritime safety, environmental protection at isang passionate advocate for gender and development and women empowerment sa maritime sector. She leads by example sa pagpapatupad ng misyon ng Philippine Coast Guard na pangalagaan ang ating karagatan at komunidad habang ipinaglalaban ang pantay na oportunidad at makabuluhang papel ng mga kababaihan sa serbisyo o sa Philippine Coast Guard. Mga kababayan, i-welcome po natin. Tulungan niyo po akong i-welcome ang ating live guest ngayong hapon dito sa Servisyo Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang director po ng Marine Environmental Protection Regulatory Compliance and Governance Service ng MEPCOM, Commodore May B. Marfil, Philippine Coast Guard. Ma'am, magandang hapon po at welcome sa Servisyo Coast Guard.
3: Magandang hapon, Doreen, and magandang hapon, Hodges, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Servisyo Coast Guard at sa lahat po ng mga live viewers natin through Facebook and YouTube. Magandang hapon po sa lahat.
17: Yes, ma'am. Kami po ay natutuwa, ma'am, sa opportunity na kayo po ay sumama personally dito sa amin sa programa.
3: Maraming salamat.
17: Yes, ma'am. Ma'am, gusto naming ikunin itong opportunity or gigrabe itong opportunity na maparinig sa ating mga kababayan na nakasubaybay po sa atin ngayon sa radyo at online upang malaman nila kung ano ang MEPCOM. Ma'am, pwede niyo pong maikwento sa amin o sa ating mga kababayan, ano po yung katungkulan ng MEPCOM sa Philippine Coast Guard?
3: Ang Marine Environmental Protection Command or MEPCOM ay isa sa mga pangunahing function ng Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng MEPCOM po ay ang pinaka-importanting trabaho niya is nagre-respond po ng mga oil spills at lahat ng mga hazardous and noxious substance tests, no, through its National Operation Center for Oil Pollution or what you call NOCOP. So aside from that, nagkakandak din po kami ng vessel inspection through our Marine Environmental Protection Enforcement Force and Marine Environmental Protection Group, which is makikita nyo po lahat yan, which is deployed all over the country through all 16 Coast Guard districts. So aside from that, nagmo-monitor din sila at nagso-surveillance, kakantak ng surveillance sa areas of jurisdiction nila kung mayroong mga nakikitang mga violations sa mga oil spill. So aside from that, meron kami ang MEPCOM nagkakandak din ng water quality monitoring, no? Especially during oil spill, and kung walang oil spill, nagkakandak ng water quality. So ang through the Marine Science Forensic Investigation Service, so since nagkakandak sila ng water quality monitoring, ang MSI, ang MEPCOM, merong laboratory. So doon po inaano namin kinakandak yung mga laboratory analysis. So another work ng MEPCOM is the accreditation and certification. So nag-certify din tayo at saka nag-accredit ng mga oily water separator, oil spill equipment, oil spill contingency plans. So through our MEP access. So marami nag-a-apply po doon ng mga shipping companies. And then ang ano po is another functions na binuo ng Commander Marine Environmental Protection Rear Admiral Supangan is pagbuo nitong draft the Marine Environmental Protection Regulatory Compliance and Governance Service, which is nakafocus ngayon sa pagdraft ng mga doktrina at mga rules and regulations ng Marine Environmental Protection.
17: Yes, ma'am. Yun na mention niyo po, ma'am, is yun yung current na unit po
3: yes,
17: na kayo po.
3: Yes, yun yung unit ko po.
17: Yes, ma'am. Ma'am, ano kaya nakikita ng command natin? Kung bakit nag-urge po na i-establish yung unit na yan, ma'am?
3: Kasi po yung may kakulangan tayo sa mga ibang memorandum circular natin medyo outdated na po. So kailangan bigyan ng pansin. At saka may mga pagbabago po sa international, which is very active din tayo po sa pag-join ng mga international maritime organizations meeting. Kasi doon po tayo naka-anchor lahat ng mga policies and regulation natin. So may mga pagbabago. So kaya ang naisip ng aming commander is para ma-focusa ng ano. Kasi maraming trabaho po ang MEPCOM. So,
2: yes, ma'am.
3: Kailangan may isang unit na mag-focus doon sa pag-draft ng policy.
2: Yes, ma'am. So, ano pala siya, ma'am? Fresh na fresh yung unit na to, ma'am.
3: Oh, pero bago-bago. The experience is matagal,
2: yes, ma'am.
3: Na.
2: Yes, ma'am. Kaya po kayo ang inilagay po dyan, ma'am. Ma'am, alam naman po natin na sa ilalim nitong RA 9993 or yung Philippine Coast Guard law natin, malinaw po na mandato po ng Philippine Coast Guard is mapangalagaan yung ating marine environment. Sa pag-assess po ninyo, ma'am, ano kaya ang possible na tinitingnan ng ating organisasyon, no? Kung bakit nabuo din si MEPCOM, ma'am, based sa pangangailangan po ng ating komunidad?
3: Okay. Ito ang MEPCOM kay talagang tumutulong sa Philippine Coast Guard para maipalaganap ang pagprotekta ng marine ng ating marine environment, kasi yun po yata ang number one na problema ng ating bansa ngayon.
2: Yes, ma'am.
3: So that's why active ngayon ang MEPCOM through its eye care.
2: Yes, yan
3: ang pagpalaganap ng awareness sa mga tao, pag-prevent ng pollution, like yung paano mag-segregate ng ano, mga basura, tapos sa mga if in case na may makita silang mga oil spill na kailangan nilang i-report sa Philippine Coast Guard. So aside from basura, mga sewage, mga ganun.
2: Yes,
3: ang yun ang kaya nabuo din to. Tapos isa pa talaga yung ano natin is yung sa oil spill.
2: Yes.
3: Kasi ang Coast Guard, we are the point of contact ng ano, through PD602. Sa buong Philippines, ang Coast Guard po ang point of contact pagdating sa oil spill response. So, lahat ng sa ibang, lahat, internationally, tinitingnan po ang Philippine Coast Guard na point of contact pagdating sa oil spill.
2: Yes, ma'am. Napakalaki ng tungkulin ng MEPCOM, ma'am, kasi okay, lahat na nakakasira ng ating kalikasan, especially sa marine environment, yun po yung katungkulan po ng MEPCOM.
21: Ma'am, bilang napakalaking gampanin, no, ng ating command, itong susunod nating katanungan, ma'am, para sa mga taga-subaybay natin na nakikinig, ma'am. Sa mga operational and administrative support units ng MEPCOM, ma'am, nakita po natin na karamihan dito ay nangangailangan ng technical expertise ng mga personnel. Ma'am, ano po ang mga pangunahing requirements na hinahanap ng MEPCOM upang maging bahagi ng inyong command?
3: Okay. Ang hinahanap ng MEPCOM sa pagdating sa qualification ng kanyang mga personnel is yung once we recruit, kailangan maganda yung may scientific background ka na, no? So yun yung we require, ano, mas priority ng MEPCOM is yung mga chemical engineers, chemists, environmental planners, biologists, microbiologists, fisheries, so mga kung ano pang mga scientific courses, and also lawyers or tapos kasi nagda-draft tayo ng policy, no, nag-enforce tayo ng policy, tapos pwede rin marine engineers, marine transportation kasi sa inspection ng barko.
21: Yes,
3: so ito yung mga priority ng courses na kinukuha ng Coast Guard, lalo na yung MEPCOM. However, pwede naman na ibang courses and we will just train them. Meron naman tayong training institute para tawag dito. Tawag nga sa amin sa ano, i-marinate natin sa marine, yes, environment. Kasi hindi pa, wala pa masyadong ano sa environment, so
2: yes,
3: we will marinate them. Yan ang yan ang ano ng role ng
2: commando,
3: i-marinate.
2: Yes, ma'am.
21: Yes, ma'am.
2: Kasi wala pang kahit wala kang background yung mga technical.
3: Pwede nga ano, basta civil service passer ka,
2: yes,
3: 'di ba? So lahat naman, marami namang walang ganito background, but we train them. So we also develop their careers para focusing on more on marine environmental protection.
2: Yes, ma'am. So,
21: hangga't maaari talaga, ma'am, kailangan talaga more on the technical side, ma'am.
3: Pero ano naman kasi maganda rin kung may technical side, mm-hmm. may technical expertise na, pero syempre open pa rin tayo sa yung hindi. Well, yes. Para lahat makapasok.
2: Yes, ma'am.
3: And we will just train them.
2: Both officers and non-officers, yan, ma'am.
3: Pwede. Basta tapos ano la, civil service passer.
2: Yes, ma'am. Mm-hmm. Nasabi niyo kanina, ma'am, isa sa tinututukan ng MEPCOM is yung oil spill response natin based nga doon sa PD602 nating nagiging reference, ma'am. Sa pagkakalam po ng ating mga kababayan na kung merong oil spill na nangyayari anywhere dito sa Pilipinas, ang Philippine Coast Guard po ang lead agency na tumutugon po dito, ma'am. Ano po usually, ma'am, ang hakbang na ginagawa ng Philippine Coast Guard kung may ma-receive tayo, ma'am, na report na merong isang oil spill incident sa kung saang area man po sa Pilipinas?
3: Okay. Ang mahakbangin no, para sa lahat nito pag-responde sa oil spill is nakapaloob po sa National Oil Spill Contingency Plan ng Philippine Coast Guard. Actually, hindi na siya tawag. Dati NOSCOP ang tawag, pero sa kaka-approve lang, ang tinawag na National Contingency Plan for Oil and H&S. So, hindi lang oil, ngayon H&S na. Kasi, kumbaga lumalawak ang mga pollution sa dagat. So, hindi lang oil. So, H&S, like yung if in case na mayroong sulfuric acid na so, pasok na siya sa ano. Winay din na namin yung coverage. But nevertheless, ang hakbangin, no, once na naka-receive kami ng report, within 10 minutes, kino-confirm na namin yun. So, i-confirm ng aming Marine Environmental Protection Group na nasa area. So, once we na-confirm, within 10 minutes, we will alert all our lahat ng tao sa headquarters ng MEPCOM para alert na lahat ng mga equipment kung kailangan ibang sa ibang lugar pa ng mga equipment maano na namin. Tapos once na talaga within 30 minutes imobilize na namin lahat. So with imobilize namin lahat ng equipment. For example, kung tier 1 ito yung 1,000 to 10,000 liters. Ito na yung within the station na muna. Sa station lang sa district. Station commanders ang magre-responde. Pag tier 2, 10,000 to 100,000, ano na yon, si district commander ang level ang ang magre-responde. Tapos pag 200,000 to beyond, 100,000, kung millions na, tier 3, kasama na national headquarters. Tapos lahat pag ipupul lahat ng equipment pag tier 2, usually malaki ang tier 2, tier 3. Ipinupul lahat ng mga equipment sa ibang areas lalo na sa kasi lahat naman ng district natin may mga oil spill equipment. So kung anong malapit, ipupul na namin lahat 'yon. Tapos i-concentrate dun sa area na may malaki may responding. So after that na mobilize, so magre-respond na kami. So response, nandun lahat ng mga klaseng different equipment. Andun rin po naka-itemize sa National Contingency Plan natin. And then after that na, usually mga 3 months ang maximum naming 3 to 4 months ang response. Tapos after that, once na ang mag-okay na ang ito contingency plan is an interagency effort. Hindi lang ito sa Coast Guard. So once na tapos na ma-responde lahat, i-demobilize to through our interagency din. So kailangan yung kung LGU, DNR, usually mga yun ang mga kasama na ng mga BFAR, DSWD, yun form into an agreement. Tapos kung sa tinan lahat ng members ng nasa contingency plan na tawag dito, kung okay na, so we will now demobilize. So yan po ang proseso ng ating mahababang proseso.
2: Mahababang proseso siya, ma'am. Madali lang siya sabihin, ma'am, pero kung gagawin mo na siya, ma'am. Yes, ma'am, it will take time. Pero maka-assure tayo, ma'am, sa mga kababayan natin na sa 17 Coast Guard districts, ma'am, is meron na tayong mga standby na personnel ng MEPCOM.
3: Yes, ready to respond anytime. May mga equipment na rin.
2: With the equipment. With that, ma'am, balikan natin yung interesting topic natin about Marine Environmental Protection Command after lamang po nitong short break. Magbabalik po kami.
0: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Ayun na! Ayun ang paborito nating bahay! Ito ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome aboard. Sirbisyong Coast Guard.
2: Tayo po ay nagbabalik dito sa Servisyong Coast Guard. Kasama pa rin po kami ni Lieutenant ni Ensign Hodges. Ako pa si Lieutenant Junior Grade Butterbonia at kasama po natin ang ating guest, si Commodore Marfil ng MEPCOM. Sa puntong ito, tanggap muna tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Rehabilitasyon at pagpapatibay sa mga infrastruktura magpapatuloy ay

0: Tiyak ni Pangulo Marcos na kapaloob sa 2027 National Expenditure Program ang pondo para sa mga proyektong nangangailangan ng rehabilitasyon. Si Pangulo Marcos, personal na ininspeksyon ng rehabilitasyon ng Managay River sa Barangay San Isidro, lungsod ng Talisay, Cebu.
1: Time also na mabanggit na yung mga dam projects, meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Managay River is a 70 meter dam. So patuloy lang, and we will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para huwag na natin hakarangin sa taas yung tubig para hindi na natin problemahin, masyadong problemahin.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Rakel Bayan.
3: DSWD tatalima sa juvenile justice law sa kaso ng dalawang menor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ngayon ni DSWD Secretary Rex Cachalia na kikilos ang ahensya alinsunod sa itinakdang proseso sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o ang RA 9344 kaugnay sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, malinaw sa batas na ang mga batang nasa edad 15 hanggang 18 ay maaaring managot kung mapapatunayang may discernment o nauunawaan nila na mali ang kanilang ginawa at may kaakibat itong pananagutan. Aniya ang korte ang magpapasya sa usaping ito. Sinabi rin ng kalihim na posibleng ilagay sa bahay pag-asa o rehabilitation center for youth ang mga batang sangkot para sa masusing intervention at diversion program. Ayon sa DSWD, magsasagawa na ng case conference ang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, pati na ang City Social Welfare and Development Office sa Tacloban City, Public Attorney's Office at Regional Prosecutor's Office para talakayin ang nararapat na intervention at proseso para sa dalawang minor de edad na sangkot sa kaso. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa,
3: maraming
5: Radyo
3: salamat,
5: Pilipinas,
3: Mary Ann.
5: Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa.
2: At tayo po ay nagbabalik dito sa Servisyong Coast Guard, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina before tayo nag-break, no, na meron tayong napag-usapan tungkol sa response ng MEPCOM once na meron po tayong matanggap, ma'am, na report kung merong oil spill na nangyayari sa ating kahit saan man dito sa Pilipinas.
3: Yes, ma'am. And definitely, ma'am, it's not, hindi lang Coast Guard ang merong parte dito sa oil spill responses na ito, and of course, it's a whole government approach, hindi po ba, ma'am?
2: Mm-mm.
3: Dahil nabanggit niyo po kanina, mayroong mga tiers 1 to 3 na stations and district, and of course, the national level na magre-responde sa mga oil spill responses natin. And given the fact, ma'am, of course, the Coast Guard cannot do its job alone, ma'am. Ano po, nakita po natin sa mga nagdaang oil spill responses na maraming mga international partners ang pumunta po dito, specifically Japan, Indonesia, ano po, ma'am, na nag-share
2: the
3: na kanilang
2: US pa
3: technical
2: tayong mga partners dati.
3: Yes, yes, even the US partners, ma'am, na nag-share na kanilang technical expertise. Ma'am, paano po tayo nakikipag-ugnayan sa kanila?
6: Oo, napakalaking bagay ang nagagawa natin mga international partners, lalo na yung Japan Coast Guard, US Coast Guard, even Indonesia. No, kasi during the oil spill, sila yung nagbibigay ng mga advices, no, technical advice kung anong dapat nating gawin pagdating sa oil spill. So yun ang even sometimes nagbibigay sila ng mga equipment, ng assistance. So aside from that, so yun ang napakalaking bagay na ginagawa nila during the oil spill response. Na actually since may sa tagal ko sa MEPCOM, yun ang nagiging palagi nilang contribution sa atin at napakalaking bagay. So also yung aside from that, nagbibigay din ang international partners natin ng mga technical trainings, like yung sa IOPC fund, yung International Pollution Compensation Fund. Nagbibigay sila ng tawag dito, training, libreng training pagdating sa claims and compensation, kasi part yun ng natin sa oil spill response na may claims and compensation. So, ina-assist tayo, even yung mga local government units natin at lahat ng mga stakeholders ng oil spill. So, pwede ka tayo makapag-claim during sa oil spill response through IUPC fund. Tapos, may mga international partners din tayo na through International Maritime Organization.

0: Nation through Global Initiative for Southeast Asia, All Spirits Funds Limited, SRL sa Singapore. Ito yung nagbibigay sa amin ng mga trainings, even sa pag-revise ng ang national contingency plan natin. So, last year, and ano, so nagbibigay sila ng workshops. And then, also sa, sabi nga yung ano, yung meron tayong, yung contingency plan, ini-implement natin to sa kaya whole of the nation approach. So yung national oil spill contingency plan natin, magkakaroon po ng ano, Marpolex this September. We do this every year, marine pollution exercise. This also compliance to sa marine maritime tawag dito strategy ng Philippines, no, na yung contingency plan na kailangan ma-exercise, ma-implement, ma-exercise mo siya or ma-put into action, na like the exercises. And also we may exercise din tayo regional with Japan and Indonesia, Japan and Philippines. So every 2 years nag-alternate ang tatlong countries to host the exercises.
1: Yes.
0: So to ano during response trainings and technical advice ang nagagawa natin mga partners, not only international but dito sa national.
1: Yun yung na ano natin ma'am na last 2024 nasa Bacolod tayo, ma'am, no? Oh, ma'am. So this year, ma'am,
0: Sa ano, sa Indonesia.
1: Balik Indonesia. So nagsasalita bitong ulit Indonesia. Oo, 2022, ma'am, nasa Makassar.
0: Si Indonesia at saka si Philippines para si Japan nagpapadala siya ng asset niya.
1: Yes,
0: from Japan.
2: So this time Indonesia is to host the next Marpolex.
1: Nagsasalitan. So ito yun, ma'am, yung isa sa inaabangan din ng ating mga, of course, ng ating mga personnel and ang mga participating countries. Si Japan ba, ma'am, sa huli possible kaya na mag-host din sila? Eh, ngayon observer pa lang sila, ma'am, maituturing or
0: parang di naman observe kasi kasama sila doon sa ceremony. So, hoping na mag-ano sila, mag-host sila.
1: Yes, ma'am.
0: Anyway, but the regional Marpolex, ini-invite din natin ng mga ibang international countries like United States, Korea. So, napapadala din sila minsan ng mga ano representative nila to attend.
1: Yes, ma'am. At isang magandang ano to, ma'am, avenue sa part ni Philippine Coast Guard na ma-feel natin na in times of emergencies, kagaya ng malakihang oil spill response, ginagawa natin ang lahat, pero sila mismo, ma'am, no, hindi rin tayo pinapabayaan, nag-extend personally ng kanilang mga tulong sa atin.
2: Napagit nga rin ni ma'am kanina na they provide trainings to us, so, yes, you know, mga international partners, ma'am, so napakalaking tulong po.
0: Ang Australia pala, parang last year, nag-contact sila ng training din sa AMSA.
1: Yes,
0: Australian Maritime Safety Agency, nagbigay sila ng training.
1: Yes, ma'am. Sa Coast Guard. Para sa mga personal natin.
0: Sa oil spill.
1: Yes, ma'am. Ma'am, talking about yung mga previous na mga oil spill incidents na nangyari dito sa Pilipinas, ano pong role ni Philippine Coast Guard or ni MEPCOM sa pagtukoy ng mga kung sino yung mga liabilities or may mga pananagutan sa mga incident na yun, ma'am?
0: Ah, okay. May nagkakadak ang Coast Guard ng investigation, no? And then, actually ang proseso ng Coast Guard pag conduct investigation, may tinatawag silang may ginagamit kaming equipment na fingerprinting. Fingerprint, so titingnan kung oil fingerprint equipment, tapos for example kung hindi matuko yung ano yung spiller, kukuha kami ng sample doon sa mga barko na dumaan.
1: Yes, ma'am.
0: And then, o di kaya yung mga barko na malapit dun sa oil spill in the area. Tapos dun, makikita kung tawag dito, kung siya ba talaga yung, kasi malamang sila talaga yung nandun sa incident area, tapos yung mga dumaan. So, yun isa sa mga investigation. Aside from that, na interviews sa mga tao na involved, isa pa yung ano pagkandak ng investigation through scientific evidence. Actually, last year nagkandak ang Japan Coast Guard ng training to our MSFIS sa laboratory nila para ma-enhance pa yung nalalaman ng mga nasa laboratory ng paano magkandak ng investigation through scientific evidence.
1: dito na pumapasok, ma'am, yung expertise ng ating mga personnel. That's why kailangan natin yung mga technical expertise.
0: Yes.
1: At tinitrain mismo Coast Guard and other agencies. Opo. Yung sinabi nyo kanina, ma'am, na parang fingerprinting, parang to match.
0: Yes. Yung, parang ano, too much doon sa nakuhang sample doon sa sa oil spill incident area, tapos so marami kasi yan, 'di ba?
1: Yes,
0: nakapalibot sa isang ano. So hindi mo matukoy kung hindi mo matukoy, kukuha ka ng mga sample sa palibot, tapos kung ano.
1: Ma'am, na-mention nyo rin po kanina na usually it will take months, couple of months bago tayo maka-clear. Ano ang magiging paano ma-identify ni Philippine Coast Guard, ma'am, na tapos na. Yes, ma'am.
0: Oh. Kasi though sometimes ano, may tendency kasi na ang oil magsisip down. Yung mag lulubog pa siya.
1: Ma'am.
0: Tapos pag pagtag-init doon siya lalabas. Kasi ganoon ang oil, 'di ba? Nagaano siya. Pag malamig, mag-coagulate, parang emulsify.
1: Ma'am.
0: Tapos pag ano, tawag dito lalabas siya pag mainit.
1: Mm-mm.
0: So para magi-clean up ka naman. So inaano 'yun, inaabangan 'yun ng Coast Guard.
1: Mm-hmm.
0: The same time, aside from that, na ini-ensure na wala nang lumalabas na langis kahit sa mga buhangin, you're using the yung sa ano, water quality standards na yung oil content na dapat nasa standard na.
1: Mm-hmm.
0: Na wala nang oil na makikita sa palibot.
2: Ito pala, ma'am, yung ilan sa mga considerations kung bakit tumatagal yung span. Ano po?
0: Kasi
2: you have to consider the weather conditions, ma'am.
0: Oo, isa pa yun. Kasi pag ang spill, tawag dito, yung weather, mahirapan tayo kung mabagyo.
1: Yes,
2: ma'am.
0: Kasi tapos later on, kasi kung mabagyo, baka kumalat pa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga areas kasi na talagang mahirap abutin.
2: Yes, ma'am.
0: Lalo na may malalaking bato, mga ganun sa area na yon. So, yun ang mga hindrances pagdating para mapabilis yung pag-respond sa oil spill.
1: Mm-hmm. Magandang avenue din to, ma'am, para malaman ng ating mga mga kababayan nating na tumututok sa ating programa ngayon. Kasi sinasabi nila na kung aabutin ng ilang buwan yung oil spill response, ang iba ay nagsasabi na mabagal daw yung trabaho.
0: Okay.
1: So, ito yung mga behind the scenes na hindi alam ng publiko,
0: tapos,
1: ma'am.
0: Tapos may mga areas kasi mga protected area, yung mga mangrove areas, hirap pasukin.
1: Yes,
0: ano yung minamanual talaga siyang inaano, nililinisan kasi hindi mo siya pwedeng talagang i-high pressure wash. Talagang manumano mo yung inaano ng Coast Guard. So,
1: yes,
0: kaya
1: ma'am,
0: medyo matagal din.
2: So ngayon kahit papaano, ma'am, no, na enlighten na yung mga ating taga-pakinig.
1: To this program. Makikita natin, ma'am, naka-orange na coverall yung mga nade-deploy. Bakit daw orange, ma'am?
0: Because safety. Orange means safety. Internationally adopted color for safety.
1: Yes, ma'am.
0: Kahit sa mga barko, sa mga ano, 'di ba, sa mga international vessel, naka-orange sila, nag-ano.
2: Tsaka parang madali rin ma-recognize, ma'am, ano, kapag
0: maano kasi sa mata.
1: Hindi
0: mo ano sa mata.
1: Attractive sa mata, ma'am.
0: Oh.
1: Ma'am, ano po yung mga common pala ng mga equipment na nire-ready ng mga personnel natin kung magre-respond tayo for oil spill?
0: Number one talaga yung ano, oil spill boom. Yung containment boom. Yun yung kailangan mo na siyang ano tawag ito? Parang tinatawag siyang barrier para hindi iniiwasan. Aside from that, iwasan mo talaga na makarating sa shoreline.
1: Yes,
0: kasi mas matrabaho pag nakarating na sa shoreline.
2: Yes, ma'am.
0: Tapos, isa pa, containment boom, may tinatawag kang skimmer.
1: Mm-hmm.
0: Yung skimmer, yan naman yung kung may nalikop ka ng ano langis, yun yung magsasaksyon.
1: Mm-hmm.
0: I-deploy mo yun sa tubig, tapos magsasaksyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may aside from the pero may isa kaming special na hindi siya equipment but it's hindi naman ano ng yung tinatawag na dispersant. Ang dispersant ginagamit siya within 3 days na within at the moment of the spill, pagka spill kailangan mo siyang ma-sprayan ng dispersant para ito yung para hindi na magdidikit-dikit at mag-spread siya. Yes. Kasi yun nung ano, kasi ang oil kasi magdidikit-dikit siya. Mm-mm. Parang ano na doon tawag dispersal. Kaya nagdi-disperse.
2: So ang purpose nito ma'am is para mas mabilis yung pag-recover sa
0: hindi naman kumalat. Madi-disperse mo lang siya na mag-lighten, hindi siya mamuo. Mm-hmm. Tapos hindi na rin siya. Pero may ano yun, may consideration yun. Dapat yes, nasa malalim na area. At saka, matawag dito, hindi yung kalmado yung dagat. Dapat maano, may turbulence dapat para parang i-agitate mo siya.
1: Hindi na pala basta-basta siya, ma'am.
0: Yes, ma'am. So, dapat may consideration bago tayo mag-gumamit noon.
1: Yes, ma'am. Ito yung makikita parang sprinkler.
0: Oh, yes, ma'am. So,
1: dispersants.
0: Oh, dispersants.
1: Yes, ma'am.
2: Ma'am, maliban po sa oil spill, no, since pinag-uusapan natin ang oil spill, meron pa po ba tayong mga environmental threats na tinututukan?
0: Ang ano ngayon is yung HNS, aside kasi ang oil we consider as HNS, pa may mga iba pang hazardous and noxious substances na ngayon ang tinututukan ng mga international kasi maraming chemicals na ano on board the ship na ano. So, yun may, kaya sinama na namin sa National Contingency Plan. Tapos, marine litter, yung mga basura. Tapos, meron kaya nagkakontak tayo ng coastal cleanup lagi. Mm. Lahat ng buong Pilipinas na yan.
1: Yes.
0: Buong ano, sa lahat ng areas ng Coast Guard District na nagkakontak ng coastal cleanup. And then, ngayon, as we ano in yung climate change. Kaya nag-ano na kami ngayon ng nag-expand na to tawag dito mangrove planting. Though matagal na natin ginagawa yung mangrove planting every year. And lahat na yung Coast Guard District ng mangrove planting. Pero yun ang ayun, nag-coral rehabilitation na kami. Nag-expand na tayo sa coral reef rehabilitation. So 2024 meron tayong nasimula na coral rehabilitation sa Pag-asa Island. So far, tumutubong corals naman sa nilagay naming ano frames. So dadagdagan pa 'yon later on, tapos i-expand pa 'yon. So 'yun na ngayon ang mga latest effort ng MEPCOM. So 'yun po.
1: Mismo man personal natin yung naglalagay ng mga
0: opo.
1: Corals na artificial.
0: Yung MEPCOM, through MEPCOM.
1: Yes, ma'am.
0: So yun lang po so far ang ano namin. Pero din sa policy, so nag-aano na rin, nag-expand naman siguro through may ano mag ano kami sa ballast water, but sa mga international conventions na yun.
1: Yes, ma'am.
0: Kasi sa decarbonization na rin.
1: Yes, kaya ma'am.
0: Active din tayo sa pagkikipaglahok sa decarbonization na i-implement ng International Maritime Organization.
1: Yes, ma'am. Maraming ano ma'am, maraming danger na pwedeng makakontribute na makasira ng ating kalikasan.
0: Marami yes, talaga.
1: Yes, ma'am. And with this, ma'am, ano po yung nais niyo since patapos na po tayo sa ating programa? Ano po yung nais niyo ipaabot sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan po na mapanatiling malinis po yung ating paligid?
0: So, ito yung ano, tawag dito, safe seas begins with you. So, sa lahat ang ano ang kaligtasan ng karagatan ay nanggagaling ay magsisimula sa atin ano. So, kung mayroon po kayong may nakita po kayong pollution, paki-report na lang po sa Philippine Coast Guard or any accidents or suspicious activity no. And then ang ano ko dapat sa ating mga communities no na makilahok tayo sa pagpanatiling malinis ang karagatan no, lalo na yung sa basura.
1: Yes, ma'am.
0: Kasi kumbaga tayo yung pinaka-consider na nagko-contribute ang Philippines sa ano consider. So parang maliit lang na bagay na itago natin yung mga plastic or lessen the use of the plastics, single use plastic, no, yun ang ano natin, bawasan natin paggamit nun. And then so as the Philippine Coast Guard, we are the guardians of the Philippine seas. So serving you, keeping you safe and preserving our waters for our future generations. Maraming salamat.
1: Yes, ma'am. With this, Commodore Maybe Marfil, the Director of Marine Environmental Protection, Regulatory Compliance and Governance Service ng MEPCO. Maraming salamat, ma'am, sa pagsama
2: so
1: sa amin. Mabuhay po kayo,
0: maraming
1: ma'am.
0: Maraming salamat din.
1: Yes, ma'am. Narinig po natin, mga kababayan, no, ang ating kinatawan mula sa Marine Environmental Protection Command ng Philippine Coast Guard. Sa pagtatapos po ng ating programa, pinapasalamatan po natin yung technical team natin na sumama sa atin ngayon. Lalo-lalo na po sa head po ng PBS, si Sir Alan Alinige, the officer in charge, at sa buong Radyo Pilipinas family. Sa Marine Environmental Protection Command, headed by Rear Admiral Romel Supangan, sa Coast Guard Public Affairs Service, na pinamumunuan po ni Commander Noemi Cayabyab, ang ating spokesperson. At sa pangalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill El Gavan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama at sa pagsabay sa aming talakayan dito sa Servisyong Coast Guard. Shoutout po pala sa Coast Guard District or Coast Guard Station Eastern Samar na nakikinig pa sa atin ngayon. Sa huli, ito po yung inyong mga lingkod.
2: Ako po si Ensign John Leroy Hodges.
1: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Baturbonya ng Coast Guard Public Affairs Service. Maraming salamat hanggang sa susunod na linggo ng Servisyong Coast Guard.
3: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga AIX beneficiaries o assistance to individuals in crisis situations, maaari na rin magamit ang guarantee letter sa iba't ibang branches ng isang kilalang butika sa bansa ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang magandang balitang maaari na ding magamit ng AIX beneficiaries ang guarantee letter sa iba't ibang sakay ng isang kilalang drugstore sa Pilipinas. Sa Facebook post ng PCO ay ibinahagi nito ang impormasyon mula sa DSWD hinggil sa mas pinadali at pinalawak na pagkuha ng kailangang medisina ng AIX beneficiaries at rekta na sa mga piling drug branches ng Mercury gamit ang GL. Hanapin lamang anya ang signage na DSWD guarantee letter is accepted here sa mga participating branches na malapit sa kani-kanilang lugar sa pagkuha ng kailangang gamot. Ang AIX ay ang assistance to individuals in crisis situation na nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual o pamilya na dumaranas ng crisis o emergency situation. Kabilang dito ang mga nabiktima ng sakuna gaya ng bagyo, baha, sunog, lindol at iba pang emergency situations. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Foreign Affairs o DFA tinutulan ang pahayag ng Embahada ng China tungkol sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Si Luisa Erispe sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na pinal at tama ang 2016 arbitral ruling hinggil sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng DFA, sinagot nito ang pagkwestiyon ng China sa arbitral ruling kung saan sinasabing may karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Giit ng DFA, kinikilala ng International Arbitral Tribunal ang desisyon at inilabas ito alinsunod pa sa United National Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaya itinuturing din itong angkop sa international law. Kaya naman walang legal na batayan ang anumang pagpapawalang visa o hindi pagkilala sa desisyong ito. Idiniin pa ng DFA na matagal nang maayos ng Pilipinas ang hinihinging requirements sa Article 283 para maayos ang naturang dispute at sa kabila ng pagtanggi ng China, kumikilos ang Pilipinas ng naaayon sa karapatan na may pagpapanatili ng diplomasya. Matatandaan na sinabi ni Chinese Embassy Spokesperson Gu Wei na null and void umano ang desisyon at illegal. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pamamaril ng menor de edad sa isang eskwelahan sa Tacloban City, pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ayon sa Police Regional Office 8. May live report si Dayan Leal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yasa Omar, pinagplanuhan ng maigi ng 2 menor de edad ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa mga mamahayag sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy na nagsimula na pagplanuhan ng mga suspect ang krimen noong May 1. Kinumpirma rin ni Capoy ang kumalat na screenshot ng pag-uusap ng 2 menor de edad. Makikita sa screenshot ang usapan ng mga suspect kung paano mailalabas ang baril mula sa kanilang bahay, pati ang lugar ng kanilang pagkikita at kung kailan magandang isagawa ang krimen. Kabilang din sa kanilang pinag-usapan ang mga posibleng kahihinatnan ng kanilang gagawin at maging yung mga damit na kanilang isusuot sa araw ng insidente. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Social Welfare Development o Department ang 2 suspect dahil sa kapwa sila menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Dayan Layara. Sa ating panghuling balita, House Speaker Faustino Boji D. III naghain ng panukalang batas para linisin sa mga political dynasty at government contractors ang partyless system. Mula Kamara, si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghain si House Speaker Faustino Bojidi ng isang panukalang batas na magbabawal sa mga political dynasty at mga government contractors na makapasok sa party list system. Ang House Bill Number 9906 o ang New Party List System Act ay isa sa prioridad na batas ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon kay Speaker D, ang party list system ay nilikha upang palawakin ang representasyon at hindi upang palawakin ang kapangyarihan ng iilang pamilya. Sa ilalim ng House Bill, disqualified ang mga individual na nagnanais maging nominee ng isang party list. Ito ay ang mga kamag-anak ng mga politiko hanggang second degree of consanguinity, mga may kontrata sa gobyerno at mga dating opisyal. Bukod dito, uobligahin din ang mga party list na magsumite ng sertifikasyon na hindi sila itinayo o pinoponduhan ng mga political dynasty o mga negosyanteng may interes sa mga kontrata ng pamahalaan. Binibigyang kapangyarihan din ng Commission on Elections na mag-audit at magpataw ng parusa sa mga lalabag. Binigyan din ni Speaker D na ang tiwala ng taong bayan ay nakasalalay sa paniniwalang ang mga kinatawan ay tunay na nagsisilbi sa kanilang sektor at hindi sa pansariling interes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
7: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Di papahuli
1: sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
1: Servicio Publico.
7: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: So, ito po, nandito,
13: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
10: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
17: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
20: 8 minuto na po makalipas o 9 na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho. Unahin muna natin ang nagmamadaling balita. Dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin humarap na po sa NBI. Si Luisa Erispe sa detalye.
17: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
21: Matapos ang apat na beses na pagpapatawag ng National Bureau of Investigation, humarap na ng personal si dating Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin ngayong araw. Dumating ito mag-alas 2 ng hapon kasama ang kanyang abogado at dumiretso sa Homicide Division ng NBI. Sinubukan naman siyang hinga ng pahayag ng media at kung naniniwala ba siya na magiging patas ang investigasyon, pero nananatiling tikom ang kanyang bibig. Inaasahan namang sa pagharap niya sa NBI ngayong araw, hihingan siya ng mga impormasyon at pahayag para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Dati nang sinabi ng NBI na magiging patas ang kanilang investigasyon at naaayon sa mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Again, magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre pa, tayo po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na may 1.8 million subscribers. Thank you! Tuloy-tuloy lamang po, mga ka-JT, i-like, i-follow at i-share nyo po ang aming Facebook page. at lahat po ng mga social media platform at Facebook page ng aming mga provincial at sister station. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon pong araw na ito habang inaantay din po natin ang palace briefing, no? Ang ating pong pag-uusapan ay itong Magna Carta, no? Magna Carta para po sa ating mga Filipino seafarers. Ayan, Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayan po ang ating pag-uusapan bilang bahagi po ng ating pagkilala sa ating mga marino, at sila po ay mayroong tinatawag na National Seafarers Day sa June 25. Kaya naman, himay-himayin po natin ano ang mga karapatan ng ating mga marino sa ilalim po ng Magna Carta of Seafarers for Filipinos. Ayan, Magna Carta of Filipino Seafarers. Okay, nasa kabilang line na natin. Na-miss natin ito, si Attorney Spocky Parolan, ang ating pong legal expert. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
2: Magandang hapon din po, Ma'am Jamie, at sa lahat po ng mga tagapinig ng One Trabaho at ng Radyo Pilipinas. So, One Trabaho family, hello po.
20: Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Attorney, siguro unahin po muna natin, ano ho ba ang nilalaman nito hong Magna Carta of Filipino Seafarers? Talagang very specific, of Filipino Seafarers. Ayan.
2: Opo, ito po ay... Ang Magna Carta for Seafarers, para lang po sa klaro sa lahat, ito po ay batas. Ito po ay isang Republic Act 12021 o 12021, kung gusto mo shortcut. Ito po ay isang batas na nagtatakda po ng lahat ng karapatan at ng mga ahensyang may obligasyon at may responsibilidad na pangalagaan at ayusin ang regulasyon patungkol po sa ating mga seafarers, both domestic at international. Na dito na rin po nakalagay, isinibatas sa batas ng Pilipinas ang ilan sa mga tinatawag po nating Bill of Rights ng mga seafarers. At ano po yung mga mekanismo para masigurado po na mapangalagaan po ang karapatan ng mga seafarers natin mula sa kanilang pag-recruit, actually, bago pa yung recruitment mula sa kanilang pagsasanay, mula sa kanilang pagkuha ng kanilang mga certification, mga lisensya, yes, at ang pag-hire sa kanila, ang pag-recruit sa kanila, ang kanilang mga kontrata, at ano ang magiging trabaho nila, pati na rin ang pagbalik nila sa Pilipinas at ang pag-adjust nila muli sa normal na buhay sa lupa. Pagka sila ay natapos na po sa kanilang pagiging seafarers.
20: Oho. Nakasaad din po ba kung meron pong mga specific inyo pong pwedeng ibigay sa amin, yung pong specific na nagbibigay proteksyon sa ating mga marino laban sa mga abusadong agency at shipping companies?
2: Oo po. Actually po, ang isa sa mga kinlaro dito, mas pinasimple niya po yung buhay. Nilagay niya ang batas na ito, pinasimple niya ang buhay para magkaroon ng mekanismo para masigurado na may protection po ang ating mga seafarers. Pag tinawag po na seafarers, ito po ang mga nagtatrabaho sa loob ng isang marine vessel. Okay, maari po itong international, maari siyang domestic. Ngayon, dito sa batas, sa ilalim po ng batas na ito, mas binibigyang diin po na, tayo muna, kailangan mas stricto tayo sa pag-recruit ng ating mga seafarers. Mas lalo na pagka international seafarers ang pinag-uusapan. Kasi dito, kinlaro dito, ang mga seafarers natin na mga sa domestic, hiniwalay nila para klaro. Sa domestic, wala masyadong problema kasi nasa jurisdiction ka ng Pilipinas. Magka-problema man, nandito ka lang sa loob ng bansa natin.
20: Yeah.
2: Pero ang maganda sa batas na to, ang sabi niya, kung kinlaro niya na kung ikaw ay seafarer, domestic seafarer, saklaw ka ng lahat ng karapatan, lahat ng pangangalaga, lahat ng kalinga na makukuha mo mula sa ating mga domestic labor laws. Ibig sabihin, lahat ng karapatan ng isang manggagawa, pati sa usapin ng regular session, usapin ng work hours, usapin ng hiring, mm-hmm. firing, control, at pati ang mga yung welfare mo, labor standards, pati yung pag unionize kung gusto mo, pag itatayo ng asosasyon, lahat yan ay pasok ka sa pangangalaga ng batas sa Pilipinas kung domestic seafarer ka.
20: Mm-hmm.
2: Iba ito noon kasi dati parang malabo pa eh. Sino ba talaga? Seafarer, ano ba yan? Parang contractual, seasonal lang ba yan? Covered ba sila ng labor code? Ito kinlaro. Pasok ka. Pagka ikaw ay domestic seafarer, pasok ka. Kaya mm-hmm. hindi ka pwede abusuhin dahil klarong-klaro na pwede mo silang idemanda kung sino man yung mga management na yan, yung ship manager mo o yung shipping office mo, pati yung may-ari ng barko o yung vessel, pwede mo kasuhan bilang isang empleyado o manggagawa sa ilalim ng batas ng Pilipinas.
20: Uh-huh. Dati ho kasi wala, hindi pwede.
2: Pwede, pwede naman. Kaso medyo malabo kasi. Hindi ganun uh-huh. kaklaro yung nilatag na batas.
20: Okay.
2: Ito, sige, klaruhin natin. Sinabi ng batas na ito, klaruhin natin para wala nang agam-agam.
20: Mm-hmm.
2: Kasi minsan nakakalusot dun sa mga ano eh.
20: Technicalities.
2: Diba, yung technicalities, legalities. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ito hindi pwede. Mm-hmm. Pasok ka dyan. Ikaw isang shipping manning agency, eh para ka rin yung mga ano, para ka rin yung sa, mas mahigpit pa nga kaysa dun sa mga contractor, yung job only contracting.
20: Uh-huh.
2: Para kang job only contractor. Mm-hmm. Pwede kang kasuhan agad. So, uh-huh. so domestic yan. Mas madaling usapin yan.
20: Okay.
2: Mas mahaba nga lang ang naging patakaran dito sa batas na ito, pagdating naman sa international seafarers ng mga Pilipino.
20: Uh-huh.
2: Kasi yung Magna Carta for Seafarers, sakop niya rin lahat ng mga vessels na Philippine registered, whether domestic or international ang takbo.
20: Mm-hmm.
2: At pati na rin ang mga kontrata ng mga Filipino seafarers.
20: Mm-hmm.
2: At so hindi ka pwede uh-huh. lumabas, hindi ka pwede lumabas ng bansa bilang seafarer, hindi ka pwedeng sumakay ng barko nang hindi ka dumadaan sa tamang proseso at hindi na sigurado ng Pilipinas na yung pinupuntahan mong barko, yung sasakyan mong barko, yung nag-hire sa yon na agency o barko na yan, o kung sino man mag-ooperate ng marine vessel na yan, ay, at pati yung kontrata mo, ay na-review ng Philippine government o ng ating pamahalaan,
20: mm-hmm.
2: at ito ay pasok sa minimum standards na itinakda ng ating batas.
20: Okay.
2: Na nakalagay doon na tama dapat ang pasweldo mo,
20: mm-hmm.
2: na dapat ay meron kang medical, mm-hmm. dapat ay pinapangalagaan ang iyong kaligtasan, at marami pang iba na isinasabatas na rin natin sa Pilipinas yung mga requirements sa ilalim po ng Bill of Rights ng Seafarers na nasa Maritime Labor Convention.
20: Mm-hmm.
2: Kasi international convention yon, pero ang pinagkaiba lang, bahagi na siya ng batas natin, pero parang ano yan eh. Diba, ang international law, bahagi na rin po yan ng batas ng Pilipinas.
20: Okay.
2: Pero yung enforcement niya, kinakailangan pa na mas pinuhin.
20: At uh-huh.
2: itong batas na to ang nagpipino at nagbibigay kapangyarihan sa ating gobyerno para mas mabantayan nila at meron silang compelling power o power of compulsion para pasunurin itong mga shipping agencies na to, pati yung mga employer ng Filipino seafarers. Para kahit nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, nasa international waters ka, alam ng Pilipinas na kung magka-problema man dyan, kampante dapat yung seafarer na protektado siya.
20: Mm-hmm.
2: Ito yung mga karapatan niya at may karapatan ang gobyerno natin at may magagawa ang gobyerno natin para gawin ng lahat para siguraduhin na napapangalagaan ng mga karapatan niya.
20: Opo. Nabanggit niyo kanina yung tungkol po doon sa sweldo, no? Although bihira naman po na mangyari ito siguro, no, doon sa ating mga seafarers dahil I think sila ay direkta nilang nakukuha yung kanilang pere, 'di ba? Kumbaga parang bago sila umalis dito, parang if I'm not mistaken, ano, ang huling pagkakaalam ko ay ganoon, dahil may mga kamag-anak din naman ako na nagbabarko. Kadalasan parang nag-iiwan sila ng pera for their family na direktang natatanggap ng pamilya and at the same time sa kanila. Okay, paano po kung halimbawa yung isang seafarer ay hindi makabalik ng Pilipinas dahil nga sa ginigipit yung kanyang pasahod nung shipping company na yon? So pwede ho ba, paanong mangyayari doon na halimbawa ay syempre meron silang kapag ka naglayag sila, merong certain destination na hindi naman kaagad-agad na sila makakabalik. So paano ho kaya makatutulong itong batas na ito sa mga ganoong sitwasyon?
2: Ito po, ang kagandahan po nito, kinlaro po dito sa batas na to, talagang idinitalye. Sino ba ang pwedeng singilin pagka hindi nabayaran ng seafarer?
20: So,
2: hindi lang po yung ship owner.
20: Mm-mm.
2: Okay. Pwede mong habulin yung ship owner, pwede mong habulin yung vessel operator.
20: Okay.
2: Or pwede mo rin pong habulin, kaya napakahalaga na kailangan po kung seafarer ka, dumaan ka sa tamang proseso, pwede pong habulin yung manning agency.
20: Mm-hmm. Okay.
2: Yung nagpadala sa'yo. Kasi naipasok po yan sa kontrata na. Doon sa minimum, yung standard na employment contract na tinatawag, yung SEC ng mga seafarers, kasama po dyan na pagka nagka-problema itong seafarer na Pilipino na ito, pwede niyang habulin hindi lamang yung barko o may-ari ng barko o nagpapatakbo ng barko, ngunit pati yung nagpadala sa kanya doon. Hindi pwede sabihin ng manning agency na, hindi, pinadala ko lang yan.
20: Mm-mm.
2: Hindi, kasama ka. Kasama ka sa sisingilin. Parang meron kang
20: liability.
2: Liability na kailangan mong bayaran yan. Ikaw ang, parang vinet mo yung employer na yan.
20: Mm-mm.
2: So tuturi ka rin namin na parang employer ka.
20: Mm-mm.
2: So may pwede mong habulin, pwedeng habulin ng pamilya itong manning agency na ito. At kasama rin doon, ang pagsigurado na kung may problema talaga sa safety, tulad yan, ginigipit. Ano na yan? Security issue na yan eh.
20: Uh-huh.
2: Yung safety and security issue na yan, kung may problema talagang ginigipit yung seafarer, pwede pong magsumbong sa DMW at sa ating mga agencies involved, pati sa marina, para po puwersahin nila itong shipping or manning agency na siguraduhin na ibalik to the point of hire o kung saan nila hinar, maibalik doon yung seafarer at from there, ang gobyerno, ibabalik siya sa kanyang tahanan kung saan siya nakatira.
20: Ayun.
2: Pagka hindi po ginawa yon ng manning agency, sa ilalim ng batas po na ito, maliban doon sa mga itinakda na sa batas na criminal and civil liabilities niya, may administrative fees o penalties po na pwedeng impose. At ito ay maaaring umabot ng maximum ng 1 o 2 million, depende po kung ano yung hindi sinunod. Kunyari, itinago nung manning agency o yung manning agency, iba, pinalitan nila yung kontrata.
20: Oo.
2: Pwede pong ireklamo yun dito at yung manning agency na yun, pwede pong pagbayarin administratively. Ibig sabihin po, hindi po korte ito. Administrative na po yung sistema, mas mabilis. Pwede silang pagmultahin ng 2 million.
20: Ooh.
2: Iwalay pa po ito dun sa kung ano man po ang habol pa o claim nung seafarer. Yung mga hindi niya nabayaran na, yung mga hindi nabayaran na sweldo, mga hindi nabayaran na o hindi na reimbursed na gastos na dapat ay gastos ng manning agency o ng employer, lahat po yan ay pwedeng bayaran on top of the multa o yung fine na tinatawag po natin.
20: Okay. Attorney, meron ho bang sinasabi din sa ilalim ng batas na ito na yung hindi na makakasampa ulit because syempre kung minsan, di ba, yung parang may age discrimination, ito ho ba ay mayroon bang specific na nakasaad doon sa batas na sinasabing wala silang age limit or paano po?
2: Specifically po, meron po tayong provision sa batas na anti-discrimination provision.
20: Okay.
2: Hindi ka pwede i-discriminate because of your sex, age, race, religion, the works.
20: Mm-mm.
2: Okay. Yung hindi ka basta-basta pwedeng tanggihan o okay. sasabihin, ay, hindi ka qualified kasi maitim ka. Okay. So, o kaya, ay, hindi ka marunong gumamit ng kubiertos, nagkakamay ka, ayaw namin yan. Walang ganyan. Kultura mo yan. Kunyan ang kultura mo, hindi pwedeng ganon. Pero, so meron tayong klaro, hindi ka pwede basta-basta na may discrimination.
20: Mm-mm.
2: Pero kinakailangan kasi pumasa sa standards. At ito yung standards na ito, ito yung tinatakda sa STCW, yung kailangan pumasa ka sa training, proper certification, yung pagiging seafarer, pagiging watchman, may certifications po yan. So dapat lumaan ka. So may safety training ka, dapat lumaan ka dyan. Mm-hmm. Siyempre, pagka may edad ka na, yung kakayahanan mo na maging kwalipikado dun sa mga certifications na to, dun nagkakaproblema.
20: Uh-huh.
2: Diba, makakatalon ka pa ba mula, kasi ilan ang gano'ng kataas ang barko.
20: Yeah.
2: Diba, kailangan may mga requirements sa marunong kang lumangoy. O kaya nakaka-floating ka. Kung hindi ka naman physically fit, hindi discrimination po. Well, ito po yung tinatawag natin naman na qualifications.
20: Oh, parang hindi may limitation, ano?
2: Meron talaga kinikilala na, teka muna, kailangan magkaroon tayo ng standards. Pagkapasok ka naman sa lahat ng standards, kasi sinasabi, domestic or international seafaring, kailangan po dumaan lahat sa STCW standards.
20: Mm-mm.
2: Pasado sa mga standards for safety, training, certifications, etc. Kailangan pasado niya lahat yan. Kung hindi pumasa, hindi ka pwede tumungtong sa barko.
20: Mm-hmm.
2: Yun lang naman na sinasabi. Pero yun nga lang, ibig sabihin, kailangan ikaw ay physically fit. Siyempre, kailangan din marunong ka magsalita. Mm-hmm. Sabihin, diniscriminate ako, hindi raw ako marunong mag-Ingles.
20: Uh-oh.
2: At teka muna, kung international shipping line yan, at medyo international yung crew, may minimum requirement din sila siyempre sa language. Hindi naman yan unfair regulation or unfair discrimination. Pero kunyari sinabi, ay hindi kasi ano ka, Katoliko ka, tumatanggap lang kami, Muslim. O kaya Muslim ka, hindi kami tumatanggap, kailangan ano lang, Protestante kasi, no, ano yan, kunyari mga Norwegian ship, oh, mas maraming Protestante dito, ayaw namin ng gano'n. O kaya, Hindu yung kapitan or Sikh yung kapitan. Ayaw ko ng mga Catholic. May mga ganon. Yun, bawal yun.
20: Mm.
2: Pero yung mga standards, kung based on scientific and regular standards which are already provided under relevant conventions, kasi marami na, medyo matagal na po naman ng, napakatagal na ng ating industriya ng seafaring.
20: Mm-hmm.
2: So may mga nakatakda na po yan. Actually, mas advanced nga po yung international law.
20: Opo.
2: Ito yung isang mga bagay na usually nauuna po ang Pilipinas sa mga international standards. Tulad ng IPRA, yung Indigenous Peoples Rights Act. Halimbawa lang po yun. Yung mga child rights. Minsan, ahead tayo dyan. Pero pagdating sa maritime sector, sa maritime industry, for some reason, and despite na the fact that we are an archipelago,
20: mm-mm,
2: at asahan mo ng maraming seafarer dito, domestic and international,
20: yeah,
2: hindi tayo ganun kabilis sa mga developments pagdating sa ating seafaring industry. So minsan nauna pa yung international conventions kaysa dun sa ating mga batas. Pero ngayon humahabol na po tayo. Mm-hmm. Tulad po nitong Magna Carta for Seafarers, ito po ay pinasa noong 2024 lamang. September 2024. Mm-hmm. Naalala ko po mga 10 years ago, ako po ay naging bahagi ng isang grupo ng akademiko at mga abogado from UP and UAP na tumulong sa Marina at sa Norwegian Development Agency, sa NORAD, para po i-codify na o i-align na at i-harmonize po ang ating mga maritime laws. From shipbuilding to the shipbuilding industry, to the ship operations, marine vessels, registrations, seafaring, para isang libro na lang. Pero okay, talagang napakahirap po talaga gawin. Napakakomplikado po yan. Pero itong batas na po na to is a step in the right direction.
20: Oo. Attorney, alam mo, we would really love na mahabaan pa tong discussion natin na ito. But then again, ano, we really have to cut you short dahil mapapasok po yung inaantabayanan din natin from the palace, no? And thank you so much dun po sa mga naging paliwanag po ninyo. Baka meron po kayong gustong ipaalala or sabihin pa sa ating mga ano, mga okay. So sige. Baka konti, very very short lang. Baka may mga babatiin ka din pala. Oo.
2: Baka mag-uumpisa na po. Okay. Pasundan po natin. This is a very close the topic is very close to me kasi marami rin po ako mga kamag-anak. Yung bayaw ko ay si Theater din.
20: Okay.
2: So, ang kapatid ko ay isang ang pamilya ng kapatid ko ay pamilya ng seafarers.
20: Ayun.
2: Marami rin po akong mga kaibigan in the seafaring industry. So, mag-ingat po tayong lahat. Maganda po ang mga batas na ito. Hindi siya perfecto, pero this is something that we can work on. Mas pinalaga po talaga nito ang mga karapatan nyo. Kaya maganda pong alamin talaga natin. At huwag kayong mag-shortcut. Huwag na huwag po kayong mag-shortcut kasi matatalo po talaga tayo. Mm-hmm. Yung mga Pilipinong nasa Hormuz ngayon, tulad nung sabayo ko, yung asawa ng kapatid kong si Shermaine, Jeff, mag-ingat kayo dyan. Okay naman kami rito. Sana kayo din dyan. At sa lahat ng mga kasamong seafarer at sa mga kaibigan kong seafarer, hindi lamang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Okay. Sabi nga ng NORAD, pagka raw po ang mga Pilipino na wala, halos titigil ang shipping industry ng buong mundo.
20: Oh.
2: Ayun. At binabati ko lang po ang aking mommy, of course. Aking mommy na nagpalaki na sa rin sa amin na parang tatay. So, Happy Father's Day belated, mommy.
20: Oh,
2: ko.
20: Yeah. Oh, Happy Father's Day pala, attorney. Sorry. Okay.
2: Po. Sige po. At sa lahat ng ama dyan, sa aking kapatid, kay Ate Pre, kay Shermaine, kay Susie, kay Nancy, kay Gina, mga pamangkin ko, kay BJ, siya yung anak nung si Ferrer, si Ruti at si Luni, ang love si Red at si Justice. At pagaling po kay Mama Beth, mag-ingat po kayo, pagaling po kayo. Yun lang po. At sa lahat po talaga, napakahalaga ng topic na to. I hope marami pong material. Kung hindi po kayo makapakinig kayo, maganda makinig kayo dito. Pero kung hindi, marami rin pumunta kayo sa website ng Philippine Government. Pumunta lang kayo sa DMW at magtanong po kayo doon kung hindi nyo maantay ang programa ni Ma'am Jamie. Okay. Pero makinig po kayo, Ma'am Jamie, marami po kayong marami pong magandang provision ng batas na ito magagamit niyo.
20: Ayun. Thank you so much, Attorney Spaki Farolan. Until next time, ang ating po legal expert. Ang oras natin, 2:34 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho. At sa pagbabalik, I think ay ready na din po ang Palasyo ng Malacanang para po sa inaasahan po natin na press briefing.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: Ayon ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Order one caramel ano ba mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: 2:38 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. And this time, papapasukin po natin ang ulat ni Raquel Bayan. May kaugnayan po ito doon sa isinasagawang Palace Press Briefing. Magandang hapon sa iyo, Raquel.
9: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
10: Yes, Jamie. Pakinggan na natin sa other side of the Recreation Center's proposed briefing ngayon.
11: Magandang araw, Malacañang Press Corps.

Uli, magandang araw, Malacañang.

0: isang milagro ang nagkaroon ng 24 na Pilipino na nakadetain sa Russia. Isang giling ng pangulo. Okay.
1: Muli, magandang araw, Malacañang Press Corps. Isang milagro ang dasal ng 24 na Pilipino na nakadetain sa Russia. Isang hiling ng Pangulo, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kababayan. Ang pagbibigay sa hiling, isang magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang leader na pumatid sa kalungkutan at agam-agam ng 24 na na-detain sa Russia ng 9 na buwan. Nakauwi na sila sa Pilipinas at nakapiling na ang mga naghihintay na pamilya. Bago ang kanilang paglaya, personal na hiniling ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting sa Kazan ang kondisyon ng 24 na Pilipino na nakakulong noon sa Russia. Inalam din ng Pangulo mula kay President Putin kung ano ang kanilang legal status, bagay na agad namang inaksyonan ng Russian President na nagresulta sa tuluyang paglaya ng mga Pinoy at pag-uwi sa Pilipinas. Sinalubong ang unang batch ni Secretary Tez Lazaro ng DFA at ni Secretary Hans Kakdak ng DMW sa pangalawang batch. Ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino ay isa lamang sa mga matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Pangulo Marcos Jr. sa ibang bansa. Ang pagmamahal ni Pangulo Marcos Jr. sa mga Pilipino ay hindi sa iisang pagkakataon lang na ipamalas. Naging matagumpay din si Pangulo Marcos Jr. noon nang mapauwi sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon na pagkakulong sa Indonesia, na hinayaan ng nakaraang administrasyon na manatili sa death row at maipatupad ang parusang kamatayan. Pilit naman na sinagip ni Pangulo Marcos Jr. si Veloso mula sa nakaambang kamatayan. Wala ring kulay ang pamumulitika ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. na umaksyon sa kaso ng 17 overseas Filipino workers na naaresto sa Qatar matapos na illegal na mag-rally bilang suporta kay dating Pangulong Duterte noong March 2025. Dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga leader ng Qatar, sinagip din sila sa mga kasong kakaharapin sana nila. Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat, kahit pa ano ang iyong kulay. Hanggat may Pilipino, may Pangulong Marcos Jr. na aagapay sa inyo.

Isang pasasalamat para kay President Vladimir Putin at sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong magkakasunod na malalaking proyekto ang personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Cebu na naglalayong iangat ang kapakanan ng taong bayan sa larangan ng infrastruktura at serbisyo publiko. Unang pinuntahan ng Pangulo ang inspeksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A Rehabilitation sa Barangay Cantaoan, Naga City, kung saan nasa 62.79% na ang natatapos sa proyekto. Sa oras na matapos ito, inaasahan na ang travel time noon na 25 minutes ay magiging 10 minutes na lang mula Barangay Pagdan hanggang Naga Valley Industrial Park. Pagkatapos ito, sunod na ginawa ng Pangulo ang inspeksyon ng Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. si Public Works and Highways Secretary Vince Dison na ayusin ang nasirang flood control structure upang maprotektahan ang mga komunidad na malapit sa ilog at agad na makipag-ugnayan sa local government units at ibang ahensya para magkaroon o para sa pangmatagalang solusyon sa problema. Ang flood control structure na Mananga River ay nasira noong November 2025 dahil sa Bagyong Tino. Pinangunahan din ng Pangulo ang launching ng pangalawang Walang Gutom Kitchen ng DSWD sa Cebu City. Dito, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mas epektibong programa at hakbang upang matiyak na walang pamilyang Pilipino ang magugutom dahil sa kakulangan sa pagkain. Inatasan din ng Pangulo si DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang ahensya na ayusin at paigtingin ang mga programa at ang inisyatiba tungkol sa food security na tutugon sa kagutuman. Kasama si Secretary Gatchalian, inikot ng Pangulo ang facility at inobserbahan ang operasyon nito kasabay ng pamamahagi ng pagkain at pakikisalamuha sa mga beneficiaries at mga opisyal.

0: Ngayong araw ay makakasama natin ang spokesperson ng PNP na si Colonel Allen Rayco, kaugnay ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Magandang hapon po, Colonel.
1: Thank you, ma'am. Magandang hapon po. Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na tatlo at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At lima po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core. Pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So, the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umaten pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20. Napanood naman po siguro natin ito. Next. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po, nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin, in-insure po natin, of course, yung na-area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalaw pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa kanya ang isang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong tatlong bala na hindi niya po naiputok na. Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination and at 11, they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City. Ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po, po rin ang police natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing. At ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng ano, and we have already the result. They are both positive for gunpowder nitrates. So ibig sabihin po sila ay nagpaputok po pareho. Yun nga po, yung resulta ng ating firearms record verification ay lumabas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang police at yun nga pong 38 ay sa isang security agency. Alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as well as ang ating pong SILG Secretary John Vic Remulla, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is there. Kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya. The other one ay siguro dahil maliit siya. Pero unconfirmed po ito, sa kanila lang po nang galing ito. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations. Okay.
2: Katanungan mula sa MPC? Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
3: Sir, good afternoon. Ang pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa dalawang minor de edad ang mga firearms.
1: Ito po sir ang ating masusi pang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po.
3: And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa security agency?
1: We're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL.
3: Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa?
1: Ito pong mga content na ito, we're still verifying. And we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa nga po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own posts na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba pa pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
3: So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation? Pero inaaral lang natin or not yet?
1: Not yet, sir. Not yet. We cannot confirm yet that it's authentic.
3: Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KMFDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KMFDM. What do you know about this? Meron ho bang connection itong mga batang ito sa isang bigger group, perhaps outside of the country na nambuyo sa kanila? Or perhaps they were brainwashed or to do these things?
1: Yes, sir. Nakita rin po natin yan. Kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding.
3: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Marali at the Manila Times.
4: Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies?
1: Yes, ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinag-utos na po ng ating chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan, kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po.
4: Sir, follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba ang PNP on when you would conclude the probe?
1: Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, di ba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating imbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Pangulo po.
4: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
5: Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter?
1: That's possible, sir, but I cannot comment. And of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito, na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this ano. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to, but suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content.
5: So online community, ganun po, sir?
1: Possibly po, possibly.
5: Okay, thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Colonel, ko magandang hapon po.
1: Yes,
6: Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makaka-uwi ba sila sa bahay nila?
1: No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So pag 15 years old and one day, I considered as above 15 na po. So siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection ano po natin protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makokommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave.
6: Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record na, na mga minors na na-involve sa crimes?
1: I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for.
6: And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involve sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment?
1: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po.
6: Age what, Colonel?
1: We are thinking 12 years old po.
6: Salamat po.
2: So, natanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
7: Hi sir, good afternoon. Sir, lumabas nga po sa initial investigation ng Police Regional Office 8 na possibly planado yung shooting since May pa. So does that weaken their claim na bullying yung reason ng pamaril? Kasi kung sinasabi na nabully dahil sa haircut, it seems impossible na May pa lang, ganun na yung haircut niya. At the same time, I think yung May po ay summer vacation pa.
1: We cannot make any conclusions regarding that po. But yung as to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang ano, hindi po hit of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito.
2: Sunod na nanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
8: Sir, good afternoon. Na-profile niyo na po ba yung family ng mga bata? Kamusta po kaya yung upbringing nila, yung environment nila sa bahay? Sir, anything you can tell us?
1: Kasama po ito, ma'am, sa titignan natin. But of course, yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman, yung isa. So at an early age, he was taught yung ano, supposedly, ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership. But sad to say, naging kabaliktaran. Siya po ang naging ano ng krimen na ito.
8: Kumusta yung pananagutan po kaya ng parents ng mga bata, sir?
1: All of this will be taken into consideration po during the investigation.
2: Natanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Maricel Lalili, TV5.
9: Hi, good afternoon, sir. Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15?
1: Hindi naman po tlinggit sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, eh, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
9: And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases?
1: I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, mga ganun po na ano. Although not that serious na mga krimen po.
9: And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider, possibly baka online community, yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying? Or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin?
1: I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence po ng online content sa kanila.
9: Thank you, sir.
2: Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping Abante.
10: So Sorry, afternoon. Bukod dun sa possible dismissal ng policewoman, meron ba rin siyang criminal liability dun sa nangyaring?
1: Yes po. Meron po na pagkakulong dito. Of course, dun sa administrative po niya, very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm. At may criminal liable din po siya sa pagkawala ng, lumalabas po parang nawala niya yung baril eh. And of course, civil liabilities. That's not exempt from civil liability.
10: Thank you, sir.
2: Last question mula kay Mads Moratillo, Net 25.
11: Hi, sir. Sir, clear ko lang yung binanggit mo kanina na grupo na sinalihan nila. Ano ba yun, sir? Parang mga local gang doon sa area?
1: Wala po kung ano yung physical na group. It could be possible po yung group po sa online. Yes, ma'am.
11: So more on online community.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
11: Okay, thank you po.
2: Habol na tanong mula kay Alvin Baltazar.
12: Colonel, ihabol ko na lang. Nung nakausap ba yung dalawang involved doon sa crime, nakita ba sila ng ano ng remorse?
1: Mahirap po mag-conclude regarding their state of mind. Pero siguro lahat-lahat naman po tayo nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan at kanilang kalooban.
12: Salamat po, Karna.
2: Isa pa pong pahabol na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Sir, yung bilang po ng mga basyo at yung mga hindi pa pumutok na bala, ibig sabihin nakapag-reload pa ho yung dalawang gunman, ano?
1: Yung isa nga po ay nakapagpaputok lang, sir, ng isang beses. Kaya nung, yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong limang hindi pa na ipapaputok. So alam po natin, animang laman, isa yes lang po ang napaputok niya. Yung isa po, nakapag-change magazine pa. Yung pong alias Nash, yung mas bata po.
3: So nakapag-change magazine perhaps more than once. Kasi ho, sa dami ho ng tinamaan, unless 1:1 yung tama ho niya, no? Pero kung 1:1 ang tama niya, it means nakapag-reload siya more than once.
1: Possibly po, but we were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa site, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya, sa 9mm, kung saan itinapon niya po dun. Nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan.
3: So does it add up yung mga bilang ng bala, bilang ng mga basyo, at bilang ng mga tinamaan?
1: Yes po, as I've said, sir, earlier, at least, nakapagpuputok po sinang at least 34.
3: Thank you.
2: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press. May isang pahabol pa daw po, sorry, mula kay Tuesday New.
13: Sorry, ma'am. Natumbok niyo na ba, sir, kung paano na ipasok doon sa loob ng eskwelahan yung baril at dalawang magazines pa at saka yung isa pang revolver? Hindi ba sila dumaan doon sa pagkapkap ng mga security doon sa gate? Paano sila nakapasok ng may bit-bit na armas?
1: Kasama po ito sa pinag-aaralan natin at tinitignan natin sa investigasyon, and it will also be included po sa recommendations natin sa DepEd kung paano po natin ginagawa. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung security protocols, existing security protocols po, medyo obvious po na siguro may konting pagkukulang sa ating security protocols na existing. Kaya titingnan po natin kung paano po natin mas mapapalakas ang seguridad po sa ating mga paaralan.
13: And will this incident, sir, warrant na kailangan na rin sigurong magkaroon ng adjustments or retraining sa mga security agencies para hindi na maulit yung ganito?
1: Isa po yan sa titingnan natin, madam. At of course, in coordination with the DepEd, kung paano po ang relationship natin as to the provision of security po from the Philippine National Police.
13: Okay, thank you, sir.
2: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Maraming salamat, Colonel Alan Reyco. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Kanagdagan tanong lang, sir.
1: Yes, ma'am.
0: Sir, age sila, ang edad nila 14 and 15.
1: Yes, ma'am.
0: Pareho silang estudyante.
1: Opo, ma'am.
0: Okay, so alam ba nila, batid ba nila na wala silang magiging criminal liability?
1: yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang, kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So, most probably, iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability, ma'am. But, nagkamali yung isa, dahil above 15 na siya, pwede na po siyang itry as, ano, dahil above 15 years old na po siya, may, tapos may...
0: Pero below 16 siya, sir.
1: Yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag one day na, ma'am, considered po na above 15.
14: Yes, Raquel? Okay. Babalikan po natin maya-maya ang Palace Press Briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang. Mukhang hindi pa po tapos. At kabilang nga po sa paunang pahayag, no, ni USEC Claire Castro ay itong good news, no, na makakabalik po ng bansa ang ilan sa mga nakulong na kababayan natin. Okay. Sige, babalikan po natin ito pong press briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang kung saan ay tinatalakay nga po doon yung naganap na shooting incident.
1: Permission po from the school authorities dahil hindi nga naman po magandang tignan na mayroong paikot-ikot po ng pulis sa loob ng school na may armas. Pero ito nga po, ma'am, kaya isasama po natin sa pagre-review yung security protocols kung ano po ang pwedeng maging adjustments dito since nangyari na nga po ito, ma'am.
0: So, pag ganun, sir, di ba, ito, karaniwan to, kapag ka ikaw ay estudyante, normally, hindi ka naman kinakapkapan ng security guard, eh.
1: Opo, ma'am. Yun nga po talaga.
0: Pag nakita lang yung ID mo, papapasukin ka na lang, eh.
1: Actually, di ba, yung pong no ID, no entry lang naman po ang ano ng gwardiya natin. So, siguro ito nga po, with the recent events, we have to adjust po. At yung ano po kasi dito, ma'am, yung practicality, yung mga school, yung mga paaralan na mayroon pong thousands of students, how long will it take for them na kakapan po natin lahat? Mm-hmm. Yun po ito yung mga considerations that we will be taking.
0: Pero sir, buti nakapunta at naka-respondi po agad ang PNP sa loob ng 2 minuto.
1: Yes, ma'am. Alinsunod nga sa kautusan ng ating mahal na Pangulo, ma'am, ay agad na pinag-utos rin ng ating Chief PNP ang mas agarang pagbabantay, lalo na nga po nung nangyari na yung sa Cavite po. So, fortunately po dito sa event na ito, at we cannot say naman na fortunate po talaga dahil po may nasawi, pero po nakahanda at nakapunta po. We're thinking na yung mga hindi po naiputok ay baka dahil dumating na po yung ating kapulisan na baka may iba po pong tinamaan.
0: Dahil meron pa po silang bala at kayang mag-reload, eh.
1: Yes, ma'am. Baka meron pa pong magazine na extra na hindi po natin nakikita.
0: Maraming salamat po, Colonel Allen Ray, ko sa inyong pagpapaliwanag sa nangyaring insidente. Maraming salamat po.
1: Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.
0: At handa na po ako sa inyong mga katanungan.
15: Unang tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
16: Yusek, good afternoon po. Yusek, mayroong mga mayayamang bansa gaya ng Australia, France, UK, na strict yung kanilang implementation doon sa batas nila na nag-i-impose doon sa pag-iigpit sa social media access ng mga minors kasi sa issue ng cyberbullying, mental health. Nakikita mo ba ng Pangulo na kailangan ding repasuhin ng Pilipinas yung access ng mga bata sa social media and eventually humiling sa Kongreso na magkaroon ng batas tungkol dito?
0: Actually, napag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkah yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala.
16: May effort po ba ang Pangulo na makapag-usap sa Congress para mabilis na maisulong ito, Yusek?
0: Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
16: Salamat po, Yusek.
15: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
17: Nasagot na po dun sa online news. Doon na lang po sa dagdag na budget na
5: na para doon sa mga public schools, para doon sa sinasabing mga well-trained na security guard. Bukas po ba dito yung palasyo na mabigyan sila ng dagdag na pondo para dito?
0: Yan po ay naitanong din po natin at kung kinakailangan po talaga ay kailangan po magdagdag ng budget. Pagka ito po ang pinag-usapan natin para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mag-aaral.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
17: Yusek, dahil nga po dun sa Tacloban shooting incident ano, at sa iba pang school-related violence na kinasasangkutan ng mga minor de edad, nabuhay yung debate sa kung dapat bang ibaba yung age of criminal liability. Ang si Senator Robin Padilla, sabi niya, ang tanong niya, may special session kaya yung kanyang panukala tungkol doon. Ang Malacanang po ba nakikita yung pangangailangan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act?
0: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
17: Doon po sa mga tumututol, mga nagsasabi na hindi kailangan, ang sinasabi po, kailangan ay ipatupad na mabuti yung batas. At isa po doon sa naging nakapaloob dyan yung mapondohan, halimbawa yung child caring institutions, napagtutuunan ng pansin po ba ito ng pamahalaan?
0: Ganito yan eh. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely, wala kang criminal liability, pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawala na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So, isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita din po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So, ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapaya natin ang mga kabataan.
17: Doon po sa binanggit ng PNP kanina na tinitingnan nila yung 12 years old, ano po ang posisyon na Malacañan doon?
0: Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonableng edad.
2: Follow-up question mula kay Alexis Romero. Okay na? Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
7: You said other matters po. Did Russia ask for anything in return or in exchange for the release of the 24 detained Filipinos?
0: Wala po. Sa bilateral meeting, inopen lang po ng Pangulo ang patungkol sa 24 Filipinos na nakadetain sa Russia. And at time na ito ay nabanggit ng Pangulo, ito kasi ay bandang dulo na bago magtapos. Of course, hindi natin inaasahan at hindi din naman inaasahan agad ng Pangulo kung ano yung magiging response ni President Vladimir Putin. Pero ikinagulat na nga niya na may mga Pilipino. Sinabi na patitignan kung anong estado ng mga kababayan natin doon at bibigyan ng solusyon na naaayon sa batas at naaayon din naman sa polisiya. Dahil sinabi ng Pangulo bago niya ito hilingin ay pinauna niya na nirerespeto ng Pilipinas ang batas at polisiya ng Russia. Pero naging maganda po ang response niya ng Russia ni President Putin dahil napauwi po agad ang ating mga kababayan.
2: Sunod na tanong mula kay Christian Vascones, PRTV.
18: Yes, sir. Isang buwan na lang bago ang nakadagdang sona ng Pangulo. Kamusta po ang paghahanda po?
0: Naghahanda naman po. Naghahanda naman. Of course. Definitely.
18: Alright. Follow-up question po. Last sona, ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sinuman dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot. Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, na-achieve na po ba, confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability?
0: Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin po. Absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli. Tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Zaldico. Di man pa nahuhuli si Zaldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. At mayroon na rin issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito.
15: May sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila
0: okay.
15: Times.
0: May follow-up question yata. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018? Taong 2020? Sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito.
15: Tina?
4: Yan, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionable flood control projects?
0: Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan.
4: Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past?
0: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
4: Yan, ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po, mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagki-criticize dito.
0: Mm-mm.
4: Ang reaction po?
0: Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this.
19: So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang pangulo. Pero sabi ng pangulo, huwag kayong excited.
4: Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay dito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government.
19: Katulad po at uulitin ko, kapag ang vice presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito, mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa, kahit ito ay pabiro.
4: Thank you, ma'am.
15: Okay, sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
20: Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalye yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po nung palace po doon sa mga kanyang accomplishments?
19: Okay. Noted.
20: Part po noon sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya.
19: Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo Taday. Okay, ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs supported. Pinuna ito ng COA at sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa. Otherwise, ikaw talaga ay mapa-flag ng COA. At meron pa po mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries. Walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamamigay ng mga ayuda. So, tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.
15: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
21: Hi ma'am, we know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the Vice President, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po rito yung Salen ng Bise on specific years, and we know how much value Salen holds as seen in the conviction of Corona before.
19: katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core eh. Ito yung pinaka-meet ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth?
21: And follow-up lang po dun sa pagtawo niyo po ng reasonable dun sa edad na 12, is that a confirmation that Malacanang is for the lowering of the age of criminal liability?
19: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man na maibibigay ng version ng Kongreso, titignan po yan Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
15: Okay, sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am?
19: Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering? Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barila sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016. 9 injured in bomb blast targeting the Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna

0: estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
1: Okay, last question mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon, ma'am. Mag-i-ask lang po namin if President Marcos will still request for a supplemental budget from Congress and push for the passage ng APLIC bill after DOF said it is eyeing to borrow $1.5 billion from ATP.
0: Okay, sa ngayon po, ito lang po ang aking maibibigay sa iyo, Sam, patungkol sa supplemental budget.
2: Eyeing to borrow $1.5 billion from ATP.
0: Okay, sa ngayon po, ito lang po ang aking maibibigay sa iyo, Sam, patungkol sa supplemental budget. According to DBM, the additional $3 billion for the Department of Migrant Workers to support repatriation and reintegration efforts was sourced from available funds or other savings generated through the implementation of NBC number 602 and NBC number 603 consistent with existing budgeting accounting and public financial management rules. At sa kasalukuyan po ay tinatanong ko yung patungkol sa paghingi ng loan sa ADB at hinintay ko pa lang po ang sagot ni Secretary Go. So most probably bukas ko po maibibigay sa iyo, Sir Sam.
2: Follow up na lang po. Pero dun kay President Marcos po, hindi po niya ipupush dun sa mga Congress yung supplemental budget po.
0: Sa ngayon po ay inaaral to ng DBM. Ang huling kong pakikipag-usap sa DBM ay inaaral pa po ito kung kinakailangan.
2: Thank you po.
1: Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Phase 1 ng Kalbiga Bridge Rehabilitation sa Samar natapos na 2 months ahead of schedule. Mabilis na aksyon, pang matagalang solusyon. Ito ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya naman ay ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dison na pabilisin ang pagbubukas ng nasabing tulay at siguruhing madaraanan ito ng mga mabibigat na sasakyan. Dahil sa pagtuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, tuloy-tuloy din ang agos ng progreso. Maliban sa double time na kilos na nagpapabilis sa pag-aayos ng tulay, itinaas na rin ang load capacity nito sa 15 tons matapos makumpleto ang phase 1 ng repair and strengthening works ng DPWH. Makakaasa ang mga motorista na ligtas ang pagdaan sa tulay at mas maayos na ang daloy ng trapiko at komersyo sa rehiyon. Para naman sa mga sasakyan na may bigat na hanggang 30 tons, maaari namang dumaan sa Kalbiga Bridge mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. gamit ang one-way traffic scheme. Tiniyak naman ng DPWH na patuloy pa rin ang rehabilitation works ng tulay upang lalo itong mapatibay at masigurong ligtas ang mga motorista na dumaraan dito.

At bago tayo magtapos, ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Lenny Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing

0: ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSWUD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenting pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete sa paglilingkod sa bayan. Nitong kamakailan lang ay magkasamang naglibot sa mga city sina DPWH Secretary Vince Dison, Mayor Lenny Robredo at ng Administrator Nani Almeda upang inspeksyonin ang ilang infrastructure projects sa bayan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang.
1: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive ang national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
0: At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ginagawang katatawanan ng kalusugan ng kapwa para iangat ang sarili. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Sekretaris naman ng press briefing, iniulang bigay ng update ang Philippine National Police kaugnay doon sa mobile shooting incident sa isang paaralan kung saan ang binabanggit ng ating mga official, ibinabi nila yung ilan sa mga actions na ipatipad na na subject in firearms na ginamit ng dalawang batang subject for ballistic examination ng police ko na naman na original na may doon pang may-ari doon sa isang dalawin na ginamit under restrictive custody na niya na din to investigation at posible na niya na magkaroon ng criminal liability yung police ko na may-ari ng baril, lalo tumalabas ang niya na naiwala kusin police woman yung baril. Itinibito sa rin ang yung PNP yung access control at yung entry procedures sa mga paaralan na ililip na lamang sana sa isa o dalawa yung entrance ng mga estudyante para ma-monitor ng mga paaralan yung pumapasok sa kanilang bisimidad at inilipahin rin yung pagpapalatas ng anti-bullying policy. Habang yung isang senador na kababain yung edad na papapanabitin sa ilalim ng bata, supportado yan at yung pinasya ang kanilang isinusulong ibaba sa 12 years old yung mayroong criminal liability sa batas, lalo't batid na kami ng lahat na nagkakaproblema na at mataas na hindi lang yung mga minor de edad na nai-involve sa mga krimen. Sa panig naman ng palasyo, ayon kay Undersecretary Mayor Castro, ito nga ay isang combination ng police na ibaba sa 12 years old yung criminal liability. Ang sabi ng official kung nakikita ng PNP, yung pangailangan niyan, ibig sabihin, mayroong reasonable yan. At si Pangulo Marcos na magbukas sa mga ganitong suhestyon. So, may doon sa isinusulong na paghigpit ng access ng mga kabataan sa social media. Maganda mo kahit ito ay kay Undersecretary Castro at sana daw mayroong mambabatas na agad na gumawa ng panukala na yan para maisulog agad sa batas. Habang isa pa sa mga na talakay dito sa press briefing is yung nais ng sample ni VP Sara na alisin yung 28 specific documents mula doon sa kanyang mula doon sa prosecution evidence, particularly yung salten ng VP. Sabi ni Luis Castro, hindi makikailan mong palasyo sa proseso o trabaho ng mga senador, pero yung salten kasi ano yung pinaka-core ng kaso laban kay VP Sara yung kanyang unexplained wealth. So, buka pa lang ng gagawin niya, paano daw maipapakita o maipapaliwanag sa publiko na tuwid siya, na malino siya at wala siyang unexplained wealth. So, doon yung pinikulang mo na sa wala kanya para sa Bago Pilipinas, sa Kalbayan Radyo Pilipinas Radyo.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Narito na ang programang tatalakay.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo, hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ako po si Mario J. Malyari.
7: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Abay, nagmamadali po ang ating hapon dahil pinagbigyan daan nga natin ng Director Mario ang mahalaga ding presko na ginanap dyan sa Malacanang, no, sa pangunan ni Jose Claire Castro. Pero ngayong araw ay syempre natin papalagpasin ang araw ng Martes upang pag-usapan yung mainit-init pang mga updates mula po sa ating kagawaran.
6: Oo, yung nabanggit na rin ni kasama doon sa mga anunsyo ni Undersecretary Claire Castro ay yung pagdiriwang nga ng 78th anibersaryo ng Naga City Charter na kung saan nakasama po ang ating departamento sa pamumuno ni Secretary Jose Ramon Aliling sa celebrate ng anibersaryong yan. Ano? So inilunsad po dyan ang iba't ibang modality sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Yes, dyan nga ay nakita natin yung kauna-unahang rental housing project dyan po sa may Barangay Lerma sa syempre sa bayan pa rin po ng Naga, no, matapos po ang 25 taon na paghihintay ay nagkaroon na po ng kasunduan na mabigyan po ng pabahay ang mga government employees dyan po sa lungsod. Nako, nararamdaman ko na Director Mario, may darating din para sa iba pang kawani ng pamahalaan. No? Ito ay pinangunahan nga katulad na sabi mo, no, bukod kay Secretary Jose Ramon Aliling ay nariyan ang ating SHAPSI or Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa at of course ang Pag-ibig Fund CEO na si Manang Marilyn Acosta. Si Manang Malen, no?
6: Naging kompletos ricados ang ating expanded 4PH launching at turnover dyan. Nagkaroon ng turnover actually nung ating isang bayanihan village dyan din sa may barangay Pakol sa Naga City. Ano? So, since kasama natin si SHAPSI President Federico Laksa, nagkaroon ng awarding ng cheque para sa dalawang homeowners association naman na matagal na rin naghintay. Sabi nga ng ating butihing mayor ng Naga, Mayor Lenny Robredo, ay taon din ay nahinantay ng ating mga kababayan, yung dalawang homeowners associations dyan sa may Naga City para mabigyan ng kapanatagan sa kanilang lupang kinatitirikan na kanilang bahay. Ano, yan yung Sabang Purong Urban Kabising Homeowners Association dyan sa may Barangay Sabang at yung Mabolo Homes Subdivision Homeowners Association Phase 1 dyan sa may Barangay Mabolo, dyan din po sa may Naga City.
7: Oo, pinasalamatan nga dyan ni Mayor Robredo, no, na hindi na kinakailangan pang i-relocate yung ating mga residente, no, kumbaga on-site ito.
6: Yes, on-site
7: na modality, no, para sa kanilang permanenteng tahanan, no, upang hindi na nga po makaabala sa kanilang mga hanap buhay. Nakita ko rin sa ating pina-play ngayon na video clip, no, Director Mario, yung ating undersecretary for senior undersecretary, yes, for 4PH na si Yusek Ed Robles ay kasama rin,
6: yes,
7: ni Secretary.
6: Yung dalawang homeowners association po dyan ay nasasakop ng Enhanced Community Mortgage Program ng ating Social Housing Finance Corporation. Ano? At yun namang parte po nung Pag-ibig Fund, kaya nandyan si Manang Malen, ay yung namang pabahay, socialized housing project para sa mga empleyado
7: LGU
6: ng City Hall, ano, so magkakaroon sila ng subsidized na pabahay po ang ating mga local government employees diyan sa Naga City. So
7: yun to nga talagang itong ating binabalita ay, yes, nakakapagpabago ng buhay ng maraming Pilipino, no, simula nga po na ating pinalawak pa yung mga modalities dito sa ating expanded 4PH sa pangunguna nga po ni Secretary Aliling.
6: Oo, yan. Yung pang-apat na modality na naibigay, yes, natin diyan sa Naga City, mm-hmm, yun nga nabanggit natin kanina, yung pagte-turnover ng Bayanihan Village,
7: yes,
6: na
7: ito dun sa Cebu, no?
6: Yes, oo. Yung
7: taon lamang.
6: 101 modular shelter units po ang nai-deploy ng ating kagawaran dyan sa Barangay Pakol, Naga City, na unang-unang makikinabang dyan ay yung mga nasunugan, yung mga kababayan natin na genyos na nasunugan kamakailan lamang, ano. So sila, sa kanila po na i-turn over ng ating kalihim, siyempre kasama si Mayor Lenny, nitong pagse-celebrate nga nung ika-78th anniversary ng Naga City Charter.
7: Yun, at abangan po ninyo kasi meron po tayong hinahanda pang 200 modular shelter units, no, para po sa karagdagan pang Bayanihan Village yan, no. Katulad po ng iba nating existing na Bayanihan Villages, meron po yung ilalagay na healthcare facility, daycare para,
6: yes,
7: sa ating mga chikiting. Yan, para dyan po sa mga taga-barangay.
6: Oh, kasalukuyang ginagawa, nilalandev na yung paglalagyan po nung karagdagang 200 MSUs nga, no, na talagang pinapurihan ni Mayor Lenny na napakabilis, sabi nga niya. At special mention ang ating punong abala dyan sa may Naga, si ASEC, Assistant Secretary Johnson Domingo,
7: siya
6: naman pong nag-supervise sa pagdideploy ng ating mga MSUs dyan sa mga dyan sa area ng Naga City at iba pang mga natamaan ng mga kalamidad, ano. So napakaganda ng area, napaka-safe, sa likod lamang yan ng
7: malawak din, no?
6: Yan sa likod lamang po yan ng isang subdivision. Dyan sa may Naga City. At yun nga ang sinasabi ni Mayor Lenny ay talagang malaking tulong sa kanyang mga constituents itong mga ganitong klaseng programa, lalong-lalo na sa ilalim ng expanded 4PH na kung saan ay iniiwasan nga ng ating programa yung displacement.
7: Totoo, oo. Mahirap kasi talaga, no, hindi lang sa ating mga magulang, but lalo't sa mga kabataan, no, na nagsisipag-aral, lalo ngayon, kakasimula lang halos ng pasukan. So ang kagandahan po talaga na doon mismo, or at least near site yung kanilang pabahay na syempre doon sila maninirahan ay kumbaga mas kumbinyente at walang ang displacement katulad. Ito yung sample, no?
6: Yan loob ng MSU.
7: Mukhang na ano na to, no?
6: Model unit yan. Naka-set up na. Dressed up unit yung pinasok nila, Secretary. Ano? At particular din na pinansin ni si Mayor Lenny, Attorney Tin, ano? Yung rental housing na kauna-unahan din. Katulad nitong Bayanihan Village, ay kauna-unahan po yan sa may Naga City. Yung rental housing project ay magsisilbi. Ika nga, sabi niya na isang napakagandang parang filler sa ating mga kababayan na hindi pa kayang mag-amortize ng mga sarili nilang bahay.
7: Tama,
6: so sa napakamurang halaga dahil nga po yan ay hatid ng ating Department of Human Settlements and Urban Development, subsidized rate yung pagrerenta buwan-buwan ay napakababa. So habang nagpi-prepare sila, nag-iipon para maging ready, para mag-amortize ng
7: mas malaki-laki.
6: Mm. Oo, magsisilbing tahanan, ligtas, decente at may dignidad na pabahay itong rental housing.
7: Yes, talagang ina-accept natin no, na sa ating mga kababayan, hindi naman lahat sa ngayon ay kaya nang bumili ng sariling bahay. So, ito po ay kumbaga ay preparatory para doon. No? Makapag-prepare na sila. At yan talagang yung atin pong mga balita, kahit medyo nagmamadali tayo, Director Mato,
6: Babawi tayo.
7: Naman, no?
6: Babawi tayo.
7: Sa biyaya para sa

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 13 sandali makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po kayo ng Tuesday, ika-23 sa buwan ng Hunyo. Ngayon ay bisperas ng Wata Wata Festival. Yan o sa San Juan City, ha? Mamaya. Mga siguro sa mga sandaling ito, nagsisimula na po yung parada. Diyan ho sa San Juan City. Ay, basaan na naman, ha? Pero bago po yan, kanina po ay bumisita si Department of Education Secretary Sunny Angara diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Yan po yung paaralan na kung saan nangyari po yung malagim na pamamaril po ng dalawang menor de edad sa kanilang mga kapwa estudyante. Kahapon po yan nangyari. Kasabay po nito ay pinulong po ni Secretary Angara ang iba't ibang stakeholder gaya po ng Philippine National Police, lokal na pamahalaan at syempre yung mga opisyal po ng naturang paaralan. Dito tiniyak po ng DepEd yung pagpapatigting ng security protocol sa mga paaralan kasunod doon na nangyaring pamamaril dyan ho sa nasabing paaralan. Sa punto pong ito, pag-usapan natin ano po ba yung naging resulta nito pagpupulong na ito at ano po yung mga hakbang na gagawin para hindi na humaulit itong insidente ito sa alinmang eskwelahan sa buong bansa. Makasama po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yeah, magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ninyo.
3: Una po sa lahat, sir, kumusta yung po muna namin ang sitwasyon dyan po sa San Jose National High School sa inyong pagbisita kasama si Secretary Sunny Angara kaninang umaga po, sir?
5: Yes, kaninang umaga, na gaya ng nabanggit mo, kasama natin si Sec Sunny, no? Pero kami, kasama ng isang ASEC, ay nauna na kami kagabi pa para ma-assess na namin yung situation. But this morning, as you have mentioned, we had a briefing, no, with the different stakeholders, primarily with the Philippine National Police, no? Na kung saan binigyan tayo ng current situation on where they are right now tungkol na... insofar as the investigation is concerned. At kasama rin natin kanina yung DSWD at they have committed to help out yung ating mga victims, no, the families of the victims, including those who were the casualties, no, nitong incident na ito. Kasama na rin yung mga nasa ospital. So far, yun po yung, and of course, the local government unit of Tacloban City, we were joined by Mayor Romualdez kanina. So sila rin po ay nagbigay ng kanilang commitment to help out and support the victims, and at the same time itong mga stakeholders na ito ay nagbigay rin ng kanilang buong suporta kung paano natin paiitingin pa lalo, no, yung seguridad ng ating mga paaralan, hindi lang dito sa Tacloban City but sa buong Pilipinas.
3: And with that, sir, nabanggit nyo nga nauna kayo doon kasama yung isang ASEC to assess the situation. Kumusta naman po yung po mga batang na trauma dahil nasaksihan itong malagim na insidente na ito, at ano-ano na po ang ating mga naibigay sa panig po ng DepEd?
5: Kagabi, J-Mart, nag-ikot na tayo dun sa mga hospitals, no? Wherein nandoon yung ating iba't iba, no, na hospital, kung saan nandoon yung 12 injured na gunshot related injuries ito. Primarily ang kailangan nating siguruhin yung sila ay makarecover muna, no, doon sa kanilang mga gunshot wounds, no, yung mga injuries nila. And at the same time ay i-address din, no, yung kanilang post-traumatic problems or issues right now, no.
3: Mm-hmm.
5: So kasabay po ng medical attention at binibigay po sa kanila ngayon ay magsasagawa rin po tayo ng tinatawag nating psychosocial first aid, no. Nang sa ganon ay maibsan yung kanilang trauma at maipahayag nila yung kanilang salooben. Nang sa ganon ay medyo gumaan-gaan, no, yung pakiramdam nitong mga batang ito. So very traumatic talaga, J-Mart, no. At in fact, hindi lang po yung sakit ng kanilang sugat ang iniinda nila, pero maya't maya ay naiiyak yung mga bata, marahil tuwing naaalala niya yung mga pangyayari.
3: Mm-hmm. And how about naman po dun sa panig nung dalawang minor na suspects? I understand hindi sila pwedeng ikulong sa isang regular na selda dahil sa umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act. May balita po ba tayo dun na, Yusek?
5: So far kanina doon sa report ng PNP, nasa kanila pa yung dalawang bata, no, yung dalawang perpetrators natin. Still undergoing their procedures, no, questioning, but of course in the presence of their guardians or parents, no. But I think after that they will be turned over to the DSWD for further processing before there will be some court proceedings to ascertain, no, yung criminal liability nitong mga children in conflict with law. Pero hindi man sila makulong under the system, ang pagkakaintindi ko, J-Mart, it will be just be suspended. If there will be jail sentences that will be meted out, no, because of the liability, kailangan nilang maghintay, no, hanggang sila ay maging 18 years old. At doon nila isa-serve yung kanilang jail sentence if there will be.
3: Ayun, oho. Pero magtutuloy yung trial nila, tama po, upon
5: yes.
3: Doon sa pagsampa ng kaso, tama po?
5: Definitely, but again, that will depend on the outcome nitong ongoing investigation pa, no, ng ating PNP.
3: Mm-hmm. Ayun, opo. Pero sir, matanong ko lang, paano mas sabi nga, Ang concern kasi dito, lalo na nag-create ito ng concern sa mga magulang, paano raw po mapaiigting yung security ng mga paaralan, lalo't karamihan po sa ating public schools, wala naman hong mga security guard na sabi nga yung mga from agency, depende, pero depende dun sa mga ilang mga eskwelahan, no? So hindi lahat merong mga sabi nga yung mga nakabantay na security guard. Paano po natin to masabi nga mako-consolidate at mare-resolve, Yusek?
5: Well, in fact, meron na po tayong naipalabas, no, na policy issuance with regards to the encouraging and enjoining all our schools, no, public schools for that matter, na magkaroon ng mga security guards at least at their gates, no. Hindi man lahat, but I think marami na, o majority of our schools already have their security guards. Hindi man ito fully being spent on, no, by our operational fund, no. Tumutulong po ang local government units para makapagbigay ng ating mga security guards sa mga schools natin. So in fact, J-Mart, dito sa San Jose National High School, may gwardiya eh. Merong nagbabantay talaga dun sa gate. Unfortunately, iniwasan talaga at humanap ng ibang lugar o paraan para makapasok itong dalawang CICLs natin.
3: Mm-hmm. And I understand, batay dun sa initial na sabi nga, salaysay din ng ilang mga saksi, Yusek, medyo may kababaan daw po yung bakod ng eskwelahan.
5: Yes.
3: Meron, kumbaga, meron na rin po bang sabi nga, direktiba si Secretary Angara dito na sa kung pwedeng taasan yung mga bakod ng mga eskwelahan, lalo na sa mga libid na lugar, Yusek?
5: Well, siyempre, ang immediate natin dito is really to address the specific concern ng school ito, no, is National High School. And according to the superintendent, talagang nakaplano na itaas na yung bakod using their special education fund.
3: Yes.
5: But on the part of DepEd din, we are looking into it. Makahanap din po tayo ng kakulang pondo para maayos natin yung pagbabakod ng ating mga eskwelahan.
3: Mm-hmm. So ito ho yung ilan sa mga natalakay doon sa naging pagpupulong. Ano po? Pero meron po bang, ano, baka pwede nyo pong i-share sa amin, ano po yung mga na, iba pa mga napagkasunduan at sabi nga mga na nabuo dito sa pagpupulong na ito kasama po ang ating butihing kalihim, Yusek.
5: Again, ang pinaka-importante na pag-usapan, no, is really to establish first the facts, no, yung mga information to avoid yung mga speculations, no, lalo na sa social media.
3: Mm-hmm.
5: So yun muna, no, kailangan ma-establish natin ilan ba ang casualties natin, ilan ang sugatan, nasaan sila, anong kalagayan nila. So yun muna yung siniguro ng ating secretary, no,
3: yes,
5: si Secretary Sunny, na siguruhin na tama yung impormasyon natin. Second is really to find out from the PNP investigation ano na ang status ng investigation.
3: Mm-hmm.
5: At importante doon sa investigasyon na J-Mart is really to establish the motive, no?
3: Yes.
5: Ano ba talaga ang naging motibo? Because again, we cannot rely on stories, no, or unconfirmed allegations na ito biktima daw ng bullying, but we cannot ascertain that at this point. Because initially ang sinasabi ng kapulisan is talagang pinagplanuhan itong pamamaril. So importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo, at the same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no, hindi lang ito sa school na ito, but in other schools meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no, na ma-establish ang based on factual investigation. At importante rito yung psychosocial first aid talaga, because of the trauma nung mga mismong nasugatan at yung naka-witness ng pangyayari. So ito yung prime, ito yung pinakabilin ng ating kalihim, no. Siguruhin na makarecover emotionally, physically and emotionally and psychologically, makarecover yung ating mga estudyante.
3: Tama yung sinabi niyo, Yusek, kasi ngayon sa social media ang daming kumakalat, may mga screenshot ng conversations, may mga sabi nga ang daming mga haka-haka, ano, maganda talaga na mahintay yung resulta ng investigasyon na siyang gagamitin para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo, di ho ba?
5: Oo. So again, we are also appealing to our media partners, no, na tulungan kami para ma-disseminate yung tamang impormasyon, para hindi tayo masyadong
3: maligaw,
5: naniniwala doon sa mga fake news, no, because it may create, no, more problems well, in terms of security and to create panic among our citizenry.
3: Tama po, tama po 'yan. And sa nangyaring ito, Yusek, paano po gagawin natin dito para mas ma-involve pa yung mga magulang at yung guardian dun sa paghubog sa ating mga estudyante na sabi nga hindi lang matatapos sa paghatid nila sa eskwelahan at pagsusundo, pagatas ng klase. Well, yung para at least ma-establish mismo na yung mga magulang talagang may pakialam dun sa pag-sisecure ng kanilang mga anak kahit nasa loob ng eskwelahan na, Yusek.
5: Yeah, tama 'yon, J-Mart, no. Hindi buong oras o hindi buong araw ay nasa loob ng paaralan ang ating mga kabataan. In fact, baka mas marami pang panahon na sila ay nasa labas ng eskwelahan. Hindi natin tinatanggi yung obligasyon at responsibilidad ng ating mga eskwelahan sa kani-kanilang mga anak pag sila ay nasa loob ng paaralan. Pero kailan katulong natin ang mga magulang dito. Hindi lamang doon sa pagbibigay at pagsisiguro ng seguridad, kundi yung paghubog, G-Mart, no, kasi kailangan makita ng magulang na meron bang kakaiba sa kinikilos ng kanilang mga anak, sino ang mga nakakasama ng kanilang mga anak, saan sila naglalagi, saan sila nagpupunta, Yung mga ganitong bagay, importanteng impormasyon ito, no? At maaari namang ito kung may ganitong mga manifestasyon na ang kanilang mga anak, pwede namang idulog sa pag-aralan para magtulong, no, yung ating mga guro, magulang, at ang community natin, local government units, magtulungan nang sa ganun maagapan natin yung posibleng ganitong pangyayari, no? O mangyari yung ganitong pangyayari.
3: Opo, Yusek, hindi lang mga estudyante ang nakaranas din ng trauma dito, kahit na adult, yung ating mga guro at school personnel, meron din syempreng trauma yan na naging trauma rin sa kanila yan. Ano po, paano naman po masasabi na paano natin magagawang mas handa itong mga guro, mas equipped, no, sa anumang posibilidad na wag naman sana na may mga kahalintulad pang insidente sa hinaharap, dahil sila rin ho ay apektado sa mga ganitong insidente, Yusek.
5: Well, ang importante ngayon, doon muna tumutok sa eskwelahan, dahil talagang na-trauma din yung mga guro natin, no? At kasama rin po sila sa lalapatan ng psychosocial first aid. Kanina po, nagkaroon ng pagkakataon ng ating secretary na makausap yung mga teachers. At I think malaking bagay na sila po ay nakapagbahagi, no, ng kanilang karanasan, kasi medyo naibsan or gumaan ng konti yung kalooban ng ating mga guro. So kasama po sila doon sa ginagawa nating psychosocial interventions, no? And in the long run or in the long term, J-Mart, tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
3: yes,
5: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support, yes, of our law enforcement agencies, mm-hmm, kasi wala kaming kakayanan,
3: yes,
5: sa bagay na ito. Wala kaming expertise. Mm. So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
3: Mm-mm. Para at least ma-equip din yung ating mga guro, ano, na first responder, sakaling may ganito, agad-agad nilang, sabi nga, matutugunan, ano po. And
5: Gusto ko lang kunin din yung pagkakataon. Kanina nagpasalamat din si Sexani,
3: yes,
5: no,
3: opo,
5: sa mga teachers natin, kasi alam mo, instinct talaga ng teachers is really ang first instinct nila is to protect their,
3: yes, yes,
5: their learners,
3: mm-hmm,
5: no.
3: Mm-hmm.
5: So kung hindi siguro nakapagsara ng pinto, hindi nila napadapa yung mga bata, baka there could have been more injuries.
3: Yes.
5: So maraming salamat sa mga guro natin. Same thing that happened during the earthquake, yung mga teachers natin talaga ang unang yumakap at nagpakalma at naglagay sa tamang lugar,
3: yes,
5: no, sa mga mag-aaral natin. So we salute our teachers for this heroism.
3: Tama po 'yun. At kami man din hoy, saludo talaga sa mga guro. Kaya nga namin naitanong 'yun. Sabi nga yung kanilang kalagay, no, at maganda na nai-equip natin sila sa mga ganyang klase ng insidente. With your indulgence, Yusek, ano ho? Ito kasi ay, sabi nga, ito yung nagiging pangkalahatang tanong ngayon ng ating mga magulang, nagpapaabot din sila ng kanilang, sabi nga, para makalma ba yung kanilang kalooban? Dahil kamakailan lang po, inilunsad ang Meta yung pagkakaroon po ng restrictions for minors sa paggamit po ng social media.
5: Mm-hmm.
3: Like Instagram, Facebook, pati yung ibang mga online game na posibleng meron pong source, nagiging source po ng violent content. Sa panig po ng DepEd, may pangangailangan po ba na i-regulate ito? Lalo na kung halimbawa ang mga bata ay nasa panahon ho ng pag-aaral. Sabihin, nasa panahon ng pasukan, ano po?
5: Kasalukuyan, pinag-aaralan natin to, J-Mart, no? Well, isang malaking hakbang na kung mababan or maalis ng mga social media platforms natin itong mga hindi karapat-dapat na content, no, or applications nitong mga social platforms na ito. On the part of DepEd, we are looking into it in terms of policy. Gusto natin institutional yung approach natin dito, G-Mart, at mas balanse, no? Alam din natin na sa isang banda, ang paggamit ng social media platforms ay nakakatulong din, no? sa edukasyon. Well, sa panig ng ating mga kabataan, isa itong paraan din para ma-express nila, no, yung kanilang sarili. Pero sana sa magandang paraan, sa positibong paraan. So, pag-aaralan ito, tinitingnan ito, definitely DepEd, if asked, no, at magkakaroon ng batas, legislation, definitely DepEd will be coming up with its own position on this.
3: And going that, dahil nabanggit nyo na nga rin po yan, susuportahan po ba ng DepEd yung ilang po mga panawagan na sabi nga i-revisit? Dahil ang DepEd ay miyembro din ng Juvenile Justice and Welfare Council, di ho ba? So, do the department support yung mga mungkahi na i-revisit itong Juvenile Justice and Welfare Act para maiakma sa kasalukuyang panahon yung maisama nga itong regulation na ito sa social media para sa ating mga kabataan?
5: Well, on the part of DepEd, J-Mart, definitely we welcome any review or revisit of the existing law, no? At kung meron mang ganitong proseso, definitely DepEd will cooperate, no, with our lower house and of course the Senate if there will be reviews on these laws.
3: And dito ho sa nangyari nito sa Tacloban at meron pang dalawa sa Cavite na marahas din ho at yung karahasan, ano po, do we still stand dito sa premise na isolated case po ito sa part ng DepEd, sir?
5: Well, considering sa laki ng DepEd, J-Mart, no? More than 45,000 schools ito.
3: Yes.
5: Almost 28 million learners. Tapos geographically, marami tayong isolated schools, no? Sa dami po nito, sa tingin namin, sa ngayon, we can still consider na isolated case ito, no? But of course, nevertheless, hindi natin sinasabi na hindi natin siseryosohin.
3: Yes.
5: No? Because if it happened in one school, it can also happen in other schools. So definitely we have learnings, no, in these incidences. We are learning from it and we are positively looking into our policies as much as we can to mitigate and to avoid and to prevent similar things to happen in the future.
3: Ayan. And Yusek, nasa niyo po ang pagkakataon para kausapin po yung ating mga magulang, stakeholder at paalalahanan na rin po lalo na yung ating mga kabataan, mga estudyante, sir. Nasa niyo po ang pagkakataon, sir.
5: Okay, maraming salamat, J-Mart, sa pagkakataon na makapanayam kami at kami po sa DepEd. We are trying our best. Kami po ay ginagawa po namin lahat ng aming makakaya upang tugunan, no, yung mga ganitong issue. So again, hindi lamang po ito usapin ng peace and order, seguridad ng ating paaralan. Kailangan po nating ugatin, no, yung mas malalim na dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong karahasan sa hanay ng ating mga kabataan. At dahil dito, hinihiling po namin ang suporta, pag-unawa at pakikiisa ng ating mga magulang, ng ating komunidad, ng ating mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng ating pambansang ahensya, para nang sa ganon mas maging holistic, mas maging buo at makabuluhan ang pagtugon natin sa ganitong

0: Sir, salamat po sa pagkakataon na makapanayam kayo at magbigay po ng paliwanag sa ating mga kababayan at maibigay po ang tamang impormasyon at upang hindi sila malihis no sa mga maling impormasyon na nakukuha nila sa lalo na sa social media. Salamat po sir, ingat po kayo. Magandang hapon po.
1: Okay, maraming salamat.
0: Dr. Marcom Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education.
2: Thank you. Mark in. Mark out.
0: Ang oras,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Alas 4:37 na po ng hapon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Republico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Good news!
13: Yay!
12: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
13: Fake news.
12: Disinformation.
13: Disinformation.
12: Mark out mo na yan.
14: Alas 4.40 ang oras, 20 sandali bago ang alas 5. Tungayan muna natin ang mga nagalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagkutos sa malalimang imbisigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. DSWD tataliman naman sa juvenile justice law sa kaso ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. Partly sa nawagan na kaugnay sa culture of silence sa bullying sa mga eskwelahan na dapat ng tugunan ng Department of Education kasunod ng insidente ng shooting incidente ng pamamaril dyan sa Tacloban City. Napulcom nagkakasunod.

Kasa na rin ang motu proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis sa may-ari ng baril sa Tacloban shooting. Philippine Coast Guard inactivate na ang heightened alert status kasunod na rin ang inaasahang epekto ng Super Typhoon Francisco. Dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin humarap na po sa National Bureau of Investigation. DFA tinutulan na payag ng embahada ng China katungkol sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. At yan po ay dahil 10 years

0: Ayan. All right, yan nga po no, yung DPA tinutulan po yung pahayag ng embahada ng China patungkol doon sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayan, isang dekada na ho kasi. 2016, 2026, 10 taon na ho na naipapanalo ng Pilipinas ang claim nito sa teritoryo po ng West Philippine Sea.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dalawang daang residente na San Jose del Monte sa Bulacan nagprotesta sa Las Piñas Regional Trial Court para ireklamo ang serbisyo ng Prime Water. Oo. Alamin natin ang ulat mula kay AJ Ignacio. AJ!
2: Tito J. Marks, mugot nga sa Las Piñas Hall of Justice ang nasa 200 miyembro ng grupong Small Entrepreneurs for Livelihood Development Association o SELDA at sentro na nagkakaisang progresibong manggagawa o sentro. Ito'y upang magsagawa ng flash rally sa harap ng Las Piñas Hall of Justice matapos umanong mabigong maganap ng ng Prime Water sa nakalistang address nito sa lungsod. Ayon sa grupo, nagtungo nga sila sa isang gusali sa Philam Village sa Las Piñas City upang ihainta ng libo-libong reklamo na may kaugnayan sa madalas sa pagkawala ng tubig, mahinang water pressure at questionableng paniningil at mausapin sa kalidad ng serbisyo. Binanggit din ng grupo na ang Prime Water at Pamana Water ay parehong iniuugnay sa business group na Lucio Co. Dahilan upang humiling sila ng mas malinaw na paliwanag hinggil sa istruktura ng pamamahala at responsableng mga opisyal at mga plano para sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig sa kanilang lugar. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: At kaugnay nga po pa rin itong insidente po ng pamamaril dyan po sa Tacloban City, mga kababayan. Ano? Eh kanina po nagbigay ng panayam itong Police Regional Office 8 sa Campo Crame. Pinabatid po ni Police Brigadier General Jason Capoy na pinagplanuhan daw na maigin ng dalawang minor de edad ito pong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Nagsimula daw po ito noong Mayo a Primero. Kinumpirma din po nito ang kumakalat na screenshot ng pag-uusap ng dalawang minor de edad. Para bigyan tayo ng sabi ngayon, mas malalim pang pag-unawa, no? Para hindi ho tayo mabiktima ng fake news. Di tayo mabiktima ng disinformation dahil sa social media, ang dami po mga haka-haka, ang dami mga biglang naging instant analista naman. Oo, dito. Mas maganda ho, malaman natin sa mga otoridad para ho sila makapagbigay ho ng sabi nga clear picture without prejudice dun sa nagpapatuloy na investigasyon. Makasama po natin ang Chief ng Regional Public Information Office 8, Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Colonel Armesa, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes, sir. Good afternoon po sa inyo.
0: Opo. Una po sa lahat, kamusta po yung isinasagawang investigasyon ng Police Regional Office 8? Dito sa nangyaring pamamaril kahapon dyan sa San Jose National High School. May update po ba tayo doon sa bilang ng casualties, Colonel, ma'am?
3: Yes, sir. Patuloy ang masusing investigasyon na ginagawa ng Police Station 1, Tacloban City Police Office. So, as of now, yun po yung number of dead na tatlo and meron tayong 20 na injured. And of the 20, 15 po yung firearm-related injuries and 5 po yung not related to firearm.
0: Mm-mm. Tama po ba, ma'am? Tinitingnan ng PNP yung posibilidad na na-influensyahan daw noon ng isang sikat na online game, yung isa dun sa dalawang perpetrator. Meron po ba tayong sinusundang lead dito, ma'am?
3: Yes, sir. Lumalabas po yan sa investigation na kinakonduct and yan po yung i-confirm pa ng ating investigator.
0: Mm-mm. And paano po matitiyak ng PNP na sabi nga sa mga sa hinaharap wala na hong magiging part 2 itong nangyaring shooting spree na ito. Para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, paano po paigtingin yung seguridad po? Hindi lamang po sa Sanusa National High School, kundi sa lahat po ng mga paaralan ng sakop po ng Police Regional Office 8, ma'am.
3: Yes, sir. We already have received the instruction from our Chief PNP and also from our Regional Director to increase police presence sa ating mga eskwelahan. And also, our strengthened partnership with the teachers and also the parents sa mga eskwelahan. And partnership with the local government unit, lalong-lalo pa yung ating not only the barangay officials but also the barangay tanods as our partner in providing security sa mga schools.
0: Eh, ma'am, dito ho, may kanina ho dun sa pulong ng PNP with the officials of the Department of Education, may mga rekomendasyon na rin ho ba kayo na isumiti sa kanila para sabi nga bukod doon sa pagpapaigting ng police presence, sabi nga baka pwedeng mapag-usapan kung pwedeng magsagawa ng thorough search o di kaya inspection doon sa mga pumapasok po na mga estudyante, ma'am.
3: Yes, sir. Isa po yan sa mga ginagawang plano kasi for the thorough inspection and other safety and security measures, meron po kasing mga security guards, mga eskwelahan. So ours is to capacitate them na and for the strict implementation ng inspection. And as for the aspect naman na police yung magkakandak ng inspection, magkakaroon po ng consultation and dialogue with the concerned school sa mga teachers, also the parents.
0: Ma'am, dito may isa pong sabi ngay katanungan na mas magandang mabigyan ng linaw mula po sa inyo sa mga nasa otoridad. Ano po? May pananagutan po ba rito yung gwardiya ng eskwelahan given na hindi naman ho kumbaga yung premises ng eskwelahan yung halimbawa yung bakod medyo may kababaan po, no? So hindi na kung isang gwardiya sa isang eskwelahan, sigurado hindi niya maiikot lahat yun. Ano po, meron po ba tayong ganun tinitingnan, ma'am?
3: As to that aspect, sir, before going to the liability of the security guard, I think it is better kung as to the yung titingnan natin yung sa liability or responsibility of the school kasi it is the school naman na nag-i-employ kung ilang security guards dapat ang i-hire nila para sa safety and security ng eskwelahan.
0: Ayun. So at least maganda ho, nalinaw natin yun. Pero ma'am, dito sa aspeto ho nung nitong insidenteng ito, may nakikita po ba kayong dapat i-adapt ng DepEd? Sabi nga lalo na yung paggamit ng student verification kiosk para malaman talaga kung taga doon sila nag sabi nga pumapasok yung mga estudyante at yung mga empleyado taga roon ba talaga sila, at para ma-identify yung mga visitor na labas-masok ko doon. Para ma-monitor yung kung sino yung mga tao na lumalabas at pumapasok doon sa eskwelahan na yun.
3: Yes, sir. That would be a good step strategy na kung gagawin ng mga schools. It would help sa verification. Although, pwede namang ma-verify through valid ID, presentation of valid ID, pero it will add kasi sa level of security kung mayroong verification na ganyan.
0: Ayun. And, ma'am, sa tingin niyo po ba yung mga checking na ito ay sabi niyo nga kung yung ID sapat na ba yon para sabi nga to identify kung sino-sino yung mga pumapasok na at lumalabas dun sa eskwelahan?
3: Yes, sir. While pwede namang magdagdag ng iba pang security measures. Sa basic na checking of identification card, it would be helpful na talaga. Kasi makikita naman dyan kung sino ang taong pumapasok and ma-verify kung estudyante ba siya or employee ba siya ng paaralan or hindi. And for additional security, kasi baka mayroong mga identification cards na bugos lang.
0: Yun.
3: Di ba? Hindi totoo. Pwede naman din pong i-verify with the barangay officials or the police station.
0: Mm-mm. Pero ma'am, gaano kahalaga yung active participation ng mga Parent Teachers Association para sabi nga ma-secure yung kanilang mga anak na para maiwasan na rin no, na maulit yung mga ganitong klase ng insidente?
3: Very important po talaga, sir, yung active participation ng PTA. Kasi sila po yung, di ba, mga officers ng school na pwedeng they can initiate activities for awareness of the parents and the students. They can partner with the teachers kung anong mga initiatives na pwede nilang gawin. Like, mag-implement ng additional security measures sa mga schools kung anong pwede para lang ma-ensure ang safety and security ng mga learners.
0: Mm-hmm. And ma'am, kumustahin ko lang din po yung mga perpetrators. Nasa pangangalaga pa rin po ba ito? Nasa kusodiya pa rin po ba ng pulisya? O na-turn over na po sila sa DSWD?
3: Na-turn over na po sila, sir, sa custody ng CSWD o ng Tacloban kahapon. However, patuloy po kasi ang investigasyon na ginagawa. So, ongoing ang processing and documentation ng mga CICL. So, at present, nandun sila sa police station.
0: And doon, nasagot na ho ba yung, without digging into details, pero just a yes or no question lang, nasagot na ho ba nila yung tanong kung paano nila naipaso, paano nila na-access yung baril na kanilang ginamit doon sa shooting spree kahapon?
3: Yan, sir, wala pa po. Yan po ang isa sa dinidig up sa investigation na ginagawa ng pulis.
0: And I understand yung may-ari po, yung isa, yung Glock, ano, pagmamay-ari ng isang pulis na naka-assign sa Aurora, tama po ba? Tiyahin po.
3: It is confirmed po na pagmamay-ari ng isang pulis personnel.
0: Mm-hmm. Ayun. Mukhang nag-submit na rin yata siya sa investigation, I understand, ano po. Pero yung isa, natukoy na po ba yung secure, yung isa na parang caliber 38? Natukoy na po ba yung security agency yung kung kanino naka-issue yung baril na yon, ma'am, sa isang security agency sa Cebu?
3: Natukoy na po natin kung anong security agency naka-register yung baril.
0: Ayun. And ang susunod niyan yung kung kanino naka-issue yung baril na yon, tama po?
3: Yes, sir.
0: Ayun. Ma'am, dahil dito, kanina na kapanayan namin ang Undersecretary po for Operations ng Department of Education. At kanina po kasi natanong namin sa kanya, si Director Malcolm Garma, ang sabi niya, tinanong namin siya kung paano may equip yung mga guro to handle yung mga ganitong klase ng insidente. Ang sabi niya ay hihingi sila ng tulong sa mga law enforcement agency like PNP, para matrain yung ating mga guro kung paano mag-handle. Paano, sabi nga, kung sakaling may ganitong klase ng insidente, paano nila ito ma-handle. Bagamat, saludo tayo sa kanila dahil initially, na-safekeep nila yung mga bata, napayuko nila agad, which is the proper way to do. Yeah, katulad sa mga lindol, sa mga ibang disaster, talagang unang-una nilang niyayakap yung mga bata. Pero syempre, traumatic din sa kanila yung mga ganitong klase ng insidente, ma'am, lalo na't may mga armas. Yung mga armas na hindi dapat napapasok sa isang safe space tulad ng mga paaralan. Bukas po ba ang PNP para magbigay ng mga training sa mga guro at school personnel hinggil sa ganitong disaster management? Crisis management na involving yung mga paggamit po ng baril, ma'am.
3: Yes, sir. Sa Police Regional Office 8, we are very much willing to partner with the parents and also the teachers for initiatives and programs para makapacitate sila of how to properly handle this kind of situations.
0: Mm-mm. And lalo na yung halimbawa, no, yung mga proper way kung paano hindi naman neutralize, ano, pero para sabi nga yung mga tipong simpleng pang-agaw ng baril, di ho ba, para yung mga safety, mga self-defense procedures, di ho ba, ma'am? Tama, di ho ba, maganda, yes, yung mga ganong, meron ding equip din yung mga teacher natin at mga school personnel, yung mga self-defense strategy para at least, sabi nga, hindi man sa mga kahalintulad na pangyayari, kahit man sa sarili nila o para sa mga bata, sa mga estudyante, makaligtas din sila ng buhay, di ho ba?
3: Yes, sir, that's true, sir, na you know, our safety and security, kasi number one, it's our personal responsibility. So it will help a lot kung tayo mismo alam natin how to defend ourselves.
0: Yun, opo. Ma'am, maraming kumakalat sa social media, ang daming biglang naging analyst, ano? Ang daming biglang naging instant witness na hindi mo naman malaman kung totoong tao ba yung mga yun. Nasa inyo po pagkakataon para, sabi nga, kalamayin ang kalooban ng ating mga kababayan, ng publiko sa pangyayaring ito na, sabi nga ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Natates Jr., ay isang isolated incident. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan, ma'am.
3: Yes, sir. Yan po ang panawagan natin sa mga parents, teachers, and also the students na... Very important talaga, sir, yung immediate reporting. Kung mayroon mang mga unusual behavior or activities ang ating mga learners. Kasi, you know, sir, pag ma-report agad, ang kapulisan ay makakapag-responde immediately. And kung kailangan man yan ng further assessment or verification, pwedeng magawa ng ating kapulisan, that would prevent the possibility of commission of a crime. Also, we call to the parents, the teachers, for a shared responsibility sa safety and security ng mga estudyante. We know may mga security guards and existing security measures, but you know, it would be helpful talaga kung tayong lahat ay magtutulungan. Yun, as for the parents na sa loob ng bahay, maging conscious sila as to the activities ng kanilang mga anak, and sa pagsaway kung namo-monitor nila na may mali or hindi tamang ginagawa yung mga anak, that way ma-prevent yung mga wrong na possibly gagawin nila.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob sa amin at pagpapaunlak po ng panayam. Alam po namin na sa mga pagkakataong pong ito, napakahalaga nung sabi nga, pagtutulungan. It's a shared responsibility, di ho ba, ma'am, na pangalagaan ang seguridad, kapakanan ng ating mga learner. Rule of government approach. May direktiba naman po ang Pangulo na sabi nga, tingnan ang kapakanan, lalo na nung mga na-trauma doon sa insidente. And sa panig naman ng PNP, nakatutok kayo doon sa pagbalangkas nung yung investigasyon para mabuo yung mga kinakailangang ebidensya para sa kaukulang pagsasampa ng reklamo at pagpapanagot doon sa mga nagkasala sa batas. With that, kami nagpapasalamat, ma'am. Saludo kami sa PNP, Police Regional Office 8, sa mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon, ma'am. Ayan, si Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, mga kababayan, ang Chief Regional Public Information Office ng Police Regional Office 8.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Pangulo Marcos, bukas daw na sa mungkahing ibaba sa 12 taong gulang ang edad po na maaaring managot sa batas. Yan po ang detalyeng hatid ni Raquel Bayan. Raquel.
4: Tuloy ang Marcos Administration sa pagpapatupad ng mga proyektong patubig upang mapalakas ang sektor na agrikultura sa bansa. Sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol, inanunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na malapit na rin matapos ang ilan pang kahalintulad na proyekto doon. Kabilang na anya dito, ang Bunot-Bunot Small Reservoir Irrigation Project sa Buena Vista na anya higit 84% ng tapos. Kabilang rin ang Hibal Small Reservoir Irrigation Project sa Danao. Nagpapatuloy rin anya ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar Katungawan, ang Irrigation Project sa Ginduman at ang Mandaug Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulo Marcos, sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahang mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektaring sakahan na pakikinabangan na higit 2,400 magsasaka. Bilang tugon naman sa banta ng El Nino, pinayuhan ni Pangulo Marcos ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani, talong, imbes na palay na mangangailangan ng mas maraming patubig.
5: Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Yung pong anggulo ng extremism, sinisilip na rin po ng Department of Justice sa insidente po ng pamamarilya po sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Yan po naman ang tinutukan ni DK Sarate. DK?
6: Muling nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Balicod. Ito ay para muling humarap sa nagpapatuloy na preliminary investigation kaugnay ng patong-patong na reklamo na kanilang kinaharap. Kabilang narito ang reklamong libel mula sa mga personalidad na kanilang inaakusahan o idinadawit na nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Sinabi ni Balicod, sila ay magsusumite ng rejoinder, ngunit hindi na ito magbibigay pa ng anumang detalye o pahayag bago pumasok sa opisina ng DOJ. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, House Prosecution Panel, tinatalangay pang ilang mga usapin na idudulog sa Senate Impeachment Court. Yan naman po ang tinutukan ni Melanie Valdez Reyes. Lan!
7: Inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na tinatalakay nila sa ngayon ang ilang pang issue na balak nilang idulog sa Senate Impeachment Court. Bukod ito sa hiling nilang palawigin ang oras at additional measure upang matapos ng depensa at prosecution ng marking of evidence. Kabilang sa mga issue na ito ay ang posibleng pagbubunyag ng mga testigo nang hindi bababa sa 3 araw bago sila iharap sa korte. Kasama rin ang panukalang adoption ng Filipino at English language sa impeachment trial. Gayun din ang paglahok ng kapwa public at private prosecutors sa presentasyon ng mga testigo at ang posibleng pagbubukas ng kahon ng BIR sa pinakamaagang pagkakataon. Una lang sinabi ni Luistro na bahagi ng kanilang manifestation ay humihiling sa impeachment court na linawin ng depensa ang layunin ng mga kanilang mga testigo. Dagdag pa ni Luistro, ang kanilang manifestation ay ihahain sa Senate Impeachment Court bukas. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervin Luistro.
8: The adoption of Filipino language and English language to be the official languages to be used during the impeachment trial, that's one. Second is we are considering, we are still considering about the possible adoption of the rule on disclosure of witnesses at least 3 days before their presentation. No? We are also discussing on the possible participation of public and private prosecutor in the presentation of a witness. That means that the public and the private will participate in the presentation and conclusion of the testimony of one witness. And our BIR box, we are discussing the same as well about the possibility of opening it, of course, with the permission of the impeachment court
7: at the soonest possible time. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi pa rin matatapos ngayong araw. Defense team pinabulaanan po na kulang sila ng tao kaya natagalan po ang pagmamarka ng mga ebidensya. Dali mula kay Nipa Asuncion. Nipa?
9: Malabo pa rin nga matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, ongoing pa rin ang marking ng mga dokumento para sa Articles 1 and 2 o yung tungkol sa confidential funds at unexplained wealth. Ayon kay Poa, posibleng sa Webes pa sila matapos sa marking of documentary evidences na ginagawa nila ngayon. Hindi rin anya nila iniaalis ang posibilidad na hindi pa rin matapos ngayong linggo itong pre-trial conference. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Poa.
10: Ituloy pa rin pong ating pre-marking sessions. We made some headway naman today. So hopefully, talagang umabot tayo sa schedule. But we're really looking at least siguro Thursday, sa tingin namin. Dahil as we said, medyo marami talaga yung dokumento.
9: Pinabulaanan rin ng defense ang pahayag ng prosekusyon na tumatagal ang proseso dahil kulang sila ng tao. GT Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, ang totoo ay ang prosekusyon ang kulang ng tao. Narito naman ang pahayag ni Attorney Vinluan.
11: The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
9: Isa rin sa tila hindi na pagkakasunduan ay ang pagmamarka ng parehong dokumentong nais ipresenta ng magkabilang panig. Nais kasi ng prosekusyon na isahan na lang ang gawing pagmamarka sa mga dokumento pero ayaw itong gawin ng depensa. Paliwanag ng defense attorneys, may mga pagkakataon kasing pareho nga ang dokumentong isusumite bilang ebidensya pero maaaring kulang naman ng isang pahina ang mayroon ng isang panig. Narito naman ang paliwanag ni Attorney CJ Narbasa. Yes, ngayon nga, J. Mark, sinabi ni Poa na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang proseso. Masasabi pa rin ang anyang nasa on schedule pa rin sila dahil base sa impeachment calendar ay hanggang June 25 pa talaga ang pre-trial conference. Ang impeachment court na anya ang magdedesisyon kung makakapaglalabas ng pre-trial order sa Thursday o sa June 25 din o kung i-adjust ang schedule ng paglalabas nito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tip naman sa ilegal na operasyon ng diesel sa Nabota, sumantong sa pag-aresto sa 10 sospek. Yan po ang tinutukan naman ni Mary Ann Bastasa. Mary! Radyo.
12: Sa tulong ng tip ng isang residente kay Navotas Representative Toby Tiangco na aresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang 10 kataong umalis sangkot sa paihi o pagbebenta ng diesel na may halong tubig. Ikinasang operasyon matapos makatanggap si Tiangco ng anonymous text hinggil sa illegal na aktibidad sa isang pabahay sa Tanzana, Navotas. Agad itong ipinalam ng mababata sa CIDG na nagsagawa ng by-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek at pagkakakumpiska ng isang tanker at dalawang bangka na ginagamit sa operasyon. Ayon kay Tiangco, mapanganib ang ganitong gawain hindi lamang para sa mga residente, kundi pati sa mga mangisdang umaas sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Nasa tinatayang 28,000 litro ng diesel na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.5 milyon ang tansyang laman ng tanker. Ayon sa mga mababatas, ibinibenta umuno ang illegal na diesel sa mga gasolinahan at maliliit na mamimili sa halagang 150 pesos kada balde. Gayet ni Tiangco, kailangan matukoy ang lahat ng sangkot sa natunang illegal na operasyon at mapanagot ang mga ito sa batas.
13: Bangka, dahil tabing ilog to, may bangka dito. Sige. Oh, mag-verse nga. Ah. sa ilaw.
14: Yung ginagamit nila sa background yung dalawang kapatid. To here.
13: Okay, dito.
14: Yun is 30 grams, so that is 130 grams yun din nun. So, multiply mo na lang ng 220 liters, baka ano, 585. So, around 2.5 million yung nalalaman ng dalawa na ito. Itong bangka na ito.
13: Opo, okay, kanina po nasa fish port kami, tapos okay. Matagal na.
0: Salamat, Mary Anastasa, sa iyong ulat. Samantala,
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pa-playback yata yung video na yun eh, oo. Mas binigting na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, asahan na sa mga susunod na buwan ayon po sa Armed Forces of the Philippines. Italia, Dayan Lea, Dayan!
16: Yes, J-Mark, asahan pa ang mas maraming maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matagumpay na pagpapatrolya ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, particular na sa Bajo de Masinloc. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired and Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bit-bit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nanggigiit sa soberanya ng bansa. Habang ang China naman ay walang ibang bit-bit kundi ang mga naratibo ng pag-aangkin sa mga teritoryo para sa Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
17: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
16: Samantala, iginiit ni Trinidad na ang ginawa ng Pilipinas ay legal at profesional na pamamaraan at sapat ang mga asset nito para gumanap ng iba't ibang operasyon sa karagatan. Magugunit ang nagsagawa ng Raid the Challenge ang BRP Diego Silang na sa namataang barko ng China malapit sa Bajo de Masinloc habang naalis na ang floating structure na unang namataan sa bukana ng Bahura. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, BIR na-integrate sa National Single Window Electronic Authority to release imported goods. Nakapasa sa pinal na pagsusuri. Detalye mula kay Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
18: Libo-libong residente at manggagawa sa San Jose del Monte City, Bulacan ang nagprotesta laban sa Prime Water Infrastructure Corporation na pinamumunuan ni Losioco. Ginanap ang kilos protesta sa labas ng Pure Gold Star Mall at hiniling na alisin ang Prime Water sa operasyon ng tubig sa lungsod. Pinangunahan ang pagkilos ng Confederation of City of San Jose del Monte Homeowners Associations, Centro at Celda. Ayon sa mga grupo, simula pa lamang ito ng mas malawak na kampanya laban sa kumpanya. Iginit ng mga residente ang matagal ng problema sa serbisyo, kabilang ang madalas na water interruption, kakulangan ng supply, mataas sa singil at maruming tubig. Binanggit din ng CCHOAI ang ulat ng lokal na pamahalaan na 27 sa 37 pasilidad ng water system sa lungsod ay abandonado o hindi nagagamit ng maayos. Kinundi na rin ng mga grupo ang mga kasong isinampa ng Prime Water laban sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan. Nangako ang mga residente na ipagpapatuloy ang kanilang protesta hanggang mapabuti ang serbisyo ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: And with that, salamat po sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakakaagapay dito sa ating master control, si Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana, Engineer Matet Segovia, dalagang magayon. ang mutya ng Bicolandia at mas kalmado kaysa sa Bulkang Mayon. Oo. Si Engineer Alvin Pelgone, nandyan din po sa ating master control. At syempre, nandyan din po si Isabel, si Lang, si Myla Vidania, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, J.Mar Dagal. At tabayanan nyo po ang palatuntunan natin sa inyo ng Sports Radio. Bye!
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
21: 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan lang
19: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: earn a seed sa singles main draw ng isang Grand Slam. Of course, the first one ever to get a seeding, hindi sa singles kundi sa doubles naman na si Tret Yui. Okay? So, yan ang itsura ng magiging laban, susunod na laban nitong si Alex Ayala. Still dito sa Bad Homburg Open, ilan sa mga nanalo ngayong araw na to? Wala pa pala, pero I think this was late last night, si Irina Camelia Begu with a 6-2-4-6-7-6 win laban kay Venus Williams. Ayun, so pareho ng laglag si Alex tsaka si Venus in the singles. Panalo rin si Wang Xinyu over Renata Zarazua, 6-1-6-2. Tinalo naman ni Anna Kalinskaya si Sinia Kraus, 6-4-6-1. And Clara Tosson with a upset win laban kay number 7 ranked Diana Schneider, 6-4-6-4. So lahat ng mga binanggit nating nanalo na yan ay pasok na in the round of 16. Ongoing ang laban ni Ava Lees tsaka ni Emma Navarro in the round of 32. Yung mga top 4 players na sina Iga Swiatek, number 1, number 2, Mira Andreeva, number 3, Elina Svitolina, and number 4, Carolina Mukova, nakakuha yan ng first round bye. So, naghihintay na sila in the round of 16. Alas 5:20, ang atin pong oras. Kayo'y nakatutok dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sunod dating i-recap itong mga malalaking resulta in the past few days, particular dito sa naging laban sa 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. A big win for the Philippines. Sabay, for the first time, magkasama sa podium ang mag-utol, Carlos and Carl Eldruyulo. Gold and bronze para sa magkapatid sa men's floor exercise. Ayan. Ito rin ang unang beses na magkasama sila sa isang senior level competition. So 14,700 ang nakuha ni Justice, ni Carlos Yulo
2: ang nagpakilalang dating
0: for the gold medal. Meanwhile,
2: 14,300
0: ang nakuha naman ni Eldru for the bronze. Nasa gitna nila si Tsukiyama Shoma ng Japan. 14,600 naman ang kanyang naging score. And then in the horizontal bar, pang-apat doon si Eldru, 13.833. Pang-lima si Carlos, 13.500. Si Yulo naman ay naglaro din sa final ng parallel bars pero hindi siya nakakuha din ng medal doon. 6th place finish, 13.566 points. So, pwede na, actually, pwede nang sabihin may tagapagmana na yan. May tagapagmana na dahil napakalaki talaga ng potential nitong si Carl Eldruyulo. Remember, this is his first year competing in the senior level and nakakaipon na siya ng medalya dito sa Asian Championships. Meron na rin siyang World Cup apparatus, medals. So, maganda nito. Pareho sila maglalaro in the 2028 Los Angeles Olympics. Sa totoo lang, hindi malayong posibilidad yun eh. Malaki ang possibility nun. With the way, especially with the way Carl Eldruyulo has been competing ever since umakyat siya dito sa senior level. Ang Pilipinas lalaro sa MLBB tournament sa 2026 Asian Games matapos na i-dominate ng Cebol ang ginanap na qualifiers. 6-1 ang kanilang naging overall record in the Southeast Asia region. Dun sa naging qualifiers na yon, a total of 22 teams ang naglaro. Ang pinakamaraming koponan ay nasa Southeast Asia region. Walong teams pala ang nandun, walong bansa. Kaya 6-1 ang record ng Pilipinas. Then there's West Asia, Central Asia, and then we have South and East Asia magkasama. So out of dun sa Southeast Asia region, kusang kasama Pilipinas, limang teams doon ang nag-qualify for the Asian Games. And then dun sa tatlong natitira pang regions, tigda dalawa, and then nagkaroon ng playoff yung dalawang third best dalawang best third place teams. Ayan, para makumpleto yung magiging final lineup for the 2026 Asian Games. Eh, kilalang kilala natin, lalong-lalo na yung mga nagpupuyat kaka-ML. Kung sinong lumaro dito para sa Pilipinas, syempre. The GOAT! Si Carl TZ, Carl Nepomuceno. Si Sanford Binuya. Sabi nila si Binuya, mas magaling pa kay Sanford. Si Alson Sanji Pabico, si JP De La Cruz, si Dave Teddy Viana Jr., at si Dwayne Kelra Pilas. Si Pilas daw, mas magaling pa kay Kelra. Now, they dominated itong qualifying tournament na to. Out of 16 games total na nilaro nila, tatlong beses lang sila natalo. And then, of course, isang buong match lang sila natalo. Sa totoo lang, para sa akin, formality na lang ito para sa Pilipinas, itong qualifying tournament na to. Because with that kind of lineup, di ba, would you have expected a different result? Eh, kita mo naman, all-star, kumbaga sa NBA, first team all-NBA yung lineup ng C-Ball, ng Pilipinas, dito sa qualifying tournament na to. Yung mga players natin are the best, and one of the best sa kanika nilang mga position. At dun sa mga naging laban nila, iba-iba yung senaryo na nakita ng mga nanood dyan, ng mga sumubaybay, ano? Pinakita ng Philippine team, kahit early game, kaya namin. Minsan naman, late game na kukuha, wala pa rin problema. They understand, you know, yung mga kung kailan magkakaroon sila na ng power spike, they just have a better understanding kung paano tatakbo yung laro, especially with the team composition, kung sino-sinong heroes, which heroes work together the best, yung mga kombinasyon, ano. Yung talo sa Cambodia, ano lang yun? Glitch in the Matrix, iga nga. O, para naman hindi tayo masyadong perfect. Baka naman pag kinuha natin . Ang dami kayo nag-aaway dyan sa social media. Ang dami nang babash kasi natalo sa Cambodia. Gusto kasi ng mga tao i-sweep. Ano lang naman, qualifiers pa lang naman. Hayaan mo sa Asian Games. Diba? Merong isang ano rito . Merong isang one-on-one play na hindi ko makakalimutan for the rest of my life. Oh, diba? Nalimutan ko lang kung anong laro yun. Pero ang gamit ni Vinuya, si Paquito. Pauwi na yung Sore. Ano bang laro yun? Hindi ko alam kung pangatlo ba nilang laro yun. Or pangalawa. Pero pauwi na yung Sora nung kalaban. Nandun na sa, nagtago na dun sa inhibitor turret. Ewan ko kung bakit hindi pa siya naglakad. Balik ng base. Nag-tipi pa. Pinitik ni Paquito . Nag-dive . Sabi ko, ibang klase naman talaga. Oo. Kaya ako naniniwala ako, ilista mo na yung gintong medalya para sa Pilipinas sa MLBB, sa Asian Games. Last time kasi, wala. Walang MLBB sa Asian Games. Sa Hangzhou, China. Alam ko na kung bakit. Kasi hindi, nung nasa China ako, hindi ako nakalaro ng MLBB doon. Walang ML doon sa China, kaya yun. Kaya hindi kasama sa program. Sa Japan meron . Oo. So again, ilista na natin yan. Mix, pakilista mo na yan. Gumawa ka na ng medal tally dyan. Pag hindi nanalo ng gold ang Pilipinas sa MLBB sa Asian Games, sinasabi ko sa inyo, maglilib ako isang linggo. Magbabakasyon ako isang linggo pag hindi nanalo ang Pilipinas. Ah, Honor of Kings lang ang meron sa China. May Honor of Kings ba doon? Ah, pero hindi, wala naman yata lumaro sa atin doon eh. Meron ba? Pero Olets ba? Ayan ah, anong sabi ko? Pag hindi nanalo ng gold, magbabakasyon ako isang linggo. Honor of Kings, ayan, pasok din ng Pilipinas for the Asian Games after going 3-1 in the qualifiers. Samantala, etong ating Philippine women's tennis team lalaro na sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. Nakuha na nila yung inaasam na promotion after talunin ng Uzbekistan 2-1 sa kanilang naging promotional playoffs. First singles, panalo ang Pilipinas, Tenny Maddy 6-4-7-5. Yun nga lang, second singles, natalo si Shira Rivera 3-6-5-7. Pero bumawi si Rivera together with Alexa Joy Milliam in the deciding double 6-4-3-6 and 10-6. Isang talo lang yung natikman ng Pilipinas dito eh, against Pacific Oceania. And then tinalo natin ng Hong Kong, Singapore, Kyrgyzstan. At ito ang pinakahuli, ang Uzbekistan to earn the promotion sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. In athletics, bronze medal or rather silver medal para kay Naomi Cesar. Sa women's 800 meters sa 2026 Portland Track Festival. 2 minutes 6.24 seconds. I-check nga natin, na-ratify na ba to? Kasi kung na-ratify na to, ano na to, bagong Philippine record in the women's 800 meters ang naging oras ni Naomi Cesar. Itong si Naomi Cesar, lalaro ito sa World Under 20 and Youth Olympics. Now, in the same Portland Track Festival, dito rin ginawa yung previous record ni Jessica Barnard back in 2016. Samantala, si Janry Ubas naman, bronze medal to sa men's long jump. Ayun, okay na. Ayun. Ano na, may post na yung Philippine Athletics. Eh. So, 2 minutes 6.24 seconds. Okay na, set na yung bagong record ni Naomi Cesar. A national under 18 and under 20 record para kay Naomi Cesar. And again, Janry Ubas, bronze in men's long jump. 7.38 meters sa Korea Athletics Open naman. Ongoing na yung laban ni Rian Maliksi sa the Women's Amateur Championship. Tingnan lang natin yung ano, yung running score niya rito. Kasi after round 1, si Rian was tied for number 7. Pero kanina nung tiningnan ko yung running scores, ano, nasa ano siya. Bumaba siya ng 1 place lang. Tied for 8th place. So, tingnan natin kung ano nang... Ayun! Umakyat na si Rian to joint number 5. Nakaka-12 holes na siya. Overall, 3 under. Ano? Dun sa round 1 niya, nag-2 under siya eh. And then, dito sa round 2, sa first 9 holes, dalawang birdie, dalawang bogey. So, cancel out yon. But, nakatapos sa hole number 10, she hit a birdie. So, that put her at 1 under sa round 2, followed by par 4 and par 4 sa 11th and 12th. So, meron pa siyang 6 na pagkakataon para mapataas pa yung score niya. She is currently 2 strokes behind Gracie Mayo na and Virana Heck. Ayan, yan yung dalawa na yan, tabla at 5 under sa ngayon. And then one stroke behind kay Salota Svarvar and Paula Martin San Pedro na magkatabla naman in joint third at 4 under. So things are looking great para dito kay Alex Iala. Alas 5:34 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating programa post-game dito pa rin sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation.

0: O na bata ka? Masyado kang pasikat ha? Bakit naka 60 ng aircon?
1: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
2: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
1: Nanay naman eh.
3: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: It's now 5:37 in the afternoon. 25 degrees, di ba masyado naman mainit yun? Paano kung medyo malaki yung kwarto tapos 25 degrees, hindi mo kadapat yung aircon? Parang... di ba pwedeng 23? O kaya 22? At dito nga, 17 degrees. Eh. feeling first world tong ano natin, tong studio natin, 17 degrees. Okay, to continue dito sa post-game this afternoon, update tayo sa FIFA World Cup 2026. Pasok na sa knockout stage ang defending champion Argentina. 2-0 victory ang kinuha nila laban sa Austria sa kanilang naging laro earlier today. So 2-0 na sa Group J ang Argentina. Siyempre, pinakambida dyan ang kanilang superstar, the global icon Lionel Messi, with a brace dito sa laging panalo nila over Austria to become the all-time leading scorer with 18 goals. Nilagpasan ni Lionel Messi si Marta na in both men's and women's World Cups with 17 goals. So may 18 goals na ngayon si Lionel Messi. Samantala, ang Algeria panalo over Jordan in the same group, 2-1. Come from behind yung nangyari dito. After mag 1-0 ng Jordan, etong dalawang goals ng Algeria, parehong galing sa corner. You know, the first one was a header ni Nadir Benbouali. Parang nag-hang time siya sa area nun kasi siya yung dalawa yung sumabay na player ng Jordan sa kanya eh. Pero ang taas nung talo niya. Hindi na contest yung kanyang header. And then yung second goal nila was off a rebound. Header din sana yun pero nasa lag na na-save nung Jordan. But on off the rebound, yung goal lumusot sa goalie tsaka sa defender. So, 3 points ang hawak ngayon ng Algeria. Currently third in Group J. Pareho sila ng Austria na merong 3 points pero yung Austria kasi may 0 goal difference, minus 2 itong Algeria. So on Sunday, ayan, magandang labanan itong sa pagitan ng Algeria at saka ng Austria. Samantala sa Group I, 2-0 na ang France after talunin ng Iraq 3-0. Dalawa para kay Kylian Mbappe, so meron na siyang total of 16 goals. So may posibilidad na maagaw niya kay Lionel Messi yung pagiging all-time leading scorer in the World Cup kasi dalawang goals lang yung pagitan nila eh, no? Number one ang France sa kanilang grupo ahead of Norway na kanila namang makakalaban ngayong darating na Sabado. Ito namang Norway, 2-0 na rin to. Second straight win sa Group I over Senegal. Nakascore din si Erling Haaland with a brace. Na kung mapapansin nyo, yung mga top guns ng mga teams, ano, yung mga superstars, nakascore na so far dito sa World Cup na to. We're talking about Lionel Messi, Kylian Mbappe, si Erling Haaland, si Harry Kane, Mohamed Salah, at saka Lamine Yamal. Merong isang malaking pangalan na wala dyan sa listahan na yan. Si Cristiano Ronaldo ng Portugal. Remember, they were held to a scoreless draw dun sa previous match nila against DR Congo. Hindi siya

0: score doon. So, meron siyang chance bukas to score his first goal in this edition ng FIFA Men's World Cup. Mamaya po, alauna ng madaling araw, etong laban ng Portugal tsaka ng Uzbekistan sa Group K. And then, the other Group K match, alas 10 ng umaga, Colombia kalaban ng DR Congo. And in Group L, magtatapat England at Ghana at 4 in the morning. Alas 4 po ng madaling araw. Oras natin yan sa Pilipinas. And then Panama versus Croatia at 7 in the morning. 5:42 Philippine Standard Time. Last time out tayo. Kunin natin yan, Coach. And we will be back with more dito po sa postgame.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 15 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi this Tuesday. At this point, makibalita tayo. Paano bang paghahanda ng Philippine Paralympic Committee para sa magiging laban ng Pilipinas sa 5th Asian Para Games from October 18 to 24 in Aichi, Nagoya, Japan. Narito po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay PPC President Mike Barredo.
10: Atin na pong i-welcome si Sir Mike Barredo. Hi sir, welcome to the program.
11: Good afternoon, Ayan. Magandang hapon sa lahat ng mga listeners mo at saka tagapanood.
10: Yes, Sir Mike, of course, congratulations mula po sa inyong Vice President for Media and Communications role sa ASEAN Para Sports Federation. Sir, gaano po ba kalaking bagay ito para sa inyo?
11: Well, unang-una siguro magtataka bakit media and communications. But I don't know if you know this, remember, for mga 13 years, umawak ako ng isang programa sa Radyo ng Bayan, no? 13 years para sa mga... the title of it was ang Dahan Walang Hanggan, no? Access Unlimited para sa mga PWD, and I think mga 7-8 years din sa ating Paralympic Hour, no? Sa sports radio din dati. So I felt it might be important to strengthen the communications and media programs or plans of the ASEAN Para Sports Federation.
10: Yes. Sir Mike, gaano ba kalaking bagay ito sa iyo personally, no, na meron tayong posisyon dito po sa ASEAN Para Sports Federation?
11: Well, hindi naman sa noon. Ayoko naman i-downplay. Sa akin naman, the role I've played with the organization has been quite extensive already. I mean, founding member tayo dyan. Nag-umpisa ito. And we have been chairman, and we have actually, well, I've been doing what is necessary. Pero ang importante dito siguro is I will be able to play a more extensive role as Vice President for Media and Arts para to ma-project ko, no, ma-project namin ang ginagawa ng Federation with respect to para sports in Southeast Asia. Oo.
10: Yes, sir. Pero ano yung parang iba pa na na gusto nyo pong i-promote po, no? Sabi nga natin, para talagang patuloy na ma-promote po ang para sports.
11: Well, actually, I don't know kung na-receive mo, pero pina-forward ko sa yung aking binigay na programang plano, no? Sa ating ASEAN para Sports Federation. Hindi ko lang kung nakuha mo. But to summarize it, really, the important thing here is, syempre, nandyan na, we've been around for 25 years, Arian, no, the Federation. And of course, we have been projecting, if not using media, various platforms over that 25 years to promote the para sports movement, Paralympic sports, and the Federation in Southeast Asia. And of course, maybe even on the regional and world level. But masasabi ko lang dito is the idea is to continue the best practices, yung mga ginagawa na namin, of course, with respect to the games itself, no, yung ginagawa namin sa 13 editions na, no, ng games. At syempre yung para ma-project talaga natin ang ginagawa ng mga NPCs, National Paralympic Committees in Southeast Asia, representing almost 700 million people, di ba? And therefore the sector. And to showcase, no, para sports all over Southeast Asia or the ASEAN region. So pag kumbaga, it's been there, so we will continue to keep the practices that have been done, the coverage of the games, the projection and image of the organization or the federation, and promoting, of course, para sports. No?
10: Yes. No. Sir Mike, of course, how do you envision din, sir, no, yung role nyo po or yung working relationship nyo with the new president ng ating APSF?
11: What's interesting here is para sa kalaman ng lahat, no, Aryam, there are three remaining founding members. That is myself, the now president, Seni from Indonesia, who is now our president, and Vishna, our vice president for, well, he is retaining his position as vice president for development, no? So the three of us are now basically not just members of the board, but will be, call it, working members of the board in our capacities as vice presidents in the respective areas we are covering. So in other words, what we want to be able to do is to bring back the vision and the reason why we put together the federation and our values. And we were centering on being an ASEAN family, solidarity, and all that. So being there for and being the founding members, we opted to not just be members of the board to create policy, but hopefully as president and vice presidents, we will be able to also impact or, if not, influence operational concerns that need to be improved, etc. So, for example, si Cambodia, si Vishna, I'm hoping that we can improve on our grassroots program. No, as a matter of fact, Cambodia will be hosting the youth para games, Asian Youth Para Games in 2029 in Cambodia, following the Dubai Games, no, in AYPG in Dubai, and then hopefully we can get into yung magkaroon kami ng ASEAN student para games, no, para student games, na meron din ang ating Department of Education na sumasali sila dito. So, and of course, women. In other words, there are areas, women, youth, and probably beyond competitions, some of our athletes themselves can be part of the organization. And in my case, using media and, of course, communications, strengthen communications, which is now very much we have the capacity to do this now with AI and the not di ba madali i-translate na ngayon, so that communication barrier or gap will be easily filled. And so this is it, no? And then another person, it's a vice president namin for sports from Singapore, also a seasoned person who's been around for 10 years as well or more, Sok, we call her, Dr. Sok, she will now be there, and somebody for medical. So, kumbaga, we're pouring all our respective experiences. And Sani, of course, Indonesia being a powerhouse now, and kung makikita lang natin siguro, yung pinakita sa amin nila, yung kanilang training center, 10 hectares big in Solo, is a very good example of how perhaps all of us should try to work together to form our own or establish our own training centers in our country. So, kumbaga, that's what it is. Putting in our experience, our experiences and our expertise in the areas we feel we are strong, and therefore to help the Federation move forward and develop even further.
10: Yes. So, basically, this is for the period po ng 2026 to 2030. So, dalawang right. ASEAN Para Games, no, yung inaasahan.
11: Upper Singapore. Hanggang Singapore.
10: Yes, so dalawa. Sir, nakita ko din dun sa talagang proposed plan nyo po, sir, yung magkakaroon tayo ng establishment of APSF Media Committee. And
11: or committee or media bureau, no? Alam mo na nakita ko yung naging how do you call it success, or if not success pero yung tulong at binibigay ng exposure ng ating media bureau, yung PPC media bureau, yung kila June Navarro, etc.
10: Yes,
11: no? And it's interesting that if you have a group of people that are just definitely committed and centered on sports or focused on sports, malaking bagay yan. So what I proposed to our incoming executive board and of course governing board is to develop, or if not put together, a media bureau or media committee with representatives coming from each country as much as possible, kung meron man, but at least in the 5 or 6 countries that are very developing, no, insofar as para sports is concerned. So, kumbaga, we want to be able to do that. So, pag nagkaroon ng isang development, for example, sa federation mismo, galing sa office ng presidente or executive committee, madaling ibato na kagad, no, dito sa ating magiging point persons sa ating mga respective countries. And that way, we can easily communicate and maybe have Zoom meetings or even face-to-face meetings kung kailangan over the four-year period. Basta para lang ma-share. And then hopefully, the media bureau itself, kasi lahat naman yan, pag may games, magpapadala rin lahat ng country na kanya-kanyang representative, maybe not all, but most, doon sa mga ASEAN Para Games like in Malaysia next year. And easily, madali na sila mag-contactan, no? At magkipag-coordinate maybe in a broader way with the local organizing committee. Kasi in the end, as I did some research, it is the local organizing committee that definitely handles the broadcasting of the games, whether audio or visual, no? Or both, no? So kumbaga, we need to be able to be a group that will represent that particular area of media coverage, etc., with the local organizing committee. So in that way, at least hindi lang yung federation, kundi lahat ng basa covered kagad dyan, no?
10: Meron ba kayo, Sir Mike, na parang specific na target or parang timeline, no? Kailan kaya posibleng simulan nito, or from the local ba muna, dito muna sa atin sa Philippines, tsaka nyo, sir, i-bring up doon po, sir, sa buong committee?
11: Yeah, no, I've already, prior to the elections, kasi to be honest about it, I ran unopposed. Wala naman nag-tumakbong lumaban sa posisyon. So, in light of that, I already made some initial groundwork. I've talked to our friends here in the Philippines to find out if they're interested, and they're very much interested. I've talked, and then I talked to some of my friends in the other countries, And of course, our existing director for media and communications, he's from Malaysia, Nasser, which I have already asked if he would continue, and he, okay na siya. So as like I said, we will continue being done. We will improve this by expanding the network to have representation from each of the countries. And then, of course, the focus, and I will go to the next question, will bring towards that. It will not only be the Parasports movement, but to center and be centric on our athletes, no, our para-athletes. Kumbaga, I like that we are able to emulate, or if not, show our countrymen in Southeast Asia, ating mga kasama sa region, sa sub-region, na these are athletes, these are our outstanding athletes, and all of us will try to, we will begin with asking them to eventually send profiles and stories, etc., on the success, the impact that the athletes have had on their countries, in their cities, into their families, and to themselves. No, kumbaga, I'd like to be able to do that para naman makita rin ng mga ibang sub-region or even region. Kasi alam mo, pinakamalakas na sub-region na alam ko sa buong mundo yung atin, eh, yung ASEAN Para Sports Federation ng Southeast Asia. Meron tayong West Asia, but sa, kasi of course, the bigger East Asia, di naman that China, Japan, they may not need it. But for us, it's good to use media and strengthen our communications to be able to project not just in our region of Asia, but outside, no? To impact as well on how we do it here, so that they can do it maybe in some sub-regions of Europe, North and South America, etc., etc. So we'll be able to do that. That way, we'll be able to help the Paralympic movement as a whole worldwide reach out, no, to the smaller countries and regions to be able to, ano, to introduce para sports and Paralympic sports worldwide. So that is our way of contributing to the whole effort. Time-wise and time-frame-wise dito, we're already beginning. We're, kumbaga, running on, you know, upon landing, we're running already. Hopefully, by the time the term ends, we would have been able to establish a greater number of people aware of what's going on in Southeast Asia.
10: Yes.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Philippine Paralympic Committee President Michael Barredo, who is also the Vice President ng ASEAN Para Sports Federation for Media and Communications. A minute before 6 in the evening, at si Rian Maliksi nasa ikalawang pwesto na dito sa stroke play ng Women's Amateur Championship sa Muirfield sa Scotland. Yan po naglalaro ngayon ng ating top amateur golfer na si Rian Maliksi. She is now 2-under dito sa round 2, and overall 4-under na yung kanyang tally with 3 holes left in her second round. Ngayon, katabla niya si Gracie Mayo, Kaisa Lotas Varvar, and Paula Martin San Pedro in second place. Nangunguna pa rin si Vairana Heck ng France, pero hindi pa siya nag-uumpisa sa kanyang second round drive. So may chance pa na Rian could finish even higher dito sa round 2 bilang meron pang 3 holes na natitira in her campaign ngayong araw na to. Eksakto alas 6 ang ating oras. That's it for postgame this Tuesday. Tomorrow ulit, 5 p.m. dito sa Sports Radio 918. Samantala, susunod na po Ria Revelo hanggang 8 p.m. sa Sports 918. Until tomorrow, mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
9: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
12: Eco Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
13: For League Service
14: Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radio Mag 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radio Pilipinas.
24: Radio Publiko
25: 738.
26: At Radio Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: The AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radio Pilipinas.
33: Radio Pilipinas.
34: And Capital 104.3 collab.
35: Good news!
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
37: Radio Pilipinas.
38: Radio Publiko.
39: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
42: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: At agarang tulong sa mga apektadong estudyante at personnel ng paaralan. Dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin humarap sa NBI para sa fact-finding investigation na isinasagawa kasunod ng pagkamatay ng dalawang student athlete sa kanilang team-building activity. First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga nangangailangang residente sa Tondo, Maynila. Silipin ang naging Father's Day tribute at celebration ng ilang kilalang personalidad.
46: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang anggulo ang sinisilip ng Philippine National Police sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Kabilang dito ang posibleng pagkakakulong ng isa sa mga suspect sa online gaming na matindi ang karahasan. Yan ang ulat ni Ryan Lasige.
47: Hindi na lamang nakakahon sa bullying ang motibong tinitingnan ngayon ng Police Regional Office 8 sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Lumalabas kasi sa investigasyon ng PRO 8 na lulong sa online game na Gorbax ang isa sa mga suspect.
48: Ma'am, yung sa side ng bullying, tinitingnan po natin ano, kasi base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng corridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole space ng corridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows.
47: Ang Gorbax sa isang violenting laro online, pinapapili sila ng kalibre ng baril na gagamitin at ang pagbaril o headshot. Meron ding nakakausap para turuan sila kung paano pumatay. Pinaniniwala din ng Gorbax ang isang manlalaro na kaya niyang gawin ang lahat dahil sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang batang suspect ang krimen. Planado din ng dalawa ang krimen mula sa pagpuslit ng baril hanggang sa mga kaso na maaari nilang kaharapin. Batay ito sa screenshot ng usapan ng mga minor de edad na suspect.
48: Just like the Roblox, may laro, may shooting-shooting din, ganong firearm.
49: Silang dalawa,
48: medyo violent po. Medyo violent po yung laro.
47: Sinibak na sa pwesto ng PRO 8 ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect. Lumalabas na tama ng bala mula sa 9mm na issued firearm ang nakapatay sa 3 biktima. Isang baso naman ng bala mula sa kalibre 38 ng baril ang na-recover sa crime scene. May alam din daw sa paggamit ng baril ang isa sa mga suspect, partikular na ang pag-release ng magazine at pag-reload dahil minsan na itong naisama sa firing range.
48: Doon po sir sa, ano, sa 9mm Glock, yung 40 empty shells, doon ang nagaling. Kasi as per record, isang bisis lang na iputok yung revolver.
49: Okay.
48: na-recover natin with intact 5-life ammunition doon sa revolver, isa lang yung naiputok.
47: Kinumpirma din ni Kapoy na sa mismong gate ng Paralan dumaan ang mga suspect para hanapin ang nambubuli. Subalit, hindi nila ito natagpuan kung kaya't walang habas na silang namaril. Kaninang umaga, nagsagawa ng case conference at ocular inspection sa pinangyarihan ng krimen ang Department of Education at ang PRO 8. Samantala, umakyat na sa 20 ang nasugatan sa insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
46: Samantala, nagpatupad na ng pansamantalang ban ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center laban sa gaming application na Gorebox. Kilala ang Gorebox sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas at sa detalyadong paglalarawan ng karahasan sa gameplay nito. Samantala, muling nabuksan ang usapin kung dapat bang ibaba ang edad ng criminal liability. Ayon sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng batas tungkol dito habang ang Philippine National Police pabor na ibaba ito sa 12 anyos. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon na nagresulta sa pagkasawi ng tatlong katao, nabuhay ang usapin sa kung dapat bang babaan ang edad para sa criminal liability. Bukas sa panukalang yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
0: Pero kung ang Philippine National Police ang tatanungin, dapat itong itakda na sa 12 taong gulang, lalo't pababa na raw kasi ng pababa ang edad ng mga kabataang gumagawa ng krimen.
2: We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment, eh, di ba? Hindi mo naman, kumbaga, arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
0: Makatuwiran yan ayon sa Malacanang, lalo't tila nagagamit kasi ang batas ng ilang mga menor de edad na lisensya para gumawa ng krimen dahil batid nilang hindi sila mapapanagot sa batas.
1: Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapaya natin ang mga kabataan.
0: Sinabi rin ng Malacanang na dapat mapag-aralan ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Depende na lamang daw yan sa bersyon na makikita ng Pangulo.
1: Kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas, ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
0: Bukas din si Pangulong Marcos Jr. sa pag-ban sa mga online game na may marahas na content na kinahuhumalingan ng mga kabataan, lalo't batay sa report na ang mga ito umano ang naka-impluwensya sa dalawang estudyante na namaril.
1: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So maganda pong mungkah yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
0: Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence.
1: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga gintong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.
0: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
46: Matapos ang nangyaring karahasan sa eskwelahan sa Tacloban City, marami ang nagtatanong, exempted ba ang mga menor na edad na suspect sa kanilang ginawang krimen? Kumuha tayo ng sagot sa ulat ni RR Tubise Live. RR?
3: Ice, kaliwat kanan nga yung usap-usapan sa social media kung merong pananagutan sa batas itong mga sangkot sa pagkamatay ng tatlong estudyante sa Tacloban. Pero ano nga ba yung sinasabi sa ating saligang batas?
4: Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
5: Anong edad dapat?
4: 10.
6: Yan ang panawagan ni Senator Robin Padilla kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Pero umalma ang Save the Children Philippines.
7: Yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman po yata kasalanan ng batas kung bakit nila ginawa yun. Ano? I think there are other causes why children did what they did. So, full implementation ng batas, hindi pa kasi nagagawa yun sa totoo lang.
6: Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang pananagutan.
7: Hindi natin dapat tingnan yun na ang edad ang solusyon. Kasi it will actually create more problems if you send more children in jail where they will be mixed with adult offenders.
6: Ayon kay Liana, ang isang batang below 15 ay dapat isailalim sa pangangasiwa ng social worker at intensive juvenile intervention sa bahay pag-asa, lalo na kung seryoso ang kaso. Para naman sa above 15 pero below 18, kailangang alamin kung kumilos ang bata with discernment. Yan din ang nakasaad sa saligang batas.
3: Sa isang 2023 en banc decision, sinabi ng Korte Suprema na ang discernment ay ang kakayahan ng mga batang alamin kung ano ang tama at mali at kung ano ang consequences ng kanilang mga aksyon. Ayon pa sa Korte Suprema, ang mga social worker ang unang titingin ng discernment, pero ang final na decision ay nasa korte.
6: Ibig sabihin, hindi automatic na may criminal liability ang isang menor de edad dahil lang seryoso ang krimen. Pero hindi rin automatic na wala siyang accountability. Ayon naman sa grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates, kung bullying ang tinitignang posibleng ugat ng insidente, mas dapat umunong palakasin ang prevention, mental health support at child protection system sa mga paaralan. Pero ayon sa DOJ, hindi lang bullying ang maaaring rason ng insidente.
8: It may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely.
6: Sa isang Facebook Live ni Senator Kiko Pangilinan, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council, binigyan diin nila na may pananagutan ang mga 15 anyos pataas sa batas.
9: Nasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
10: Yes.
9: So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15.
3: Ay sa ngayon hinihintay pa ng DOJ yung investigasyon ng PNP kung ano nga ba yung mga maaaring pananagutan o yung mga maaaring ikaso doon sa mga umano'y sangkot. Ice?
46: Maraming salamat, RR Tubise. Ipinarerepaso ni Education Secretary Sonny Anggara ang seguridad na ipinatutupad sa mga paaralan. Tiniyak din ng kalihim ang pakikipag-ugnay ng mga tanggapan ng DepEd sa lokal na pamahalaan at Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng mga paaralan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Nagtungo ngayong araw si Education Secretary Sunny Angara sa San Jose National High School sa Tacloban City upang makipagpulong sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mga kinatawa ng DepEd Field Offices kaugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril kahapon. Binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang hindi na maulit ang mga kahalintulad na insidente. Nanawagan rin ang kalihim sa PNP at iba pang ahensya na paigtingin ang mga hakbang para panatilihing ligtas ang mga paaralan at komunidad.
10: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya, nagkatuan ka ng trabaho. Sabi ko sa ating mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan ko talagang may aberya, may problema, hindi regular yung bata.
5: Personal din niyang dinalaw sa ospital ang mga biktima at tiniyak na maibibigay ang kinakailangan suporta para sa kanilang paggaling, kaligtasan at mga agarang pangangailangan. Nauna nang sinabi ng kagawaran na nakikipagtulungan na sila sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mag-deploy ng critical medical assistance at nararapat na psychosocial intervention para sa mga apektadong mag-aaral at personel. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
46: Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Bodidi III sa mga biktima ng nangyaring insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Speaker D, ikinalulungkot ng kamara ang pangyayari at sinabing pinagdarasal din nila ang paggaling ng mga sugatan sa insidente. Sabi pa ni D, anumang karahasan na inilalagay sa alanganin ng buhay ng kabataan at nagdadala ng kapahamakan sa mga paaralan ay usapin na dapat ikabahala. Ang eskwelahan aniya ay dapat lugar para sa pagkatuto, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino. Suportado rin ng kamara ang pagtukoy sa katotohanan, pagtitiyak na may mananagot sa batas at pag-alam ng mga nararapat na gawin sa mga susunod na pagkakataong may mangyayaring katulad nito.
11: Binabalak ng prosecution panel na dagdagan pa ang apat na teams na nangangasiwa sa markings of exhibits ng articles of impeachment. Kasunod ito ng hiling ng House Prosecution Team ng extension na hanggang Sabado dahil sa dami ng ebidensyang mamarkahan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Humihiling ng extension para sa markings of exhibits ang House Prosecution Team sa ikatlong araw ng pre-trial conference dahil sa dami ng mga dokumentong kinakailangang markahan ng prosecution panel at defense team.
13: Ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana, 4 days. So, kasi we understand na hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
12: Tinanggihan din kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng common markings sa mga dokumento, partikular sa Impeachment Article 1 na alleged misuse of confidential funds at Article 2, ang unexplained wealth.
14: Hindi siya nangyari because the position of the defense is to come up with their own marking on a separate set of documents. It makes it more time-consuming.
12: Pero sabi ni Luistro, posible naman talaga ang common markings lalo na kapag may parehong exhibits ang dalawang panig bagamat depende pa rin ito sa mapagkakasunduan. Ang dapat sana'y nais na mabilis na proseso ng pre-trial conference, inabot pa ng siyam-siyam. Kung nasa 4,000 kasi anyang dokumento ang kinakailangang markahan ng masinsinan at nangangailangan pa ng hiwalay na dokumento para sa magkabilang panig, doble na ang bilang ng dokumentong pinag-uusapan nila.
14: But of course, we understand that because it falls within their discretion to maintain that position.
12: Sa kasalukuyan, may 4 teams ang prosecution panel na nangangasiwa sa markings of exhibits. At ayon kay prosecution panel member Representative Joel Chua, balak nilang magdagdag pa ng teams. Pero sa kabila ng paghahabol sa oras para matapos ang pre-trial conference, kumpiyansa pa rin sina Chua na masisimulan ang impeachment trial proper ng Vice Presidente sa July 6.
13: We remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya.
12: Napagkasunduan naman ng magkabilang kampo na umuso ng trial sa Hulyo, pero sakaling hindi pa hintulutan ng Senado na i-extend ang ilang araw ang pre-trial conference, umaasa ang prosekusyon na makaiisip pa ng ibang paraan ng depensa para mas mapabilis ang proseso ng markings of exhibits. Samantala, may ilang mga bagay na napag-uusapan ng prosekusyon na ilatag sa impeachment trial proper. Kabilang dito ang paggamit ng English at Filipino bilang wika sa paglilitis, posibleng paglalantad ng mga testigo, pakikiisa ng public at private prosecutors sa pagpapresenta ng mga testigo, at posibleng pagbubukas ng Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng tax records ng bise na naaayon pa rin sa pahintulot ng impeachment court. Sa sandaling matapos ang pre-trial conference, mayroong 10 araw ang isang presiding judge para makapag-issue ng pre-trial order. May tuturong itong isang roadmap hindi lang para sa magkabilang panig, kundi para sa buong impeachment court, para sa magiging paglilitis sa Vice Presidente. Sheila Natividad, para sa Bayan.
46: Sa ibang balita, nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa Cagayan Region para sa magiging epekto ng Bagyong Francisco. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
15: Ngayong nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang ilang lugar sa Region 2, nakatutok na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C sa sitwasyon dito sa Lambak Cagayan dahil sa Super Typhoon Francisco. Sa katunayan, nagka-blue alert na ang kanilang operations center para higit na mapaghandaan ang mararanasang pag-uulan dulot ng bagyo. Ayon kay Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, dapat maging proactive at paghandaan ang papalapit na bagyo kahit pa mag-recurve at hindi direktang tatama o dadaan sa rehiyon.
16: Yung mga advisories no, nilalabas ng region, tapos yung po mga MDREAM-O and PDREAM-O, follow up on this, no? If you can localize, ito pong advisory nito, the better, hanggang barangay level. No? Naibigay na rin po yung listahan ng mga flood-prone areas and other affected areas.
15: Sinisiguro rin ng pamahalaan na handa at sapat ang relief goods, medical supplies at mga evacuation center para sa posibleng ilikas ng mga residente. Pinaalalahanan din ang mga mangingisdang huwag munang maglayag habang pinag-iingat naman ang mga nakatira sa mga landslide at flood-prone area.
16: Ang solusyon lang talaga is yung ma-anticipate natin yung mangyayari and let us conduct preemptive evacuation. Yun po. At meron po tayong paglalagyan dun po sa mga evacuate natin na yung paglalagyan natin ng mga evacuation center ay kompleto naman po ng mga provisions like food and non-food items and yun po mga medical supplies.
15: Bagamat makulimlim at wala pang pag-uulang nararanasan sa malaking bahagi ng Region 2, umapela ang CVR-DREAM-C sa mga residente rito na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
46: Malayo sa kalupaan ang Typhoon Francisco pero babala ng pag-asa dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters sa hilaga at silangan ng tabing dagat ng Northern Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa kondisyon ng tubig. Ang isa ring bagyo na nasa dagat Pasipiko pa, paglilino ng pag-asa ay hindi naman tatawid sa anumang bahagi ng ating bansa at mananatiling malayo sa kalupaan. Sa ngayon, ang bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling namataan sa 330 kilometers silangan ng Cagayan. May taglay ng hangin umaabot sa 195 kilometers per hour at pabugso na 215 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ang bagyo sa mabagal na 10 kilometers per hour pahilagang kanluran. Kaya naman nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme Northern Luzon kabilang po ang Batanes, Cagayan, partikular sa Gonzaga at sa Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands. Samantala,
17: Patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang habagat. Makararanas po tayo ng malalakas na hangin at pag-ulan sa Occidental Mindoro, Antique at sa Palawan. Direkta rin nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan area. Kaya posibleng umabot po sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas. Maging alert po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang tinatayang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Biyernes. Kaya naman asahan ang pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pang dalawang araw. Ngayon silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ngayon.
18: At susunod, First Lady Liza Araneta Marcos tanguna sa pamahagin ng 10 kilong bigas sa mga nangangailang residente sa Tondo, Maynila.
17: At ilang celebrities ibinahagi ang kanilang Father's Day tribute sa social media. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
19: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
20: Susunod sa Schoolmix. We're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
21: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakikas sa anong nangyayari.
22: Ang aktivismo ay hindi automatikong maglalayong magmahal sa bayan.
20: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmix. Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
18: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Nakarating na sa Maynila ang Mula sa Puso para sa Pamilya program, katuwang ang mga lokal na pamahalaan kung saan ipinamahagi ang 10 kilong bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund mula sa tanggapan ng Pangulo at asahang makikinabang iba't ibang lugar sa bansa. Inang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
23: Ay, malaking bagay ang pagkakatanggap namin ng bigas. Hindi na tayo bibili ng bigas. Nandiyan na yan eh.
24: Masayang-masaya ang senior citizen na si Marilu Valenzuela sa natanggap na 10 kilong bigas ngayong umaga sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila.
23: May mga maintenance tayo, 8-8, diabetes, may cardio pa tayo, tapos mayroon pa tayong cholesterol, high blood, osteoarthritis.
24: Ang 68-anyos naman na si Edgardo Manalang Senior, pinagkakasya sa pang-araw-araw ang kinikitang 400 pesos sa pamamasada ng e-trike, kaya't makatutulong anya ang natanggap na 10 kilong bigas.
25: Malaking bagay yan. Kasi nag-i-trike lang ako, kaya nabuhay ko, wala akong pinagkikitaan. Sobrang laki po ng tulong. Ang hirap po ng nabuhay ngayon.
24: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa 500 beneficiaryo sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila. Kasama rin niya si Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza na isa-isang kinumusta at nilapitan ang mga taga-Tundo. Ang pamamahagi ng libreng bigas ay nasa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative na pinondohan mula sa Local Government Support Fund galing sa Office of the President. Kabilang ito sa mga programa ng pamahalaan gaya ng kadiwa ng Pangulo at 20 bigas na sinisigurong may abot kayang pagkain sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino.
0: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung may pagkain sa table, even if we cannot eradicate poverty. At least, we hope that this little thing will help you in the days to come. At mula sa puso, para sa pamilya, ito para sa inyo.
24: Ikinatuwa naman ni Mayor Isko Moreno ang pagsasagawa ng programa sa Maynila. Iginiit niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government sa gitna ng ingay at gulo sa politika.
1: Bagamat hindi magkapartido, di ba alam nyo naman, hindi kami magkapartido ni Bonget. Tama. Pero kapag nagtulungan yung dalawang gobyerno, nasyonal at lokal, may kapakinabangan ang mamamayan. Basta masayang-masaya ako na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
24: Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas ng pamahalaan sa iba pang mga lugar ngayong linggo. Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
46: Umabot na rin sa Gainza, Camarines Sur ang 20 bigas meron na program. Pinangungunahan ito ng mga opisyal ng munisipalidad at ng Municipal Agriculture Office. Ipinatupad din ng Gainza LGU ang One Family, One Beneficiary Policy para mas maraming sektor at individual na nasa vulnerable sector ang makinabang. Samantala, patuloy po ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, sinimula na ng kagawaran ang pag-roll out ng emergency cash transfer na sa bayang sinasagawa sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City. Natanggap ng 10,350 pesos sa mga pamilya na tuluyang nawasak ang kanilang mga tahanan. Habang ang mga pamilya ng mga bagyang nasira ang kanilang mga bahay ay makatatanggap ng 5,175 pesos. Sa pamamagitan ng programa, nagkakaroon ng agarang suporta mga pamilya. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may sapat na suporta ang mga pamilya at matulungan sila sa kanilang pagbangon. Hindi dapat tumabas ang hindi magagandang salita mula sa Vice Presidente ng bansa. Yan ang panawagan ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nang namahagi ito ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Kung may masamang damo, hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Git yan ang Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
4: Masamang damo! Matagal mamatay, BBM.
6: Sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino bang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
2: Sinagot din ng Malacanang ang biro ni VP Duterte na umuwi na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita.
4: Muli na tayo, suspending na ng tanan ninyo ang mga opisyal o mga.
6: Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But if ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK, buhay pa rin.
2: Tinabla rin ng Malacañang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report kung saan ipinagmalaki ng pangalawang pangulo na umabot na sa 535,000 ng mga pamilya ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinarap ni VP Duterte.
3: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino.
6: Tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makompleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.
2: Para sa Malacañang, pabiruma ng mga sinabi ni VP Duterte, hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa. Clay Zalpar.

0: Roban City?
1: Una-una, Diane, ang Department of Social Welfare and Development ay lubhang nalulungkot dito sa nangyari, ano, dyan sa Tacloban City. And saktunayan nga po, agad na nagbigay ng direktiba si Secretary Rex Cachalian, napuntahan po ng ating mga social workers. Ito pong mga apektado nitong insidente, yung pamilya, ng mga naulila, yung din pong mga naka-witness, mga mag-aaral, mga estudyante, nang sa gayon makapag-provide tayo ng immediate psychosocial interventions and psychosocial support para matulungan sila na makarecover from this trauma, this emotional distress. And sa kasalukuyan nga po, nakikipag-ugnayan tayo sa local government unit, gayon din po sa Juvenile Justice and Welfare Council, which is an attached agency of the department. Nang sa gayon ay matukoy po natin ang kinakailangang intervention, yung pong pakikipagtulungan din natin sa isang multidisciplinary team. Nang sa gayon mabuo natin yung kaukulang tulong para po sa lahat ng apektado.
2: Ito pong multidisciplinary team, ASEC, sino-sino pong agencies ang kasama o katuwang po ninyo dito?
1: Yes, gaya ng nabanggit ko, Diane, multidisciplinary team, no, yung pong ating pong kausap o katuwang sa pagbubuo nga po ng kaukulang intervention plan. Ngayon po, nandiyan ang Department of Education, ang Department of Health, and of course, other government agencies and private organizations as well.
2: How about po, ma'am, yung pong mga namatayan po sa incidenting ito? May interventions na rin po ang DSWD kaugnay po nito para po sa mga pamilyang naiwan?
1: Diane, aside from the psychosocial intervention, of course, yung paggabay din at pag-counsel dito sa pamilyang naulila, we will also provide other interventions na gaya po ng burial assistance. But napakahalaga nung tulong na nandun tayo sa tabi nila at binuprovide sila ng assistance na kinakailangan po nila.
2: Now, regarding naman po doon sa mga minors na siya pong namaril po dito po sa Tacloban City, kung ito po ay mapunta na po sa kustodiya po ng DSWD, ano po yung mga nakalatag pong hakbang po para sa kanila? Asik Gumlao? Gumlao? Mukhang na po ito lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Subukan po nating balikan mamaya si ASEC Irene Dumlao kaugnay pa rin po ng shooting incident dyan po sa isang paralan sa Tacloban City. Samantala, sa ibang balita, tumestigo sa Sandigan Bayan ang driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kinumpirma niya na 10 beses siyang nakapag-deliver ng mga kahong hinihinala niyang naglalaman ng pera. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Sa pagharap bilang testigo ni Edric San Diego, driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, kaugnay ng paglitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong grab na kinasasangkutan umano ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi niyang nasa 10 beses na siya umanong nakapag-deliver ng mga box. Kasama na niya rito ang delivery sa basement ng isang hotel sa Maynila para kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Anya, ang aide ni Alcantara na si Vergel Nino Garcia at driver nitong si Francisco de la Puente ang tumatanggap umano ng mga box. Ayon pa kay San Diego, kabilang sa kanyang delivery umano para kay Bernardo ay ang 2 beses na delivery noong unang quarter ng 2025. Binanggit din niya na siya ay nakapag-deliver ng mga box umano kay dating Acobicol Representative Saldico at dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Cahayon Uy kaugnay nito. Bago nito, humarap din si San Diego sa isinagawang paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay naman ng kasong malversation, kusan akusado din si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dito ay kanya rin sinabi na nasa 10 beses siyang nakapag-deliver umano ng mga box kasunod na rin ng utos ni Alcantara. Sa parehong paglilitis, sinabi ni San Diego na hindi niya alam kung anong laman na naturang mga box, pero nagkaroon umano siya ng kutob na pera ang laman nito, kasunod na rin na narinig umano niya ang usapan tungkol sa pagitan ni Alcantara at DPWH Bulacan Engineer Giancarlo Rivera na kanyang tauhan. Sa naturang paglitis din ay humarap din bilang witness si Jose Jason Cruz, Administrative Officer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kung saan kanyang sinabi

0: Sabi na ang kanyang trabaho ay magtago lang ng mga dokumento at hindi ihanda mga ito. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ng inihaing motion for reconsideration na inihain ni na dating DPWHMA Maropa Regional Director Gerald Pakanan at mga kapwa akusado nito para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ang naturang motion ay inihain para ibasura ang kaso dahil sa mahinang ebidensya ng prosecution. Ito ay kaugnay ng kasong malversation dahil sa umunoy substandard flood control project sa Nauan Oriental Mindoro kung saan umano sangkot si dating Akupikulo Representative Saldico. Kasunod nito, pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng defense na may pagpaliban na nakatakda sa ng paglilitis ngayong araw. Ayon sa defense, ngayong umaga lang nilang natanggap ang resolusyon na hindi pinagbibigyan ng inihain nilang motion for reconsideration para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ngayong araw din sana ang simula ng presentasyon ng ebidensya ng defense. Dahil dito, itinakda ang paglilitis sa darating na June 30. Rod Lusad, para sa Bayan.
1: Mas magiging protektado na ang mga residente sa Lucena City sa Quezon laban sa banta ng baha tuwing may bagyo. Sinimulan na kasi ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatayo ng kalsada at riprap sa isang barangay sa Lalawigan. Ilang ulat ni May Formaran ng Radyo Pilipinas sa Lucena.
2: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamuni na ng baha dahil sa taas ng tubig.
3: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun.
4: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
2: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
5: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office, so para naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKD, yung offland kontra OKB, offland kontra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
2: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
3: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong kalsadang ito.
6: Paano po naiba?
3: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
4: Malaking bagay kasi siyempre sa amin malaking tulong yan kasi nga unang-una yung pagbaha medyo nasasala.
2: Sa ilalim ng oplan kontra baha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinatitindi ng Philippine Coast Guard ang kooperasyon nito sa Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Information Sharing Center para mapanatili ang kaligtasan sa karagatan at maprotektahan ang maritime trade ng bansa. Ayon kay PCG Commanded Admiral Ronnie Hill Galvan, mahalaga ang mabilis na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga bansa para agarang matulungan ang mga insidente o matugunan ng piracy at armed robbery sa dagat. Anya, nakatulong ang RECAP ISC sa pagbaba ng mga kaso ng piracy at armed robbery ng 62%. Habang patuloy din pinalalakas ang kooperasyon at paggamit ng teknolohiya para sa mas mabilis na pagresponde. Binigyan din niya na mahalaga ito sa Pilipinas dahil umaasa ang ekonomiya at milyong-milyong Pilipino sa ligtas at maayos na pagpapalayag sa mga karagatan.
7: Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa sa lahat ng stakeholders ng maritime trade upang masigurado po natin na ang ating mga sea lane ay ligtas sa pirata at saka mga nakawan or armed robbery against ships upang ang ating maritime trade ay patuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad.
1: Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Inangulat ni Patrick De Jesus.
6: That is a joke that should be laughed at and not replied to.
8: Katawa-tawa para sa Armed Forces of the Philippines ang alegasyong may mga aktibong general ang magsasampa umano ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang pahayag ay nanggaling mula sa isang abogado na naghain ng hiwalay na reklamong perjury at falsification of documents noong nakaraang linggo dahil sa pagkakaroon ng kalihim ng Maltese passport. Itinanggi rin ng AFP na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Teodoro.
6: Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke.
8: Dati nang nilinaw ng Department of National Defense na renounce na ang Maltese passport ni Teodoro nang maghain ito ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong 2022 elections. Inihayag naman ng AFP na hindi kailangan ng loyalty check at nananatiling buo ang kanilang suporta sa kalihim.
9: We will not dignify baseless and unverified allegations that seek to drag our institution into matters that are driven by personal motives. Our ground commanders has assured us that they are in control and our forces remain to be professional.
8: Samantala, sa isang panayam, nanindigan si Teodoro na hindi siya apektado sa mga ipinataw na sanction sa kanya ng China.
10: China for me is an entity which occupies areas where they should not occupy. They twist and distort narratives. And they use technology for improper purposes. Now, how did I feel about it? I'm indifferent to it.
8: Kasama sa sanksyon ang pamilya ni Teodoro na ayon sa Chinese Foreign Ministry ay nag-ugat sa mga umano'y irresponsableng pahayag laban sa China. Pinagbabawalan silang makatungtong ng mainland China, Hong Kong at Macau at hindi rin pinapayagan ang transaksyon sa anumang grupo at individual doon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Nagpasa ang impeachment court na dagdagan ang bilang ng marking stations para sa Article 2. Ito'y para mapabilis ang proseso ng mga dokumentong kailangang markahan sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, pinagpatuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, particular ang Article 1 of misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Pero dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, hindi pa rin natatapos ang proseso ng marking of evidence. Bilang solusyon, nagpasyang impeachment court na nagdaga ng bilang ng marking stations para sa Article 2. Mula sa isang station, magiging dalawa na ito para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, tatlo naman ang marking stations na nakatalaga para sa Article 1. Sinagot naman ng defense panel ang puna na kulang umano sila ng tauhan na siyang dahilan kung bakit natatagalan ang marking of evidence.
12: The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Troito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
11: Iginit din ng defense panel na hindi sila kinonsulta ng prosecution panel kaugnay ng hinihiling nito sa impeachment court na palawigin hanggang Sabado, June 27, ang isinasagawang marking of evidence.
13: They're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecution always talks to you guys. So this is the first time we were hearing about it.
11: Hindi naman pumayag ang defense panel sa mungkahin ng prosecution panel na magkaroon ng common marking para sa mga magkakapareho exhibit o dokumento.
14: Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful dyan with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked, kahit na similar yung documents.
11: Tiniyak ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong iaharap sa impeachment trial. Handa silang isang publikong listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumitin nilang pre-trial brief na ilang testigo na hindi pa muna papangalanan ng defense panel para matiyak ang kanilang seguridad.
14: And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure, number one, ng order of trial, no, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sinong witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod.
11: Samantala, nakahandang minority block na questionin ang planong pag-upong presiding officer ng impeachment court ni Senator Francis Chis Escudero. Para sa kanila, mas nararapat na si Senate President Sherwin Gatchalian ang manguna sa paglilitis bilang pinuno ng mataas sa kapulungan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Bagamat humarap na sa NBI, tikong pa rin ang bibig ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa media. Ayon sa ahensya, plano lang pagkumparahin ang testimonya ni Baldwin sa nauna nitong salaysay sa CIDG. Yan ang ulat ni Elijah Canlat.
15: Humarap na si resigned Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation ngayong hapon para sa fact-finding investigation kaugnay ng pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ganap na 1:30 ng hapon nang dumating si Baldwin sa opisina ng ahensya. Tumagal ng halos 2 oras ang naging investigasyon. Ayon sa ahensya, plano nitong pagkumparahin ang mga testimonya ni Baldwin sa isinumitan nitong pahayag sa CIDG. Tikom naman ang bibig ng ex-coach nang tanongin kung plano ba nitong bisitahin ang mga labi ng kanyang dating mga manlalaro.
16: Will you be present tomorrow, sir?
17: Sir, will you attend the
16: meeting? What's your message to the families of Baterbonia and Divine, sir?
15: Tanging si Attorney Daniel Darvin, isa sa kanyang mga legal counsel, ang nagsalita.
18: We deeply sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents.
15: Agad namang umalis si Baldwin at mga kasama nito matapos ang investigasyon. Isa si Baldwin sa 20 individual na pinadalhan ng subpoena ng NBI kaugnay ng investigasyon sa malagim na team building activity sa Dipakolaw Aurora noong June 8. Kasalukuyang gumugulong ang investigasyon ng NBI at Philippine National Police patungkol sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ayon sa ahensya, target itong matapos ang investigasyon at mabigyang linaw ang pagkamatay ng 2 manlalaro ngayon Linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa lugar kung saan isinagawa ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakolaw Aurora. Kaninang madaling araw, isinagawa ito ng mga tauhan ng CIDG, Aurora Police, Forensic Group, Police Regional Office 3 at Dipakolaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar kung saan nasawi ang 2 student-athletes sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Layunin ng crime scene reconstruction na bigyang linaw ang nangyaring drowning incident. Kasama rito ang seawater situation sa lugar, distansya ng dry surface portions ng beach at waterline at maging high tide conditions. Gumamit din ang mga pulis ng sonar at 3D scanner para sa investigasyon. Samantala, nagsagawa ng workshop ang isang volunteer group para ihanda ang mga guro sa SOC Sergeants sa pagbibigay ng psychological first aid sa kanilang mga estudyante. Yan ang ulat ni Harlem Ferrolino ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
19: Bagamat humupa na ang malalakas na pagyanik, may mga bakas ng lindol na hindi nakikita sa mga bitak ng pader o sirang gusali. Ito ay ang hindi pa rin nabuburang takot at pag-aalala ng mga bata at maging matatanda matapos ang pagtama ng isa sa pinakamalalakas na lindol na yumanig sa SOC Sergeant. Kaya naman bilang bahagi ng mga pagsisika para sa psychosocial healing at community recovery, nagsagawa ang volunteers ng Kalimudan Culture and Arts Center Association Incorporated ng isang workshop para sa mga guro ng General Santos City Sped Integrated School, San Isidro Campus. Layunin ng aktibidad na ihanda ang mga guro sa pagbibigay ng psychological first aid o PFA upang mas mabigyan nila ng tamang suporta ang mga mag-aaral na maaaring nakararanas pa rin ng stress, trauma o takot dulot ng lindol.
20: Okay. Health class specialist Samson. as teachers na nakatry dyan itong during the mga lasa. Nakita dyan naman si Masasala ng fear. This activity, murag ka ng lamikli sa feeling na ma-release ko din mo siya.
21: Hopefully, ito din ganitong energy na meron kami ngayon. Makaskate din namin sa mga students namin in the future.
19: Isa lang ito sa mga psychosocial support activity ng grupo. Noong mga unang araw matapos ng kalamidad, nagsagawa rin sila ng arts-based healing activities para sa mga bata at ilang residente sa mga apektadong komunidad sa Barangay Kalumpang at Barangay San Jose ng General Santos City.
22: Ganito talaga, we need to move on. Gawin natin ulit, maging resilient tayo. Kasi mentally, if hindi ready ang tao, emotionally, hindi siya ready. Hindi siya makapag-move on, hindi siya makapag-plano, at hindi niya mapiparahan ang sunod na naman na emergency. Ginagawa natin ang recovery through arts, arts form, sing, dance, music, at saka drawing.
19: Umaasa naman ang mga organizer na mas marami pang ahensya, organisasyon at mga individual ang makikiisa sa mga inisyatibang naglalayong palakasin ang mental health at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Dahil sa bawat batang natututong muling umiti at sa bawat gurong handang umalalay, unti-unti ring bumabalik ang pag-asa ng mga komunidad na minsang niyanig ng takot at pangamba. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxergen.
23: Inilatag ni People's Television Network General Manager Lino Cayetano ang tatlong pangunahing pagbabago na ipatutupad sa inyong pambansang TV. Sa isang Facebook post, inilahad ni GM Cayetano na susuriin at reviewin ang programming ng istasyon para maisulong ang mga programang pang-edukasyon, cultural at disaster preparedness content. Umuuri ng task force para sa activation ng digital terrestrial television at digital channels para marami pang maabot ng servisyo ng PTV. Agad din pinare-review ni GM Cayetano ang lahat ng posisyon ng walang kinikilingan para matuloy na ang PTV reorganization plan. Ayon kay GM Cayetano, layo ng mga hakbang na ito na palakasin at palawakin ang serbisyo sa bawat Pilipino ng pambansang TV.
24: Kanya-kanyang paraan at pakulong ilang sikat na personalidad para batiin ang kanilang ama at asawa bilang pagpapalaga sa tinaguriang haligi ng tahanan nitong Father's Day. Narito ang ulat.
25: Sa Father's Day nitong weekend, ilang mga personalidad ay nagbahagi ng kanilang Father's Day tribute sa kanilang mga ama. Ilang sa mga nagmarka ng okasyon ay ang aktres na si Marian Rivera. Sa kanyang Instagram stories, nag-post ito ng kanilang litrato at nagpasalamat si Marian sa patuloy ng pagmamahal at debosyon sa kanilang mga anak na si Zia at Sixto. Anya, happy Father's Day, mahal ko. Watching you become the father that you are today is one of the greatest blessings of my life.
26: Pinarangalan din ng aktres na si Christine Hermosa ang asawang si Oyo Boy Soto sa pamamagitan ng isang video tribute. Ibinahagi rito ni Christine na ipinagkukunan niya ng lakas at gabay si Oyo para sa kanilang family of eight. Anya, you bring hope and joy even in the hardest days. You teach our children the most important things in life and never sugarcoat the difficult realities. Ang TV host at aktres na si Ann Curtis ay nagbigay pugay din sa asawang si Irwan Yusap sa isang playful message kung saan tinawag niyang kambal si Irwan ng kanilang anak na si Dahlia. Nagbahagi ito ng ilang mga litrato ng dalawa abroad. Dito nagpasalamat si Ann kay Irwan for being the best girl dad. Nag-reply naman si Irwan na thanks for my mini-me. Samantala, isang emosyonal na mensahe naman ang ibinahagi ni Camille Prats para sa kanyang ama. Binigyan din niya rito ang pagpapalaga sa mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa mga ito. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang ama at nag-post ng ilang mga family photos together. Sa huli, sinabi niya na marami pa raw sila pupuntahan at see you later. Ang America's Got Talent alum na si Jessica Sanchez ay pinagdiwang ang first Father's Day ng kanyang husband na si Ricky Gallardo. Dito ni-recall ni Jessica ang unang pagkakataon na nagsalita ang kanilang baby daughter na si Eliana May ng kanyang first word na Dada. Ang ilang precious moments ay binahagi ni Jessica sa kanyang Instagram post. Anya, you were meant to be a girl dad. You're always been a leader, a provider, a protector.
27: Pasasalamat din ang ibinida ng aktres na si Gabby Garcia para sa kanyang ama, habang ibinahagi nito ang kanilang throwback picture sa Golden Gate sa San Francisco, USA. Sabi niya na mapalad ang kanyang buhay dahil meron siyang ama na minamahal siya at ramdam niya ang pasensya mula sa pagturo at paggabay sa kanilang buhay. Samantala, pinagdiwang ng TV host na si Bianca Gonzalez ang fatherhood journey ng asawang si JC Intal. Anya, you were made to be a girl dad, from being the one who can count on and feel most safe with to doing the silliest things. Ibinahagi ni Bianca ang ilang precious pictures ng kanyang asawa at ng kanilang dalawang anak na babae. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
23: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites at Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
24: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
23: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong Pambansang TV para sa
24: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: So, ito po, nandito,
6: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
9: dati. Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sa lahat ng nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihahatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita. Siyempre, mga impormasyon at talakayan na dapat ninyong malaman, impormasyon, balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. It's a Tuesday, 23rd of June, 2026. At siyempre, napaka-importante na mapag-usapan natin ang mga iba't ibang mga kaganapan. Siyempre nakatutok pa rin ng buong bansa doon sa pangyayari. Pero alam niyo, nakakagulat dito, no? Because on a span of a month, sunod-sunod, or a week rather, sunod-sunod yung insidente na kinabilangan ng ilang mga kabataan or sa eskwelahan na kabilang yung mga estudyante. And then the other day, unfortunately, yun nga yung sa Cavite din, no? Na kung saan babae naman na tila baga parang nanaksak sa mga ano niya, no? Pasintabi sa mga nanonood at nakikinig yung kanyang mga kaeskwela. Pero alam niyo kung ano yung nakakabahala dito, kasi the same case that they are pointing out doon sa nangyari sa Tacloban, in other cases that happened just few weeks ago, three cases actually. Ang I got with is yung dalawa na kung saan ay yun na nga yung sa Cavite naman daw. Or rather, yung all of those cases ay dahil sa pambubuli. No, na kung saan malaking, alam niyo po, malaking issue talaga yung bully. Oo, kung both sa dalawa na, yung nambubuli at saka yung bully. Or yung nambubuli at saka nabubuli. Oo nga, no. Yung impact nito, yung long term ika nga, no, yung impact nito para sa ating mga kabataan ito at nakikita na natin yung resulta. Pangalawa, na the authorities are looking at, na kumbaga nakikita nilang parang similarity in a way, no, ay yun naman, di ba, dati pinagbawal na yung online game na Roblox, no? Na kung saan ay meron pa palang isang version nito, yung Warblox, na same in a way, pero eto, binibigyan ka ng pagkakataon na kung baka sirain yung isang ganito, isang establishment, but all virtual, virtual, these are virtual. Pero alam mo yun, yung parang, pag ikaw ay nakagawa mo to virtually, you want it to apply, no? You want to apply it on the real world. So ito yung mga nakakatakot, nakakagulat. Ika nga dati, alam mo yun, Game & Watch lang yung nilalaro ng mga kabataan dati, kaya hindi naman siya masyado, or hindi talaga siya destructive. Game & Watch, o kaya yung Tetris, mga ganun. O kaya yung ngayon, yung mga kabataan ngayon, dapat talaga bantayan kung ano man yung kanilang mga nilalaro online. If you think, no, bilang magulang, no, if you think na, oh, okay, walang magulo sa bahay, hindi sila lumalabas, alam mo yun, walang makukulit because nakatutok lang sila sa computer, ang hindi mo pala alam ay iba na yung kanilang natututunan, iba na yung nasa utak nila, at iba na yung gusto nilang gawin. So, better, na mas gusto ko pa naman, minsan nga, kaya nga in-encourage ko yung mga anak ko sa sometimes, lumabas kayo kasi yung oras namin, ganitong hapon, nagpapaalam na kami. Oo, gusto namin maglaro sa labas. Tapos alam namin na pagpatay na yung ilaw or pag umilaw na yung post, yung ilaw sa mga poste, uuwi na agad, no? Parang yun yung orasan eh. Pero ngayon talagang hindi sila maalis, no? Hindi sila maalis sa kanilang mga sa computers o kaya eh sa pinagbawal ko na yung sa amin, no, yung gadgets, no, and they use yung public computer, yung parang common computer sa bahay, no, yun lang yung pwede nilang gamitin para at least alam ko kung ano yung nilalaro nila, and I'd put it on public, kumbaga on a very public or rather a spot in the house na kita ko ano yung pinaglalaruan nila. No, yung hindi nila maitago kung ano man yun. But anyway, nakakalungkot, no? So it's still the parent, no? Tayo pa rin po magulang ang dapat tumingin sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, kung ano man yung mga ginagawa nila. Dahil sa bandang huli, tayo pa rin po ang may pananagutan.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, ito naman ang mga headlines na pakaabangan ninyo dito sa ating programa sa Salam Radio.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, para sa ating mga headlines, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, pinagbawal ang Gorebox. O, Gorebox. Yun pala yung Gorebox matapos ang pamamaril sa Tacloban. Policewoman na may-ari ng baril na ginamit ng isang menor de edad na suspect sa Tacloban shooting sumailalim sa summary dismissal proceedings. Southern Police District nangako na mas paigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Police Regional Office 10 pinaigting ang seguridad sa police visibility sa mga paaralan sa riyong bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela. Dating Congressman Nazal Dico at Mitch Cahayon Uy muling idinawit sa flood control scandal. Mga media worker na naharap sa banta hinimok ng PNP na lumapit sa pulisya matapos ang tangkang pamamaslang sa isang broadcaster sa Capiz. Paranaque LGU hinimok ng ang DepEd at PNP na imbestigahan ang umano'y panghahalay ng ilang guro at estudyante. Filipino Army nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa aligasyon na pananakit sa mga graduating trainee ng National Guards. Pampubliko at pribadong establishmento sa Pangasinan na accredited to PhilHealth Gamot Program pumalo na sa 50. 625 na aplikasyon natanggap ng Peso Holo para sa skills training na alok ng TESDA.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po mga balita, pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico.
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
21: World Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
28: Radio Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
30: Radio Pilipinas.
31: Radio Publico
32: 738.
33: At Radio Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3
37: the AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3
42: collab.
43: Radyo Pilipinas is on Viber.
44: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po lingkod Nords Maguindanao at makakasama nyo hanggang 8 PM sa kabuuan ng ating programa. Samantala, atidamin sa inyo ang mga balita.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Una sa ating mga balita, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ipinagbawal ang Gore Box matapos ang pamamaril sa Tacloban. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Ray.
10: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gore Box. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasuhi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa insidente ay regular na naglalaro ng Gore Box. Kinumpirma rin ito ni Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy. Sinabi ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso na pansamantala lamang ang pagbabawal habang nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin umano itong masuri kung may naging impluensya ang laro sa mga suspect. Ang Gore Box ay isang online sandbox game na kilala sa paggamit ng iba't ibang armas at matitinding eksena ng karasan. Nagkikipagtulungan na rin ang CICC sa Council for the Welfare of Children upang paigtingin ang pagbabantay sa online activities na may kaugnayan sa laro. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, yan na nga po yung sinasabi natin kanina. Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala,
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Policewoman na may-ari ng baril na suspect or ng baril na ginamit sa isa sa minor de edad na suspect sa Tacloban shooting, sumailalim na sa summary dismissal proceeding. Para sa detalye, alamin natin kay Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Raquel.
18: Mahaharap sa dismissal sa serbisyo at posibleng kasong kriminal ang policewoman na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City.
20: Kung matatandaan, tiyahi ng isa sa mga menor de edad na suspect ang policewoman. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na nasa restrictive custody na ang naturang polis habang sumasa ilalim sa pre-charge investigation at summary dismissal proceedings. Anya, bukod sa kasong administratibo, maaari ring managot ang policewoman dahil sa umay pagkawala ng kanyang service firearm at sa civil liabilities kaugnay sa insidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na ang 9mm Glock 17 na na-recover mula sa 14-year-old na suspect ay naka-issue sa naturang polis na nakatalaga sa Police Regional Office 8. Sa kasalukuyan, patuloy pang inaalam kung paano napasa kamay ng menor de edad ang service firearm na kalaunan naman ay ginamit sa pamaril sa San Jose National High School. Tatlong estudyante ang nasawi habang mahigit 20 ang nasugatan sa insidente. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, Southern Police District nangako na mas paiigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Luisa Erispe. Samantala, Police Regional Office 10, pinaigting ang seguridad at police visibility sa mga paaralan ng rehiyon bilang bahagi sa pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dandy.
12: Bunsod na nangyaring pamamaril sa loob ng isang silid-aralan ng San Jose National High School, lungsod ng Tacloban, Leyte, noong Hunyo 22, alas 9:20 ng umaga, sangkot ang dalawang minor de edad na mag-aaral na gulantang ang sambayanan at mag-otoridad sa mga pangyayari. Kaugnay nito muling pinagtibay at lalong pinaigting ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mahakbanging pangseguridad. Ipinag-uusap utos ang malawakang police visibility sa mga paaralan, pinag-iba yung koordinasyon sa otoridad ng mga paaralan at patuloy na pagpapatupad ng preventive security measures sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela o OBE. Muling pinaalalahanan ng mga personahe ng pulisya sa mahigpit na pagsunod sa firearm safekeeping policy sa layuning mapanatiling ligtas ang mga paaralan at komunidad. Paalaala sa publiko na ang kaligtasan ng mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan. Sama-sama itong pananagutan at responsibilidad ng mga magulang, mga institusyon, pamahalaang lokal, komunidad at iba pang stakeholders. Ayon sa Pro Ten, sa pagkakaisa, pagbabantay at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang hakbang para sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga paaralan at kabataang mag-aaral. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, Southern Police District nangako na paigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Balikan natin ang balitang yan ni Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Luisa.
13: Mas pag-iigtingin pa ng Southern Police District ang pagpapakalat ng mga pulis sa mga eskwelahan para tiyaking ligtas ito para sa mga estudyante. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, District Director ng SPD, naka-high alert ngayon ang mga pulis at naka-deploy para sa patrol duties sa loob at labas ng mga eskwelahan. Magkakaroon din ng mga school visitation ang iba't ibang istasyon ng SPD at dialogo sa mga school officials kung saan ituturo ang proactive campus safety at security measures. Mas palalakasin din ang koordinasyon ng mga eskwelahan sa mga pulis para sa mga oras na may banta, concern na may kinalaman sa mga guro at estudyante. Tiniyak naman ng SPD na patuloy silang aalalay sa lahat ng mga eskwelahan para tiyakin na ligtas ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:27 in the evening, Philippine Army nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa aligasyon ng pananakit sa mga graduating trainees ng National Guards. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Diane.
14: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Army kaugnay ng alegasyon ng pananakit sa mga graduating trainee ng National Guards sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala, panalagutin ang sinumang mapatutunayang responsable sa insidente. Sa panayam, sinabi ng isa sa mga biktima na tumangging magpakilala na mismong isa nilang instructor ang umano'y sangkot sa pananakit. Ayon sa kanyang salaysay, nakainom umano ang Army officer na may ranggong staff sergeant habang itinaraos ang kanilang fellowship kagabi. Nag-ugat umano ang insidente nang utusan silang pumuesto sa formation, ngunit hindi agad na kompleto ang hanay dahil nakainom na rin ang ilang recruit. Dahil dito, sinabi ng biktima na hindi bababa sa 10 trainee ang umano'y pinagsisipa at pinagbabatukan ng inirereklamong instructor. May ilan din umanong nagtamo ng injury sa rib at tagiliran. Gayunpaman, nangangamba ang mga biktima na magsampa ng formal na reklamo at lumanta dahil sa takot na maapektuhan ang kanilang nakatakdang graduation bukas June 24. Samantala, tiniyak naman ni Philippine Army spokesperson Colonel Louie de Maala na hindi kukonsintihin ng Philippine Army ang naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, mamaya po may makakausap tayo mula sa BARMM. Ito ay kaugnay doon sa kasi nakuha natin yung side ng Lano del Sur, the province of Lano del Sur, through Vice Governor. Ito yung patungkol doon sa archaeological project na ginagawa together with UP, BCPH, and so as the province of Lano del Sur. At makakasama natin mamaya ang isa sa mga officials ng BCPH, o yung Bangsamoro Cultural... nakalimutan ko ba? 7:29 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio. Pagkira nilang paalala.
15: Ng araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.

0: us is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At magbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Maraming salamat kay Ru Alonto na kasama natin kanina. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
3: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dating Congressman Saldico at Mitch Cahayon Uy muling idinawit sa flood control scandal. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas Report.
4: Ray!
6: Muling nabanggit ang pangalan ni na dating Congressman Saldico at dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy sa pagdinig ng grab case na kinakaharap ni dating Senador Bong Revilla at anim pang kapwa akusado sa Sandigan Bayan 4th Division. Sinabi ni Edric San Diego, dating driver na dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, na naghatid umano siya ng mga maleta at kahon kinaku at uy. Bukod pa kay dating DPWS Undersecretary Roberto Bernardo, itinanggi naman ito ni Uy at sinabi na wala siyang kinalaman sa Bulacan dahil taga-Caloocan ito. Pinagtibay rin ni San Diego ang naunang testimonya ni Alcantara na naghatid siya ng mga kahon sa Diamond Hotel para umano sa mga tauhan ni Bernardo. Ayon kay San Diego, tinatayang nasa 10 milyong piso ang laman ng bawat kahon, ngunit nilinaw niyang hinala lamang ito dahil hindi niya nakita ang aktual na laman ng mga kahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, pagpapababa sa minimum age sa criminal responsibility, pinauubaya na ng DOJ sa mga mambabata. Salamin natin ang detalye kay Dicky Zarate.
5: Radyo Pilipinas.
4: DK,
7: ipinauubaya na ng Department of Justice sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng karamihan na pababay ng edad para maprosan ang mga kabataang nagkasala sa batas, kasunod ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City kapon. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa mambabatas na kung meron silang nakitang kakulangan at merong baguhin sa batas. Sinabi pa nito na hindi maaaring magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi leslatura. Sa ngayon, may umiiralanaya na mekanismo sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act para matukoy kung ano ang maaaring pananagutan ng mga ito depende sa kanilang edad at sa mga ebidensyang makakalap sa investigasyon. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, Paranaque, LGU, hinimo kang DepEd at PNP na imbestigahan ng umano'y panghahalay ng ilang guro at estudyante. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Irispe.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report. Luisa.
8: Nanawagan si Paranaque City Mayor Edwin Olivares sa Department of Education at Philippine National Police na imbestigahan ang insidente ng umano'y panghahalay ng ilang guro sa ilang estudyante sa Paranaque National High School, Maine. Sa inilabas na Facebook post at statement ni Mayor Olivares, kinokondena niya ang insidente. Anya, ito ay hindi dapat nangyayari sa eskwelahan na siyang lugar na dapat ay ligtas para sa mga kabataan. Ang pahayag naman ni Olivares ay isang araw matapos na sabihin ng DepEd Schools Division Paranaque na seryoso ang kanilang pag-iimbestiga sa mga kumakalat sa social media ng mga umano'y insidente ng panghahalay. Handa rin anya na umaksyon ng legal o administratibo ang Schools Division kung may mapapatunayan talagang may sala sa likod nito. Hinihikayat naman ang mga witness o kahit mga may impormasyon sa issue na lumapit sa Schools Division para sa kanilang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, 7:57 in the evening. Pampubliko at pribadong establishmento sa Pangasinan na accredited ng PhilHealth Gamot Program pumalo na sa mahigit 50. Para sa detalye mula tayo, galawin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas.
4: Mildred.
10: Umaabot na sa 54 na government facilities at pribadong establisimiento sa Pangasinan ang akreditado ng PhilHealth para sa programang gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. Ayon kay PhilHealth Region 1 Public Affairs Unit Head Joseph Manuel, as of June 12, may 19 na akreditadong pasilidad sa Central Pangasinan, 21 sa Eastern Pangasinan at 14 sa Western Pangasinan. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ng libreng generic medicines na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos bawat miyembro at dependent ng mga rehistradong PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Sa klaw ng gamot, ang 75 uri ng outpatient medicines, kabilang ang para sa maintenance at mga chronic conditions gaya ng diabetes at hypertension. Para makinabang sa programa, kailangan munang magparehistro sa akreditadong Yakap Health Facility at kumuha ng reseta mula sa Yakap Accredited Doctor. Sa kasalukuyan, nasa 75 na ang kabuuang akreditadong gamot provider sa buong Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred. Samantala, 625 na aplikasyon natanggap ng Peso Hulo para sa skills training na alok ng TESDA. Mula Hulo, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
9: Radyo Pilipinas.
4: Eloisa!
11: Nakatanggap ng 625 aplikasyon ng Public Employment Service Office o PESO ng Hulo Municipal Government sa isang araw na itinakdang pagpaparehistro para sa alok ng skills program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga mamamayan ng Hulo. Formal din na itong isinumite sa TESDA sulo ngayong araw upang maisagawang evaluation at screening. Ayon kay Lincoln Tulawi, PESO Officer ng Hulo, ang mga kwalipikadong aplikante ay tatawagan o makatatanggap ng mensahe mula sa TESDA hinggil sa kailang aplikasyon na nakatakda magsisimula ngayong ika-6 ng Hulyo. Mahalaga para sa mga taga-Hulo, Aning Tulawi, ang pinalawak na programang ito ng TESDA na tiyak magbubukas ng oportunidad sa mga mamamayan. Matuturing na malaking ambag din sa bayan ang pagkakatatag ng PESO sa ilalim ni Mayor Edzer Q. Tan na siyang nagiging daan upang mas mapalaganap ang iba't ibang employment program ng pamahalaan at maibigay sa mga labis na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
4: Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At dyan na po, nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat ng ating nakasama mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin si Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ang ating mga executive producers, si Ms. Isabel Silang at si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung lingkod Nords Manginanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po yung lingkod Nords Manginanao, 8:01, magandang gabi.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
9: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
16: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
20: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Oras po natin, 8:06 na ng gabi.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Magandang gabi po mga kabagong Pilipinas. Ngayon po ay araw ng June 23, Martes. At nandito na naman po kami upang magatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan na tunay na nangyayari sa ating bayan. Andito po ako ngayon si Stephen Lee. At kasama ko po ang lagi kong sinasabi na isa sa mga pinakamagaling na political vlogger ng bansa, ang aking partner na si Vlogger ng Bayan. Partner, kamusta ka?
1: So yun, laging masaya kapag Tuesday kasi napapatawa mo ako, partner. Kaya maganda gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Yan, binabati natin ang mga bagong bayaning OFWs na nagsasakripisyo malayo sa pamilya, no? Malayo sa mahal sa buhay para mabigyan sila ng magandang buhay.
3: At syempre, tayo ay mapapakinggan sa, una sa radyo, no? Kung kayo'y may AM band, 738 kHz. At kung kayo naman ay tutok sa social media, kami po ay mapapanood sa aming FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Partner, meron na tayong 1.8 million followers noong nakaraan.
1: Na. Ano?
3: Di ko alam, baka mamaya 1.9 na pala.
1: Oo, abot na ng 2 million.
3: Oo, pero aabot tayo na lang. Konting-konti na lang. At sa bayan din, mapapanood sa TV Plus, Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49 para naman sa mga free TV. Yan. So, ngayong gabi po ay iba't ibang uri po ng balita ang aming ihatid sa inyo. Yung una naming balita ay good news. Yung mga susunod naming balita ay hindi natin
1: kagandahan.
3: Hindi kagandahan pero so, dapat malaman.
1: Ng aral.
3: Mapupulutan ng aral. Dapat malaman pa rin ang ating mga kababayan. At unahin na natin syempre para sa gabing ito ang ating good news. Ito ay balita natin mula sa Philippine Reclamation Authority. Ayan, ito yung partner. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mamamayan. Personal na pinangunahan ni PRA Chairman Attorney Alexander Lopez ang isang mahalagang pagpupulong para sa SHAPC Ideal Housing Project para sa mga kawani ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating misyon na bumuo ng isang progresibong bansa ay nagsisimula sa pagtitiyak ng kapakanan at seguridad ng ating sariling mga manggagawa. Pahayag ito ni Chairman Lopez. Habang binibigyan din ang pagsisikap ng ahensya na mabigyan ang mga empleyado nito ng ligtas, maayos at abot kayang tirahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas matatag na kinabukasan para sa mga pamilya ng PRA, layunin ng pamunuan na makapagtaguyod ng isang matatag, masigla at mataas na motibasyong sektor ng serbisyo publiko na nakaayon sa bisyon ng bagong Pilipinas. Ayan, partner, so good news po yan, no?
1: Magandang balita.
3: Oo, oh, yung ating
1: empleyado.
3: Yes. Siyempre, deserve nila yan, partner, dahil alam naman natin na ang PRA o ang Philippine Reclamation Authority ay isa sa hindi man maingay na parte ng ating gobyerno. Pagdating sa mga balita, partner, yun ang ibig ko sabihin, pero maingay naman pagdating sa achievements.
1: Oh, gaya nga ng nasabi natin, no, na pag-uusapan, pabahay. Alam naman natin na isa rin sa priority yan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpapakita lang na itong ating butihing chairman ng Philippine Reclamation Authority, Attorney Alexander Lopez, ay in line, no, dito sa layunin ng ating pangulo ng administrasyong Marcos patungkol sa pabahay. Alam naman natin lahat, bawat pamilyang Pilipino, pangarap 'yan. At yung matupad lang yung pangarap ng isang Pilipino sa pamamagitan nito, no, na pinagtrabahuan nila, isang achievement na hindi malilimot, no. Dumating man, magiging legasiya na tinatawag natin. Kasi alam naman natin, no, partner, ang tahanan, no, diyan nagsisimula lahat, eh. So kung maayos yung tahanan mo, maayos yung community, yung kalalakihan ng mga anak mo, ang makikinabang diyan ay yung ating bayan din in, yes, the future, no? Yung magandang kapaligiran, nagbibigay kasi yan ng isang magandang aura. Yung mga bata ay makakapag-aral ng maayos, makakatulog. Isang bagay na napakalaki para sa paghubog ng ating pamilyang Pilipino.
3: Pero siyempre, ang pabahay ng ating mahal na Pangulo ay hindi lamang eksklusibo sa ating mga o sa mga nagtatrabaho sa pamahalan. Sa katunayan, noong nakaraan nga, 'di ba, pinuri ni former vice president na ngayon ay mayor ng Naga City, si Mayor Lenny Robredo, ang ating pangulo matapos ito'y magbigay ng 300 modular homes. Tawagin nating homes, partner. Ayoko tawaging house eh. Kasi magkaiba eh, 'di ba? A home or a house is not a home. Pag sinabi mo kasing home, tahanan. Pag yung house, bahay lang. Naniniwala ka
1: sa home.
3: Yes, 'di ba? At home. Naniniwala ako na kapag tinawag natin ang home, eh magkakaroon niya ng ano, ng magandang
1: komportable
3: at saka relasyon ng pamilya. Diba?
1: At home na tinatawag, ano? Yung datos kasi dati, ang pagkakaalam ko, nasa 6 million na Pilipinos ang walang formal na tirahan. Kaya naman ay patuloy naman na ginagawa na aksyon ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ano, no, ng ating mga ahensyang gaya ng DSUD, no? Na namumuno sa pabahay, yung NHA, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ilang pabahay na ang na-inaugurate at nabuksan, no? Nabuksan mismo, ang tawag dito, yung talagang ipamigay na sa pamilyang Pilipino.
3: Parte ng ano yan, 4PH program.
1: Oo. Ang pinakamaganda, alam mo, partner, napakababa nung ating hulog dito, no? Dahil alam naman natin na ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may malasakit sa mga Pilipino. Alam naman natin na hindi basta-bastang maghulog ng bahay. Pero ginawa niyang abot kaya.
3: Yes.
1: Meron pa nga dyan sa, ano, sa Nueva Ecija, napakagandang bahay, partner. May playground, may swimming pools, at napakaganda. Pero ang hulog lang, 1.9.
3: Oh, grabe, diba? Naman. Napakamura naman ang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba?
1: At ayan, hopefully, matutukan natin itong ginagawa, no, ng PRA, no? Ako, saludo ko sa mga ganitong ahensya ng gobyerno na iniisip yung kapakanan ng mga empleyado, di ba? Na hindi sila mawalan ng gana, no, na magtrabaho. Dahil alam nila na binibigay yung kanilang sapat na benepisyo, yung mga privileges na tinatawag gaya nitong pabahay. At hopefully, no, hindi lang PRA, kundi lahat ng ahensya ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyong ito ay magkaroon ng ganitong programa. Mabigyan ng pabahay ang bawat empleyado ng gobyerno.
3: Ako, positive ako dyan, partner, no? Kasi iniisip ko, di ba, itong PRA, ito yung sila yung pangunahing nag-aasikaso nitong mga reclamation o yung tinatawag na pagtatambak sa ating tubig para magamit itong lupa sa industrialismo. At posible rin, di ba? Ang dami natin pwedeng makita dyan. Pwede mga low-cost housing. Hindi natin sa pinangungunahan, pero syempre, maaring yan ang kapuntahan yan, di ba? Or mga pabahay para sa mga mas affordable. Hindi rin natin alam. Pwede rin may magtayo dyan ng mga paaralan. Kasi, yan naman ang purpose ng ano, di ba? Nung unang panahon nga, wala itong pinakamalaking mall sa ating bansa, which is the Mall of Asia, di ba?
1: Huwag ka na lumayo doon. Yung Rojas Boulevard na lang na tinatawag, no? Yung ating dating the great president Ferdinand E. Marcos Sr., siya yung ano, nagpagawa niya ng Rojas Boulevard na tinatawag na extend diyan, nagkaroon tayo ng PICC, Cultural Center of the
3: Ibig
1: Philippines.
3: Ibig mo sabihin, partner, reclaim din yung mga yan?
1: Yes, yes, diyan nagsimula ang reclamation. At ang ganda ng storya niya, partner, alam mo ba, hindi mapaniwala itong si Rockefeller, isang famous na architect architect sa New York na kayang gawin, kayang tapusin itong tinatawag na first reclaimed na lugar sa ating bansa, itong tinatawag na Rojas Boulevard. Reclaimed yan. So reclaimed yan from Cultural Center hanggang Brickwater, hanggang doon sa PICC. Reclaimed yan. Yan ang kauna-unahang reclaim sa ating bansa. At sa ilalim yan ng tatay, no, ng ating butihing Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Salamat, partner. Buti na lang at ang agwat ng edad natin ay 20. Kaya nabigyan mo ako ng isang trivia na napakaganda.
1: Yan ang mga hindi makakalimutan kasi. Yan ang mga tinatawag natin. Mga party, kumbaga San Juanico Bridge, kasama yan. Pati yung NAIA, Terminal 1 from Locsin Architecture, 1979, nabuksan noong 1982. Mula pa yan sa ano, sa ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na hanggang ngayon na nagagamit, napapakinabangan ng bawat Pilipino.
3: Grabe. So ang tatak pala ng mga Marcos, ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay talagang infrastructure. Yes. O yung mga legacy talaga matatawag pang matagalan, partner.
1: Itong kinakatayuan, itong tinatawag na to sa Quezon City Circle, ano? Nandito lahat eh. Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Philippine Heart Center, Kidney Institute, lahat halos ng ahensya ng gobyerno, yun talaga yung gusto ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No?
3: Pinaglapit-lapit niya, no?
1: Oo, para hindi mahirapan yung mga tao. Kung sa isang lugar lang, ganun. At yun nga, yun talaga yung gusto nating mangyari sa ngayon, sa administrasyon na ito. Subalit, alam naman natin, gaano na ka-populated, gaano na ka-sikip, no? Itong Maynila.
3: Oo. Kaya magandang balita ng isang katulad ni Attorney Alex Lopez, chairman ng PRA, ay talagang in line with the vision of yes. Bagong Pilipinas na magkaroon ng pabahay ang marami sa ating mga kababayan.
1: Oo.
3: Kaya dahil dyan, saludo po kami sa inyo, chairman, na kayo po ay talagang katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Kasama siyempre. Hindi lang si chairman, no, Attorney Alex Lopez.
3: Ang buong ano?
1: Oh, ang buong ahensya, hey, no. Yan. Oh, from the general manager, no, si Sir Cesar Siador hanggang sa mga empleyado, kami ay saludo sa inyo dahil naniniwala kayo sa bisyon ng ating pangulo patungo sa isang bagong Pilipinas.
3: Bisitahin natin sila, partner, pag naitayo yan ng siguro mga 2 years yata, 'di ba?
1: Actually, partner, na-excite nga ako eh kasi 'di ba meron pa silang tinatawag na ano, yung terminals, yung electric vehicle terminals dito sa yes. may Mall of Asia.
3: Na magiging Costa, libre, partner.
1: No? Na libre pa siya mantala. No? Pero kung sakali, another innovative terminal, no, transportation na mapapakinabangan ng ating mga kababayan dito sa metro. Tsaka ano, iwas pollution. No? Bukod pa yan doon sa mga projects nitong PRA, no, itong pagtatanim ng mga bakawan, no, tree planting na nung nakaraan itong ano lang,
3: oo, nag-tree
1: planting June 20 ay nagtanim sila sa Kapipisa sa may Cavite, no, yan yung mga hakbang na hindi lang iniisip kita ang gobyerno, kita. Hindi kailangan natin pangalagaan ng kalikasan. Napakahalaga na makaiwas sa mga pollution. Yung Adopt a Water Program ng PRA, napakalaking tulong to. Iwas baha, Adopt a Water Body ng PRA. No, yung mga creeks, mga daluyan ng tubig na maging malinis. No? Iwas sakit ang mga komunidad na nasasakupan nito.
3: Tsaka yung mga efforts nila, bago natin tapusin itong topic natin, yung efforts din talaga ng Philippine Reclamation Authority pagdating sa mga community na tinatamaan ng mga reclamation, partner. Hindi matatawaran yan. Yung mga scholarship program nila, yung livelihood program nila, kumbaga talagang napapakinabangan ng mga beneficiaries na pansamantalang, halimbawa, hindi nakapangisda sa area na yun dahil nga kailangang tambakan para sa mas kapakinabang na
1: bibigyan ng alternatibong
3: pagkabuhayan. May alternatibo. O yun ang, dapat, I think, maging benchmark dapat ng lahat ng ahensya.
1: Lahat itong ahensya, dapat
3: itong
1: isipin
3: PRA. Na
1: bawat Pilipino ang makikinabang.
3: Yes.
1: Yun naman talaga dapat eh. Kasi ang pinagsisilbihan mo ay ang Pilipino. So yun, napakaganda, no, na itong mga proyekto ng mga programa ng PRA na ating aabangan. At hopefully magkaroon sila ng time one of these days,
3: no, days, no? Mag-invite tayo ng taga-PRA.
1: Mag-invite tayo ng tagapagsalita nila at matanong natin, mausisa natin at mismong sa kanila manggaling itong magagandang programa at proyekto ng Philippine Reclamation Authority.
3: Yan, so saludo po tayo sa ginagawang ito ng Philippine Reclamation Authority under the leadership of their chairman, Attorney Alex Lopez. And syempre, ang papuri talaga ay number one sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dahil sa kanyang direktiba ay sumusunod ang kanyang mga subordinates dito sa pamahalaan. So bago namin ipagpatuloy ito ay magpapaalala lang po tayo, mga kababayan.
6: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
22: Radio Magazine 1278.
23: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
23: At Radio Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
23: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami?
26: Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras po natin ay 8:24 na po ng gabi. Bago po tayo magpatuloy, partner, nais ko sanang humingi ng isang minutong katahimikan kasi yung susunod nating topic ay may kinalaman doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban kung saan may mga nasawing estudyante, may mga nasugatang mga guro at estudyante rin. Hingi muna tayo ng isang minutong katahimikan, partner.

0: At maraming salamat mga kabagong Pilipinas sa ating isang minuto na katahimikan na inaalay natin para sa mga biktima nung hindi natin inaasahan at lalong hindi natin ginustong pangyari. Partner, maging mainit sa social media ito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan doon sa Tacloban City. At actually, hati o nagkakagulo ngayon sa social media tungkol sa usaping ito. Ikaw partner, ano ang masasabi mo tungkol sa pangyayaring ito?
1: Yun, gaya na sinabi mo, wala namang may gusto nito, no? Yung mga ganitong insidente, madalas napapanood natin sa social media, nangyayari sa ibang bansa, no? Gaya ng Western countries, nangyayari itong tinatawag na mass shooting incident. At never ko pang naisip na mangyayari sa atin, no? Dito sa Pilipinas. At ang mga biktima dito, minor de edad, no? Nakakalungkot isipin, pero para sa akin lang, ha, importante talaga ang role ng magulang. Patungkol sa mga ganitong issue, sa mga ganitong kaganapan, importante talaga ang gabay ng isang magulang. Kasi hindi natin pwedeng isisi natin sa ibang tao yung ating responsibilidad. No, yung responsibility mo bilang magulang ng iyong mga anak, palakihin sila ng tama, i-guide sila ng tama upang hindi sila maging pabigat sa ating bansa, 'di ba? Ang problema number one ngayon ng Pilipinas, masyado nang nagiging in advance ang paggamit ng teknolohiya. Ako admitted ako na ako bilang isang magulang, gusto kong maging masaya yung anak ko. Napapagamit ko ng mga gadgets. Pero, hindi ko naman siya mamamonitor 24/7. Kahit na sabihin ko na lagyan ko ng mga applications na hindi nila ma-access, nakakaiwas man sila sa palabas sa TV, pero sa gadgets, sa cellphone, hindi na natin alam . Di ba? Gaya nung nangyari na to, partner, alam mo, ito yung una ko na pagtanto. Nung nangyari to, ang una ko kagad dito sinisisi ay yung pagbabad ng kabataan sa social media. Kasi nagiging emotional ang mga bata. Tandaan natin dun sa edad na yan, yung tinatawag na adolescence na yan, dyan na de-develop yung emotions nila . Diba? Minsan yung kanilang kasarian, dyan nalalaman kung ano talaga yung kanilang kasarian, yung kanilang struggle sa love life, dyan nagsisimula, at yung kanilang heartaches. Kung may problema sa tahanan ang isang kabataan, doon na siya nakikinig sa napapanood niya, doon na siya nagbabase. Ito yung sinasabi ko sa iyo kaganina, yung isang suspect dito na 15 years old na pamangkin ng isang pulis, no? Nung siya ay maaresto, suot-suot niya yung damit. Yung damit na yan, nakita ko doon sa suot ng mga banyaga, no, na gumawa ng ganitong eksena doon sa ibang bansa. Mass shooting gamit yung damit na yon. Kaya ang pumasok sa isip ko, hindi kaya nagre-recruit sila sa internet, no, ng mga kabataan na may problema, at ang ginagawa nila, inaano nila yung pag-iisip ng kabataan. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Kaya kung pakiusap lang, no, sa mga magulang, huwag po tayong pakumpiyansa sa ating mga anak. Huwag po tayong maging pabaya, lalong-lalo na sa paggamit ng kanilang social media, no, mga gadgets nila. Kasi mamaya natutuwa lang tayo dahil masaya yung anak natin, naglalaro lang sila, pero deep inside, meron palang problema yung anak mo. Di mo kinakausap, may problema sa school, nabully, sinasabi nga nila nabullying, ganyan. Kailangan kamustahin natin yung ating mga anak. At para naman doon sa security, sa seguridad ng ating mga eskwelahan, hindi na tayo dadaan doon . Hindi na tayo dadating sa punto na yung security ng school, yung mga pulis sa kalsada, sila yung makakakita ng mga ganito, yung may dalang armas yung mga ganito, kung mismong sa loob ng tahanan, nababantayan na sila.
0: Ayan, partner. Tama ka, no? Napakahalaga kasi ng papel ng magulang dito sa paghubog ng kamalayan ng bawat anak. Kagaya niyan, hindi natin alam, baka marami sa atin dahil busy sa trabaho natin, bibigyan na lang natin ng gadget yung ating mga anak para malilibang nila ang kanilang sarili. Yung pala, sabi mo nga, may mga problema na pala silang iniinda. Akala nila yun ang solusyon sa kanilang mga problema. Maaring hindi man direktang nirecruit nung sinasabi mo itong mga suspect ngayon dito sa pamamaril, baka mamaya na-encourage sila sa pamamagitan nga ng pagtutok, panonood sa mga content creators na ito na nagbigay ng kanilang mga point of view sa mga problema ng mga na maaring kinakaharap din nitong mga kabataan na ito. At yung isa sa mga nirerespeto natin, partner, no, na isang magulang, isang ama, ito makabayan na leader ng isa sa mga makabayang leader sa ating bansa, no, na chairman emeritus ng mga makabayang grupo na pangunahing tinututukan ang issue sa West Philippine Sea at ang pagiging patriot o patriotiko, no, si Dr. Jose Antonio Goycha, si Kapep. Meron siyang naging ito, kinuha ko ito mula sa kanyang Facebook post. At tama din, katulad natin, partner, ang sa loobin ni Kapep ay nagmumula yan dapat sa tahanan. Ito yung kanyang post. A gentle reminder, children learn not only from what we say, but from what we allow, correct, and model every day. Teaching right from wrong remains one of our most important responsibilities. Partner, eternally, prevention is better than cure. We can all argue, we can all debate for how many periods, di ba? Pagdebatehan natin kung ano ba ito. Ang isa sa kasi sa mga nakikita ko ngayong debate sa social media ay itong juvenile law. Kumbaga pinagtatalunan, may mga nagsasabi, wala daw kasing pananagutan ang mga mas nakakababata dyan. May isip na raw itong mga batang ito, yung mga nasa below pa dun sa threshold ngayon na 15. Pwede pa daw ibaba yan. Ang punto ko lang naman dito, partner, oo, lahat pwede nating talakayin. Dapat kung ano man ang makikita nating butas dito sa mga batas na ito, kung meron man, ang pinakasolusyon dyan, partner, amendment eh. Amendment. It remains to be amendment. Hindi dapat pinagtatalunan yan eh. Ang kinalulungkot ko, partner, nagiging ano na naman ito eh. Nagiging usapin na naman ng politika ito eh. Itong anay na sumisira sa ating mga kabataan. Sisiyan, itong violence. Sisiyan. Yan, sisiyan na naman.
1: Sisi sa ganito,
0: si ganyan. Siya daw ang nagpanukala nito. Sila daw ang pumirma.
1: Parang iangat yung bangko nung isang
0: politiko. Yan na naman ang napakahirap na ano eh. Could we all just for the sake of our youth, hindi ba pwedeng ceasefire muna tayo sa politika? Pagdating sa usapin na ito, talagang talakayin kung ano ba talaga makakabuti sa ating mga kabataan. Hindi yung andyan tayo, nagmamagaling tayo. May mga iba eh, nagsasabi na ito ay kakulangan ni ganito, kakulangan ni ganyan. Bakit? Pwede ko rin naman ituro sa mga tao nagsasabi na ito eh. Ito po, again, my opinion is only my opinion, my point of view. The network, Radyo Pilipinas, hindi nila opinion ang opinion ko ngayon na bibitawan. Ito yung panahon na kabataan natin ang nalalagay sa alanganin. Dapat naman, wag na tayong umabot dun sa sisihan part. May nakikita tayo na may mga pagkakamali. Dapat punan natin yan. Yan kasi nagiging problema sa ating bansa, partner eh. Parang laging merong problema na iniisip na iba, sila ang solusyon. Pero, parte rin naman sila ng problema. Katulad yan, hindi ko na itutukoy. May isang nagsabi na leader natin na ito'y problema daw ng ating gobyerno ngayon. Kasama rin naman siya sa ating gobyerno. Unang-una sa lahat, siya ay iniidolo hanggang sa ngayon. Sinusuportahan din ng maraming tao. Hindi na natin tutukoyin kung siya may pinakamaraming supporter, kung siya ang pinakakonte. Pero batid natin na maraming sumusuporta. Bakit imbis na sisihin ang ating gobyerno, bakit hindi tumulong? Bakit hindi niya impluwensyahan yung mga naniniwala sa kanya? Bakit hindi niya ituro na ito ang dapat tamang gabay? Dapat kayo mga magulang, simulan nyo dahil kayo ang basic unit of the society. Dapat sa inyo pa lang, sa loob pa lang ng pamamahay nyo, minomonitor nyo na yung mga anak nyo.
1: Tama.
0: Ako, katulad ako bilang magulang, ang mga anak ko, partner, ilang beses lang yan nung elementary, nung kinder, doon lang sila napaaway. Pagsapit nung high school, never na yan nasangkot sa gulo. Kasi pinapaliwanag ko sa kanila na dapat hindi kayo mambubuli ng kapwa ninyo. At huwag din kayo magpapabuli. There were instances, partner, nakakahiyamang sabihin. Ako mismo pumupunta, kahit mas malaki pa yung anak ko. Pumupunta ako doon kasi may ano daw, ganito, kahit nananahimik daw siya, may umaaway sa kanya. Pero pumupunta ako doon, hindi para ipahiya yung bata. Pinapaliwanag ko na dapat sila ay magkaibigan. Kung gusto nila, pakainin ko sila pareho sa kung saang fast food ng anak ko, maging magbati sila, maging ano sila. Later on, mga kaibigan sila ngayon ng anak ko. Kumbaga, nandyan yung meddling, ano, yung pag-meddle ko bilang isang magulang, bilang nakakaalam, di ba? Bilang nakakatanda. Dapat ganun ang mindset ng ating mga leader, partner eh. Yung hindi nila titingnan as a whole lang ito na, or tingnan nila as a whole yung problema. Na, kumbaga, problema ito ng ating lipunan, hindi ito solong problema ng iilan kung meron man magkakamali sa ano nila. Bakit hindi sila magtulungan para ma-amend? Para mas mapagtibay pa, di ba? Yung mga batas na talagang tututok sa pangyayaring ito para hindi na maulit. Katulad nga na sinabi ko kanina, prevention is eternally better than cure.
1: Oh, partner, alam mo, hindi na nga tayo dapat umabot pa dyan sa amendment na yan. Ang ganda nung sinabi nitong si ano, Chairman Emeritus Jose Antonio Capep Goycia. Pwede mo bang ulitin, partner, yung father and son?
0: Yan.
1: Yan yung sa kanya sinabi lang, partner.
0: Eh, no, diba?
1: Basahin mo lang yung father and son, no? Kasi meron lang akong ipapaano diyan.
0: Ito, gentle reminder. Learn not only from what we say, but from what we allow. Correct

0: na ganito, ganito. Parang ano, parang binobola mo lang ang mga Pilipino. Pero itong solusyon napakasimple. Oh. Ito, wag na tayo pakalayo-layo. Ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang ama na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tandaan mo, partner, nagkaroon ng revolusyon sa EDSA kung saan ano, kaya niyang iutos na buwagin, no? May masaktan, pero ang sinabi niya, ito recorded to, ha, partner, ha. Huwag niyo sasaktan ang mga Pilipino. 'Di ba? May nadinig ba tayo sa ating pangulo, no? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumanti siya, na sabi niya na sige, ano mo 'yan? Gurgurin mo 'yan, 'di ba? Yung mga ganon, dahil sinisiraan ako niya sa social media. Gurgurin niyo na 'yan. May nadidinig ba tayong masamang wala salita? Wala. Gaya ng tinutularan niya ang kanyang ama. 'Di ba? Pero ito, partner, ito nakakatawa dito. 'Di ba? Like father, like son. Yung isa, ano po, sinasabi, 'di ba? Pinagbanta ng pangulo, ginagawang normal, no? Ginagawa nilang normal. Naka-livestream sa social media, pagbabantaan mo ang buhay ng pangulo. Oh, ngayon, kailangan pa ba tayong lumayo dito sa mga batas? Hindi. Bilang ano? Bilang public figure. Public figure na lang, ha? Hindi ko na sinasabing pinakamataas, ikalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Bilang public figure na lang, bilang ina na lang, 'di ba? Na mapanood ka ng anak mo, mapanood ka ng mga kabataan na ganito, nagiging normal ang pagbabanta. Nagiging normal ang salitang pagpatay. 'Di ba? Aantayin mo pa ba na ma-amend ang isang batas kung kaya namang solusyunan? Makatulong ka. Katulad natin sa social media, influencer tayo. 'Di ba? Iniiwasan nating ano, magbitaw ng mga salita na ganito, na manakit, violence.
1: Iniiwasan maaari, natin hanggat iniiwasan maaari. Natin manigaw, lalong-lalo ang magmura.
0: Lalong-lalo na 'yung pagmumura na ginawa na lang normal. 'Di ba? Tapos ano, pagka nagmura, nagpapalakpakan pa itong mga supporters. Hindi natin alam kung totoong supporters o ito 'yung mga trolls, 'di ba?
1: Na ginagawang sa social media.
0: Oo, ginagawang katatawanan ng violence, ginagawang normal ang masasamang salitang lumalabas sa mga bibig. Na kung tutuusin, hindi sana tayo magkakaroon ng problema ng ganito. 'Di ba? Yung mga bata sa kasada na didinig mo ginagawa, nagiging normalized kasi nga yung presidente nga namin dati ganyan ginagawa, normal lang 'yan. Basta ano, ganito gagawin ko, normal lang 'yan kasi tama naman 'yan sa kanya, ganitong mangyari. 'Di ba? Bakit pa tayo aabot sa amendment ng batas? Kung bilang isang Pilipino, kagaya mo at kagaya ko, hindi tayo maka-impluwensya sa mga kabataan ng violence. Diba? Laking tulong ito. Laking tulong sa mga guro.
1: Yes.
0: Laking tulong sa mga parents, sa mga magulang. Yung sinabi mo na, may nambuli, kausapin mo, hindi kailangan, dapat magtulungan kayo sa school. Eto, kung gusto nyo kumain, sumama kayo. Kailangan nyo magkaisa. Tama yun. Pero hindi. Ang nangyayari ngayon sa politika, di ba? Yung mga nangyayaring mga rally na yan, yung galit sa gobyerno, ginagawang normal sa social media, ipinapakita, gustong tularan yung nangyari sa Mindola. Di ba? Nakita mo yung nangyari sa Mindola, di ba? Nung nakaraan, yung nagkaroon ng gulo nung 2020.
1: Kasi may mga nag-uudyok na gawin daw kung ano yung nangyari sa Nepal noon.
0: Yun nga ang sinasabi ko. Hindi tayo kailangan umabot na dyan. Napakarami na nating batas eh. Kung tutuusin, sa barangay pa lang eh. Pag nakakarpyo na yung mga kabataan, sino ang mananagot sa barangay? Sino papatawag?
1: Yung magulang.
0: Pinapatawag ba yung pulis? Pinapatawag ba yung presidente? Hindi. Ang ipapatawag sa barangay, sino? Yung magulang or yung guardian. Ganun kasimple. Solusyon na natin from the very basic. From the start, parent. Diba? Pag nasolusyonan mo sa loob ng bahay, bawas problema sa labas ng tahanan. Yung teacher, mababawasan ng problema. Yung barangay, mababawasan ng problema.
1: Otoridad, mababawasan.
0: Otoridad, lahat. Nagpapatupad ng batas, mababawasan ng problema. Diba? At, mababawasan ng problema ang Pilipinas.
1: Yes.
0: Ganun kasimple, mga kababayan.
1: Kaya nga yun, partner, ang ini-stress out ko, ulitin ko lang ha, ang opinion ko at ang opinion ni vlogger ng bayan ay hindi opinion.

0: yon ng Radyo Pilipinas. So, ano po yan eh? Kasi hindi na ito yung panahon para magsisiyan tayo. Kasi nga, kaya natin ang daling magturo partner eh. Ang daling magbato ng putik eh. Di ba? Ang daling magbato ng putik sa mukha ng iba. Pero kung titingnan mo, di hamak na mas madungis pala sila.
1: Panay ang batigos panay ang batigos kay Senator Kiko dyan sa juvenile act na yan. Pero ikaw ba naging perpekto ka magulang?
0: Mm.
1: Di ba?
0: Yun ang tanong.
1: Yun sa, ang tanong
0: sa
1: doon.
0: Sa mga nambabatigos.
1: Oo! Tinignan mo ba kung paano pinalaki ni Senator Kiko yung kanya mga anak? Di ba? Kung pa...
0: Ang pangit nito, partner, halimbawa, yun nga, nagpapakakritiko sa batas, sabihin na natin, itong juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan, pero, ang pagkritiko, hindi yung tama na pinapaliwanag kung bakit sa tingin niya dapat mas ibaba pa. Hindi eh, yung blank, blank, blank ka, Kiko. Yung
1: sabihin mga ganun lang, agad, sabihin diba? Na lang natin kasi ganito yan, no? Black propaganda para siraan ng isang tao, isang politiko, or maagang nangangampanya, di ba? Kailangan mag-gaslight sa social media, kailangan mag-gaslight sa mainstream media, pero ang solusyon hindi naman ibinibigay sa mga Pilipino.
0: Yun ang pinakamahirap na parte dyan.
1: Tayo, binigay na natin! Di ba? Bilang magulang, bantayan mo yung anak mo. Pag binantayan mo yung anak mo, wala nang problema paglabas ng tahanan. Nakatulong ka pa sa bayan. Hindi yun, nagpupunta ka lang sa social media, nagpupunta ka lang sa interview na ganito, gagawa ng batas, amendahan itong batas na ito, di ba? Parang, imagine mo, ilang panahon pa yan? Ilang panahon pa ang guguguling dyan? Eh, ito na yung solusyon, napakadali lang eh. Tumulong ka bilang influencer, bilang public figure.
0: Bilang tinitingal natin ng maraming kababayan natin. Importante na ibigay mo ang solusyon, hindi yung dahilan ng problema. Kung nakikita mo problema ito, magbigay ka ng solusyon because there's a
1: agarang
0: saying.
1: Solusyon.
0: Yes, because
1: partner, agarang solusyon. Gaya ng ginawa ng former speaker Martin Romualdez, 'di ba? Agarang solusyon doon sa Tacloban, lugar niya kasi 'yun eh. So pinuntahan nila, nagbigay ng financial na tulong,
0: nakiramay at kinausap ang mga otoridad.
1: DSWD, kinausap kung anong matutulong at pati ang ating kapulisan.
0: Yes. At speaking ng ating kapulisan, partner, ito po, may ipi-play tayong video. Ito yung naging pahayag ng PNP para sa pangyaring ito.
2: Ang ambong bansa matapos sa madugong insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 minor de edad at ikinasugat ng 7 pa. Ayon sa ulat, agad na rumesponde ang mga pulis at naaresto ang dalawang Children in Conflict with the Law o CICL na pinaniniwala ang sangkot sa krimen. Narecover din ang dalawang baril na umano'y ginamit sa insidente. Sa pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., masusing iniimbestigan ngayon ng pulisya ang lahat ng anggulo ng kaso, kabilang ang ulat na posibleng may kaugnayan ito sa bullying at personal na alitan. Inatasan na rin ang Police Regional Office 8 na tiyaking magiging masinsinan at naaayon sa batas ang investigasyon habang pinalalakas ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng mas maraming police visibility at preventive patrols. Ayon kay Chief Nartatis, ang mga estudyante ay may karapatang makaramdam ng seguridad sa kanilang mga paaralan. At ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat manatiling sangtuwaryo ng pagkatuto, hindi lugar ng karasan. Nanawagan din ang PNP sa publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at makipagtulungan sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa huli, tiniyak ni PNP Chief Nartatis na hindi titigil ang Philippine National Police hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang mga biktima at natitiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral.
0: So, yun partner, no? Yun ay ayon sa Philippine National Police. Pero kasunod niyan, nitong ating ibinalita ay meron na rin bukas ang Malacañang at ang PNP doon nga sa usapin ng pagpabababa ng edad ng criminal accountability, no? Bukas, ito yung partner, yung post natin patungkol diyan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na ibaba ang age of criminal liability mula sa kasalukuyang 15 anyos. ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Lumutang ang usapin matapos ihayag ng Philippine National Police ang suporta nito sa mga panukalang gawing 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng madugong school shooting sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 minor de edad. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyko, nakikita ng pulisya ang pagtaas ng bilang ng mga batang nasasangkot sa krimen. Medyo nagkakaproblema na tayo. We studied the data at medyo tumataas ang bilang ng mga children in conflict with the law, paliwanag ni Ko. Dahil dito, naniniwala ang PNP na panahon ng pag-aralan kung sapat pa ba ang kasalukuyang edad ng criminal liability upang mapanagot ang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen habang patuloy na isinasaalang-alang ang kanilang rehabilitasyon at kapakanan. Partner, no, saludo ako dito sa Philippine National Police kasi sa kabila ng mga batikos na natatanggap nila kasama na rin ng ating gobyerno, ang kanilang tinututukan ay solusyon sa problemang ito. Kasi partner, ako didiretsuhin ko na po kayo mga kabagong Pilipinas. Itong mas lalong pagpababain daw yung edad ng criminal liability, mas pinapakiusap ito o pinapakalat ito talaga sa social media ng mga anti-gobyerno. Hindi dahil siguro mainly para masolusyunan yung problema, kundi parang gusto nilang imak o anuhin, kumbaga ibaba, isisi sa ating gobyerno.
1: Isisi sa kasalukuyan.
0: Yes, sa kasalukuyan. Pero sa kabila nito, itong napakaganda sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay bukas sa usaping ito. Hindi yung parang paninindigan niya lang dahil panindigan niya itong batas na ito dahil para inisin niya yung mga kanyang kritiko. Hindi. Bagkos, ang ating Pangulo at ang Philippine National Police, tinitingnan nila, baka nga it's about time
1: solution,
0: na.
1: Option.
0: Solution, oh. Option. Dapat ganun tayo. Kumbaga maging open tayo sa pagbabago. Hindi yung parang babaguhin lang ito, ni ganito, ganyan. Pero kayo, wala na kayong magagawa. Kasi kung ganyan ang mindset natin, partner, baka habang buhay na tayong puro problema, wala nang solusyon.
1: Oo, alam mo partner, no, uulit-ulitin ko itong logic na to, no, napakasimple. Hindi na tayo kailangan umabot sa mga ganyang pagtatalo sa edad, sa pag-amyenda ng batas, sa paggawa ng panibagong batas. Kung tayong mismong Pilipino, iniisip natin ay kapakanan ng ating bayan, kapakanan ng ating pamilya, na malayo sa kapahamakan. Simulan natin sa loob ng tahanan. Ganun kasimple po mga kababayan. Hindi natin pwedeng isisi sa kapitbahay natin yung kapabayaan natin. Hindi natin pwedeng isisi sa gobyerno yung ating kapabayaan. Kung mayroon kakulangan, dapat pinupunuan natin at sinisimulan natin sa loob ng tahanan. Diba? Saka natin isisi ito kung sa tingin natin na hindi tayo nagkakamali, na tayo ay isang perfectong Pilipino na malaki ang naitulong sa ating bayan. Diba? Ang dami ng batas, 10 utos nga ng Diyos, hindi natin masunod. Diba? Pero ito napaka, bilang magulang, ako, sinusumpa ko, pinapangatawanan ko, no, sa ating bayan, na hindi ko hahayaan ang aking mga anak na maging pabigat sa ating pamahalaan. Kasi mahal ko yung bayan ko. 'Di ba? Kung mahal mo yung bayan mo, simulan mo sa sarili mo. Yung anak ko lalaki siyang sumusunod sa batas. 'Di ba? Lalaki siyang hindi pasaway. Lalaki siyang kapaki-pakinabang sa komunidad. 'Di ba? Ganun ka simple mga kababayan. Solusyon ang ating hanapin, hindi diskusyon, hindi pagtatalo, at hindi paninisi sa kapwa Pilipino.
0: Sa huli, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, ang susi ng pagbabago ay magsisimula sa atin. Wala na tayong dapat higit na pagkatiwalaan, lalong-lalo na sa ating mga anak, kundi ang ating mga sarili bilang mga magulang. Sa ating mga leader naman na may mga impluensya talaga, imbis na nagiging parte kayo ng problema o kayo ay naninisi, I hope that you will find it in your heart to be a good influence to others. You hold the power to change this nation. Sana yun ang iisipin nyo, na panahon na para makipagtulungan kahit sa mga hindi mo gusto. Kung halimbawa, yun kasi ang dapat nating basagin, partner eh. Dapat pag hindi natin gusto ang isang tao, titingnan natin yung kanyang magagawa o titingnan natin yung ating pagkakapareho bago natin tingnan yung ating mga pagkakaiba. Kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Pilipinas, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa ating mga kabataan, sana naman isang tabi na natin ang issue ng politika, ang ating pagkakawatak-watak sa politika. Bagkos, kung ikay naniniwala na ito may kakulangan, tingnan mo kung ano magagawa mo, kung mag-extra effort ka. Katulad tayo, mag-extra effort tayo na i-inform ang ating mga kababayan na dapat magsimula sa ating tahanan ang pagbabago na ito. At bago natin tapusin ito, partner, ipanalangin natin, kasi matatapos na ating oras, ipanalangin natin ang ating bayan. Sana dumating na sa lalong madaling panahon, yung panahon na kung saan hindi na puro sisihan, hindi na puro turuan kung sino mga may pagkakamali. Bagkos magtulungan ang bawat Pilipino, ang bawat leader natin na paunla rin ang ating bayan pagdating sa ating ekonomiya at lalong-lalo na sa moralidad ng ating mga kababayan at sa mga kabataan na balang araw sila ang mamumuno sa ating bayan. Partner, babati ka ba sa iyo?
1: Ako, bago ako bumati, wawakasan ko lang itong ating programa ng panawagan sa panawagan sa bawat magulang, no, na maging responsable, kasi ginusto natin, pinili natin, we chose to be
0: parents,
1: no? Wala naman sigurong nagkaroon lang ng pamilya nang hindi nila ninais, 'di ba? May pagmamahal. So lahat simula natin sa pagmamahal. Mahalin natin ang ating pamilya at simulan natin ang maayos na pamilya para sa maayos na komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. At sarado ko na. Iwasan po ang magpakalat at maniwala sa maling impormasyon, no? Iwasan ang fake news. Ganun po kasimple. At yan, binabati ko yung aking asawa at anak, no? Munti ko pa masabi mga asawa at anak. Yari, hindi ako makakauwi ng bahay nito. Binabati ko ang aking mahal na asawa at aking mga anak. At syempre sa aking 200,000 plus followers, no, sa Facebook. Yun ang ating aking masasabi. Pasalamat po tayo sa siyempre.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating technical team.
1: Technical team ng Radyo Pilipinas, no? At laging nakasuporta sa amin, Tuesday Group.
0: Maraming na nagsisilbing magulang din natin dito,
1: yes,
0: sa
1: yes,
0: show.
1: So, at yun, laking tulong po para sa amin at sa ating mga kapwa Pilipino na kapagbibigay tayo ng mga impormasyon, no, kagaya nito.
0: Yes, ako sa aking pamilya, siyempre sa aking asawa, sa aking mga anak, na at least ngayon mga anak, nare-realize nyo yung mga turo ni Papa, lalo na nung maliit sila. Ngayon medyo hindi ko masyado masikaso, pero pasalamat pa rin ako, partner, nung mga time na marami akong quality time sa kanila. Talagang inano ko yan eh. Sinigurado ko, lalong-lalo na yung mga anak ko, pag nakita ng mga anak ko, ang gogwapo, tagaganda, pero wala pa mga boyfriend at girlfriend ngayon kasi sila'y pinangaralan ko kasi napagdaanan ko noon na nung maaga akong although okay naman ang pamumuhay namin kahit papano, syempre, huwag nang sumugal, di ba? Mas maganda makatapos ng pag-aaral dahil nasa inyo ang dugo ng inyong ama. May magkakagusto at magkakagusto sa inyo pagdating ng panahon, yan ang lagi ko sinasabi. Kaya ako proud ako na sa peers nila, sila yung mga nag-aaral pa rin hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng anak, hindi napapaaway, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, ganyan po yung mga anak ko. Kaya ako po, para sa aking palagay, kung ako man ay nagbigay ng opinion ko rito patungkol dyan, ay may karapatan ako dahil sinisigurado ko na sa loob ng pamamahay namin, magiging ligtas sa mga anak ko at magiging ligtas din ang pamayanan sa mga anak ko kasi hindi ko papayagan na maging sila'y problema ng lipunan bagkos maging mga epektibo, mga epesyente na mamamayan ng bansang Pilipinas.
1: Ayan. So yun, hanggang sa muli, ito po ang Tuesday Group ng Bagong Pilipinas, ay bagong Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
0: Good night po!
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
3: publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 006-4790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Tinidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: At namangha silang lahat. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Dakilang kapistahan po ng pagsilang kay San Juan Bautista. Happy Fiesta po sa Kamaynilaan at sa lahat ng lugar na patron si San Juan. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, unang kabanata, talata 57 hanggang 66 at 80.
2: Nang sumapit ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan, nagdalang awa sa kanya ang Panginoon kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina,
3: "Hindi, tatawagin siyang Juan."
2: Pero sinabi nila sa kanya,
3: "Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan."
2: Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto nitong itawag dito. Humingi siyang masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan,
4: "Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito?"
2: Dahil sumasa kanya talaga ang kamay ng Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel.
1: Ibinahagi po ni Father Vince Aureliano ng Society of St. Paul ang pagninilay. Isa po sa mga sineselebrate nating kapistahan ng kapanganakan sa liturhiya ng simbahan ay si San Juan Bautista. Ang kanyang pangalan na Juan o Yohanan ay nangangahulugang God is gracious, mapagpala at mapagbiyaya ang Diyos. Alam natin ang istorya ng kanyang mga magulang na kahit matanda na sila, biniyayaan pa rin sila ng Diyos ng anak, si Juan. Kaya nga't hindi makapaniwala ang amang si Zacarias, pero ang kanyang pagdududa ay napalitan ng lubos na ligaya dahil hindi lamang niya nadama ang pagpapala. Totoong kapiling niya ang kanyang anak na si Juan. Sa buhay natin, madalas hindi tayo kumpiyansang mapagpala ang Diyos. Kaya madali tayong masway sa mga paniniwalang magbibigay ng instant pagpapala. Sugal, mga New Age practices, mga paniniwala sa swerte-swerte, anting-anting at iba pa. Hindi ho eh, ang pagpapala ng Diyos ay parang gripong nakabukas, tuloy-tuloy. Tayo ang tabo, baka mamaya wala tayo sa ilalim ng gripo sa pag-aakalang may hihigit pa. Ito ang paalala sa atin ng kapistahang ito. Si Juan ipinanganak sa kabila ng lahat ng kawalang kasiguraduhan na sa kabila ng ating pag-aalinlangan, pag-aalangan, paghihintay, nagpapala, pinagpapala, pagpapalain pa rin tayo ng Diyos. Kasi anumang hirap at unos sa ating buhay, maniwala lang tayo sa awit ni Zacarias. Ang Diyos ay hindi kailanman nakalilimot sa kanyang mga pangako. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: So, ito po, nandito,
6: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Oh yes, magandang umaga po, Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Ronda Pilipinas dito pa rin, syempre, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publica. Natutulog ba yung bibig ni Joy? Yan, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa ngalan po ni Lawrence Tanhoco. Ako po ang inyong magiging taga-ronda ngayong umaga. Si Joy Camar, ang ligaya ng inyong umaga dito sa Ronda Pilipinas. Yan, medyo tsatsagain nyo po ako, mga 1 week po ito. Dahil on leave po si Lawrence Tanhoco. Ako yung mapapakinggan nyo every 4 a.m. in the morning. It's 4:16 in the morning na. At syempre, tatalakayan natin ang pinakamaiinit na mga balita ngayong umaga. Ayan, ngayon po ay June 24, 2026. Yan. Okay. Ayan, bago po tayo dumako sa ating headlines. Today in history, ang 455th founding anniversary of Manila, yung founding of Manila Wata Wata Festival in San Juan. Ayan, wala tayong sound trip. Okay, so dito, noong 1571, itinatag ang lungsod ng Maynila. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa araw na ito, saan ang formal na pagkakatatag ng Manila noong June 24, 1571, yan ang itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi. Idineklara niya ang Maynila bilang kabisera ng kolonya ng Espanya sa Pilipinas na naging sentro ng pamahalaan, kalakalan, relihiyon at kultura sa loob ng mahigit 3 siglo. Ngayong 2026, ipinagdiriwang ng lungsod ang ika-455th na anniversary nito. Happy anniversary po sa lungsod ng Maynila. Hindi ako makapindot-pindot ng mga tugtog dito, no? Baka kung ano mapatugtog ko. Pero happy anniversary po. Sana masaya kayo. Ayan, so noong 1859 naman isinilang si Marcela Agoncillo. Sino to? Kay noong June 24, 1859, sinilang sa Taal si Marcelo Agoncillo na kinikilalang pangunahing gumawa ng unang opisyal na watawat ng Pilipinas na iwinagayway noong 1898. Okay. So this is another history na mahalagang ating maalala. Kasi syempre ako, tagal ko nang graduate. So, okay, this is a reminder. Si Marcela Agoncillo, tanda nyo ba, guys? Ah, dapat pala yung parang trivia. Alam nyo ba kung sino? Yung official na gumawa ng watawat ng Pilipinas. Yan, si Marcela Agoncillo. Another history. Nilagdaan ang batas na nag-alis ng death penalty noong June 24, 2006. At alam nyo ba kung sinong lumagda, guys? May gising na ba dyan? Sir, kayo, alam nyo kung sino? Si Gloria Macapagal Arroyo, si GMA. Ang dating presidente natin, si Gloria Macapagal Arroyo. Siya ang lumagda sa Republic Act number 9346 na tuluyang nag-alis sa parusang kamatayan ng Pilipinas. Ang dami naman pala nitong nakalinya. Si Sir Lawrence ang nag-prepare nito. Thank you, Sir Lawrence. And last one na mahalagang point in our history na ng ating kasaysayan na dapat nating alalahanin. Yung San Juan Day. So dito sa San Juan Day, basaan din sa lungsod ng San Juan kung saan naging controversial nitong mga nagdaang taon dahil sa nabasa ang ilan nating mga kabayan na papasok sa trabaho. Sa ngayon daw ay sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na may designated area na sila para sa mga nais makisaya sa kanilang celebration at may kapurasahan ang sinumang mambabasa sa labas ng celebration area. Ayan, syempre, dapat may disiplina tayong mga Pilipino. Kahit na meron tayong mga celebrations, lalo na kung alam natin na ating mga kababayan ay papasok sa trabaho, no? We need to be considerate. Actually, hindi lang naman sa San Juan yan. Kahit dun sa amin sa Laguna, meron ding mga basaan. Hindi ko sure kung sa Lumban ba yan, sa Pakil. Pero may mga tao din na nagre-reklamo kasi papasok sila sa trabaho, di ba? So, dapat ay may consideration din tayo kung ating inaalala yung ating culture sa pamamagitan ng mga tradisyon ng basaan. Dapat inaalala rin natin ang ating kapwa. Kapwa? Oo nga. Siyempre, meron silang mga errands na kailangan gawin. So, i-re-respect din natin sila. I-respect natin yung religion natin. I-respect din natin ang kapwa natin. Anyway, ayan, talakayin na natin kung ano ba yung mga, hindi pa yun ha, history kasi eh, nasunod ako sa script ni Lawrence. Pero ayan ang mahalagang kasaysayan sa ating bayan na ating magandang alalahanin ngayong araw. Ngayon naman, sa bayan ngayon, ito yung mga headlines natin, yung mga pangunahing pag-uusapan ngayong umaga. School shooting sa Tacloban planado ayon sa mga otoridad. Larong gore box posible umanong naka-impluwensya sa mga suspect. Mga senador na nawagan ng mas mahigpit na school safety at hustisya matapos ang pamamaril sa Tacloban. At bagyong Francisco patuloy sa paghina, subalit signal number 1 nananatiling nakataas pa rin sa ibang bahagi ng bansa. Siyempre, ang update dyan ay mula sa PAGASA. Another top story for the day, Coach Tab Baldwin handang makipagtulungan sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. At ang pinakahuli, bilyong pisong halaga ng shabu na sabat ng Bureau of Customs sa pier sa Maynila. Yan. It's 4:23 in the morning at tumuloy na tayo sa ating headlines. Mamaya na tayo mag-segment. Ayan, so atin nga pag-usapan, pinagplanuhan ng maigi ng dalawang menor de edad ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ito yung pinakamainit na balita nitong mga nagdaang araw. Sa panayam sa mga mamamahayag sa Camp Crame, sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy na nagsimula na pagplanuhan ng mga suspect ang krimen noong May 1 pa lang. Parang nakipagsabayan sila sa Labor Day, ano? Kinumpirma rin ni Capoy ang kumalat na screenshot ng pag-uusap ng dalawang menor de edad. Makikita sa screenshot ang usapan ng mga suspect kung paano mailalabas ang baril mula sa kanilang bahay, pati ang lugar ng kanilang pagkikita at kung kailang magandang isagawa ang krimen. Kabilang din sa kanilang pinag-usapan ang posibleng kahihinatnan ng kanilang gagawin at maging ang mga damit na kanilang isusuot sa araw ng insidente. Dinagdag din ng opisyal na posibleng ang isa sa dalawang menor de edad ay na-impluensyahan ng larong gore box. Aniya, nilalaro ng 14 years old na suspect ang gore box, isang video game na naglalaman ng mararahas na tema. Ito ay physics-driven na action at sandbox game kung saan ang tutok ay ang paglikha, pagmamanipula at pagwasak ng mga bagay at karakter. Binanggit din ni Capoy na ang laro ay may pagkakatulad sa Roblox na minsan nang naiugnay sa mga usapin ng karahasan, maling impluwensya at addiction sa ilang kabataan. Samantala, nananatili sa 3 ang bilang ng mga nasawi sa insidente habang umabot na sa 20 ang kabuang bilang ng mga nasugatan habang sa kasalukuyan ay nasa custody ng Social Welfare Development ang 2 suspect dahil kapwa sila menor de edad. At yan nga po ang update sa ating naging insidente sa Tacloban City. Kaya nga napakahalaga po talaga ng gabay ng ating mga magulang. Yan. So bilang mga magulang, dapat tinitingnan natin, no? Kasi kung nakakalungkot yan, kasi kung dahil lang sa simpleng online game, ay nakagawa sila ng ganyang karumal-dumal na krimen. So ganong kahalaga na sa bahay pa lamang ay nagagabayan na ang ating mga anak. Although, parang meron akong napakinggan din sa balita na meron dito sa hindi ko alam kung pareha sila o isa sa mga suspect, ay meron sa kanila na walang magulang o malayo ang magulang. So, kulang sila sa gabay. Kaya isa nga yan sa mga reason kung bakit meron tayong Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi minsan yung nagagawang mali ng mga bata o ng mga kabataan is dahil rin sa upbringing nila. Pero syempre, may pananagutan pa rin sila kasi napatunayan dito na meron sila mga screenshots ng usapan, pinagplanuhan, hindi na sila mga bata. Kaya for sure, siguradong-sigurado na po na merong basihan para makasuhan sila. And sa takdang panahon, pag 18 years old na sila, hopefully, mabigyan ng mas angkop na katarungan yung mga 3 nasawi na kabataan. Samantala, na nawagan naman sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan ng mas mahigpit na seguridad at agarang hustisya matapos ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi nga ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon kay Aquino, dapat manatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral ang mga paaralan at hindi maging espasyo ng takot at karahasan. Nakiramay rin siya sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente. Binigyang diin ni Aquino na hindi dapat maging pangkaraniwan sa bansa ang mga school shooting at kailangang alamin kung paano nakapasok sa paaralan ng mga armas na ginamit sa krimen. Aniya, tatalakayin ng pinamunuan niyang Senate Committee on Basic Education ang insidente bilang bahagi ng pagsusuri sa School Safety Act upang makapagpalatag o makapaglatag ng mga hakbang na makapipigil sa kahalintulad na trahedya at makatiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, maring kinundina ni Senador Kiko Pangilinan ng pamamaril at nanawagan ng mabilis at tamang pagpapatupad ng Juvenile Justice Law. Anya, hindi dapat pakawalan ng mga suspect kahit menor de edad at dapat silang sumailalim sa prosesong itinakda ng batas. Dagdag pa ni Pangilinan, maaaring managot ang mga magulang ng mga suspect kung mapapatunayang nagpabaya ang mga ito. Iginiit din niya na dapat mabigyan ng sapat na suporta ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima at kanilang pamilya hanggang makamit nila ang hustisya. Siyempre, mahalaga talaga na yung mga magulang, no, may pananagutan kayo kung anong ginawa ng inyong mga anak, lalo na kung sila ay menor de edad. Hindi pala kayo, tayo pala. Magulang din ako. As in parent, ha. So, mahalaga ang papel ng mga magulang, guardian, lolo, lola, kamag-anak. Basta yung mas matanda sa pamilya, kung sakali man na walang parent yung bata. Sana ay meron tayong malasakit sa ating mga nakababata sa pamilya para magabayan natin sila ng tama, ma-ensure natin na yung access nila sa internet ay hindi makakaapekto sa kanilang ugali at sa mga ginagawa nila, hindi lang sa paaralan, kundi kahit nasaan sila, maging asset sila ng ating bayan. At hindi mga liability at maging future na criminals. Okay, sa kaugnay na balita, Education Secretary Sunny Angara, personal na nagpaabot ng pakidalamhati sa mga naulilang pamilya ng mga mag-aaral mula sa San Jose National High School na nasawi sa naganap na trahedya sa Tacloban. Ang balita ay ni Rondohan ni Daisy Belizar. May report na po si Daisy.
1: Radyo Pilipinas. Personal na nagtungo at nagpaabot ng kanyang pakikidalamhati si Education Secretary Sunny Angara kasama ang buong pamunuan ng Department of Education sa mga naulilang pamilya ng mga mag-aaral mula sa San Jose National High School, Tacloban City na nasawi sa pamamaril sa loob ng paaralan nitong nakaraang Lunes. Sa harap ng madilim na yugtong ito, mabilis na kumilos ang Department of Education. Tiniyak ng kagawaran ang agarang pagbaba ng lahat ng kaukulang tulong mula sa suportang pinansyal hanggang sa emosyonal at psikolohikal na intervensyon upang maibigay ang buong lakas at kalingang kinakailangan ng mga napiktuhang pamilya. Mariin dinalaw ng kalihim ang komunidad upang ipabati na hindi sila nag-iisa. Mananatiling kaisa ng publiko ang Department of Education sa paggabay, pagtulong at pag-akay sa buong paaralan sa panahong ito ng matinding pagdadalamhati. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Kisingin ang umaga sa mga impormasyon.
0: It's 4:32 in the morning. Lokal na pamahalaan ng Quezon City naglatag ng mga hakbang para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa lungsod. Yan naman ay nirondahan ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng nakakaalarmang school shooting incident sa Tacloban, nagpatawag agad ng pulong si Quezon City Mayor Joy Belmonte para talakayin at paigtingin ang mga hakbang ng pamahalang lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani sa mga paaralan. Kabilang sa mga hakbang ng Quezon City ang mas mahigpit na pagpigil sa pagpasok ng mga armas at iba pang mapanganib na bagay sa paaralan. Gayun din ang pagsasagawa ng security assessment at pagpapalakas ng police visibility ng QCPD. Gayun din ang pagbibigay ng karagdagang suporta at pagsasanay sa mga barangay Tanod. Palalakasin din ang school emergency response protocols, drills at simulations, gayon din ang reporting at referral mechanism para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong o intervention. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapalawak ng values formation, parent engagement programs at pakipagtulungan sa SPTA at iba pang sektor ng komunidad para mapanatiling ligtas ang mga eskwelahan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: It's 4:33 in the morning at tayo muna ay makinig sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang buryante natin? Isasalba pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Yes, good morning po. Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Ronda Pilipinas. It's 4:36 in the morning. Kasama niyo pa rin po ako, si Joy Camar. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan at balitaan, ayan, para kaugnay pa rin ng mga concern natin sa paaralan, lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Sa segment po natin na Online 360, nagbahagi si Professional Security and Safety Expert Bong Oteiza ng mahakbang na dapat gawin ng mga guro at estudyante sakaling may active shooter sa labas ng silid aralan. Ayon kay Oteiza, dapat manatili sa loob ng classroom, ilak at harangan ang mga pinto gamit ang mga kasangkapan, manahimik, ilagay sa silent mode ang mga cellphone, manatiling nakayuko at magtago hanggang maging ligtas ang sitwasyon. Anya, dapat ding magtulungan ang mga nasa loob ng silid sa pagbabarikada at iwasan ang anumang konfrontasyon sa sospek. Habang ang guro ang mangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan at kalmado ng mga mag-aaral. Samantala, ay sinusulong ng Department of Education ang paglalagay ng mga security guard at CCTV camera sa lahat ng paaralan. Inatasan naman ng Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Alan Reyko ang mas pinaigting na pagpapatrol at pagbabantay sa paligid ng mga paaralan at katuwang ang mga lokal na pamahalaan at barangay. Yan, makikita po natin sa video, no, hindi na natin pinakita yung isa pang video ng stabbing kasi syempre medyo morbid na po yung video. Pero ito yung isa sa mga insidente kung saan estudyante ang perpetrator at yun nga, isa itong insidente ng pananaksak. Whether shooting o pamamaril o pananaksak, kung meron tayong mga ganyang insidente, meron niyang naging payo si Professional Security and Safety Expert Oteiza, si Sir Bong Oteiza. At yun nga, isa nga sa mga namatay, di ba, or nasawi ng mga kabataan ay tinulungan niya na maisara ang pinto. Kung maaalala natin, kung napanood niyo sa balita, na isa sa mga batang nag-act sakripisyo para makatakbo yung mga kasama niyang mga estudyante at mga guro. Hinarangan niya yung pinto kung saan nandun yung mga shooter at syempre siya yung natamaan at namalmaan. Nagsakripisyo siya ng buhay niya para sa kanyang mga kaklase at sa kanyang mga guro. At tayo nga po ay paulit-ulit na nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Kasama na tong batang ito na maituturing po natin na bayani. Ayan. At mula naman sa Online 360, magpapatuloy na po tayo sa ating headlines. Usapan naman sa kalamidad. Bahagyang humina ang bagyong Francisco habang mabagal na kumikilos. Pahilagang bahagi sa silangan ng extreme northern Luzon ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Nananatili ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes at hilagang silang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Sa pinahuling tala kagabi, namataan ang sentro ng bagyo, 320 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 165 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 205 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, may mababa na ang posibilidad na itaas sa signal number 2 ang mga lugar dahil inaasahang kikilos ang bagyo pahilaga bago lumiko pahilagang Silangan at patungong Ryukyu Islands at katimugang bahagi ng mainland Japan. Inaasahan ding lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga o mamayang gabi o bukas ng umaga. Wednesday pa lang pala ngayon. Webes ng gabi bukas o sa Biyernes. Sa kabila nito, magdudulot pa rin ang habagat at epekto ng bagyo ng malalakas na gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Habang nananatiling delikado ang paglalayag sa silangang karagatan ng Batanes, Babuyan Islands at hilagang silangang baybayin ng mainland Cagayan dahil sa napakaalon na karagatan. At syempre po, patuloy na mag-ingat ang ating mga kababayan. Lalo na sa mga prone sa baha, sa landslides, at syempre yung mga kung hindi naman kailangan pumalaot at alam nyo na malakas ang alon, para sa safety po, huwag na po tayong pumalaot. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa case o sa kaso ng mga basketball player ng Ateneo na nasawi. Iginingit ng kampo ni dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin na handa nilang ibigay ang full cooperation sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Matapos ang halos dalawang oras na pagharap ni Baldwin sa Homicide Division ng NBI,

ang investigasyon. Samantala si Coach Tab naman na natiling tikom ang bibig sa media. Kahit nang tanungin siya kung pupunta sa libing ni Rene Baterbonia bukas ay wala rin siyang sagot. Pero nagpaabot naman ng pakikiramay ang kanyang counsel sa mga naiwang pamilya ni na Rene at pati na rin ni Divine Adili. At yan na nga po ang update natin. Sige, maliban dyan, tiniyak ng Philippine National Police sa publiko na nakatutok ang mga investigador sa pagbuo ng accurate na paglalahad ng mga pangyayari sa insidente ng pagkasawi ng dalawang basketball player na sina Ateneo de Manila, ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipaculao Aurora. Ayon kay PNP Chief Melencio Nartates Jr., mahalagang malinaw at kompleto ang lahat ng impormasyong nakakalap ng mga otoridad kaya hindi minamadali ng PNP ang pagbuo ng anumang konklusyon sa kaso. Anya masusing sinusuri ang bawat ebidensya at pahayag upang mabigyang linaw ang mga pangyayari at maibigay ang nararapat na sagot sa mga pamilya ng mga biktima at sa publiko. Binigyan din ni Nartates na patuloy nagagamit ang PNP ng scientific investigative techniques upang matiyak ang patas at masusing investigasyon. Matatanda ang nagsagawa ngayong araw o kahapon ang Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang iba pang unit ng PNP ng Crime Scene Reconstruction sa lugar ng insidente, kung saan ginamit ang sonar technology at 3D scanning tools upang makatulong sa pagtukoy sa buong pangyayari sa trahedya. At syempre, panalangin po natin ang hustisya at katotohanan sa kasong ito ng mga atleta ng Ateneo. At syempre, na panalangin natin na mapanagot talaga yung mga may kasalanan. It's 4:46 in the morning. Nakikinig pa rin kayo sa Ronda Pilipinas. At syempre, another headline. Tinunton na ng National Bureau of Investigation, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ang isang container truck na laman ng mga smuggled o naglalaman ng mga smuggled na sigarilyo. Sa press conference na isinagawa sa Pier 18 kung saan ipinakita ang 23 at iba pa na container van na naglalaman ng mga illegal na kargamento, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa insidente. Anya, isa-isa na nilang kinukuha ang lahat ng impormasyon kung paano nakalabas ang truck na may dalang smuggled na sigarilyo tulad ng kuha ng CCTV, mga dokumento at iba pa mula sa pinanggalingan nito, pribadong pantapatan. Ano yun? Ayon naman kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, bukod sa mga container vans, may mga naiwan din na smuggled na sigarilyo sa isang barge na sinasakyan nito. Ang nasabing smuggled na sigarilyo ay nanggaling sa China at United Arab Emirates na ibinagsak sa Cebu, saka ilalabas sana sa merkado. Tinatayang nasa higit 1.7 billion pesos ang halaga ng nasabat na smuggled na sigarilyo na umaabot sa 29,900 na kahon mula sa 23 container vans. Ayan nga no, kailangan bantayan po ng maigi ang mga kaso ng smuggled na sigarilyo. Actually, hindi lang naman sigarilyo, no? Maraming smuggled na mga dapat bantayan. Para syempre, masigurado natin na ang mga produktong binibili natin ay legal at nasa tamang standard at dumaan sa tamang proseso na makapasok sa bansa. Ayan, magpasok muna tayo ng mga reports. It's 4:48 in the morning. Krimen sa Pangasinan bumaba. Pagpapatupad ng batas at mga hakbang para sa mas

0: Ligtas na komunidad. Pinaigting, yan ay nirondahan ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bahagyang bumaba ang insidente ng krimen sa Pangasinan mula April 1 to June 10 ayon sa ulat ng Police Provincial Office. Sa pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Marceliano De Samito Jr., OIC Deputy Provincial Director for Administration and Operations, na nagpapakita ang mas mababang bilang ng krimen ng mas matibay na koordinasyon ng pulisya, mga LGU, barangay at mga katuwang na ahensya sa pagpapanood natili ng kapayapaan at kaayusan. Sa datos ng PPO, bumaba ang mga kaso ng krimen laban sa tao kabilang ang pagpatay, homicide, physical injury at rape. Naitala rin ang pagbaba sa ilang kaso ng pagnanakaw habang nananatiling zero ang carjacking. Gayunman, tumaas ang insidente ng robbery at pagnanakaw ng motorsiklo na ayon sa pulisya, mas mahigpit ng binabantayan na tinutugunan sa operasyon. Tumaas ang bilang ng mga lumabag sa special laws habang bumaba ng 12% ang non-index crimes. Nagpapatuloy din ang kampanya kontra illegal drugs kung saan nasamsamang higit 4.6 million na halaga ng illegal na substansya at naaresto ang mga sangkot. Halos 400 wanted persons din ang naaresto habang nagpapatuloy ang pagpapatupad ng batas at mga hakbang para sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Kaugnay naman ng ating diniskus kanina, no, yung Wata Festival sa San Juan City. Hindi ko pala naipasok kanina. No. Mahigit 470 na mga pulis ipinakalat ng Eastern Police District kaugnay ng Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Yan ay nirondahan ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaigting ng Eastern Police District ang kanilang pagbubantay para diyakin na maayos at mapayapang pagdiriwang ng taunang Wata Festival sa lungsod ng San Juan ngayong araw. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Melesio Busdig Jr., aabot sa 477 ng mga pulis sa kanilang ibinakalat, katuwang ang 172 force multipliers. Bagamat ang San Juan City LGU ang punong tagapagsiwa sa naturang pagdiriwang, sinabi ni Busdig na buo ang kanilang pagsuporta upang masigurong magiging masaya ang pagdiriwang ng pista nang walang anumang disgrasya o emergency. Una rito ay pinatupad ng San Juan City Mayor Francis Zamora ang mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan para sa kapistahan ngayong taon. Bukod sa pagtatalaga na basaan zone sa kahabaan ng pinagdabanan road, umiiral din ang liquor ban mula kaninang hating gabi hanggang alas 2 mamayang hapon. Kaya mahigpit ang pakiusap ng mga otoridad sa mga San Juaneño na sundin ang mga tinakdang patakaran upang maiwasan ang anumang abala. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: ng nagmamadaling umaga, sabi nga ni Lawrence Tanhoko, National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, nagsagawa ng halal awareness program sa Iligan City. Yan naman ay nirondahan ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Region 10 ng halal awareness program upang mapalawak ang pag-unawa ng mga stakeholders sa Iligan City tungkol sa halal at certification process nito sa bansa. Ayon kay NCMF 10 Regional Director Dr. Abdul Nasser Masorong Jr., tinalakay sa programa ang mga pangunahing prinsipyo ng halal at ang mga hakbang para makakuha ng certification. Layunin ani nitong matulungan ang mga negosyo at iba pang establishmento na makasunod sa mga itinakdang pamantayan, mapalakas ang industriya ng halal sa lungsod. Sinabi naman ni City Test the focal person Dato Madrigal Janalan II na nagpapasalamat si Mayor Frederick Shaw sa programa dahil nagbibigay ito ng mahalagang gabay sa mga negosyo at ahensya ng pamahalaan hinggil sa proseso ng certification. Samantala, dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor bilang suporta sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa halal, paglikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kapatid nating Muslim sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: It's 4:53. Narito naman ang balita kaugnay ng paghahanda o kahandaan sa anumang sakuna o kalamidad. Panahon up ng DOST Pag-asa, malaking tulong sa mga magsasaka sa banta ng masamang panahon. Ang balita ay nirondahan ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Malaki ang nitutulong ng bagong panahon application ng DOST Pagasa sa mga magsasaka sa lungsod ng Batac, Ilocos Norte. Ito ang reaksyon ni Batac City Agriculturist Mark Alan Abad sa kalalabas na panahon app para sa mga Android phones at iOS. Aniya, dito ay nakikita ng mga magsasaka ang real-time na kalagayan ng panahon lalo na sa mapa o radar ng Pag-asa at kahit pa sa direksyon ng bagyo ay makikita. Dahilan para malalaman din ng mga magsasaka kung kailan sila maghahanda upang maproteksyonan ang kanilang mga pananim mula sa pagkasira. Dagdag ni Abad, sa pamamagitan ng mobile application na ito ay mababasa ng mga magsasaka ang forecast sa isang lugar kagaya na lang dito sa Northern Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: It's 4:54 in the morning. Pamamahagi ng emergency cash transfer para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Sinimulan na. Yan naman ay nirondahan ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 7,000 pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, tabuang 7,101 na benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda upang makatulong sa pagkumpunit muling pagpapatayo ng kanilang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Ayon sa DSWD, 2,433 na pamilya na may partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 5,122 pesos habang 4,668 na pamilya naman na may totally damaged na tahanan ang nakatanggap ng tig 10,244 pesos. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng ayuda kasama ang ibang pang-opisyal ng ahensya sa Davao Region. Binigyan diin ng kalihim na layunin ng pamahalaan na matiyak na agad na natutulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna upang makapagsimulang muli at makabangon sa lalong madaling panahon. Aniya, ang mabilis na paglalabas ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang maiiwan sa panahon ng pagbangon mula sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At yan na nga po ang kamuuan ng ating balitaan at talakayan dito sa Ronda Pilipinas. Ako po ang inyong nakasama, si Joy Camar. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nasa likod ng ating programa. Si Sir Rovan at si Sir Roger. At syempre, yung text, hindi ko alam kung sinong text sa nag-edit ng mga... Pero salamat po sa lahat ng ating mga nakasama dito sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
9: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Isang masaya at kapakipakinabang na araw po ang masasaksihan natin dito sa Department of Agrarian Reform, Provincial Office po ng Zambales. Dahil mga ilang sandali lang po ay tatanggap ng mga makinarya ang ating mga anim na Agrarian Reform Beneficiary Organizations.
1: Pinangunahan ni CARPO for Program Beneficiaries Development Division, PBDD, Benedict Dimesa. Kasama ang buong tauhan ng PBDD, ang pamamahagi ng mga kagamitang pansakahan sa anim na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOS sa lalawigan ng Zambales ngayong 1 ng Hunyo 2026. Limang ARBOS ang tumanggap ng hand tractor with trailer and complete accessories, power sprayer, water pump, generator, chainsaw at grass cutter sa ilalim ng proyekto Sustainable Livelihood Development Support for Disaster Affected Areas. Ito ay kinabibilangan ng Bulawen Integrated Farmers Association Incorporated, Sitio Danao Castillejos Irrigators Farmers Association Incorporated, Gawag Sapao Farmers and Fisher Folks Incorporated, Santa Cruz Mango Growers MPC at ZAP Agrarian Reform Cooperative. Para naman sa proyektong Major Crop-Based Black Farm Productivity Enhancement, ang Palawig Mango Producers Cooperative ay tumanggap ng 4 HP tractor with trailer and complete accessories. Ang mga

0: ng Fisheries Development Division ng DAR Zambales upang tulungan ang mga magsasaka na palakasin ang kanilang kabuhayan habang itinataguyod ang pagpapanatili ng produksyon lalo na sa mga lugar na madalas na may sakuna at pabago-bagong panahon. Sa pahayag ni Carlo de Mesa, sinabi niya na ibinabalik lamang ng pamahalaan ang mga ayuda para sa mga magsasakang may napakalaking bahagi ng ambag sa lipunan, mga magsasakang nagpapakain sa buong sambayanan. Lubos na pasasalamat naman ang naging tugon ng bawat ginatawan ng Arbo sapagkat napakalaking tulong nito sa kanila, lalo na sa pagdadala ng kanilang mga produkto at ani sa merkado. Binigyang diin ni DAR Secretary Conrad Estrella III na patuloy na isusulong ang mga programa na magpapabuti sa produksyon at kita ng mga magsasakang benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suportang serbisyo at mga makabagong makinarya upang matulungan sila na makaangkop sa mga hamon na may kaugnayan sa klima o panahon. Ang DAR Zambales sa pamumuno ni Parbuto Francis Neil Petralbes ay patuloy na maghahatid ng tulong, gabay at mas matatag na kabuhayan para sa magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo.
1: Mula po rito sa DAR Zambales, sa lalawigan po ng Zambales, ako po si Dana Domingo, ang inyo pong tagapagbalita.
2: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Nakaka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang tsansa magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda? Para sa mga magsasaka, mag-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early-maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig-ulan at gumamit ng water seedling technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayan mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan at gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig. O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga Municipal Agriculture Office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
3: Ang Mabini Kayakay Small Irrigation System, isang sistema ng pagpapatubig na kailangan mag-imbak ng tubig. Ito ay umaasa sa atig sa ulan at sa sakrik. Sa kasalukuyan, ang magsasaka dito ay minsan lang sa isang taon magtanim. So, sa paggawa natin itong sistemang ito, makakaasa na sila na dalawang beses na sila makakapagtanim. At ito ay magsisilbi sa 717 farmers irrigators at sakop ay 530 hectares. Para sa Pangulo, kami po ay nagpapasalamat sa Mabini Kayakay Small Irrigation System. Umasa po kayo, na ang inyong programa ay aming ipagpapatuloy at para maiangat ang buhay ng ating mga magsasaka.
4: Malaking tulong po ito kasi sa amin dito, ulan lang talaga ang source para makatubig yung palayan. Tapos, pag walang ulan, hindi tutubo ang palay. Nahirapan kami, kukunti lang talaga maaani. Minsan makatsamba pag ayos ang panahon. Pero sa ngayon, panatag kami. Nagagamit na namin yung dam namin. Kadalasan sa amin dito, mahirap talaga ang inaasahan pagsasaka lang talaga. Pagtatanim ng palay, gulay. Ang palayan talaga dito, malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan. Ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suporta nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
5: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umaasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin nga blessing, yun, masaya na kami kasi may makukunan na kami ng tubig. Sa aming Pangulo, maraming salamat po, sir, na dumating sa amin yung tubig. Nagpapasalamat kaming mga farmers kasi malaking tulong po sa amin yan.
6: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association. At tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat.
8: That will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity.
9: Kaya malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay.
10: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: 12 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw, pero ingat lang sa kilos at galaw ho natin ho. Sa angkalye, basa ang mga kalsada ho natin, maulan. kasalukuyan pong may mga pagulang naranasan po sa ibang bahagi po ng Metro Manila. Ano ho? Meron pa rin tayong bagyo. Itong nga bagyong si Francisco na sinasabing medyo humina po naman. Pero yung habagat at yun nga hong trap ho ng bagyong Francisco na may international name na Mekala. O yung pangunahing nagdadala ho ng mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms mo naman dito sa ating bansa. Asalo pa rin po ng paryong bagyong yan. Tuloy ang pagkilos ito, paalis na. Pero bagong binabantayan na naman, ano ho, posibleng pumasok sa par, ha? Na naman hong sama ho ng panahon. Anyway, dahil po sa habagat sa bagyong si Francisco na yan, sabing asahan po yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, mag-ingat sa mga posibleng flash floods at maging sa mga landslides. Ano ho, ingat tayo dito sa Metro Manila. Ang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Imaropa area, Yapo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging ang Palawan. Ang Bicol Region kasama na rin po. Ang makararanas yun ng mga ganyang klase ng pagulan, Visayas, alam na ho yung Western Visayas, Central Visayas. Tapos sa may party ho naman ang Mindanao, Zamboanga, Peninsula, Barm, at iba pang mga bahagi. And din ho mga lugar na may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Sinasabing sa ilang bahagi po ng ating bansa, saan po naman ang pangkalahatang mainit na panahon na may tsansa po ng pulupulong pagulan at thunderstorms. Kadalas ang naranasan ho yan pagsapit po ng hapon o sa gabi. Area po ng Ilocos Region kasama ho rin ang Cordillera Administrative Region, ang CAR. Isa mga nakatutok sa atin sa Atok Benguet at sa Baguio. Hello! At dyan po sa ilang bahagi pa rin po ng Luzon, ang Cagayan Valley maging ang Central Luzon at ilang pong rest of Mindanao. Kondisyon ho naman ang ating karagatan po sa Northern Luzon, katamtaman hanggang sa maalong po naman ang karagatan. Ilang pang lugar sa bansa, bahagyang magiging maalong po naman ang karagatan at ligtas pa rin po naman sa mga mangingisda at maliliit po naman mga sasakyang pangdagat.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Inokasan nating lagay ng panahon sa maghapon. Magandang maga, Pilipinas. Magandang maga sa atin ang mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at matatapang nating estudyante. Ang estudyante ngayon, ang tatapang kahapon, meron na naman pananaksak ho. Tagal na alitan. Nalang ligtas yata yung bata. Ano? Bakit ba nung nasabay ho yung lindol? Pansinin nyo ha? Bakit ba nung nasabay yung lindol sa pagsisimula ng klase? Eh marami na hong trahedya ng mga kakaibang eksena ang nangyayari sa mga eskwelahan, sa mga bata. Bubuli-buli, yung barilan, yung saksakan. Bakit ganon? Nakaya dyan sa Senado, huwag masyado kayong mainit sa triyas, ano? Ah, sa mga gatilyo. Papanood din ng mga bata yan. Oh, dahil po dyan, mukhang magsasagawan ho ng pagdinig naman ang Senado ba? Ng mga susunod na araw. Oh, nakakatawag na ho talaga ito ng pansin. Ano ho? May mga bansa nang nagpapatupad po ng yung 15-16 na taong gulang pababa. Pinagbabawal na ho talaga yan. Ilan sa mga bansa? Malaysia, meron mga iba eh. Ang UK, ang Greece, marami na hong sumusunod pa mga bansa na magpapatupad na ho ng ganyan. At laking parusa ho, milyones parusa dun sa mga lalabag. Oh, dun sa mga pinagkukunan ho ng mga impormasyon, yung social media na yan, tinitingnan pong nakaka-epekto dito sa mga estudyante natin ngayon. Sa bayampan ng lindol, noon na nataktak yung utak. Di ba? Noon eh. Talagang dapat ho itong bigyan ng pansin kung ito'y nakatatawag ho ng pansin sa malalaking bansa, maulad na bansa. O kaya tayo, libangan na lang ho ay tumutok ho sa internet. Tutok na lamang sa social media. Hindi mo trabaho, ayaw na. Na lang, pasugal-sugal na lang yung iba.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
11: Pilipinas. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Rebrigado. Sama-sama together nating tutukan, bantayan ang mga usapang agrikultura at makaganapan sa ibang bahagi ng ating bansa. Ay sabay-sabay napapaingan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas. Radyo, Television, Social Media Platforms po natin ng 104.3 The Capital. At siyempre, nandiyan po ang TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ano, at marami pang iba. Pwede ho na ninyong tutukan ngayon. At tayo yung naka-archive na ho yan, yung mga programa namin kahit yung mga nakalipas na taon pa, yung baligan. Ayun. Good morning sa ating mga early riser na mga mangingisda, sa mga magsasaka ho natin. Kahit lamang, maulan po at lahat, maraming lugar ang inuulan. Kama sinasabing papahina at papalabas ho ng bansa itong bagyo, siyempre ingat pa rin ho tayo, ano ho. Diyan mga estudyante, nako, lamig ho ng ulo. Dapat na talagang tutukan yung parental guidance na tinatawag. Nung araw lang, TV, pelikula lang ang pinabantayan, di ba? Parental guidance. Ngayon, kahit magparental guidance ka, pero social media ang hawak, di na nababantayan ho yan, sa totoo lang. Yung malalaking bansa at mayayaman na bansa at mga ikangay disiplinadong bansa, talagang nag-atlas na ng pagbabawal. Paggamit ng social media sa mga kabataan, 15, 16 pababa, kakaroon ho ng facial recognition. Basta kinukunan ho yan, ginagamitan ng AI. Iba riyan, hahanapan pa talaga ng driver's license. Iba pang kakulang dokumento na nagpapatunay, tama yung edad nila. Eh dito dinadaya ho kasi yan eh. Hanapan ng driver's license, hanapan ng PSA, dapat yung mga ganyan. Kasi naman maubos yung mga pag-asa natin ng ating bayan. Marami pa tayo problema. Mga ganyang klase pang eksena ng darating, wag naman.
10: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Marami tayong balitaan kagana pa sa iba't ibang panig natin ng kapuluan at meron tayong mga report manggagaling din po sa mga lalawigan. Pero tanggap muna tayo ng report ho. Punta muna tayo ng Camanaba area, patikula ng Nabotas. 10 arestado ng CIDG dahil po sa 12 milyong pisong halaga naman ng paehe ng langis dyan sa Nabotas City. Amin ho natin ang mga detaling yan. Nakatutok dyan si J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at 10 individual matapos mahuli sa akto ng nagpapaihi ng langis sa Nabotas City. Isinagawa ang operasyon katuwang iba't ibang unit ng pulisya sa Barangay Tansados sa Dasabing Lungsod kung saan na akumpiska rin ang 2 motorized bangka na naglalaban ng humigit kumulang 80 drum ng diesel. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, illegal na isinasali ng mga naaresto ang lamang diesel mula sa motorized bangka patungo sa mga truck at biguri sila makapagpakita ng permit mula sa Department of Energy. Bunga ito na pinagting na kampanya kontra illegal na kalakalan ng mga produkto petrolyo, alinsunod rin sa antas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Giti Morico, mahigpit ay pinagbabawal ng batas ang pagsasagawa ng paihi o illegal ang pagsasalin ng mga produkto petrolyo lalo tumiiral pa rin ang State of National Energy Emergency bunsod ng kakapusan sa supply nito. Dahil dyan, maharap ang mga naaresto sa pagdabag sa batas sa Pambansa 33 at Presidential Decree 1865 po ang ilegal na pagbibenta ng mga produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Kasi natin kapit by 20 minutos na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Samantala sa mga balita natin sa agrikultura, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas po naman ang 833 milyong Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project po sa Bohol. Ano ho? Layunin po ng nito na labanan yung pong epekto ng matinding El Nino. Higit po naman sa 700 magsasaka sinasabing magikinabang. Ito mapataas ang ani ng palay at iba pang mga high value crops. Ibig din po ng Pangulo mga magsasaka naman, magtanim ho ng mga high value crops upang mas lumaki pa ang kani-kanila po namang mga kita pa rin. Antala, namumuhunan na po ngayon ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ng 2.6 na milyong pisong pondo ay para palawakin po naman ang produksyon ng ube. Ube ha? Ano sa Leyte? Ha? Yan po sa Bohol. Yan po sa sikat na demand nito sa ibang mga bansa. Ay git po sa 60,000 pananim na ube naman ang pinamahagi po ng sa 900 mga magsasaka. At nilinaw naman po ng Bureau of Plant Industry na hindi ho nag-aangkat ng sariwang ube ng Pilipinas. Kaya dapat mag-ingat sa mga binibentang imported umano na ube. Walang imported na ubing iniangkat tayo. Oh. Ano kayo makikita at mabibili na imported? Siguradong iwasan niyo yan at may problema yan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Samantala, umakyat na po sa 1 bilyong piso naman ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan noon ng Cagayan. Good morning kay Governor Glipay, PNP Chief natin. Good morning sir, kamusta ka na? Ano sa Cagayan ho, yasan rasang matinding tagtuyot ayon na sa ulito ng PDRRMO. Maraming magsasaka ang nahihirapan, hindi na makapagtanim ng palay dahil po sa kakulangan po naman ng tubig. Patuloy ang paghanda po naman para sa 2026 National Budget kung saan itinas po ng Kamara naman ang pondo sa agrikultura. 92.9 billion. Pondahan dyan, to market roads, po dyan yung RCEP. Nandyan din po naman yung presidential assistant sa mga masakit mangisda natin. Ayun. Pon tayo, dako tayo ng, unahin natin ang lalawigan ho ng Iloilo. Sige. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
10: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Mga estudyanteng papasok sa eskwelahan, tsakin ho ninyong walang dalang pananim. Papatalim. Pananim kasi agrikultura. Talim, ano ho. Talong dalang patalim. Wala hong dalang boga. Walang baril. Baril lang na ginamit ng estudyante. Aling sa tsahin niya. Ano ho? Na raw sa pwesto, yung tsahin na pulis. Isa naman, lisensyado, security agency. Mantakin mo yan. Kagaling naman ninyo. Yo, ano tayo, cowboy na tayo talaga. Mga blood sample mula naman sa baboy sa mula po naman sa Panitan, Pontevedra, Troll City, Capiz. Oho, positibo po sa African swine fever. Ano ba yan? Hindi na lang ganyan, ano na lang yan, papabalik-balik na lang yung ASF na yan. Mingan natin ng mga detalye ng balitang yan si Officer Chante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Pinirma ng Capiz Provincial Veterinary Office na nagpositibo sa African Swine Fever ang mga nakolektang blood samples ng mga baboy mula sa mga bayan ng Panitan, Pontevedra at Rojas City. Kasabay nito, hinimok ang lahat ng mga hog raiser sa lalawigan na sumunod sa protocol. Agad i-report ang mga sakit o pagkamatay ng mga baboy sa LGU, magpatupad ng mga farm biosecurity measures kagaya ng foot bath at bumili lamang ng mga baboy sa mga otorisadong bilihan. Dagdag pa ng inilabas na Provincial Veterinary Advisory No. 1 na ipinagbabawal ang emergency disposal, illegal slaughter at panic selling ng mga may sakit o patay na baboy dahil sa posibleng kontaminasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Maraming salamat, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Iloilo. Iloilo, palagi ko naalala si Congressman Rolex Suplico. Ilan na anak mo ngayon? 20 araw na basic meat inspection course sa Ilocos Region. Matagumpay na nagtapos naman. At ito, tutok na kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Matagumpay na nagtapos ang 20 araw na basic meat inspection course na formal na nagsimula noong May 25, 2026 sa Agricultural Training Institute sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Ang pagsasanay ay magkatuwang na sinakatuparan ng ATI Regional Training Center 1 at ng National Meat Inspection Service Regional Center 1 upang masiguro ang mas ligtas sa supply ng pagkain sa Region 1. Ang programa ay nilahukan ng mga meat inspector at livestock coordinator sa rehiyon. Pangunahing layunin nito, napalawakin ang kaalaman at kasanayan sa tamang pagsusuri ng karne, patatagin ang pag-unawa ng mga kalahok sa kanilang mga obligasyon para masiguro ang kalidad ng mga produkto, ituro ang mga makabagong teknolohiya at patakaran sa industriya at ihanda sila sa pagpapatupada ng mga pamantayan sa food safety mula sa loob ng slaughterhouse hanggang sa pamamahagi nito sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Kaso natin sa buong kabuluan, 26 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Abantala, nagbabala po naman. Ito, may babala mismo ang Pangulo. Ho. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may malaking posibilidad. Umagal, lumala ang matinding El Nino hanggang sa taong 2027. El Purian, natasan na ho ng palasyo naman ng Malacanang ang lahat po ng ahensya ng pamahala na higit pang magtulungan upang masigurong sapat na supply ng pagkain, oryente, tubig at iba pang sa buong bansa para po naman sa mga susunod pang mga taon.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Enteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Inilunsad po naman sa Ikainsa, Camarines Sur. Ang detalye ho ng balitang yan, nakatutok si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Gainza, Camarines Sur ang Benteng Bigas Meron na program na layong magbigay ng apot kayang bigas sa mga benepisyaryong nasa vulnerable sector. Pinangunahan ni na Mayor Glenn Romeo Gontang at mga opisyal mula sa Municipal Agricultural Office at ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture Region 5, National Food Authority, FTI at iba pang ahensyang nasa ilalim ng lokal na pamahalaan at ng DA ang paglulunsad ng BBM Rice Program. Bilang hudyat sa pagsisimula ng programa sa ilalim ng kadiwan ng Pangulo ay nagkaroon ng ceremonial turnover ng murang bigas sa 10 beneficyaryo. Nagkaroon rin ng registration gamit ang QR code para magkaroon ng access sa abot-kayang bigas ang mga persons with disabilities, four-piece beneficiaries, solo parents, senior citizens, mga tsuper ng jeepney, farmers at fisher folks, at iba pang grupo. Samantala, ipinatupad ng Gainza LGU ang One Family, One Beneficiary Policy upang mas maraming individual na kabilang sa mga nabanggit na sektor ang makinabang. Bukod sa murang bigas ay inilalatag rin ang mga gulay at iba pang produktong agrikultural na maaaring bilihin ng mga beneficiaryo. Sa uli ay nagpasalamat ang alkalde sa national, regional, municipal, provincial governments at mga pinuno ng mga ahensya sa matagumpay na paglulunsad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
11: Maraming salamat, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga. 29 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat sa labasan, ho, basa ang kalye, madulas ang kalansangan. Enteng bigas na meron na program, patuloy. Bibigay ginhawa naman sa libu-libong pamilya, dyan po naman sa Bicolan dyan. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Jules de la Rosa, Radyo Pilipinas, Berangga.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Patuloy na nakatutulong ang Benteng Bigas Program sa libu-libong pamilya sa Bicol matapos makinabang ang kabuuang 44,920 na mga mamamayan sa Albay at Catanduanes mula lamang Hunyo 15 hanggang 21. Ayon sa National Food Authority o NFA Albay, kabuuang 8,944 na sako ng bigas ang nailabas upang suportahan ang implementasyon ng programa sa pagkikipagtulungan ng Food Terminal Incorporated, mga lokal na pamahalaan at Department of Labor and Employment. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Tabaco City na umabot sa 21,885, sinundan ng Legazpi City na may 21,810, samantala nasa 1,225 naman na mamamayan sa Viracatanduanes ang nakinabang sa programa. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang Benteng Bigas Program bilang bahagi ng mga hakbang upang makapagbigay ng mas abot kayang supply ng bigas at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout na sa mga nagtutok dyan sa parte ho ng Pandan, Catanduanes. Sa Ibang Dulasa, De Queros Family, magindan sa Alcantara, Rabago Family, San Family, magandang mag-ho dyan sa Robregato Family. Morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, Manay Dolpo, Manay Pinag. Galaw para hindi pumanaw.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Nabati rin natin nakatutok si Manay Gina De Venecia. Si Manay Gina De Venecia. Catanduanes din yan. 580 mga pamilya na sa Bauco Mountain Province tumanggap na po ng libreng bigas naman. Mga detalye, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bondong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas ang kabuuang 580 na pamilya sa bayan ng Bauco Mountain Province sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Subsidy Program. Ayon sa Local Government Unit ng Bauco, kabilang sa mga benepisyaryo ang 353 na pamilya mula sa Barangay Sinto at 227 na pamilya mula naman sa Barangay Mount Data. Layunin ng programa na makatulong sa mga residente at mapalakas ang seguridad sa pagkain ng mga pamilya sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Bauco sa Office of the President sa patuloy na pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maraming salamat, Donna Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok. Good morning sa mga taga-Benguet, sa mga taga-Baguio, sa Atok Benguet. Hi, hi, hi! Channel po ng mga magsaka natin, o iba-ibang grupo na magsaka sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Babalik po kami, ho! Dali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Nhìn đó. Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakla ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Ay, good morning, good morning. Shout out lang sa nakatuto kay Sir July Eki. Ano ho? Ito si Sir July Eki ho. Sa Sabado pala yung live na Banaga Brothers with the FOB Band. Sa Sabado na ho yan at yung gaganapin daw ho yan sa LLS and Sons Grill. Oh, no, gaganapin ho yan. Dadyan po sa Visayas Avenue ito, no? Okay, naku, masarap yun. Sa araw pala ng Sabado yan. Good morning, Sir Julius, ha?
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: At pa rin sa mga motorista natin, sa mga nagbabiyahe, sa mga ikang mga biyahero ng karne, nababoy ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Ay, hindi kaya yung long drive, kaya gilid-gilid lang tayo, ho. Warm up, importante ho yung 15-30 minutes, tsaka natin balikan yung manabela. Good morning din ho sa ating mga beautiful girls at guapings, mga machong, mga tendero-tendera natin sa palangge. Smile, smile naman kaya rin. Para lumapit yung mga suki ho natin. Siyempre, good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isla. Matatapang na estudyante ho. Tantayan nyo, may estudyante ninyo ho. Masyado na nagiging abal sa ibang bagay. Pat yung mga guidance counselor, gawing aktibo. Guidance counselor, meron pa ba yan? Lalo sa mga eskwela yan, nagdagan ho yan, ponduhan yan.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Yes, Central Visayas, naglunsad naman ng tugkaran ko, taniman ko. Ano yun? Community Planting Program. Alam natin ang mga detalye niya kay Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilunsad ng Department of Agriculture or DA ng Central Visayas ang isang programang community planting, ang Tugkaran Ko, Tamnan Ko, na nilahukan ng mga kawani nito. Layo ng programang ito na matiyak ang seguridad ng pagkain sa Central Visayas. Pinangunahan ni DA 7 Regional Executive Director Angel Enriquez at iba pang mga opisyal ng ahensya ang pagtanim ng iba't ibang gulay, halamang gamot at prutas sa loob ng tanggapan ng ahensya. Hinikayat ni Enriquez ang mga pamilya sa rehiyon na magtanim ng mga gulay at iba pang nakakain na halaman sa kanilang sariling bakuran. Hinimok din niya ang mga komunidad at lokal na pamahalaan na gamitin ang bakanteng espasyo sa kanilang mga bakuran sa pamamagitan ng paggawa ng mga hardin. Gayon din ang mga naninirahan sa mga kondominium. Hinikayat din ni Enriquez na gumamit ng containers para makagawa ng hardin sa kanilang bakanteng espasyo at nakahanda silang tumulong. Nakahanda ang tanggapan ng DA 7 sa mga nais maggabayan sa pagpapatupad ng Tugkaran Ko, Tamnan Ko program. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas, Cebu. Good morning dyan kay Tata Frank Benedicto, ang barangay kapitan dyan sa barangay Zapatera. Sa Cebu, kasama natin nung araw yan, dati nating network manager. Hanggang ngayon, aktibo pa rin sa radyo. Ayun. Hindi po sa, kaya ano ha? Dati na kasama sa Bistag. Muna na namaya pa, you know? Okay. Okay. Sa mga nakatutok sa Cebu, Spanish style dibang. Ayun, Spanish style dibang. Unsad, ang kabuhayan ng mga kababayan po naman sa Mahataw, Batanes, mas pinalakas. Mahatao, mahatao, ano kaya yon? Amin natin ang detalye, nandiyan po si Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Patuloy na pinalalakas ng Mahataw Women's Association ng kakayahan ng mga kababaihan sa komunidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng livelihood training na meat processing. Layunin ang pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok ng karagdagang kalaman at kasanayan sa pagpuproseso ng mga produktong karne upang makalikha ng pagkakakitaan at mapalawak ang oportunidad para sa tuloy-tuloy na kabuhayan. Ayon sa MWA, ang programa ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na palakasin ang kumpiyansa at kakayahan ng mga kababaihan sa bayan ng Mahataw. Naging posible rin ang programa sa tulong ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng lokal na pamahalaan ng Mahataw sa patuloy na pagsusulong ng programang nagbibigay kapangyarihan at kakayahan sa mga kababaihan. Para sa Bagong Pilipinas, my zealous toy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, my zealous toy, Radyo Pilipinas, Batanes. Ingat pa rin po sa mga biyahero, biyahera, sa mga naglalakbay sa paligid. Ano ho? Walang tutulog-tulog sa manibela si Mamang Chuper. Paigising lang. Iwas aksidente, iwas ako na. May makakugnayan po tayo si Ma'am Angeli Fernandez, Science Research Specialist 2 ng Fisheries Post Harvest Research and Development Institute. Ang National Fisheries Research and Development Institute po under pa rin po sa tanggapan ng Department of Agriculture. Ano ba yan? Sa Tagalog, yan ho yung pambansang suriang pananaliksik at pagpapaunlad ng pangisdaan sa ilalim po ng kagawaran ho ng pagsasaka. Pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan ang sasagawahan ng mga pananaliksik para mapabuti, mapangalagaan at mapaunlad ng mga yamang tubig at sektor po ng pangisdaan sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan ho natin, atsara itong magiging topic natin. Ano ba yung atsarang dampalit? Bago pa sa pandinighunin niyo yun. Okay, sige, sa akin parang ganun din. At ano ba itsura nito? Yan ang pag-uusapan natin. Ito daw po isang uri na tradisyonal na pampalasang Pilipino. Parang pickles, di ba? Nagawa po sa dampalit. Sa halip na yung nakasanayang hilaw na papaya. Alam natin, papaya gamit rin yan eh. Pero ito medyo kakaiba ng konti. At si parsley ba tawag doon? Bakatas na halaman yan, succulent, mga ligaw na tumutubo sa mga mabula, mabuhanging dalampasigan, tabing dagat ko yan. At dagdagan natin ang mga impormasyon, alamin natin, nasa linya na natin si Ma'am Angeli Fernandez. Angeli Fernandez po, magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, Ma'am, si Kahiro po. Good morning, Ma'am Angeli.
1: Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat sa mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. And Kahiro, magandang umaga po.
7: Yes, Ma'am Angeli, magandang umaga. Ma'am, masarap naman ng ngiti mo. Hi muna sa mga fans.
1: Hello po sa mga fans, if meron.
7: Angeli, nasan po kayo ngayon? Nandito kayo sa Metro Manila? Metro Manila kayo? Nandito kayo sa Quezon City?
1: Yes po, sa Quezon City po. Bali, ako po ay detailed sa Central Office ng National Fisheries Research and Development Institute po.
7: Yun. Medyo kakaiba yung pag-uusapan natin ito. No, alam ko yung atsara, sabi nga yung papaya ang gamit dyan. Itong sa inyo, processing of atsarang dampalit, ano ho. Medyo paliwanagan nyo ho nga kami, kasi tawad daw sa English dyan, sea parsley, di ba? At ito'y makatas na halaman, yung succulent na ligaw na tumutubo sa mga mabuhangin dalampasigan, tabing dagat, gilid ng mga palaisdaan. At karaniwan daw nito, nakikita ho dyan sa Bulacan, sa Pampanga, at sa Laguna. Ma'am, sige nga po, medyo dagdagan nyo nga po, yung dapat namin malaman.
1: So, bali po, ang produkto pong atsarang dampalit is, gaya nga po ng sabi nyo, ay isang uri ng atsara or pickled product na ginagamit ay dahon ng dampalit bilang pangunahing sangkap po. So, hindi po siya, katulad po siya ng atsarang papaya, pero yun nga po, dahon ng dampalit ang ginagamit. So, background lang po kung bakit namin to ginawang product. Yung dati po naming executive director na si executive director Lilian Garcia ay nag-conduct po siya dati ng field work sa Region 3. And nung time po na nagka-conduct siya ng field work, pinatikim po siya ng mga wives ng fisherfolk doon ng atsarang dampalit. So, dun po nagsimula ang proyekto na to or ang produkto na ito. So, naatasan po ang Fisheries Post-Harvest Research and Development Division na i-optimize or i-standardize po ang process ng atsarang dampalit kasi po na-recognize po ng aming dating executive director yung potential po ng produkto. So ang dahon po ng dampalit po ay mayroon po itong antioxidant properties at may good source din po ito ng vitamins, minerals and dietary fibers. So ito po ay sagana or nakikita sa mga pond embankments or pilapil ng palaisdaan sa Region 3. So alam naman po natin na ang Region 3 po ay nangunguna sa aquaculture po. So

0: At siyempre itong atsara, sabi nga pangtagal umay huyan sa pagkain, yung karaniwang atsara, yung lasa ho niyan matamis, di ba? Matamis asim at sinasabing malutong crunchy. At dyan daw bagay na bagay na isinasaw-saw, o kaya naman isabay sa mga masisebong pagkain, kagaya po ng inihaw, yung mga pritong isda, karne at iba pang medyo para mabalansi po yung lasa. Sabi niyo nga kanina, mayaman sa vitamin C, pero hindi lang pala doon. Bagamat na sinasabing nga merong natural na alat yan, meron din po siyang iron. Meron din po siyang calcium at nagpapalakas po ng imunidad at maging resistensya. So ito, dagdag kita at negosyo sa mga komunidad ng mangisda natin sa mga prosesong gagawin para dyan.
1: Yes po. So, halip na dinadaan-daanan lang siya o hindi nagagamit. Yung study po namin ay naging daan para ma-utilize po siya at maging alternative livelihood ng mga fisher folk group, lalo na po yung mga samahan ng mga kababaihan sa Region 3 or specifically po sa Pampanga.
0: Sabi ng isang tanong, anong kaibahan nito sa atsyarang papaya? Siyempre, atsyarang papaya, kakayuri mo yan, pipigain mo tapos saka ibababad mo. Ayun ng palit, pinipitas mo lang yung dulo. Tapos uhugasan mo, diretso ng binubusan ng mainit na misyo ng sukat at asukal para mas simplified, ano?
1: Opo. So, bali po ang kaibahan po ng atsyarang dampalit sa atsyarang papaya is una yung main ingredient po natin dito is yung dahon ng dampalit. Hmm. So, siguro po, ang masasabi kong pinahang kaibahan niya sa mga existing products sa market, ito po ay nakabote na. So, para po ma-ensure yung safety and quality ng product. And dito po, binablanch natin yung dahon ng dampalit and kasama ng mga iba pang ingredients katulad ng carrot, bell pepper, siling haba, sibuyas, bawang at luya po.
0: Oh. Siguro may tanong lang po namin, ano, baka ganun din ang iniisip ng ilan nakikinig sa atin, bakit po ito itinataguyod ng gobyerno? Yung atsyarang dampalit na yan, gaya sa inyo dyan, sa DA, LMRDI, bakit po ito ipinupush?
1: Bali po, nabanggit ko nga po na sagana po ito or abundant po ito sa mga pond embankments ng sa Region 3. So, dahil po, sagana po siya and libre lang po siya na nakukuha sa mga pilapil ng isda. Kaya po kami nag-produce or nag-standardize ng process para po sa product na ito. Kasi po, ito po ay viable po na livelihood or source of income para sa ating mga fisher folk group na hindi naman gaano ka-involved sa fishing. So, sa processing po sila papasok. And ayun nga po, magandang source po siya ng mga vitamins, may health benefits po rin siya. Kaya po ito ay ang itong product na ito ay kumbaga sinusuportahan ng aming institution po.
0: Eh, kung ito may libreng nakukuha lang ano, sa mga baybaying dagat, sa matutubing na lugar, pero sa kabila nun, ito may available din sa market. Yung halaman na yan, mabibili pa sa mga palengke ho yan.
1: Based po sa aming research noong 2023 hanggang 2024, hindi pa po siya ganun ka-present sa ating market kasi nga po, backyard processors pa lang po yung gumagawa. And yung mga dahon po, usually po ay hindi naman siya ibinibenta sa market. Bale, pinipitas lang po talaga siya ng mga mangingisda. Tapos, minsan po, niluluto din nila, ginigisa lang po nila. So, hindi po siya talaga for sale yung dahon.
0: Oh.
1: So, free lang po talaga siya na kinukuha sa mga pond embankments po.
0: Yan, libre lang talaga na. Pero ganun pa man, gano'n po katagal yung shelf life nito bago mapanis yung atsyarang dampalit? At siguro, kailangan pa bang lagyan ito ng asin pag ipoprocess mo? Kasi itong alat na to, di ba?
1: Apa. So, bali po, yung shelf life po ng atsyarang dampalit ay 6 months stored at ambient temperature po o room temperature. Pwede lang po siyang nandyan sa shelves nyo. So, siya po ay may maayos na sensory and microbiological properties up until 6 months po. And sa aming pagpaprocess po, naglalagay pa rin po kami ng kaunting asin para mas ma-enhance pa rin po yung taste ng product.
0: Yun. Sabi rin eh, safe po bang kainin na Ma'am Angeli kahit ligaw na halaman? Kasi tawag dito, ligaw na halaman. Ligaw na bulaklak, ligaw na bulaklak, napariwara eh. Ligaw na halaman. Safe daw.

0: po bang kainin niya kahit ligaw na halaman yan?
1: Yes po, safe po itong gamitin. So, bali naman po, part po ng aming project is yung i-ensure yung safety ng product po. So, nag-undergo po ito ng mga various microbiological and physico-chemical analysis para po masiguro na safe yung product. And sa process po namin, kasama po yung main aspect po yung washing ng dampalit. So, nagkakaroon po ng up to 4 times na washing para masigurado po na yung sediments or dumi na nandun sa dahon ay maalis po.
0: Maliban na ho sa atsara, pwede na ho ba yung gawin pang ibang klaseng luto? Eh siguro, gawing salad. O kaya isama sa ginisang munggo siguro, yung gawing pang-asim sa sinigang, maging pag walang sambalok, pwede ho ba yun?
1: Ah, yes po. Based nga po dun sa mga nasabi ko kanina, niluluto na po siya, sinasama na po siya bilang panggisa ng mga ano po, wives po ng fisher folk sa Pampanga, Bulacan po.
0: Sabi niya, mukhang mahilig sa ganyang klaseng atsara. Sa aming mga high blood, sabi niya, hindi ba kaming kumain niya kahit kami high blood? May asin, di ba?
1: Pwede naman po.
0: Katamdaman lang, moderation, ano?
1: Yes po. Wag lang po nating isasama si Chicharon.
0: Wag lang isama si Chicharon. Ayun na ba? Yan ang mga magkakampi, di ba? Kakampi ng lupa, ibabaon ka sa lupa pag pinagsabayin mo yan.
1: Bagay na bagay po silang dalawang magkasama, pero para sa mga high blood po nating mga manonood, medyo
0: wag na.
1: Delikado
0: luna,
1: po.
0: Lalo na yung mga estudyante natin ngayon, high blood eh. Masama pa na magsimula ng lindol kasabay nagsisimula ng klase, nataktak ang utak ng mga estudyante, daming gulo. Okay, anong bahagi daw po ng dampalit na pinakamagandang gawing atsara? Hoy, oo nga pala, anong bahagi ng dampalit?
1: Ang bahagi po ng dampalit na ginagamit namin ay yung dahon po. So, bali po, sa pag-harvest po namin, gumagamit po kami ng shears or gunting para gupitin lang po yung stem mula sa ano. Hindi po namin hinihila yung buong halaban sapagkat yung dampalit po na yun ay tinatanim sa mga pilapil upang patibayin yung pilapil. So, kung hilahin po namin ng buo, parang yung main purpose niya po doon ay madi-disregard. So, ginugunting lang po namin yun. After po namin ma-harvest, nagunting yung kasama yung stem, isa-isa pong ipipick yung dahon and isosort para maalis yung mga damage na leaves.
0: Okay, sige po. Siguro na sa parting huli na lang, Ma'am Angeline Fernandez, ang panawagan po ninyo sa ating mga nakikinig bago tayo magpaalam.
1: So yun po, based po sa aming studies na market assessment ng atsarang dampalit sa Pampanga, meron naman pong mataas na demand once ma-launch na po formally yung product sa market. So, since nag-undergo pa po siya ng mga test and required certifications, permits, hindi pa po siya formal na na-launch na product. So, especially sa Region 3, once po sana na ma-launch na yung product ay tangkilikin po natin in support po sa ating mga fisher folk.
0: Eh, ganito na lang, Mang Angeli ha, promise mo sa amin ni Chris ha, kuha ka niyan, tikim na lang.
1: yes po, kahiro. Sige po.
0: Kay Mama Angeli Fernandez, maraming salamat. Siguro si Rudy Fernandez nakatikim din yun ano. Angeli, maraming salamat. Magandang umaga. Balikan mo na yung Zumba mo, ma'am. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Salamat po.
1: Opo, thank you, ma'am,
0: thank you. Salamat sa smile, ma'am. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Dako tayo sa ating editorial. Sa ating editorial ngayon, medyo maiba lang ako ng konti. Ano ho? Kapansin-pansin ho kasi yung mga nangyayaring bullying, yung pagsasaksak, pagpatay sa mga estudyante. Sabi ko nga, hindi magandang senyales yung pagbubukas ng klase kasabay lindol. Praning ang mga estudyante natin, di ba? Awat, nakita pa yung eksena sa Senado. May barilan, may away, may ganito, ganun. Ako, sadami. Alam ho ninyo, isang malaking sampal sa sistema ho ng edukasyon. Sigurado po sa bansa ang magkakasunod na balita ng pamamaril at panlaksasalupon mismo ng mga paaralan. Yung buwan ho ng Hunyo. Alilimutan itong buwan na to. Di ba man natatapos ang unang dalawang linggo ng klase, naging mistulang war zone ang ilang silid paaralan. Ang mga pasilyo na dapat ay kanlungan po ng karunungan at kaligtasan, naging dulaan ng madidilim na krimen. Ang trahedya po dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlong estudyante po na sa Wihurian at ang magkakahiwalay na panlaksak sa Cavite at Negros Occidental. Ilaman po simple mga kaso ng disiplina ho yan. Isang pambansang krisis na sumisigaw po ng agarang solusyon. Madaling ituro ang daliri sa mga minor de edad na suspect. Mas madaling hilingin ang kamay na bakal. Paglalagayin ng mga armadong pulis sa labas ng gate. Kap-kap sa mga bag ng mga bata. Susigawa po ng mga active shooter drills. Ngayon, active shooter drills, hindi lang earthquake drills. Kailangan ito. Nasagot kung paano pumapasok yung mga armas at dapat masagot din bakit tumatong sa punto na gustong pumatay ang isang kabataan. Ayon po sa ilang inisyal na investigasyon, tinding sama ng loob dulot po ng bullying at dumang alitan ang mitsa ng mga karasang yan. Pag sinusuri na po ng DOJ ang mas malalim pang issue ng online radicalization o yung nihilistic violent extremism, tino na may malaking pagkukulang sa gabay, nibigay po sa ating mga mag-aaral po naman. Hindi humaring maghugas kamay ang mga magulang at komunidad ho, sa katotohanan. Isang 14 anyos na suspect ay nakakupo ng service firearm ng isang pulis. Kamag-anak ito eh. Kunin na responsable yung pag-iingat ng armas sa lupo ng tahanan. Internet naman ay naging bukas yung pinto para sa mga bata para mapanood at magaya ang kultura ho ng karahasan mula sa ibang bansa ng walang tamang paggabay. Bansa mayayaman, awal na po ang social media sa mga bata. 15-16 pababa. Ang kaligtasan noon ng mga paralan hindi lamang nasusukat sa taso ng bakod at sa gigipit ng gwardiya. Inakasalalay po sa kasulugang kalusugang pangkaisipan at emosyonal na seguridad ng bawat mag-aaral. Nang naghahanda na po ang Senado sa ngayon, pagdinig sa darating na Hunyo a primero, muna ito sa Department of Education at sa buong pamahalaan. Po natin hintayin na maging normal na balita na lamang patayan sa lupo ng eskwelahan. Po para punduhan ang sapat na mental health services, higpitan pananagutan ng mga magulang at seryosong sigpuin ng bullying. Protektahan po natin ating mga anak bago tuluyang madungisan ng dugo ang kanilang mga pangarap.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ado sa Senado, tigilan nyo na yung ganyang klase ng eksena na hindi rin nakatutulong sa paningin at pananaw ng mga kabataan natin. Ang putukan, ang bangayan, baitika na hindi magagandang dila. Makahawa sa mga nanonood ng mga batang estudyante na nataktak yung utak at puso yung malakas na lindol bubukas ng klase. Yun ang epekto. Kailan na kaming oras ang alam nila Roger Cruz, Jamarina Parian, Rolly Bumatay, Alvin Balgone, Ruben Malilin. Pribo natin sila Nita Sariana, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Amreyes Marcel Malimban, Julius Sungab, Camilo Bali. Ang nasa ating mga producer sila Julius Gonzalez, Cristo Martirambulo. Upo naman ninyo abang lingkod, Hero Ilustre, Romergado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Binsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Anong nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
8: lahat. Makapal yung simento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas, ang minuto na ho makalipas sa 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang ulo ng ating mga balita, Armed Forces of the Philippines, paigdingin pa ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan.
3: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs, maring tinutulan ang payag po naman ng Chinese Embassy Manila na kumekwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award.
3: Headlines.
0: Department of Interior and Local Government, inatasan ang mga local government unit na paigtingin ang paghanda kasunod po ng opisyal na pagsimula ng tag-ulan sa bansa.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development, patuloy ang pag-atid po naman ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Kalaban noong 2022 presidential elections ni Pangulong Marcos Jr. at kay Naga City Mayor Lenny Robredo, nilala punong ekutibo at gabinete dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa pagkatrabaho.
3: Headlines.
0: Milya po ng 3 estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident. Nakatatanggap ng 150,000 piso na financial assistance mula po naman sa pamahalaan.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli po, magandang umaga Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules 24 sa buwan ng Hunyo. Sa mga detalye ng balita, itingin pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan. Bilang na rin ang pagsagawa ho naman mas maraming maritime cooperative activities kasama na po ang mga kalyadong bansa. Hayag ito ng AFP kasunod ang matagumpay na pagkapatrolya ng BRP Diego Silang sa bahagi po ng West Philippine Sea, particular Baho de Masinloga.
12: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Baho de Masinloga in the coming months.
0: Sinabi pa ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Nadala ho ng Pilipinas sa natunang misyon ang paninindigan nito batay po naman sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa rin kay Trinidad, patuloy na iginigit ng bansa mga karapatan nito sa mga teritoryong saklaw ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas alin sunod sa international law. Kinit din po ng opisyal na sinagawa ng Pilipinas ang operasyon ng legal professional na paraan. Nananatiling handa naman ng AP na gamitin ang mga available na asset nito tapos sa iba't ibang misyon sa karagatan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantala, maring tinutulan po naman ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang pahayag ng Chinese Embassy Manila na kumikwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, inal ang nasabing desisyon, may bisa at bahagi na ng pandigdigang batas. Ipinaliwanag po ng DFA ng Arbitral Award ay inilabas ng isang tribunal na binualinsulit po naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan kapwa kasabing estado naman ang Pilipinas at China. Anila, hindi kailanman may tuturing na illegal, walang bisang naturang desisyon. Bigyan din po ng kagawaran na pinagtibay ng tribunal ang jurisdiction nito sa kaso at ibinasura ang mga argumento ng China. Ang usapin ay may kinalaman sa teritorial na soberenya at maritime boundary delimitation. Samantala, ginit pa rin po naman ng DFA na hindi nilabag ng Pilipinas ang namang obligasyon. Kapag kamag-negosasyon nito, nakihain po naman ang kaso. Aliwanag po ng ahensya at tugunan ng bansa mga restriction ng UNCLOS matapos mabigong magkaroon po ng progress pagkipagdialogo sa China upo naman ang maraming taon. Sabay sa paggunita, kasampung anibersaryo ng Arbitral Award ngayong Hulyo, paling ipinalala po naman ng DFA ang kahalagan nito sa pagkapatibay pa rin ng international law, pangangalaga sa karapatang pandagat at marine environment protection. Dagho ng DFA na natiling mahalagang gabay ang desisyon para sa mapayapat makatarong ang pamamahala sa karagatan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Atasa naman ang Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat po naman ng local government units na paigtingin ang paghahanda sa pagsisimula ng tagulan sa bansa. Ayon sa DILG, kailangan magsagawa ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ng epekto ng malalakas na pag-ulan, bagat, iba pang posibleng kalamidad na dala po ng masamang panahon. Bilang sa mga direktang inilabas ng kagawaran ang masusing pag-monitor sa mga weather bulletin ng PAGASA at pagbabalakas ng koordinasyon sa mga disaster management office. And din, ang mabilis na pagkapakalat mo ng mga babala, mga mamamayan sa panahon pa rin po naman ng kalamidad. Dala, pinalala pa rin po naman ng DILG ang mahigpit na pagkapatipad ng mandatory evacuation sa mga lugar na tinuturing na high risk sa pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Itos din po naman sa may LGU ang patuloy na pagkabatipad ng upland kontrabaha, kabilang ang paglilinis at declogging sa mga kanal, sterile drainage system. Natitiyak na rin po ng DILG na laging handa ang mga evacuation center, rescue teams, at emergency response units ngayon po namang tag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Samantala, patuloy ang paghahatid po naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. At ayon sa tala ng ahensya, may higit sa 580,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar. Naglad din po naman ang kagawaran ng higit sa 12 o 12,000 na ready-to-eat food boxes. Higit po naman sa 17,300 non-food items. Ilang bahagi po ng tulong para sa mga pamilyang nangangailangan po ng agarang suporta naman. Bilang sa mga nakatanggap na kalagdagang supply, ang mga lalawigan po naman ng rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Cabao Region, Oxarjin, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pantala, patuloy ang paigmaugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid po naman ng kinakilangang supply ng mga komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibang balita, matagumpay na napalaya ang 24 na mga overseas Filipino workers na napulong po naman ng 9 na buwan dyan sa Russia. Naku, salamat naman. Resulta ito na paikipagunayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro, inilingho ng Pangulo sa bilateral meeting niya sa Russian President na mapauwi na sa bansa. Ating mga kababayan, noon po'y nakapit po sa kanilang bansa. Alam din anya ng Pangulo, kanilang legal status at agad na tinugunan ng Presidente Lumaon na nagbunga ang pagbabalik ng sa 24 na OFW dito sa ating bansa.
13: Inalam din ng Pangulo mula kay President Putin kung ano ang kanilang legal status, bagay na agad namang inaksyonan ng Russian President na nagresulta sa tuluyang paglaya ng mga Pinoy at pag-uwi sa Pilipinas. Sinalubong ang unang batch ni Secretary Tez Lazaro ng DFA at ni Secretary Hans Kakdak ng BMW sa pangalawang batch. Ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino ay isa lamang sa mga matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Pangulo Marcos Jr. sa ibang bansa.
0: Palos Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, si Ate Claire.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nakalaban noong 2022 presidential election si Pangulong Marcos Jr. at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Kinilalang sipag at dedikasyon ng punong ekutibo at gabinete sa pagtatrabaho. Narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinahayag ng Malacanang na hindi kinukubli ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang anyay kaluguran at pagpapahalagi nito sa mga ginagawa ng Marcos Administration. Partikular na anya dito ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga Pilipino. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang dating nakatunggali ni Pangulong Marcos na si Mayor Lenny ay nagbahagi na hindi nito nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng gusto at tama. Kitaan niya ng dati ring vice-presidente ang sipag at dedikasyon ng Pangulo, ganun din ng mga miyembro ng gabinete kung pag-uusapan ay paglilingkod sa bayan. Pakinggan natin ang ilang sa mga naging bahagi ng pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
15: For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Boy Next Door, Alvin Baltazar. Patuloy po namang humihina ang Bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga sa karagatan po naman ng Philippine Sea. Batay sa pinakuling tropical cyclone bulletin po naman ang pag-asa na sa layong 275 kilometro silangan po ng Pasco, Batanes ang sentro ng bagyo. Aglay pa rin po ng Bagyong Francisco naman ang lakas ng hangin umabot po naman sa 155 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong umabot po naman sa 180 kilometro kada oras po naman. Pikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 na buong Batanes at hilagang silangang bahagi po ng Cagayan. Ilan po ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Tingnan din po ang Babuyan Islands.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang tara, patuloy din po, pinalalakas po naman ang habagat at epekto ng Bagyong Francisco malalakas sa hanging gale force. Bugso ng hangin sa malaking bahagi po naman ng Luzon at Visayas. Nandin po naman sa ibang lugar o ilang lugar, dyan po naman sa Mindanao. Noong araw, posibleng maranasan na malalakas na bugso ng hangin sa karamihan na po ng Luzon at Visayas. Bilang ang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiquin, Dinagat Islands, Davao Occidental, maging Davao Oriental. Bukas, inaasahang maapektuhan ang malalakas na hangin po naman ang malaking bahagi po ng Luzon, Tay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Biyernes, posible ring makaranas ng malalakas na bugso ng hangin ang Batanes, Cos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Macho, Manila, Tabarzon, Aurora Occidental at Oriental Mindoro, Rambon, Induque at buong Bicol Region. Apayuhan po ng pag-asa naman ng publiko, lalo na ang mga nasa baybayin, matataas na lugar na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ng mga susunod na ulat, panahon at babala po naman ng ahensya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto na makalipas, so ikaanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo!
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kami nga ba at dami nito na kapitbahay makalipas ay kanin po naman ang maga, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Mabot po naman sa tatlo ang nasawi at 20 nasugatan. Sangkay po naman sa pinakuling tala ng Regional o Police Regional Office o Pero Region 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Ayun ho kay Armesa. 15 ang gun related injury at 5 naman ang hindi po naman sanhi ng firearm o pamamaril. Iyak naman niya ang pagbabaigting ng pulisya sa kanilang visibility at palalakasin din anya pa ipagtulungan sa mga guro, estudyante, lokal na pamalaan, lalo sa mga barangay tanod, nakatuwang nila sa siguridad ng mga paaralan.
21: Already have received the instruction from our chief PNP and also from our regional director to increase police presence sa ating mga eskwelahan. And also our strengthened partnership with the teachers and also the parents sa mga eskwelahan. And partnership with the local government unit, lalong-lalo pa yung ating not only the barangay officials but also the barangay tanods as our partner in providing security sa mga schools.
0: Po si PR08 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Milya po ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident. Natanggap po ng 150,000 piso na financial assistance. Psychosocial assistance. Kalad na rin po ayon sa Palasyo ng Malacanang. Dato pong gulat, El Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Paabutan ng pamahalaan ng tulong pinansyal ang mga nauli ng pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, makatatanggap ang mga ito ng tig 150,000 pesos. Bukod dito, magtutulong rin anya ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng psychosocial services sa lahat ng apektado ng insidente. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Castro na labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 27 minuto na po makalipas sa 6 ng maga sa papang balita, lumabas sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 8 o PR08 na isa sa 2 menor de edad na suspect ko sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay na-impluensyan ng isang maras na video game. Ayon kay PR08 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, madalas nilalaro ng 14 na taong gulang na suspect ang Gorbox. Itong laro na naglalaman ho ng mararahas na eksena at tema. Ang Gorbox, isang physics-driven action at sandbox game kung saan maaaring lumikha, manipulahin at sirain ng mga manlalaro ang iba't ibang bagay at karakter sa virtual na kapaligiran. Sabi pa rin itong si Capoy na may ilang katangian ng laro na may ambing po naman sa Roblox, ang online gaming platform din na minsan nang nasangkot mga usapin ng karahasan, ng impluensya at sobrang paggamit ho ng mga kabataan. Kaya maghigpit na tayo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police na nawagan sa mga magulang at guro na tumulong bantayan ng online activities ng mga menor de edad. Sabihin natin ang mga balitang yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Nanawagan ng Philippine National Police para sa matibay na pakikilahok ng mga magulang at paaralan upang bandayan ang paggamit ng social media gayon din ng iba pang mga gadget ng mga bata. Ilegal sa tutorial na batugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangutan ng dalawang minor de edad. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatas Jr. ang mga magulang o guardian ang magsisilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadget. Nanawagan din ng PNP sa pamunuan ng mga eskwelahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamamagitan na rin na maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan upang agad masagkaan habang maaga pa. Ang nangyaring shooting spree noong Hunyo 22 ay magsisilbing palatandaan ani Naltatas ng posibleng marahas na layunin na unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Para sa Bagong Pilipinas, Imbedikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang Dala Department of Social Welfare and Development nagkaloob po ng 130,000 pesos cash assistance mga biktima ho ng school shooting incident dyan sa Tacloban. Detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa 130,000 piso ang naipabot na paunang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ibinigay ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng DSWD para makatulong sa agarang pangangailangan ng mga nasugatan at kanilang pamilya. Bukod sa pinansyal na tulong, tuloy-tuloy rin ang paghahatid ng DSWD ng psychological at psychosocial support sa mga biktima para matulungan maproseso ang trauma na idinulot ng insidente. Nagkasana rin ang DSWD ng case conference kasama ang Tacloban City Government, ang Public Attorney's Office at ang City Social Welfare and Development Office para talakayin ang case management, psychosocial intervention at iba pang social services para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pansamantalang ipinagbawal ho ng Cybercrime Investigation and Coordination Coordinating Center o CICC ang online gaming application na Gorebox. Sunod doon ang naganap na pamamaril dyan sa San Jose National High School, Tacloban City. Ayon sa paunang investigasyon ng polisya, isa sa mga grade 1 student asangkot sa pamamaril ay madalas sumanong naglalaro ng Gorebox. Sabi po ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, apansamantalang ibinlock ang aplikasyon bilang bahagi po ng pag-iingat mag sinasagawa ang mas malalim po namang investigasyon. May niyan, inaktinin po naman ng CICC at ng Council for the Welfare of Children ang pagmamanman sa mga online activity ng may kaugnayan, Gorebox at iba pang katulad na platform. Antala, inihikayat po naman ng CICC ang publiko naman na agad iulat mga kaso po ng cyberbullying at iba pang online threats.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngako naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan po ng Tacloban ang patuloy na tulong at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Mga nasugat ang biktima ng shooting sa parlang po naman dyan sa Tacloban City. Panayam, mag-in, mag-out. Namin ni Department of Education, DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman, na bukod sa tulong, ay magkakatulong nilang titiyakin ang seguridad ng mga parlang sa buong bansa. Kailangan niyang kailangan at yakin din ang recovery ng mga biktima at tinutugunan ang post-traumatic na kalagayan ng mga ito sa magitan po naman ng psychosocial aid.
19: Kasabay po ng medical attention at binibigay po sa kanila ngayon ay magsasagawa rin po tayo ng tinatawag nating psychosocial first aid. No? Nang sa ganon ay maibsan yung kanilang trauma at maipahayag nila yung kanilang saloobin. Nang sa ganon ay medyo gumaan-gaan no, yung pakiramdam nitong mga batang ito.
0: Mantala, alinsunod sa mayroon na Juvenile Justice and Welfare Act sa mailalim sa procedure ng Philippine National Police o PNP ang dalawang Children in Conflict, Idalo, or CICL na namaril ani Undersecretary Balcom at tapos silang ma-question kasama ang kanilang mga magulang itatayin over din ang mga ito sa DSWD. Paano niya? Dadaan din ang mga ito sa proseso para tiyakin ang kanilang criminal liability kung magkaroon ng mga pagdinig po naman sa korte. Ano niya? Kung masasentensyahan na pagkakakulong ang mga CICL ay kakailangan lang na maghintay na maging 18 na taong gulang ang mga ito kung tuluyang makulong.
19: Hindi man sila makulong under the system, ang pagkakaintindi ko, it will be just be suspended. If there will be jail sentences that will be meted out no, because of the liability, kailangan nilang mag-intay no, hanggang sila ay maging 18 years old at doon nila isa-serve yung kanilang jail sentence if there will be.
0: DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, disinformation tungkol po sa juvenile justice law. Linaw po ni Senator Kiko Pangilinan. At ang ulat naman ni Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon o disinformation tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ang isa sa mga dahilan kung bakit may paniniwalang hinihikayat dito ang menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas. Anya, may malinaw na mekanismo ng accountability sa ilalim ng Republic Act 9344 at labag sa batas ang basta pagpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Maaari rin anyang managot ang mga opisyal na nagpapalaya sa kanila kung walang legal na proseso. Binigyan din ito ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 2 po ang nasugatan. Kasama ni Pangilinan sa isang online discussion si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na nagsabing hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at nanawagang labanan ng maling impormasyon lalo na sa social media. Pinaliwanag na sa ilalim ng Juvenile Justice Law ang mga batang nagkasala ay sumasa ilalim sa intervention, diversion at rehabilitation programs para maiwasan ang pag-uulit ng krimen at matulungan silang makabalik sa komunidad. Nakasaad din sa batas ang pananagutan ng mga magulang, tagapag-alaga at komunidad sa paggabay sa mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agkakasapo naman ang Senado ng Investigasyon kaugnay pa rin ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 2 menor de edad ang maring nakapatay ng 3 kapwa menor de edad at nakasugat pa ho ng ilan. Inanunsyo ni Senadora Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na bubuksan ang investigasyon sa Hulyo a Primero. Ayon kay Ontiveros, layunin po ng Senate Inquiry na matukoy kung may papel ang mga online platform. Pagkalap to ng mararas na ideya at impluensya sa mga kabataan. Inunto ng Senadora na may ilang online platforms nagiging pugad ho ng mga grupong nagbe-brainwash sa mga kabataan. Maring magtulak po naman sa kanila sa karahasan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagrepaso sa Juvenile Justice Act at mas mabigat na parusa sa mga pabayang may-ari ng baril. Pinanawagan ho naman ni Acobicol Representative Alfredo Garbin at ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nanawagan si Acobicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na agad na reviewin ang batas sa pananagutan ng mga menor de edad at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga pabayang may-ari ng baril. Ayon kay Garbin na isa sa may akda ng Anti-Bullying Act of 2013, ang trahedya sa San Jose National High School ay hindi dapat palampasin na lamang bilang isang lumipas na balita, kundi dapat maging mitsa ng tunay na pagbabago ng batas. Anya, bagamat maganda ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na protektahan ang mga bata, binigyan diin ng mambabatas na may nakakatakot na trend ngayon kung saan ginagamit na itong panangga ng mga kabataang may sapat na pag-iisip at alam ang tama at mali. Bukod sa pananagutan ng kabataan, iginiit din ni Garbin ang paghihigpit sa mga may-ari ng armas. Kaugnay nito, formal na hinimok ni Garbin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, ang mga otoridad at ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang batas na ito upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At tuloy na inibisigan po naman ng Philippine National Police sa PNP naman ang insidenteng ikinasiwi ng 2 basketball player ng Ateneo de Manila University sa bayan po ng Dipaculao, alawigan po ng Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad ng mga otoridad ang pagbuo ng malinaw at makatotohan ang larawan po ng mga pangyayari. Dagdag pa ni Nartates, nagamit ho ng PNP makabagong scientific investigative methods para matiyak na magiging patas, masusi at kapanipaniwalang sinasagawang investigasyon. May pa rin yan, agsagawa ang Criminal Investigation Detection Group o CIDG kasama ibang unit ng PNP ang crime scene reconstruction sa lugar po ng insidente. Bilang sa ginamit ng mga otoridad ang sonar technology at 3D scanning equipment upang makatulong sa pagbuo ng mas kumpletong detalye ng nangyaring trahedya.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pagpaparami naman ng Philippine Eagle, nakasalala rin sa pagrepresenta ng mga kagubatan po sa DENR sa Radyo Magazine, ulat ni Manuel Francisco.
20: Radyo Pilipinas Report.
5: Matapos ipakilala si Gurley bilang isa sa pinakamatandang Philippine Eagle sa bansa na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Dino Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City, patuloy ang DENR sa pagbibigay kaalaman sa publiko sa kahalagahan ng pagsagip sa kanilang nanganganib na bilang. Sa panayam ng Radyo Magazine sa Biology sa si Dr. Glenn Magwad mula sa DENR Biodiversity Management Bureau, ipinunto niya na nananatiling banta sa pagpaparami ng populasyon ng Philippine Eagle ang pag-aubos ng mga kagubatan sa bansa.
8: Ang isa pong major na problema at palagi po nating hindi napapansin kasi nakafocus tayo palagi dun sa ibon or dun sa hayop na binibreed. Ang problema po natin na uubos yung kalikasan. Holistic po, hindi porket successful tayo sa captive breeding, paano po natin sila mapapadami, mapapakawalan kung wala naman silang titirhan?
5: Panawagan ng DNR sa publiko na pangalagaan ng kalikasan upang masaksihan pa ng susunod na henerasyon ang taglay nitong yaman. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bilang naman ang mga barkong dumarampo naman sa Strait of Hormuz, patuloy na dumataas. Tapos sa Radyo Pilipinas World Service, natong ulat ni Drizel Manyong.
20: Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga barkong bumabaybay sa Strait of Hormuz matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang kasunduan upang wakasan ang kanilang digmaan. Batay sa ulat ng CNN, itala ang kabuuang 71 barko ang nakatawid sa naturang waterway sa pagitan ng mga araw ng Biyernes at Linggo. Habang nasa humigit kumulang na 24 na commercial vessels ang nakadaan sa Strait of Hormuz nitong Lunes, kabila ang mga 8 tankers, 2 cargo ships na nakalabas ng Persian Gulf, 6 na cargo ships papasok dito. Ito ay batay sa tala ng marine traffic. Kahit bumubuti na ang sitwasyon sa Middle East, nagpababa rin sa pandaigdigang merkado ang presyo ng petrolyo. Tinatayang aabot pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyang bumalik sa normal ang operasyon sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: NBA 26 NBA Draft magsisimula ngayong araw sa Brooklyn, New York. Ang number 1 overall pick kukunin ho ng Washington Wizards. Talia mula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Matapos ang makasaysayang NBA 2025-2026 season na napagkampyonan ng New York Knicks, magsisimula na ang bagong yugto ng National Basketball Association sa pagsisimula ng Draft by 2026 na gaganapin sa Barclays Center sa Brooklyn, New York ngayong umaga oras sa Pilipinas. Unang pipili ang Washington Wizards na may hawak ng number 1 overall pick at susundan ng Utah Jazz bilang number 2 pick, Memphis Grizzlies sa number 3, ika-4 ang Chicago Bulls at ika-5 naman ang Los Angeles Clippers. Sa kabuuan, 30 manlalaro ang inaasahang madadraft ngayong araw sa opening round. Magkakaroon naman ng round number 2 ang draft na gaganapin bukas, araw ng Huwebes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide Wednesday Edition, unang mahalagang paalala.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
25: Oh!
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlo po dapat na minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang maga. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Tanggap po tayo ng mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay na din ang Batanes. At isa service assessment isinagawa ng Batanes PDRRM Council bilang paganda po naman sa Bagyong Francisco. Mga detalye, nandiyan po naman ang Radyo Pilipinas Batanes, Rodeline Amboy.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. Ayon sa ulat ng PAGASA, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa lalawigan ng Batanes ngayong umaga. Ayon naman sa ulat ng mga alkalde, nagsagawa rin ng kani-kanyang PIDRA ang mga LGU bilang paghahanda rin sa bagyo. Nagbigay ng update ang PAGASA sa nasabing pagpupulong kung saan ibinahagi na magsisimulang maramdaman ng mga pag-ulan na dala ng Bagyong Francisco ngayong umaga. Dahil dito ay pinaghahanda ng mga LGU sa maaaring maidulot na mga pagbaha at landslide lalo na sa mga critical o vulnerable areas sa kanilang mga nasasakupan. Ayon sa PAGASA, inaasahan na makikita ang unti-unting paghina ng bagyo hanggang tuluyang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility sa June 26 ng umaga. Bagamat hindi inaasahan ang paglandfall ng bagyo, ay naka-alerto ang provincial government, mga LGU at iba pang government agencies para sa Bagyong Francisco. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantala, inspeksyon ng San Fernando Government Network sa lalim po naman ng National Broadband Program isinagawa. Mga detalye, nandiyan po si Antoinette Linset ng Radyo Pilipinas Ago.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng inspeksyon ang Regional Project Monitoring Committee 1 sa pangunguna ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 sa mga infrastructure, facilities at operasyon ng San Fernando Government Network o GovNet sa ilalim ng National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology Region 1. Ang National Broadband Program ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang connectivity kung saan patuloy ang DICT sa paghahatid ng maayos at libreng internet sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginiit sa monitoring activity ang kahalagahan ng sustained investments sa digital infrastructure para sa mas malawak na access sa internet services, improved government efficiency at socio-economic development sa pamamagitan ng regular na project monitoring at coordination ng RMPC1 sa mga implementing agencies ay naisusulong ang napapanahon at mabisang pagpapatupad ng mga strategic infrastructure projects para sa mas konektado at digitally enabled Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan, nakisa sa Grow a Tree Program para po naman sa San Roque Watershed dyan sa Pangasinan. Detalye, nandiyan po si Chris Acuar, Radyo Pilipinas, Tayuga.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon sa sinagawang Grow a Tree for the San Roque Watershed Project Year 16 ng San Roque Park Corporation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day at World Environment Month na pinangunahan ng DNR. Layunin ng programa na mapanatili at maibalik ang integridad ng San Roque Watershed sa pamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa maitilagang lugar. Kabilang sa manakibahagi ang Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, DNR Centro Urdaneta, UPLB CFNR Interns, Isulayman, PRC Region 1, DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, kayo din ang iba pang samahan at organisasyon mula sa Pangasinan. Hinati ang mga kalahok sa apat na istasyon na kinabibilangan na Station 1, Station 2, Station 3 at Station 4 upang mas maging organisado at epesyente ang pagtatanim ng mga punla gaya ng duhat at nara seedlings. Ipinakita ng aktibidad ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor para sa pangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng isang mas luntian at mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ayon kay Forester Tommy Valdez, Senior Vice President for Corporate Affairs, SRPC, and former SFFI National President, patuloy nilang isinusulong ang mga programang pangkalikasan bilang bahagi ng kailang advokasya sa pangalaga at pagpapanatili ng watershed na mahalaga sa kapaligiran kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng San Roque Dam. Target ng SRPC na makapagtanim ng 5,000 punla ng mga fruit-bearing trees at forest trees. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Palawan Governor, nagpasalamat sa pagkikisa ng pamunuan po ng Puerto Princesa sa Silgawang Barangatan Festival 2026. Natalya, nandiyan po naman si Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagpasalamat si Palawan Governor Ami Roa Alvarez sa pamalang lusod ng Princesa sa suporta at kauna-unahang pagkikisa nito para sa tagumpay ng pagdaraos ng Barangatan Festival sa Palawan 2026 bilang pagunita na rin ng 124th anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Partikular na tinukoy ng gobernador ang pagpapagamit ng pangunahing kalsada para sa karinan sa Dalan at RVM Sports Complex bilang venue ng mga malalaking konsyerto na bahagi ng pagdiriwang. Ayon sa datos, maabot sa tinatayang 27,000 ang dumalo sa unang gabi ng pagbubukas ng Barangatan sa Palawan na nagtala naman ng humigit kumulang 12,000 manunood sa pagtatanghal ng sweet notes. Tinatayang 41,000 katao ang dumagsa sa pagtatanghal naman ng bandang Ben and Ben at nasa 50,000 manunood sa konsyerto ni Arthur Mary at Trapper Flo G. Kauna-unahan ding lumahok ang mga opisyal at empleyado ng pamalang lusod ng Princesa sa isinagawang community parade sa pagbubukas ng Barangatan sa Palawan noong Hunyo a 12. Nagpadala rin ang siyudad ng kalahok sa mutya ng Palawan sa katawan ng Engineer Mark Cristina Beatriz Bea Alusiano na nanalo bilang mutya ng Palawan World 2026. Nagtapos ang pagdiriwang ng Barangatan Festival kahapon sa magarbo at makulay na street dancing o sarutan sa dalan na nilahukan ng siyam na bayan na may 1.5 million pesos grand prize na nakuha ng bayan ng Rizal. Ang Barangatan ay salitang kuyunon na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama at pagkikita-kita ng ngayong taon ay nilahukan ng lahat ng 23 bayan sa Palawan kasama na ang kalayaan sa West Philippine Sea at lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Oras na natin, 42 minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang maga. Babalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa tuwing pagbalik, ay sa mga balita, galing po naman ang Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
15: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas.
1: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagdapat lang ang minuto na makalipas, ay kanin po naman ang baga. Balikan natin ang mga balita. Naman tayo sa mga balitang sadyan ho naman sa Kabisayaan. Ay natin ang Cebu. 45 milyong pisong tulong para sa mga tinamano ng lindol dyan sa Mindanao mula sa lamigan po ng Cebu. Personal na inihatid po naman ni Cebu Governor Barry Cuatro. Mga detalye ng balitang yan, andyan po naman si Chesa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Cebu.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Direktang iniabot ni Cebu Governor Pamela Barry Cuatro ang pinansyal na tulong mula sa probinsya ng Cebu para sa mga nasalanta ng magdi.

0: para sa Davao del Sur na tinanggap naman ni Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales at 5 million pesos din ang tinanggap ng Davao Occidental sa pamamagitan ni Provincial Administrator Brett Bautista at Board Member ABC President Bianca Richie Bautista Navarra. Bukod sa turnover ng tulong pinansyal mula sa Cebu, pinag-usapan din ni Barikwatro at mga kinatawan ng apektadong LGU ang recovery and rehabilitation efforts ng mga ito at kung sa anong paraan pa makakatulong ang lalawigan ng Cebu. Idiniin ni Barikwatro na minabuti niyang personal na ihatid ang ayuda upang maiparamdam din ang pakikiramay ng mga Cebuano at maipakita ang pasasalamat ng Cebu na hindi din iniwan ng buong bansa matapos yanigin ng malakas na lindol ang Northern Cebu nitong September 30, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Ah, pamilya naman ng mga nasuwing mag-aral po naman dyan sa Tacloban. Nakatanggap po ng agarong tulong mula naman sa DSWD. Mga detalye ng balita, nandiyan po naman si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap na agarang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa naganap na pamamaril sa Tacloban City bilang paunang ayuda. Nagkaloobang ahensya ng tig 10,000 pisong financial assistance sa mga pamilya ng mga nasawing biktima upang makatulong sa kanilang agarang gastusin habang hinaharap ang matinding pagdadalamhati dulot ng trahedya. Personal ding nagtungo ang opisyal at kawani ng DSWD Eastern Visayas sa mga pamilya ng biktima upang ipaabot ang pakikiramay ng pamahalaan at yaking na ibibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Bukod sa pinansyal na tulong, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga kaanak na mga nasawi, mga nasugatan at iba pang individual na nakararanas ng trauma mula sa insidente. Layunin itong matulungan silang makayana ng emosyonal at psychological na epekto ng pangyayari. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paglalaan ng karagdagang tulong at serbisyo para sa lahat ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Pagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang tamay sa aming pagbalik. Balitaan po naman, magbubuhat dyan sa Mindanao. Sandali po lamang.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ulit tayo sa ating balitaan. Bago tayo nang mabasa mga balita, dyan po naman sa Mindanao. Higit po naman sa 2,000 senior citizens sa Butuan City tatanggap ngayong araw ng kanilang cash gift sa lalo po naman Expanded Centenarian Act Program ng ating pamahalaan. Mga detalye, nandiyan po naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kwalipikadong mga lolo at lola sa Butuan City na aabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 tatanggap ng cash gift mula sa gobyerno sa pangalawang quarter ng taon alinsunod sa Expanded Centenarians Act. 2,144 na mga nonagenarians at octogenarians ang makakatanggap ng tig 10,000 pesos habang mayroon namang 11 centenarians o nasa edad 100 ang makakatanggap ng tig 100,000 pesos. Sinabi ni Sarah Rose Salina, Expanded Centenarians Act focal ng National Commission of Senior Citizens Caraga, na ang kanilang tanggapan ay naglaan ng kabuang 22,540 million pesos para sa nasabing cash gift distribution na sisimulan mamayang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Robinson's Place, Butuan. Kasama ng NCSC Caraga sa cash gift distribution, ang LGU Butuan at Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng lokalidad. Ibinahagi naman ito na sa taong 2025, ang NCSC Caraga ay nakapamahagi na ng mahigit 9,000 seniors sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 7,000 pamilya po naman apektado ng magdudyo din ng 7.8 na lindol dyan sa Davao Occidental. Tumanggap po ng ayuda mula po naman sa DSWD. Dyan ang detalye kay Sheila Lisondra, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap na ng tulong pinag

0: Siya mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 7,000 pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, kabuuang 7,101 na benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda upang makatulong sa pagkumpunit muling pagpapatayo ng kalang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Ayon sa DSWD, 2,433 na pamilya na may partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 5,122 pesos, habang 4,668 na pamilya naman na may totally damaged na tahanan ang nakatanggap ng tig 10,244 pesos. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng ayuda kasama ang ibang pang opisyal ng ahensya sa Davao Region. Binigyan diin ng kalihim na layunin ng pamahalaan na matiyak na agad na natutulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna upang makapagsimulang muli at makabangon sa lalong madaling panahon. Aniya, ang mabilis na paglalabas ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang maiiwan sa panahon ng pagbangon mula sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: News Nationwide. No sailing policy pinatutupad sa lungsod po ng Tantag sa Ligaw del Sur dahil po naman sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. At detalye, nandiyan po naman sa Raymond Playa, Radyo Pilipinas, Tantag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy pa rin ipinatutupad ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Tantag, Surigao del Sur, ang kautusan na nagdideklara ng no sailing policy sa bahagi ng karagatang nasasakupan nito. Nabatid na sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, Series of 2026 na inisyo ni City Mayor Roxanne Pimentel, idineklara nito ang no sailing policy at pansamantalang pagbabawal sa lahat ng aktibidad sa mga beach, dagat at sa mga ilog. Sinimulan ang pagpapatupad nito nitong nakarang araw at magpapatuloy hanggang sa kung kailan babawiin ang naturang kautusan. Ang nasabing hakbang ay isang precautionary measure dahil sa masamang kondisyon ng dagat at iba pang mapanganib na sitwasyong dulot ng Bagyong Francisco. Batay naman sa weather bulletin ng PAGASA, walang direktang epekto ang nasabing bagyo dito sa lungsod at sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ay, sumayin po naman ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Maraming salamat sa lima kapatid na himpilan, Radyo Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao. Isang alam pa rin po naman ni Alan Alianique, mantal po ninyong nakasama, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat, magandang umaga, Bayang Sinilangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perbisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung simento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Po ang mapagpalang Wednesday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Tangalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Puz. Kamusta po kayo mga kababayan? Tututukan natin ngayong umagang ito. Kamusta na ba ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay po nitong pamamaril? Ito po sa karahasan na ginawa sa Tacloban City sa isa pong paaralan kung saan dalawang minor de edad nga po ang walang habas na namaril sa kanilang mga kamag-aral towards their own teachers, mga kababayan. Ano po, nakakalungkot itong pangyayaring ito. Atas po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na maimbestigahan ano nga bang dahilan. Anong punot dulo at anong sanhi netong pamamaril nung dalawang menor de edad. Ngayon nga po niyan, mula po sa DSWD sa Eastern Visayas, 130,000 paunang tulong pinansyal at psychological first aid ang ipinagkaloob ng DSWD sa mga biktima ng shooting incident sa Tacloban City. Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development, Field Office 8, Eastern Visayas ng paunang tulong na pinansyal na umabot sa 130,000 sa mga biktima ng kamakailang shooting incident bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Pinamahagi ang tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng ahensya upang makatulong sa agarang pangangailangan ng mga apektadong individual at ng kanilang mga pamilya. Bukod po sa tulong pinansyal, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga biktima upang matulungan silang makayanan ang emosyonal at psikolohikal na epekto ng insidente. Kabilang sa ibinigay na serbisyo ang paunang psychosocial support, pagtatasa sa kalagayan ng mga biktima at pagbibigay ng kaukulang referral para sa karagdagang intervention kung kinakailangan. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at ng iba pang mga katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap na paghahatid ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga apektado nito. Patuloy rin ang isinasagawang assessment ng ahensya upang matukoy ang iba pang uri ng suportang maaaring ipagkaloob sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ang pamahalaan din po ay magbibigay ng 150,000 pesos na financial assistance para po yan sa bawat pamilya ng mga nasawi sa nasabing insidente. Yan po ang tulong na pinagkakaloob ng atin pong pamahalaan. Of course mga kababayan, ito pong tulong ay separate pa po doon sa pagkakamit ng hustisya ng mga biktima. Panawagan po kasi mga kababayan, nung ating mga kababayan na mga magulang o yung mga kaanak na itong mga naging biktima, ano po, isang lalaki, dalawang babae po kasi naging biktima nito. Upang makakuha ng mga karagdagang pang impormasyon at makabalita na rin po tayo, kamusta na ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay na itong pamamaril, itong insidente na nga po na ito sa Tacloban City. Makakausap natin ngayong umagang ito mula po sa Philippine National Police Public Information Office ang hepe po nito, Police Colonel Allen Ray Co. Police Colonel Co, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. Pumabati po ang Philippine National Police ng magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo.
6: Opo, Colonel, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Makikibalita po kami. Kamusta po ang investigasyon ng PNP kaugnay po netong pamamaril dito sa Tacloban City?
7: Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga ng Police Regional Office 8, specifically yung Tacloban City Police Office. At yun nga po, may unti-unting lumalabas na nabubuo na natin kung ano po ang nangyari dun sa nung araw na yun, nung June 22.
6: Opo.
7: Ito po, yes.
6: Yes po, go ahead po.
7: Yung po na laman na po natin na ito palang si alias Nash, yung mas bata po, yung 14 years old, ay maaga po siyang dumating. As a matter of fact, umaten po siya ng flag raising ceremony nung araw po na yon. Dumating po siya sa eskwelahan ng 7:30 at after po ng ceremony ay nag-standby siya o nagkubli doon sa isang comfort room sa eskwelahan kung saan ay sinundan siya at sinamahan siya ng around 8 o'clock nung isa pa po ni alias Rod, yung 15 years old. At around 9 a.m. po ay lumabas sila, nagpaikot-ikot sa school at hanggang nangyari na nga po nung around 9:20 yung pong pamamaril.
6: Opo. Una pong nakatanungan, Police Colonel ko, sir. Ito pong mga barel na dinala na itong mga minor de edad na ito, ito po ay naipuslit nila papasok ng paaralan. Ano po bang lumalabas doon sa ating investigasyon? Paano po nila naipasok itong mga barel? Hindi ba nag-check yung seguridad yung paaralan?
7: Lahat po ito ay tinitignan natin. Of course, ayaw po nating mag-conclude until the investigation has been completed. To be fair to all parties involved, hindi mo lang mahirap pong mag-pinpoint na ng ano ngayon, or mag-point ng blame sa kahit kanino man. But rest assured na ito po ay tinitignan sa ating investigasyon. Of course, this is one area na kailangan po nating ma-address dun sa pinag-utos ng ating Chief PNP na comprehensive review of all security protocols existing and being implemented sa schools natin all over the country. So ito, definitely isa po ito sa titignan natin yung egress at egress or yung pagpasok at paglabas ng mga tao sa ating mga eskwelahan, ano ang kailangan nating idagdag at ano pang kailangan nating gawin para po mas mabantayan natin ang ating mga paaralan.
6: Opo. At ito pong mga gunmen, base po doon sa mga paunang reports na natatanggap po natin, they fired at least 33 gunshots at apat na pong basyo, kung inyo pong maiko-confirm, apat na pong basyo ang nakita natin doon sa pinangyarihan netong insidente.
7: Actually, we would like to correct that. Hindi po 40 yung basyo. Yung yes, po, po ay lahat ng, to include bullet fragments. Ang basyo po talaga ay around 34. Ito po ay, ano pa, tinitingnan pa natin. Minsan may nakikita pa po kasi, di ba, medyo kalat po ang ano nito. But 34 as of now na talagang cartridges, lead fragment or yung nung fire bullet na 7 at iba-iba pa po may deformed bullets na totaling 48 po. Pero ito po ay nagsasabi na based on the retrieved or recovered na cartridges ay meron pong at least na ipaputok na 34.
6: Opo. At doon sa 34 po na yon, ano po, gusto po nating maintindihan kasi ano po, awa ng Diyos. Nakakalungkot naman, bagamat meron po tayong mga casualties. Pero base doon sa dami nung ipinaputok na bala, masyadong maliit ano po, yung naging casualties. Ano po ang dahilan nito? Bakit po doon sa 34 na basyo na nakuha natin, ano po bang ginawa nitong mga suspect? Indiscriminate firing lang ba ito? Meron ba silang target na mabarel? Ano po lumalabas doon sa ating ballistics report?
7: Yung ballistics reports po, yung ballistics examination po natin ay wala pa pong resulta as of now. Titignan po natin lahat dito yung trajectory ng bala, yung kung saan po nagpaputok yung ating mga CICL, so on and so forth. Lahat po titignan ito, i-reconstruct po yan. But suffice it to say na isa pong naging ano dito, naging factor ay yung even before po naman, but lalo na nung nangyari po yung insidente sa Cavite, ay alinsunod sa kautusan ng ating mahal na Pangulo at ng ating SILG, agad rin pong pinag-utos ng ating Chief PNP ang pagpapadami pa at yung strategic na deployment po ng ating mga kapulisan sa ating mga eskwelahan. Itong strategic deployment po sinasabi natin na lalagay po natin ang ating police where and when they are most needed. So fortunately, kagaya nga po ng sinabi nyo, as fortunate as we can be sa ganitong klase pong instances, sabi nga nila, di ba, one death is one too many, but yun nga po, fortunately, malapit pong ano natin, in within 2 minutes nakapag-responde po ang ating mga kapulisan. At again, nandun po sa loob ng school, mayroon pong isang kawani ng Bureau of Fire Protection as well as ang isang intel officer po ng ating Police Station 1 na agad na nakapag-subdue dun sa isa pong CICL. So, it could have been na mas marami ang naging biktima or fatalities kung hindi po nangyari ito. At pangalawa po siguro ay yun na rin, yung mga naging action na rin ng ating mga kabataan doon na they knew what to do nung pong nangyari ito. Targeted po ang ano nila, hindi po indiscriminate na ano. Ito po'y nakatutok talaga at they were really aiming for other people.
6: So talagang ang kumbaga ang gustong mangyari nitong mga CICL to cause as much violence, to cause as much damage as possible. Ito po ay taliwas ano, palagay natin. At inyo pong nilinaw doon sa briefing po na ginawa niyo kahapon na itong pamamaril ay konektado sa bullying. Ano po bang basehan nito? Saan ba galing itong statement na ito?
7: Yung pong bullying po kasi na angulo, of course, as investigators, we have to look at all angles, di po ba? Hindi po pwedeng meron tayong i-discard right off the bat. Titignan po natin yan. Pero sa kanila po galing ito na they suffer ridicule, inaasar po sila, niloloko. Ito po'y galing sa kanila. Again, so that's why I confirmed na hindi po ito confirmed pa or verified. Nevertheless, kagaya nga po ng sinasabi natin palagi, no amount of bullying can justify yung kanila pong mga ginawa. But again, tinitignan po natin ito, and one of the things that needs to be addressed doon sa comprehensive review na gagawin po natin.
6: Opo. At opo, Police Colonel Sir, pinag-utos din po ni Chief PNP ang lahat ng local police units sa buong bansa na makipag-coordinate naman po sa Department of Education para magsagawa ng comprehensive review doon sa mga school safety measures natin. Makikibalita po kami. Ano na po bang balita hinggil po dito?
7: Yes, ito po. We are still gathering yung mga reports coming from our local units. Some have already started, or most of people already started coordinating with their DepEd. Hindi lang po security and safety measures currently in place ang i-review natin, yung access control and entry procedures. Yung po ang isang inaano natin kung napakalaki po ng school. There are several entrances and exits. Ay pwede po natin itong limitahan sa 1 or 2 para po mas mabantayan at makita natin ang galaw o pagpasok ng mga tao. Yung pong willing rin po kaming tumulong sa kanila sa anti-bullying policies and their implementation, yung coordination mechanisms between the school and local police units. Alam niyo naman po, itong ating mga eskwelahan ay zones of peace. Hindi po basta-basta, ano, hindi rin conducive siguro na nakikita mong merong armado, kahit na po police, nandun sa loob na pa-roam around, na roaming around the schools, school premises, di po ba? Isa po ay imbis na feeling safe po siguro, baka sabihin na lalo pong may threat. So ito po lahat pag-aaralan natin kung ano po ang pinakamaganda na we are trying to find the sweet spot, di ba, yung gitna po dito, while being able to properly secure ang ating mga eskwelaan, hindi naman po magmumukhang garrison o ano ang ating mga paaralan.
6: Opo, but at this moment in time, Police Colonel ko, sir, meron na po bang mga paralan kahit saan po sa bansa ang nakipag-ugnayan sa PNP at nag-request na madagdagan ano yung police visibility dito sa mga school premises?
7: Marami na po, sir. Marami na po. Of course, this is a cause for concern, not alarm, ha? Hindi po, no need to be alarmed. Mm-hmm. Ito po ay real cause for concern. Kaya po, both ways naman po, nakipag-coordinate sila and anong sunod nga sa kautusan ng ating Chief PNP, nauna nang nag-reach out yung ating mga kapulisan sa ating mga school to make a review. And for the meantime, while the review is being done, ay dagdagan po ang presence at visibility po ng ating mga kapulisan sa ating mga paaralan.
6: Opo. Police Colonel ko, sir, I hope papayagan niyo po ako maitanong itong tanong na ito, no? Alinsunod po no, sa naging pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo ini-explore din nila yung angulo naman na ito ay may mas malalim pang dahilan at hindi lamang po ito bullying. Maaring either may involve na international actors, ano, threat actors, itong pamamaril na ito o baka siguro na inspire doon sa mga school shootings naman sa Estados Unidos. Ito po ba in-explore din ng Philippine National Police?
7: Yes po. We have taken note of the statement of the DOJ, and actually, kagaya po ng sinabi natin, I've already discussed this, na nakikita po natin, initial indicators point to the fact that especially po yung 14-year-old na si ICL natin ay heavily influenced yung actions niya ng online content. But again, we cannot prematurely comment or conclude para hindi po to, not to unduly prejudice yung against any parties dito. To be fair to all parties involved, di po ba? To include yung mga online content, games o kung ano po man yan.
6: Opo, at syempre, naiintindihan po namin ang posisyon ng Philippine National Police, especially itong mga kasangkot o yung mga suspect natin ay minor de edad at pinangangalagaan ng batas. Kaugnay po nito, sinusuportahan ba ng Philippine National Police ang pagpapababa ng age of criminal responsibility sa kasalukuyan po ngayon, ano, 15 anyos ang age of criminal responsibility? Suportado po ba ng Philippine National Police na mapababa ang edad ng age of criminal responsibility?
7: Yes, we already answered that. If you were able to watch yung ano po yung briefing natin together with Ma'am Claire Castro. But to I would like to provide further context kasi I was asked whether we support. Yes, ang answer po namin dyan, purely from an operational and public safety standpoint, we support yung ating pagpapababa. But we recognize that this is a complex and sensitive matter, di po ba? It deserves careful, thorough, and evidence-based deliberation. Hindi po basta-basta ito. Kagaya, kailangan po grounded ito in comprehensive data, including statistics on CICL and social implications po nito. We would like to reiterate that the PNP as an institution is to implement the law, ang aming pong role. And we defer and we respect the wisdom of our legislators para po sa ano. Ultimately kasi isa lang po naman ang aming intent and it remains unchanged. A safer country for every Filipino, most especially for our children. Ang support po namin stems from the fact not to punish children but rather to protect our children. Lahat po ng aming ginagawa naman ay wala pong ibang intent kundi to keep our streets, our schools, our communities safer. Yun lang po ang ano natin dito.
6: Opo, we understand sir, at kinuha natin ang inyong bahagi rito dahil we understand na ang Philippine National Police ay kabahagi po nung tinatawag nating law enforcement pillar. Ano po, at mahalaga po na makuha rin natin ang pahayag naman nito ng Philippine National Police. With that, Colonel Allen Rico, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito at mabuhay po ang mga magigiting nating mga kasamahan dyan sa Philippine National Police. Magandang umaga po at maraming salamat, sir.
7: Maraming salamat po, sir, at magandang umaga din po sa inyong lahat.
6: Magandang umaga po at mabuhay ang lahat ng atin pong mga kapulisan. Mga kababayan, yun nga po ang tinig ni Police Colonel Allen Rico ng ang ating hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. Ang oras po natin, 23 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag Panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, si Alan Alanige.
6: Lampot limang minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Tapos ang ating panayam sa atin pong mga law enforcement agencies, ano po, especially itong PNP. Wala kay Police Colonel Allen Rico, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Pag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa pangunahing ahensya na nangangalaga po sa kapakanan ng ating mga kabataan. Makakausap natin ngayong umagang ito, Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
11: Aga, Kuya Al, at sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga po. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children.
6: Opo, actually, the pleasure is ours, Yusek Tapales, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. On the recent incidents po ng mga school violence na naiulat sa Cavite, sa Tacloban, ano po ang reaksyon ng CWC ukol po dito at sa inyo po bang pananaw? Ano po ang pinapakita ng mga insidente na ito sa kasalukuyang kalagayan ng child protection sa atin pong mga paaralan?
11: Opo, Kuya Al, kami po ay nababahala. No? Nabanggit nyo, before Tacloban, meron pa pong incidents tayo. Ano? Yung recent past lang po, yung June 16, saka yung June 20 incidents dito sa Cavite, may mga insidente ng pananaksak din ng bata at mga bata rin po natin ang mga nasaktan. Kuya Al, kami po ay nababahala kasi ito ay sumasalamin dun sa pangangailangan natin na mas paigtingin pa yung ginagawa ng pamahalaan pati na ng mga magulang, ano, kasama ang private sector dito, no? Kasi Kuya Al, if you will remember, noong 2025, ang Department of Education natin at ang Makabata Helpline, nag-MOU pa kami, no, to link the DepEd hotline and to the CWC helpline to help children inside the schools, ano, at ang DepEd din ay ni-revise yung implementing rules and regulations ng bullying natin. Marami ni-implement sa paaralan, ngunit mas kailangan pang i-strengthen yung school-based child protection mechanisms natin, mental health programs, yung mga violence prevention initiatives at yung early intervention systems, Kuya Al.
6: Opo, and speaking of early intervention systems, binanggit din po ng inyong ahensya ang kahalagahan naman ng mental health programs. Ano po, gaano po ka-significant ang mga ang papel po ng mga guidance counselors at ng mga psychosocial support services sa mga batang mag-aaral?
11: Napaka-importante po niyan, Kuya Al. Ano? Actually, nagkaroon tayo ng legislation, if I'm not mistaken, 2025-2024, na naglalayong i-improve yung mental health condition ng mga learners natin, mga estudyante sa eskwelahan. Kasi maraming, kunyari for the Makabata Helpline 1383 lang, ano, hindi lang bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan, or combination of both, ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak. Ano? At Kuya Alan, Kuya Al, pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maari niyang mag-lead sa mga ganitong pangyayari, ano? Kunyari yung sa pag-commit ng violent acts po.
6: Opo, at owing to the sensitive nature po na itong incidenting ito, kasi minordina din po yung mga gunmen ano po, mm-hmm. sa incidenting ito, paano po binabalanse naman ng CWC ang paghahanap naman ng hustisya dun sa mga biktima at sa pamilya nila at ang pagprotekta naman dito sa karapatan ng mga children in conflict with the law?
11: Opo, ito po, very tricky and sensitive situation lagi ito sa Council for the Welfare of Children, pag bata laban sa bata. First of all, I would like to express at the outset that we strongly condemn all forms of violence against children, and of course we commiserate and we sympathize with the families ng mga namatayan at nasugatang mga bata po natin doon sa eskwela. Pero at the same time, we also would like to emphasize that pursuant to the Juvenile Justice Welfare Act, yung bata po, yung dalawa na nakasakit, meron din pong proseso na kailangan pong pagdaanan, kasi ito po yung current law po natin. Dito po sa, of course, we defer to the PNP and the Department of Justice kung ano yung kakalabasan ng investigation. Pero po kung kunyari above 15 ang bata at may namatay, may napatay siya, siya ay maaaring i-consider na neglected child dito sa batas po natin, at siya ay ilalagay doon sa bahay pag-asa, doon sa Intensive Juvenile Intervention Support Center. Hindi ho siya papauwiin at i-release basta-basta. Titingnan kung may discernment or alam niya ba na mali o tama yung ginagawa niya. And I think this is what the PNP is doing, Kuya Al.
6: Opo, Yusek. Ito nga pong sa mga lumalabas po na mga paunang mga reports mula po doon sa ating mga law enforcement agencies at sa mga ahensyang nag-iimbestiga dito, tayo po sa CWC, nakipagtulungan din tayo sa CICC, doon naman sa pagbabantay sa mga online activities ng mga bata, kabilang ang paggamit na itong tinuturo nilang dahilan, yung Gorebox daw, na nagtuturo ng karahasan sa mga bata. And not only that, yung mga kahalintulad nitong platform and even dun sa mga nakikita nila sa internet.
11: Opo, Kuya Al, kami po ay kaisa ng Cybercrime Investigation Coordination Center ni Yusek Aboy Paraiso dito sa pagbabantay ng mga bata sa cyberspace. Nakita ko nga sa mga headlines na meron ng temporary ban yata itong concerned gaming platform na to.
6: Opo.
11: Kami po ay kaisa ng CICC dito kasi kailangan pong siguraduhin natin na ang mga bata po ay safe online and wala pong impluwensyang masasama na nakakarating po sa mga bata. Again, we emphasize the obligation of platforms online to make their ecosystem safe for children, and yung contents, wag po sana violent, wag sexual, wag yung nakaka-encourage po. I'm not saying na yun ang talagang naging cause, but the possibility is there na makapulot po ang mga bata natin ng mga violent contents sa mga platforms sa internet.
6: Opo. At Yusek, mahalaga pong makuha namin ang mensahe ng CWC, especially ngayon sa ating mga magulang na nababahala. Maraming nga nag-uusap, sinasabi ng mga magulang, gusto na lang i-homeschool yung mga anak nila. Sa mga kabataan naman, sa mga mag-aaral na natatakot pumasok sa eskwelahan dahil sa mga ganitong balita ng karahasan. Sa mga school officials din po natin, sa mga guro natin na nag-aalala na baka mamaya sa paral na naman nila mangyari ito. At syempre sa ating general public, ano po ba ang mensahe natin sa mga stakeholders natin?
11: Opo, Kuya Al, para po sa mga magulang, I would like to emphasize that child protection starts at home. Pag sinabi po natin child protection, hindi lang po poprotektahan ang inyong mga anak. Kung hindi, ang mga anak nyo rin po ay tuturuan po natin para po hindi makapanakit ng ibang bata. So what our children needs now is human connection. Kailangan po natin silang kausapin, yakapin po natin sila, pangaralan, disiplinahin kung kinakailangan po, Pagdating naman po sa eskwelahan na andyan po ang pamahalaan ng Department of Education po natin na narinig ko yung pahayag ni Secretary Sunny Angara na bibisitahin niya ang mga regulasyon at maaring mag-isip ng mga protocol na i-apply para mas paintingin pa ang security ng mga bata sa eskwelahan. Ang ating Pangulo rin, siyempre, nag-order na rin ng in-depth investigation dito. Pag nagkaroon po ng Senate investigation dito sa July 1, we are willing to participate and to contribute para maging safe, kasi ayaw po nating maulit to. Ako po, meron din po akong elementary age na anak, and talagang ako rin po mismo bilang head ng Council for the Welfare of Children ay nababahala. Hindi po dapat to maulit dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
6: With that, maraming salamat po sa napakagandang mensahe nyo. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir.
11: Maraming salamat, Kuya Al.
6: Maraming salamat po. Ang atin pong nakapanayam, Undersecretary Angelo Tapales.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
6: Alam niyo, gusto ko yung sinabi ni Executive Director, si Yusek Angelo Tapales. Ano? Kasi mga kababayan, ang basic unit of community, yung unang-unang nakikita ng bata at unang-unang nagtuturo sa bata ng moralidad at ng tamang asal, ay yung kanyang pamilya. Especially at this very, very young age, mga kababayan, hindi pa developed yung frontal lobe na itong mga batang ito, palagay nila lahat ng nakikita nila tama. Kaya sana doon sa ating mga magulang, ano po, bantayan po natin yung ating mga anak. Tignan po natin ano bang ginagawa nila, ano bang mga aktibidad nila sa internet. At 25 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Lapo sa Radyo Pilipinas, Borongan, 15 anyos na suspect sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong nakasong kriminal. Ang ulat na yan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Balikan natin ang ulat na yan ni Daisy Belizar. Ngayon nga po nung sinasabi natin, ano po? Kasi ngayon, hindi lamang po yung mga nakikita ng mga anak natin yung dapat po nating bantayan. Also their interaction, mga kababayan. Nakakatakot na ang panahon ngayon, nakakatakot na. Not only in our country, pero yung ating, yung buong mundo, ano po? Dahil napakarami ng makaka-impluensya doon sa ating mga anak. Maaring madala ano po, sa kapahamakan yung ating mga anak, kaya dapat po natin silang talagang tutukan. Samantala, balikan naman natin ang ulat ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas, Borongan. 15 anyos na suspect sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
12: Formal nang sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal ang 15 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na sangkot sa madugong pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Nahaharap ang suspect sa tatlong counts ng murder, tatlong counts ng frustrated murder at maraming bilang ng serious physical injury. Isinagawa ang inquest proceeding sa bulwagan ng Katarungan sa lungsod bandang alas 9 kagabi matapos dalhin doon ang minor de edad kasama ang mga saksi. Samantala, libre naman sa anumang pananagutang kriminal ang kasama nitong 14 anyos na CICL dahil sa kanyang edad alinsunod sa probisyon ng batas. Gayunpaman, kasalukuyan na siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at nakatakdang ilagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte para sa kaukulang intervensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 38 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: 40 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM band. Para naman sa ating mga kababayan, ano po? Ito siniguro ng Department of Health ng DOH na walang aalalahanin pa ang pamilya ng 22 estudyante na na-admit sa iba't ibang ospital sa Tacloban City dahil po sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Wala nang babayaran pa ang mga pasyenteng naka-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop po ito ng Zero Balance Billing Program. Samantala, nakaagapay naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFI program para sa pagpapagamot ng mga pasyente na naka-admit sa local government unit at mga pribadong ospital. Alinsunod po ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbibigay din ang DOH ng Mental Health at Psychosocial Support o MHPSS para sa mga estudyante, kabilang na po ang mga guro, non-teaching personnel at sa mga magulang. Maraming salamat po sa Department of Health. Mga kababayan po natin na naging biktima ng karahasan dyan sa Tacloban City, ang pamahalaan po, agad po kayong tutulungan. Ano po? Rest assured, wala po kayong babayaran. Ano po? At yan ay co-cover ng Department of Health. 42 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magtungo naman tayo sa mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Mas mahigpit na security measures sa mga eskwelahan, ipinatutupad na rin ng Malabon LGU. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Al nakipagpulong ang Malabon Government sa Schools Division Office, sa Public Safety and Traffic Management Office at pati na sa Malabon City Police Station para palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod, kasunod na rin ng naiulat na pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng ilang minor de edad. Ayon kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng karahasan sa mga paaralan na dapat ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto, pagkakaisa, respeto at kapayapaan. Sa naturang pulong naman, tinalakay ang mga hakbang kabila ang pagpapataas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagmobilisa ng mga barangay tano at iba pang community force multipliers at pagpapalakas ng seguridad tuwing oras ng pagpasok, recess at uwian ng mga estudyante. Napag-usapan din ang ilang preventive security measures kabila ang paggamit ng metal detectors at pagsasagawa ng inspeksyon kung kinakailangan. Plano ring bumuo ng school security management plan at memorandum of understanding sa pagitan ng DepEd, PNP, LGU at mga barangay para sa mas mabilis na pagtugon sa mga usaping pangkaligtasan sa paaralan. Tiniyak naman ni Mayor Sandoval na patuloy na makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga katuwang na ahensya para matiyak na ang mga paaralan sa Malabon ay mananatiling ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nga po, gaya ng binabanggit natin, mga kababayan, lahat po ng ating mga kababayan, actually, yung buong Pilipinas po ngayon, hindi lang yung ating mga magulang, yung mga school officials, pati na rin yung ating mga mag-aaral. Tatakot dito sa mga ganitong klaseng karahasan, kundi ang ating pong pamahalaan ay nababahala na rin mismo dun sa mga nangyayaring ganitong klaseng insidente. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat mula sa Radyo Pilipinas Albay, PRO 5, naglatag

0: protocols at emergency response procedures ng mga paaralan. Paigting hindi ng koordinasyon sa mga school administrators, lokal na pamahalaan, barangay at mga himpilan ng pulisya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Bahagi rin ang ipinatutupad ng whole of community approach ang pagpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagpapatupad ng threat assessment measures at pagpapalawak ng mga programa laban sa karahasan at bullying. Dahil dito magkakaroon ng regular na security awareness at emergency preparedness trainings ang PRO 5 para sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel, kabilang pagsasagawa ng joint seminars at simulation exercises sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at lokal na pulisya. Dito tiniyak ng PRO 5 na agad at masusing iimbestigahan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa seguridad sa loob ng mga educational institutions upang mapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Sa punto pong ito, mga kababayan, tagapin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ms. Ann Goson mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Umaga po, Sir Elian, at po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Magay po ng ating traffic sa mga opsito sa dadan po ng EDSA Southbound. Asahan natin pagbago ng daloy sakyan sa may Ayala Cloverleaf hanggang makarating na pati ng West Avenue. Paglapas po yan, tuloy-tuloy pa bilis ang daloy sakyan. Masusunod na pagbabagal dito sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buhay Boni. Moderate traffic naman po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy pa bilis ang daloy sakyan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. Ang ating EDSA Northbound sa may Magallanes flyover hanggang Buendia po, asahan natin pagbagal daloy sakyan. Light, moderate traffic naman po dito po sa may Santolan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pang bilis ang daloy sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, Lewis flyover hanggang Green Meadows po, asahan natin pagbagal daloy sakyan. Masusunod ang pagbagal sa may Aircovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli po itong babagal dito po sa may Upper Makinli. Ang ating C5 Northbound, Levy Mayan hanggang Upper Makinli, asahan natin pagbagal daloy sakyan. Moderate traffic lang po dito po sa may Canyon Road. Paglagpas lang po yan, tuloy-tuloy pang bilis ang daloy sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal, dito lamang po sa may Ateneo K3. Pinapaalala po sa ating mga motri sa mabiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada po ng 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para sa pangkatanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga sito. Ako po si Ann Goson. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ms. Ann Goson, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan po sa MMDA Metro Base. Bago tayo tuluyang magpaala, mga kababayan, balikan lang natin yung ating mga naging panayam. Of course, unang-una po sa tagapagsalita po ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Rico. Of course, sa ating CWC Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director po ng CWC. Mga kababayan, we should see ito pong incidenting ito doon sa kabuuan nito. Ano po? Kaya dapat, mga kababayan, unang pong nating titignan kung ano pong nangyayari sa ating mga tahanan, sa ating pong mga anak. Dapat po ang focus natin unang-una, hindi lamang po sa pagbibigay sa kanila ng mabuting buhay, kung hindi po doon sa pagpapalaki sa kanila bilang responsable, bilang mabuting tao. Ang oras po natin, 49 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
6: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
5: May OPM na rock.

0: best.
1: May OPM na mabagal.
2: Agad magaganda ang mga Pinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
2: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
8: 52 minutes after 7 AM, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa buong bansa. Makakasama natin mula PAGASA Weather Forecasting Center, Miss Grace Castañeda.
7: Radyo Pilipinas Weather.
9: Magandang umaga po sa ating lahat. Update dito sa min-monitor natin na si Bagyong Fabian. Binababay pa rin po nito yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito, Francisco. Huling namataan yung sentro nito sa line 275 kilometers east of Basco, Batanes. Naglay po nito yung lakas ng hangin ng 115 kilometers per hour malapit sa sentro at sa buso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos po itong si Bagyong Francisco Pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Natili po itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan, but mayroon pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 sa area ng Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands. And bukod po dito sa possible na bugso ng mga malakas na hangin, posible pong makaranas din ng mga pag-ulan at times heavy rains po yung ilang area din ng Batanes at Cagayan, dala nga nito ni Bagyong Francisco. So expect po natin is patuloy na kikilos ito Pahilaga and then magre-recurve ito patungo dito sa may karagatan south ng mainland Japan. Ang paglabas po nito ng ating area of responsibility ay tomorrow evening or Friday morning. And kasabay po nito ni Bagyong Francisco is nakaka-apekto din po yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So dito naman po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, posible din po tayong makaranas ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala naman po ng habagat. Possible paminsan malakas din po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, lalong-lalo na yan sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. Kaya pag-iingat at pagiging alerto pa rin po, lalong-lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. Also, meron tayong isang pang minomonitor din na bagyo sa labas naman ng ating area of responsibility, si Tropical Storm na may international name na Higos. Ito ay huling namataan sa 2,360 kilometers east of southeastern Luzon. Westward po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour and possible na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow evening. Ngunit nakikita po natin na magiging mabilis lang yung paglaging niya sa loob ng FAR, which is by Friday morning or afternoon is lalabas na rin ito ng ating area of responsibility and wala rin po tayong ina-expect na magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. And also, dala din po ni Bagyong Francisco, may nakataas din po tayong gale warning sa northern and eastern seaboards ng Northern Luzon, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kumbayang mangis, dapat din na rin yung may mga maliligit na sasakyang pandagat. And po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
8: Maraming salamat, Miss Grace Castañeda, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. At sa pamamagitan nga po ng ulat na yan, maraming salamat po no, sa ating mga tagapanood, tagapakinig, sa ating mga naging nakapanayam ngayong umagang ito mula po sa PNP at sa CWC. At maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Andiyan si Boss Ravan Malilin, Madam Jo Marie Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producers, Ms. Paula Antolin, Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang iyong nakasama, Alcor Pus. Kita-kita po tayo sa susunod na programa. Na pong magandang umaga sa inyo, mga kababayan, at mabuhay po ang Bansang Pilipinas.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Anong nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya na patay na pala.
11: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.